0: Hindi daw, ganggay mo lang ng hapon niya.
1: Pero ano ka daw gay ang iktar niya, Likap? Sa...
0: Mga... Madugay-dugay, manakaibulan mo, nakauma na sila sa ilang bali, tiya, o kung pakadwa na sila.
1: So, ang kagabi ito si Lula, ito, lapit gina, tagi siya rais na.
0: Hindi man niya dugay, pero daw nakakaano na sa sakay bilang daw tiyo yan si Kwan. Jeremy Lumabit.
1: Nakaagi siya isa. So sa imo be kagawad, sa amo ni ka tiinyo kabisado mo niyang lugar dire. Din siya abi posible makapanago dire.
0: Sa ako nang day kagad ipagkatabo dire nga are man ko di sang pagi ano niya. Pagi kadto dire sa babaw. Dito sa ginataktaran ka.
1: So, balik kagawad, ari ka man dikali kagabi?
0: Oo. Pero hindi ko siya nakita kayo dito ako dapit. Muna itong isang ginakumpuntar siya, nga ginapasilakan siya sa task light, nag-i-amunis siya sa ngayon ng kamot, di nakita ang natawag na sa pusat, yung ginabugkosan.
1: Mm-hmm.
0: Pwede siguro kasi nagugotob lang. Diyan mo ito nga, gina-attempt nga madalagan, tiginlaot man sa aton nga pulis, kagsang tatlo kumandi ka mga tagadiri man sa barangay, galing titama ka dasi, yung klase ka bata, sumula sa sinigang, pero kaya pang lumpat pala. Magtatuto sa sang taubos, sa balay sa aton mangot, maglumpat sa sanatawag na babwire, ato ang iyang tinumpatan. Pero ang napalaupaw si Sir, ang pulista, galing kay natunok sa natawag na alambre. Di wala na ngayon ang duwa. Nagdulog-dulog, tapos alam na ang palapawan nila, pero di rin nag-isa. Amo na nga nga, gintagol sa sanggido. Nagsulod ko siya sa natawag itong kasulod na sang nagsulang. Kaya amo na nga nakita man siya, hindi kagawad ba yun ah. Kaya muna yung insunod. Pero sa kadasigong nga daga ni Kagawad ba yun na, wala yung naptan. Buting na nun, nag-taipli sa skamisan o kundin yung dahil ka katana.
1: Ang nag-water na tropa to?
0: Oo.
1: Nag-pull out na din yung duwa na din ka ng mga taga-tropa. Mga tropa, katropa ng Joseph. Kagawad pa hindi ka dun eh. Nag-gwa din rin ang dress sa iyo. Ay, bumo pang dala ni Katropan Yusel. Lapos niya siya sa inong bukid eh. May dugang Katropan Yusel, si Kagawad.
2: Oo. Kagawad, sang ginalagasos ang kapulisan ni si Gerald? Why kapalupo ka mga kapulisan ta?
0: Wala, sir.
2: Oo. Kaya tito talara na ginman fugitive sa mga, why nila pinasalbahan na be? Na para lang mabalan niya, sige hagi nagplagyo karon kay hindi na ni karon sa pasalbang ni Mona mon. Why? Pero sa background ni Gerald niya ni, sang ara pa sa or kagawad sa inyo, why man ni sa kaagi abi nga may kasos barangay, may records barangay?
0: Wala sir, wala ni isang record. At si alin pagkatanggamay pa sila, diri man mo. Grupo mo kami natin.
2: Ang pamilya niya kagawad sini, may ginikanan pa ni nanay, tatay?
0: Ara-aras tatay ha, tagang si nanay sa gwa.
2: Abroad si nanay niya?
0: Mm-hmm.
2: Butang balon, hindi ginman gali ni problemados kwartang bata magamon eh?
0: Wala ko lang siya na sabay-bay yan, kasi mga ang edad nila, mga lapaw na da sa 15 to 20 na.
2: Mm-hmm.
0: Wala na din sila sa amon sa barangay Republic.
2: Okay. Pero ining kaso niyang rape sa diin na tabu ini sa Aligamot o kondera sa Ripdip?
0: Wala lang ko sila sila makasiyasat mo kay basta ang bata ngayon nga iyang nakumiter taga Sitio Iloco, Pugnas yun.
2: Sitio Iloco?
0: Oo.
2: At Iloco kagaligamot gatambihan na imalang na?
0: Malayo sir.
2: Oo. Dito pas pihakyas tabok no?
0: Dua pa ka barangay sir, Puskulon pa ka antes ang Aligamot.
2: Mhm. Tiang Puskulon na biko Sitio Iloco, Puskulon ina tagsakop?
0: Hindi, ang Sitio Iloco, poblasyon ni na sir sa San Rafael.
2: Puskulon gali na daas tupad sa may pabahay no?
0: Oo.
2: Mm-hmm.

0: Pero ti sa pagpati ni mo kagawada, sunado mo na lang arip di pagkanto dito abisa ano no? Ilong Bukid. Makapalagyo ay han sa kag makabaklay sa pihak ka Bukid to, lapos sa Ilong Bukid or if not lapos dito iya sa pihak Nagpana, Barutak Viejo.
1: Eh kung sa akong sir nga kahit kagabi kami nagapantay katabo. Hindi ginto siya guro siya kapinitret sa natawag nilang Bukid. Tapos sa 15 taong. Pwede ang mga tropa to na may bantay nito mo.
0: Oo.
1: Sa babaw din ang Bukid niya
0: ginaharang
1: na magla.
0: So, pagpati mo, dira lang sa paipli sa ano lang da, sa wayang da, ha? Kamaisan kag kagsagingan?
1: Tungod nga sa sibong sero, ako ang tulog ko, o pwede rin ang matapresan pa ang ibang.
0: So, ay sa dahas ka maisan, ha?
1: Wala.
0: Galing kiti, kumo kay dulom ang gabi, basi kon sa mga puong-puong lang sa bala nagpa, nagsuhot bala kagawad?
1: Oo. Tikon mga ako man, guro, sir, ang panilagan ko man ang masanag nga itong nagapangita sa ako, eh.
0: Mm-hmm. Kiti, naka-flashlight halos tanan mo, no?
1: Oo, kagaya lang ko nga flashlight.
0: Oo. Okay, pero why pag information subong abikon na diin sa direksyon niya kung nakapalagyo gid man sa or nakagwa da siya kagabi sa cordon.
1: Kaya mo to sa subong ang gin lakat ni Kapitan Edwin kay may nagatawag man din nang tawag ba lang na info di sa piyat, info di sa piyat. Hmm. Daw hindi ta bala man confirm ba kung lingkid.
0: Oho.
1: Kaya so, bala nang daw ginapatalang mga kitaw kung ginapatalang.
0: Sino ang tumandok gidira sa San Rafael kag sa Aripdip? Ang nanay o ko ng tatay?
1: Ang tatay.
0: Mm.
1: Pero nag-aagi lang dito sila, sila ng istar lang sa ilan ng pamilya.
0: Oh. So ang tatay ang tumandok. Ang nanay hindi iya taga San Rafael o hindi iya taga Aripdip?
1: Hindi, taga Sitio Aligamot.
0: Ah, taga Aligamot.
1: San Dionisio.
0: Oo. Oh. Sitio Aligamot, San Dionisio, si nanay niya.
1: Oo.
0: Si tatay niya, taga Diragid mismo sa Aripdip.
1: Hindi man, sir.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang naka-star lang sa ilang pamilya.
0: Nakapauli lang. Kuna mo, ang Aripdip da, halos pamilya man galinin Geralda.
1: Oo.
0: Oo. Oh. Okay, sige, sige. Pero sa pamilya niya, sa aton na ni Franca kagawa, doon ito may nag-tolerar na sa pamilya. Posible nag-bulig ba siya, giya siya ba? Parang palagyo?
1: Amo na siya ang problemahan ka.
0: Nga may mga nag-ano subong, may mga informasyon niya konflikto haw, nag-asin ng isag?
1: Di, parang siguro sa aton, siya kung nalay mo man sa dugo, di, umbot lang, kung sila na ilang bahin.
0: Oo. Blood is thicker than water after all, gawad, no?
1: Oo, ti siyempre.
0: Pero ti pangabay talang, kahit ti makasuhan sila sini. That's harboring a fugitive sa pamilya. That's why nga it's a warning, mas bayo pa isusurrender nyo na din ginabi malagyo si Gerald if in case man.
1: Oo, ako niya nga sa gestyon, kan lang, ti bata pa man na, si pa man lang makarealize mo nga. Payaran niya man na yung iyang kumiter nga sala.
0: Mm-hmm. Sige. Kagawad, with that, salamat gid ha sa imo sininga tiyempo kag sa informasyon. Kagawad ha?
1: Sir, ako lang gani di bilin sa bungkag si ano?
0: Si Katrupa Romel?
1: Oo.
0: Hindi ka mo magproblema. Do hindi na siguro magtakas Geralda sa inyo.
1: Ha,
0: tiyambot
1: lang.
0: Pero daw kung magtakas na sa kaya pa man dumugon, guro kagawad.
1: Ate, oo.
0: Testingan ni, no?
1: Oo.
0: Sige. Kagawad, salamat, kid.
1: Sige, thank you, kid.
0: Oo.
1: Kagawad, that's what we finish with that.

0: Patawad rin sa Banco Katropang
1: Jose. No galing. Ang puskulon galing na da sa no, Katropa Romel, sa tupad gid gali da sa ulunan na karipdip. Pagkatapos ang Iloko gali at tutusunhan ka na yung hub gali.
0: Ang ginapokus na sa aton nga live na.
1: Ang balay niya no ni?
0: Gym na Katropang Jose. Gym na sa karipdip.
1: So
0: ang kamay sana, pagpanaog niya di kagabi, pagkita di kagabi sa iya, sugid pang isa-isa na ang ruwang bala, ang ruwang sa maes.
1: Sa unan sang gym?
0: Oo, sang gym.
1: Okay.
0: Isa-isa na ang ruwang sang maes sa mga pumuluyo.
1: Mm.
0: Para nga makitaan lang kung aragin man da siya. Si, kung diragin man siya magwa, ang piyakya si Nakatropang Jusel, cruising pagadto na sa San Dionisio mo.
1: At kung cruising pagadto sa San Dionisio, may naka-stake out to?
0: Galing ting magabantay to, kay dito kami ka-plastar kagabi.
1: Oo.
0: Oo. Si, ari ng tropa natin sa gagawa. Aga, grabing lugutana isang tropa natin. Kapi kang tinapalang konsumo nila. Konsumo nila katropa nyo sila ng kagabi.
1: As usual.
0: Oo.
1: Swerte na ginda kung may pandisalda. Layo pa nga dance band noa da. Mabot, may kalibod da.
0: Ari may ng tricycle bala.
1: Mm-hmm.
0: So, kung muning ginalughot din nila subong, kung subong din man siya abi magwa, kung mag-cooperate lang ang pumuluyo parehos kagabi Katropang Jusel, hindi siya guro mahahaponan. Ah.
1: So,
0: kunari di siya, kunari pa di siya.
1: Oo. Why chance nga mag-ulan da Katropa Romel? Kaya kung mag-ulan na, mapilitan na sa magwa.
0: Nag-uom siya, pero mabasko gabi. Kaya nga lehen, amal ni kagawad doon sa nakabulan, ula-ulan di.
1: Mm-hmm. Kaya kung mag-ulan na, din kita bisa mapanilong.
0: Oo, amo lang na. Kung gutomon siya, ang istorya, bigis ang mga kabataan kagabi, ng mga nagkapanulo sa tamang pala.
1: Mm-hmm.
0: Sili nga, hindi niya pagsugutuman na sir sa talon. Sir, tinamo ba yabas na?
1: Din nga talon sini sa...
0: Amo nang sa wala, kung i-focus ta.
1: Oo, nang kakawayanan.
0: Sa tunoon na, oo.
1: Mm.
0: Ari ba launan?
1: Na, okay. So, damo na bayabas?
0: Oo, damo na ako ng bayabas.
1: At yan, nung ginagwanta mo, huwag kamanan sa bayabas, Katropa Romel. Duhaman na mo, kung hindi ko nung, ambal ka nga,
0: Laban-laban, gindi.
1: Oo.
0: Kung hindi, tig-aho mo, okay?
1: At yan, laban na, amo na ambal nila, ang pinauna-unas lagwa kun. Amo lang nakaunon mo, pamahaw, panyaga, panyapon, kagpamahaw.
0: Oo. Te, amo na ding area.
1: Why, abi, amo na mo dito sa una sa Iloko, tabing amo.
0: Oo.
1: Nas poskulon to kagay Iloko sa una, damo. Why na amo na subong?
0: Wala na. Te, ambal ganin ni Manong kagabi to, sinin niya ka nagligad. Sir, gin palagyuhan, manday ka suspect. Dari mananago. Yayawan, makalagas, mga pulis. Pero nakita nila ko, no? Nga ang mga bungas, ang kapayas nga luto, wala na.
1: Mm.
0: Tapos yung mamutungin kao niya, sige wala sir, maduhan kadla o nagwa siya.
1: Mm-hmm. Sakit siyang tiyan, guro to, batsyag niya?
0: Oh, bahalaban-laban.
1: Oo. Oh. At hindi din ginabisa makadto da?
0: Oo, subong ka pa pang Yusel, medyo nag init na gawa.
1: Oo. Oh.
0: Sige kaya po ng lugot sa atong sinin makatapos ang polis. May information kita. Nga makadto si Provincial Director Bayani Rasalan diri sa lugar.
1: Ati palupadan nila drone ra Katropa Romel kagluguton eh.
0: Provincial Commando may drone na sila Katropang Jusel eh.
1: Kag may K-9 team na sila, debla? Pabuyan mo na duha ka Duberman goro da. Hindi ganit, duha goro ka lagko ido da goro. Batalas goro na.
0: Oo. Kung wala siya gintago.
1: Oo.
0: Pero amo na. Amo na ginaproblemahan ni Kap. Kasi nga daw gaduda ko sa mga istorya nila.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ko si Kap, may arahan posible ma-kup-kup di siya ako matago.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, pangulong-ulong si Kap. Pero ang balik kagawa, hindi masigurado. Kaya ti, mga pamilya yung di katropang Jusel mo.
1: Oo.
0: Galing di, ti pamilya ni Sir Banghiro, aray mo lang di balaya. Kasi Sir Banghiro lang blow na oh. Oo na.
1: Atong kipaw-kipaw na?
0: Oo, tanan na da nga balay, bang hero na da.
1: Oo, pakadugin na dito sa, no, sa Ilong Bukid.
0: Oo.
1: Oo.
0: Te tapos 100 to.
1: Ti there is poskolon solo na nya katro paromela ramanda ang pamilya kasawa ni police officer Gumban.
0: Oo, poskolon.
1: Oo.
0: Si ang si Mr. Lito Jimena sa una gani. Poskolon man to sir no?
1: Poskolon man sila.
0: Ilong bukid pa. Ilong bukid pa silang sakop. Ti do apo yan eh.
1: Apo ni the late Lito Jimena?
0: Oo, do apo ya ko ni nablot.
1: Basta
0: lapit sa iya.
1: Oo.
0: Ang suspect.
1: Ate, may pamilya na da sa kilid sang karsada mo?
0: Oo.
1: Oo. Daw ko ni ko magsala goro lula na sang ano? Sang suspect na? Ang balay da sa higad sang karsada?
0: Oo, basta ba mga pamilya ya ginadya, da nakaagi sila star dire. That's why niya kabisado niya di ang lugar.
1: Kung namang tatay ni Gerald Utod or pakaisa ni the late Lito?
0: Ambot lang kagawad. Ano ni the late Lito ang tatay niya? Oo, oh, ay lang si kagawad. Makibalo ka ito pang Jusel.
1: Kay may Utod na si Lito mong may van sa Unabla harada sa Kilid Karsada, Tropa Romel? Oo.
0: Dumduman ko na dito na ala sa may Lumbukid ang utod niya.
1: Oo.
0: Kinakagi kita kadto address ng una eh.
1: Ati ko na mo lapit pagalinis pamilya ni Anay and the late Lito ha?
0: Oo, lapit.
1: Ang tatay. Ati pamilya gid isa lang gid sila ka lugar gli ni ano da ni police officer Bang Hero. Pamilya ni Bang Hero, pamilya yaman.
0: Posible. Kasi ang barangay dito halos kalabanan. Pagpamilya mo lang.
1: Hindi na ako na pagdala. Hindi na ako pa pagdala. Dakag hindi na pagdala ko galingon mo.
0: Ambal ni kapitan. Sige nga, damo na di pamilya ya. Ating ko, damo na di pamilya ya.
1: Base kon mo, kon upod mo na, pakaisa ko pa eh.
0: So, wala natin ka talagang Diyos. Telti ulat, ulatonta lang. Pero ang ginapangabay, Abi, sa mga barangay official, sa pulis, kung sino makasiplat, makakita, makasapupo, sa information ni Gerald, ngari mo lang di siya, pasorin biro na lang siya.
1: Pero ano itsura siya na katropa Romel?
0: Why ko ganit kita katropang Yusil? Ano gamay siya kagawad? Gamay nga bata nga malahoy-lahoy ko no?
1: 20 anos naman, pilang height siya sila?
0: Pila taas siya kagawad? Sige, ano sa akong kataas? Mga 5'5", 5'4".
1: May distinguishing mark? Madali mo ba ma-identify si Tsuraya? Magluwas ng pusas? Tsuraya,
0: kagawad. Anong forma niya? Yung mga auraya ba lang? Mailom-ilom.
1: Why alom? Painalian si kuya, why?
0: Galing iti kundiri mo lang siya kagawad. Makilala kita kaya po sa mga taga-diri. Kinalagin siya, kung diri lang siya katropang Yusel, makilala siya. Basta diri lang siya.
1: Pagkatapos, may ano siya, may pulsiras, may pusas.
0: Oo, may pulsiras. Kung nilit siya kabalo, maghukas. Di dalawin niya gito. Di ginabungkusan niya kung sang bayo, kagawad. Nabungkusan niya sang bayo, parang hindi kitaon.
1: Sa diin ang pusas niya, walaw kong to. Kaya basi kung may...
0: Wala to. Ang sinyas kay na ni sir, daw ng kapo na to,
1: Tuo.
0: Oo.
1: So, ara sa tuo ang pusas.
0: Oo. Pero hindi ko may confirm para katapang Yusel. Ako nung walang kung tuo. Pero ang sinyas kina ni sir is tuo eh. Kaya ang mga nagbantay, di ba? Tuti, amuning sitwasyon dari.
1: Pero laban-laban ka tuloy pa, Romel, dira lang sa mga puong-puong na sa gina-focus mo subong, no? Sa cover gym, sa rip-dip.
0: Damo, gitman, abi, panaguan, dari ka tuloy pa yung Yusel, eh.
1: Why pamalay na da?
0: May mga mais pa nga wala ma-harvest, tapos din may mga kawayanan, may mga sapa-sapa.
1: Pero why pamalay?
0: Katalunan, eh.
1: Why pamalay na da?
0: Laka pamalay.
1: Ati kung magamun na kalakang pamalay, kada balay na may idogid laban-laban?
0: Yes. Kaya ang pamalay dito halos kalabanan sa higad lang gitsang karsada sa lakturan. Kahit ang sityo nagsulang, do lakturan ni siya kung gusto mong pagkanto sa Ilong Bukid. Ngayon, hindi ka na ito malamang kanto sa Puskolon. Pwede ka rin kalaktod mapa Ilong Bukid.
1: Okay.
0: So, kaya mo nang ginahulat-hulat na itong dire. So try natin karon alabuton si Police Lieutenant Francis Caruna kung ano ang ila sininga plano. regarding sini katropan Giselle, kung anong
1: duty at the time escort si police officer Bang Hero?
0: Ha?
1: Si police officer Bang Hero ang duty escort at the time sa Nalagyo?
0: Do siyang driver?
1: Si Bang Hero?
0: Yes.
1: Ayun di kakakya.
0: Amo do siyang driver, tapos do WCPD upod nila. Mm. Kaya upod nila sa patrol information nga nakuha na akon. Lulat ang biktima.
1: Okay.
0: Ang biktima, ang suspect, escort, WCPD, nagsister pang hero. I don't know lang kung pinakabilog ang personnel katropang Josel na nakaupod. Pero basta muna ang nakuha ko. Dala dito ang biktima, kagang lula, kagang suspect katropang Josel.
1: Kati kalabanan sina kon gina-travel nila, ang pihak kakamot ginapusasan, ang isa kapusas, ara da sa...
0: Ginakabit sa kabit? Uletan.
1: Oo. Oh.
0: Ang nakuha ko to, pero nga, bayis ako nung nga dumasumpit na gini. Human consideration sa police natin, kasi...
1: Ay, idol, yaguro si Rambo na?
0: Ambot lang. So may pakres ko siya. Ambal sang ate, ito bala nga ginpayuan niya tube. May gisi, ito kuno sa may ilong niya, kasi lalong mata.
1: Nyaman? Sa...
0: Pinakasangit, guro sa giligiran niya eh.
1: Wow. Ate, kung magamo na balanon to, katropa Romel. Basta gani. Basta mahukas siya man ng pusas, basta kita nyo 20 anyos, lahoy-lahoy. Tapos may pila sa iasin nga guya kag dalumata. Dodahin nyo na nga daan, report ka mo sa pinakamalapit ka police station ni gani, PM nyo kami di sa XFM mo ah.
0: Yes, so tika gabi ito, damo sa mga nagapantay sa live natin. Message lang sa aton sa XFM, kundi ng whereabouts ang ni Gerald Katropang Joseph. So, direkta diri sa Barangay Arepdep sa Banuas ng San Rafael, ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santo Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
1: There you are si Katropang Romel Paklibar. Standby ka mo for more updates. Kay ginatutukan tini si Gerald, ginpasakan kaso kapon rape. Ang tagreklamo, there you are the complainant, 13 years old. Taga, ano ni siya, housing. Dara sa likod sa poskulon, proper. San Rafael, sunod lang sa Arepdep man. So pag-abot nila sa Arepdep, actually, pataklad pa lang sila dara sa may ano, sa ano bala, signboard, tawag sina, sang welcome to San Rafael, kundi at the peak gin ina dara, boundary ina sang ano mo, Barutak Viejo kag San Rafael. Ara da sa may plateau si Babaw, ang welcome to San Rafael. Gapasaka ka pa lang, daw naga, ano na damo daw, tawag nila daw tinaisang manok bala ang karsada. Sa likuon gid, kung magpasan Rafael ikaw, left side, may pilas ginada, grabing pilas na da, nga sang una amo na da sa madumduman sa mga may edad-edad na. Ang lugar nga ginhulugan kay Grace Valdez. Atong halin sa abroad, makadto sa boyfriend niya dira sa San Rafael, gindulong sang grupo sakay sa tricycle, pag-abot dira, believed to be gin-rape, ginpatay, kaginhulog da nakasangat ang ialawa sa puno sang Jimilina o kon mahogani. Ha? Pilas na da, as in pilas, gidya, steep katamang pilas. Dumduman yung boyfriend niya sa to, taga Ilon Bukid man. And then years later, 1 year, 2 years after, ang iya bala sa to nga boyfriend niya, kantuan niya kuntani, was found out dead, patay, nag-commit suicide dito iya sa Bukid, sa Babaw. Sa gina-focus on Katropa Romel, somewhere there. Nag-commit suicide to. So, dira sa ginhulugan sa kay Grace Valdez. Inang sa nagahilira, gid niya pagkaon na bala na left side kung magpasan Rafael ka. Sa na, likuon, gid na bala? Ang likuon na nga ginagamit, banking-banking man bala sang mga nagamotor na kon ka isa. Amo na ginatambayan sa polis. Nandira, gid. So, kumo kay aris sa may right side ang patrol, ginkuha ang pusas niya nga nakaangot sa Uluyatan kay pihakle ang may pusas and then tumabok sa diri sa pilas. Pagtabok niya na sa pilas, dumaruso sa pedalum. May pisong-pisong to si Dalum kay sa pihak niya sina Bukid man. Amo na gani nga sa una gamunumuno kami istorya dira sa mga taga dira man sa San Rafael, siya nami himuon kagbutangan siya sang ano ganin ang nagaslide ikaw? Ha? Daw cable car bla? Oo. So nami butangan halin dito sa Piyakabukid, pagkadto dira sa Talambayan, sa Welcome to San Rafael, kamaisan man na dito. So may pisong-pisong, kag may mga lakabalay galing dito sa Piyak. So ang ginhimo, I believe to be, na malidpid sa da, sa pisong-pisong, kundi may katalunan, nag-forward sa pagkadto sa San Rafael. Siguro ang ginlakat niya less than a kilometer or may 2 kilometro, ay guro ah. Ha? Na malidpid sa agi sa kabukira, sa kilid sang katalunan, masaka sa kuntani di sa bangga niyo. Ha? Ning bangga nagsulang bala. Masaka sa da kuntani. Kiti pamilya yan na da sa ripdip na mo. Kiti sako pa to sa Barutak Viejo ang ginloksuhan niya. So pag forward niya, amo ng barangay a ripdip, sakop na the first barangay of San Rafael. Kung halin ka dira sa Welcome to San Rafael. Munang hambal nila sa unang may liktin noon aripdip. So pagsaka iya dira justa may nakatalupangod sa iya siningitan siya dumari di naman sa kag nagdalagan pakadto ni sa ginafocus ding bukid. So diri sa bukid ni ilong bukid na nada aripdip pagkatapos sa ilong bukid. So dira sa ilong bukid pamilya yung manada aripdip kag ilong bukid. May mga kinanaan dito kuno sa prutas, mga 2 kilometers away, halini sa ginafocus sa subong, sa ato sila nga live stream. So, ginprosidan to sa polis, pero padayo ng stakeout, inabantayan, ang possible areas of exit niya. Kaining crossing nagsulang, kondiritsuhon mo ini, makalapos ikaw sa ilong bukid. Pwede ka to kadiritso sa ilong bukid eh. Amo na da ang shortcut nga hindi ka na magkadto sa 100 which is a kilometer or 2 kilometers away. Amo na da ang ginatawag nga crossing ilong bukid left side. Sa right side niya, amo na da ang Puskulon. Sa likod sina, sang proper sa Puskulon, amo na da ang housing nga ginatawag. Dira nagapauli si Gerald ining suspitsado na lagyo. So standby ka mo for more updates diri gapon sa ato siring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Kay makadtogi dito si PD, si Police Colonel Bayani Rasalan para i-conduct ang massive nga hot pursuit nga operation against sa kay Gerald. Akusado sa kaso sining rape, 13 years old ang complainant nga nakapalagyo. And the guys, nga kuno da masumpit, tagi-dihi, humanitarian consideration, gin paihi sa nalagyo, nagdarusos, tanas pilas sa bukid, kag, hasta subong sige pa ang linughotanay. It's already 8:31 sa ato siring pagparagad, dirig hapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Time check, inadulong sa inyo sang Playtime Entertainment, born for happiness. Oras ginadulong man sa inyo sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, our ultimate trio. Kinang lanon ginato niya, muning ulan init ang ato sining tiyempo, bala. Kag sa fast pace sining pagsinalayo, kinang lantagid supplementation para nga hindi kita dali-dali siniguon sa mga malala ng masakit. So kinang lantada, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Quality product sa Yes to Health Incorporated, approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika nga suki ninyo. Kag dari sa siyudad sa Iloilo, pwede ka makabakal sa clinic, may libre nga konsultasyon da. Ara, this is Dr. Empinado, don't worry ka mo da, si Ma'am Gina, si Ma'am Isen, sa A, Young Building, Yulo Street, at ubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:32 in the morning.
2: XFM. Yes to Health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: Supple Plus Gold. Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa bayan pa ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
6: The Secret of Health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Kalagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
6: The secret of health.
4: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
6: Mission Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
6: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
6: Supple Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
6: Supple Plus Coffee Mix. Gabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
4: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participant na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Supple Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Supple Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret Health, The Secret of

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sample Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suging butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione plus. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein

0: Butika.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Gemma Anyong, sang Lumina Homes, Abilay Norte. Nagapasalamat sa XFM, kagay Dr. Milito Oy, sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon at XFM, libu-libong papremyo. Thank you so much.
1: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
4: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mapimo nga kaungtan ko. Na nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo! Sadiin!
5: Endless Love.
6: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
5: Endless Love.
6: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diyan tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ay, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Sistopain.
11: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sistopain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sistopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistopain.
12: If symptoms persist, talk to doctor.
13: Win

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Diet ako bukas, ha?
4: XFM.
5: Patroba mo!
6: Exciting!
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Xanthol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Xanthol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Kape na may taglay na anti-cancer.
11: Introducing Xanthol Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthol Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthol Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
12: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
13: Mag-Vision X Plus ka.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
16: Mag-Premium D3 na!
15: Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
17: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dynamic food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dynamic supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
18: akin itong sumapanit. Santon Plus Herbal Soap.
20: Yanami Gis.
18: Santon Plus Herbal Soap.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM!
5: Patropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting!

0: Bullseye XFM 100.7 Iloilo a las 8:55.
1: Bullseye.
0: Padaan sa ato siring pagparagad sa patuntunan na Bullseye. Good morning, anay, kay Ma'am Mary Ricabar. Thank you for listening, Ma'am. How are you? Maulan nun, karoon ng panahon, dari sa siyudad sa Iloilo, padaan pagtupa sa talithi.
1: Bullseye.
0: And also, good morning sa kay Sherwin Marcuwi. Thank you for listening. Sa kay Katropa Patrollers Rodolfo De Lapus Jr. kag sa mga kopdanan niya nga mga taxi patrollers ta. Good morning, gid siya. Good morning sa mga guwapuhon nga security guard sang Quarry Taxi kag mga mapisan kag guwapuhon nga mga taxi drivers sang Quarry Taxi. Good morning. Kag sa tanan sini mga taxi units kag naga-monitor sa ato sini nga pagparagad sa kay JLC Caro. Good morning. Sa kay Ma'am Lucille Capio, how are you, ma'am? Dere sa Hong Kong. Kay Kagawad Marvin Nigel Hamura Mortel, sene, good morning, gid katropang Josil. Shout out sa grupo sang Vance Barbershop kag Crazy Crans ng Bayan sa Ungkaharo. Kanday Waning Cordero, kay Fernando Burha, kay alias Lantoy, kay Rolly Ismania, Mercedes Valencia, kay Emma Mesa, nga nagpamati gid subong sa Bullseye. Sila nga, good morning, gid ka, God bless the staff. Thank you. Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning. Kapangapin ni sila ni Mr. Jigo Puray kadaga. Sang Santon Gold Coffee Mix. Kay Florita Fontonalgo Aliendera sa Alimudyan sa Freedom Highway, good morning. Kay Pastor Rosendo Dolendomi, kay Pastor Balls, good morning, gid Pastor Balls. Sila nga, good morning, gid, sharing this verse of the day from Hosea, chapter 10, verse 12. Sow righteousness for yourselves, reap the fruit of unfailing love, and break up your unplowed ground, for it is time to seek the Lord until He comes and showers His righteousness on you. Happy birthday sa kay Pastor Justine Palmes Mihi, wife ni Pastor Balls. Happy birthday, gid. Sa kay Pastor Justine Palmes Mihi, siyempre from your loving husband, sa kay Pastor Balls, Pastor Rosendo Dolendo Mihi, sa Baptist Student Center, La Paz. Happy birthday, gid Ma'am Justine, ha? Sa kay JLC Caros, niya palupadan nila drone, katropan Josel, o daw mo na. Agud to makitaan to ang nakaplagyo tong 20-year-old nga kusado sa rape. Sa kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso, good morning, gid, dara sa Taiwan. Kay Ma'am Hermite, dara sa Hong Kong. Kay Mr. Paterno si Tarpak Libar III niya, good morning, kay katropang Josil, kay katropa Romelda, good morning, lang katropang Jansen. Pangapita Santon Gold Coffee Mix, upod si Mrs. si Doc Pateres and Paklibar, kag God bless sa inyo dara. Salamat gid ha. Kay Ma'am Kizuna Ramin, good morning. Amali Ma'am Hermiti, arip dip San Rafael Ililo, Sir Josil. O arip dip San Rafael, Ma'am Hermi. Sa kay Apple Tabanda, thank you for listening. Kakadto ko da sa rip dip, sir. Oh, sa unhan lang gid sang ano, nang welcome to San Rafael bala. Sa kay RV Chris Caceres, deres Tubungan, kag sa mga taga Tubungan, good morning. Kag kay William Dakinan, thank you for listening. Diri sa XFM 100.7 Iloilo.
1: Bullseye.
0: Well, at this point in time, sa iluhan tanay report ni Katropan Jansen, kaya may nakalabot sa aton daring actually information nga bag-o pa na da sa lapit sa eskwelahan na da sang ano na da tering no binungkal bag-o pang karsada, may guba dira nga karsada actually pa crossing airport tering manada nibla. Dara sa crossing airport, may gubaon na nga parte sang karsada. Nga ang hindi gidya gubaon ang ilagi na pangguba. Tapos kay uhon. Ha? So, gaulan pa subong fiesta, pas kabatuan. Sa tering ini ha, kabatuan ha. We'll be checking si Matinon, si Katropang Jansen, with Katropang Ira. Sa sitwasyon dito, kitido kabago pa man sang karsada na it's a four lanes actually nga karsada. Hibalon ta kay katropang Jansen kag katropang Ira kun din nga portion sang karsada ang ginguba nila kay ang duha ka lanes outer lanes bag-o na eh. Ang sa tunga iya daan kay ti may bag-o sa magtimbang nga kilid kay ti two lanes in two lanes out mo ang ginguba nila sa tunga ano kayo pa man sang karsada pero malapit na sa crossing airport gubaon na dang karsada, kag damo kita gubaon nga karsada, ngang hindi gidya guba ang ginaguba kag pagkatapos kayuhon. Ngang guba, wala ginakayo. Ha? Amo nang dako nga pala makutanon ta with DPWH people eh. Ha? Ano ka mo man, fixed thinking persons? Why na nagargata ang brain cells sa inyo sini? Sa pagtanaw ba lang, as always, we can do this in such a way. May guba diri, instead niya dira ta kayuhon kay mayo panada, isailo tabing pundo. It's just a matter of representation. A problema sini ano tamad na kamo mag-request niya isailo tanay diri for the betterment of all? Para sa kayuhan bala? Nga ano kamo daw, robot? Ano kamo da mga AI? Nambal nga ti dira na ara na da, total dira na gid man na. Oh, hindi man aton kwarta, iyam na gobyerno. Remember that the government is us. Hindi kay mambal ka nga Republic of the Philippines, government of the people. Gobyerno ta kitang gobyerno. Pati na dang taga Department of Public Works and Highways. Sa problema sini. Kaya pamatsyagan ko, do parios bala sang GPS, sang coordinate sang missile, nga napindot mo na, mahambal nga budlay na bawi yun, but you can explode missile before it reaches its destination? Amo na ang isa sa mga pamagi, kung gusto ni mo i-abort ang misyon pagpalupok sang missile, bisan pa natumok mo ng buton kag naga, ha, ingaw na tong missile, kag naga, wzz, ang missile, ha, pwede mo pa mapalupok, buta mo lang siya, pwede mo ma-detonate before it reaches its destination. Ti before it goes to implementation, why gid anay gin survey na sa DPWH, gasalig lang ka mo nga, ay, siya niya, malamda dya, ah, kinang lanta islan, pero may mas malam di tugling masakiton, kung yung malam nga masakiton na nayunahon mo, sang sa malam nga mapagsik pa, in short, may ara kita guba nga karsada, mambal nga ti daan din dya, kinang London Island. Pero may guba kita nga karsada. May budget ang guba ang karsada. Definitely wala, kay wala pa makayo. Ti, we are supposed to be a thinking animal. We are supposed to be rational animal. Knows what's best for us. Kay balo kita kung ano maka ang mayad ka natin. Kay balo kita magbinag-binag, diin ang dapat unahon kay balo kita sang sala, kay balo kita dapat sang insakto. Because we are a thinking animal. Amo nang hindi ka mo mangakig kung tawagong ka nga animal kang DPWH ka. Because we are all animals. Only that, some of the animals, siguro ti, amo nang hambal naton nga kulang oro sa brain cells. Or nagatinamad ang iban nga mga animals. Kaya hindi man tanan nga ido. Ha? Kahibalo manigod. Kahibalo mga yam. May ido yam mahulat lang tanan kakapag kagtulan mo. May ido tanan kabalo mga yam on, its, on his own, on her own. Ha? Pagpuli mo tingala ka lang gahuli ng tikling sa balkon mo. Ha? Kung kaisas na kung damo, maisa yan gahululid ng maisa balkon mo. Ha? All you have to do, titangkan nilang mais. Ang problema na kung kay sino ka maisa na galin. Tinaban ka ayam mo, di ba? We'll be checking sa matinayon si Katropang Jansen Crisostomo upod si Katropang Ira Espinosa. Live dito sa Barangay Tiring Kabatuan. Katropang Jansen, Katropang Ira, sa report, please proceed.
2: Katropang Josel, 20.7 million pesos ang ginaalokar nga pondo para sa reconstruction sang ining dalan nga sakop sang barangay Tiring diri sa Kabatuan na Iloilo. Katropang Josel, live kita diri subong sa misbogid nga ginsugudan sang ining reconstruction to concrete pavement Iloilo Capiz Road old route. Katropang Josel, sang Department of Public Works and Highways, may ano ni siya, may ari diring located ini before gid makalapot sa airport. Katropang Josel, kung halin ikaw sa may Santa Barbara ng area, right side ni siya nga lane, no? Or right lane, innermost nga right lane. Katropang Josel, amo ni siya ang ginbakbak kahapon sunod sa mga residente. Ugaling kay madamo nga mga reaksyon ang nakuha natin diri, especially sa mga residente nga natingala sila katropan Josel kun nga ang daw ayos pa man kay opa man ang dalan o galing kay gin na bakbak na kag plano sini nga kay kumbaga sa ano diri sa project title ya sini reconstruction to concrete pavement
0: kay remove and replace na katropan Jansen ha.
2: Oo, daw mo na katropan Josel kay nakaano ni siya eh naka-asfalto bala ang ngining portion sang dalan. So ang project or ang ngalan ni sang project ang ibalik siya sa concrete nga pavement do ano bala do replacement
0: cementohon.
2: Oo, daw mo na ang himuon. So may project cost ini or contract cost ini nga 20,742,538 or 36 pesos and 41 centavos katropon Josel ari ang iyang mark no kag started ini July 27, 2026 kag contract completion date by December 28, 2026 katropang Josel.
0: Anong contractor sinadera?
2: Wala sang ang niyong contractor is Vinlex Construction.
0: Bago na Vinlex ah.
2: Vinlex
0: bago lang gurong ngalan pero daan ang tag-iya.
2: Probably katropan Josel, Vinlex Construction. Ang implementing office is DPWH Iloilo 6th District Engineering Office Pototan.
0: Iyan na sang 3rd district.
2: Oo. Sa Pototan na katropang Josel. So, suno sa mga residente dire, hindi pa ni siya ang hindi lang ang muning portion. Kung makita to dire kung estimate na tong katropang Josel, siguro mga more than 10 meters pa lang ang ininga na ano
0: ang nabakbak
2: na, ang nabakbak sang ano sang mga backhoe dire. Pero suno sa mga residente nga posible asa pagdito sa may ano ba lang daw bangga sang barangay Tiring daw boundary sang barangay Tiring pakadto dito sa may Santa Barbara area katropang Josel. Dilagyan naton ma

0: ano pa rin, yung dugaan pa kung naka-manok.
1: Ah, gindagaan
0: pa?
1: Gindagaan.
0: Oo, gindagaan
1: pa. Masi may DPWH engineer guru supervise, balibad lang tong daga sa manok. Kali mo kay may nag-supervise yung taga-DPWH.
0: Oo, magali ka tama, Josel.
1: Iban sinagani, before... kanding mo. Mambal dagaan ta kanding. Kali kayang ayo sang inspektor, kanding iawon di manok.
0: Amo man posible katropan Josel. So ano na ni siya? Kumbaga subongti kay bangod nga daw medyo mamuno gid ang ulan. Wala di subong sang mga construction workers, no? Mga equipments lang dire. Pero dumakita naton wala gid dire sang mga construction workers sa katropan Josel. Ay mamang pota bala dire sa mga residente dire. Tay mga nung oras na di kahapon gin subudan ng construction.
2: Aga pa ba?
0: Ang aga kapon ang aga.
2: Baluay ko ka ano kung nang ano oras ito ang isa ta.
0: Tay may ano man may mga daga-daga kay man kuno kahapon.
2: Ano? Maan ka to.
0: Away yung nakita.
2: Why?
0: So, kamusta ang dalan diri sa una sir? Ha? Nga gin ano ha? Gin
2: ano ka dyan?
0: Okay man, wala man sang...
2: Wayaw, ito yung pag-uni.
0: Wala man problema, abe?
2: Wayaw.
1: May guba ka partik dalan da. Halin kami sa may boundary. Duyan-duyan, Santa Barbara, pakadto, darastering, may guba nga porsyon daw, ay?
2: May... Puro ganyan yung... Ibang ako na daw ka namit dalan, yung guba na dyan, man.
0: Oo. May guba nga porsyon dito sa may unahan, abe, sa boundary?
2: Wow, to, wayaw. Pariho, bagay ka dyan, eh. Wayaw.
0: Okay. So, isugudan na gin ang daw replacement ko, no, sir, sang pavement, sang dalan. So, imuon nga simento, no? Nga simenta, nga muna bala daw pavement na lang gin.
1: Pero ano puro ina-asfalto? Ang sa tunga na bala, paki-focus lang sa tunga bala, Katropa Jansen, ang karsada bala. Ano na ang karsada, ang inbakbak nila, puro asfalto ina, kon may simentos dalom?
0: Daw may simento, Katropa Josel. Hindi lang natin makita, no? Kay daw...
1: Gin-asfalt overlay.
0: Daw asfalt overlay lang siya, Katropa Josel.
1: Hindi daw hindi man area. Guba ang asfalto, more so kung hindi pag-guba ang asfalto, hindi man guro guba na ang simentos dalom. Kay tida ba guma lang na gani gin overlay ka simen ka asfalto?
0: Okay, wala
1: o bagong overlay o? Ang asfalto niya gin overlay na ang ginagyan to sa pihak sa mga salakyan na may nagalagi. Kag yung diri sa side ninyo, Katropan Jansen, bago ina nga konstrakya eh. Ang sa tunga iya, gin overlay nila sa asfalto, pero gin kakas nila bago pang overlay ng asfalto.
0: Why pagidya bisan dari mga buho-buho koro ka daw Josel or bisan daw damage pala?
1: Utok puro ka taga DPWH basi puno sang buho. O kon utok sang mga sang nagpaubra dabla puno guro sang buho or hindi gani hindi man buho sa utok basi buho sa bulsa guro.
0: Abo gali ka tama Josel. Kung tanawa na ton dire may semento gid siya nga portion taga may ano lang siya, may daw madamo lang a portion or daw siguro mga 2 inches guro nga asphalt overlay ginaputang diri.
1: Kiti amo nang ginkadkad nila may asphalt overlay, di ba? Semento pagkatapos gin asphalt overlay.
0: Oo.
1: Ginkabkab nila dayon.
0: Muli nga portion sang dalan, Katropan Josel.
1: Why kita may, sa pagkayo, sina, remove and replace, ha? Galing may guba, dadakita mo da sa crossing pa airport, sa tering?
0: Oo,
1: guba o na da ang dalan mo. Ang crossing pagkanto sa airport, guba na da Katropang Jansen, damo na buho-buho. Tinga nga waay, ang way guba ang kayuhon, gubon kagkayuhon, ang may guba nga hindi tapag kayuhon. Inano nga klase ka utok na nga ton man? Anong ambal nila sinis? Anong utok nila sinis? Bule?
0: Amo gani Katropang Jansen. Actually, before kita nakalabot diri, ang muna na agyan tagit man na ang daw lubak-lubak na nga dalan. Nasa na mention ni Mokagina. Pero diriya, halinggit dito sa may bangga or boundaries ang barangay tering. Tayo upagid yung dalan, Katropa.

0: Josil.
1: Mm-hmm.
0: Actually, gin-check na ito natin, no? Si Punong Barangay Hiljan, ang kapitan sang Barangay Tiring. Pero as of now, wala pa siya sa ilang barangay hall.
1: Mm-hmm.
0: So, nakalock to ang barangay hall katapang Josil, eh. Kung ano ginman abi, no? Ang plano, sini, most especially... bangod man sa kung tali din maragali, mga reaction man sa mga residente na tali ang
1: amo na kon kay sa tropan Jansen hindi mo ma maibitar ang tao makomentar bala sa mga taga DPWH nga daw ay mga utok makomento mo lang sa taga DPWH nga corrupt ang mindset because ang amo ni Blanga Plastada they don't know how to justify katropan Jansen. Hindi sila kay balokon paano ini-justify. We do understand the system. Amoning sistema, katropan dyan, Senay. May ara sila sang ginatawag sining coding. May ara sila na sang gin-upload sa ila sining database. Nga ang amoning portion, amoning gin-ubra. Sang amoning gin-ubra. Ang amoning portion, sang amoning gin-ubra. Bisan pang... Mayo pang karsada, pagkita nila, oh, siling niya, daw mga 10 anyos na ni, 15 anyos na ni, 20 anyos na ni, i-replace ta, remove and replace. Pero may mga gubaon nga karsada, ang problema sini, gatubang las-las computer, why sila nagahimo actual survey saying, dari talaga na ibutang para mapanami pang karsada, amunianay ang budgetan ta, amunianay ang unahon ta, they don't know how to reason out. Ano sila mga robot? Mayo pa ganing AI kung kaysa kiti flexible pa katropang Jansen eh.
0: Matag-tudloan mo pa kung kaysa katropang Jansen. Kaya ang sa subong...
1: Mangkotabi da sila sa Changi katropang Jansen. Kasan o lang gin asphalt overlay ini? Bagulan na eh.
0: Sir, katandaan mo pa kung saan o gin asphalt overlay din eh.
2: Sang ano?
0: Saan o gin batang bala asphalt o? Tandaan mo pa?
2: Ang jam ito
0: mo ba?
2: Ang
0: asfalto pala. Kung saan ko nang ginasfalto? Ano? Mga duwa ng
2: katuig? Madala? Ang jam ito mo ba? Ang asfalto pala. Ang
0: duwa
2: yun? Dugay na. Ang aray nga pag-uha ko sa kadalan. Ang galak nga po tayo.
1: Ang jano. Ang jato na ano? Kanula
0: ulit. Ilatang nga rin, no? Isa duwa katuig na?
2: Ah,
0: Hindi yun subong ang construction workers, sorry ma'am? Wala sila sulot?
2: Maan, tugay sa daki na mo. Eh, tugay na sa puso na.
0: Ah, okay. Dito sa may bako.
1: So, mag 20 milyones na nga budget, katropan Jansen, 20.7 million. That's good for a kilometer. May isa ka kilometro gawa na?
0: Oo, daw mo na, katropan Josil. Kay ginpamangkot natin kagina sa isa pag ito ka Changi sa PHAC. Hasa gid ni sa ano eh sa boundary kuno sang barangay Tiring pero we don't know lang no kon
1: te ang barangay Tiring ang boundary ya diri sa Santa Barbara duyan katropang Jansen. Ang boundary ya naman diri as kabatuan nga barangay Tabukan.
0: Tabukan
1: te ang Tabukan na. May asphalt overlay da ang two inner lanes may asphalt overlay halinderas taytay Tabukan. Asta gid na da pakadto sa Tiring gawa dampi katropang Jansen.
0: Yes. Amo na ang na-mention man sang mga residente katropang Jansen pero hindi nang naton masigurado no kung nasa gid man dito. Pero
1: tigin asphalt overlay mo pa nga balaan mo nga gubon man lang gali after 2 years. Kanami okay. Payak asphalto. Ang crossing to bla sa airport, kadto kabla to sa airport, bla katropang Jansen, kaya damo to ya problema. Damo dito ang lubak-lubak. Dito sa Duyan-Duyan, may ginaubraman to. Ang Duyan-Duyan, bala ng siskwilaan, bala da sa Duyan-Duyan. sa kabatuan kay Santa Barbara ning pagtaklad mo bala katropan diyan sa unahan niya dito amo nang reservoir bala sang MIWD Metro Iloilo Water District ara na may ginaubra man da katropan diyan sen ara sa right side kon magpakabatuan kalin Santa Barbara may gin utod-utod man sila da ginubra pagkatapos dira naman nag ay na no ni katropan diyan sen man.
0: Oh, amo na ata mo Jose.
1: Pero pamangko tabi base ginamata-mata lang kita no. Base kon inusog lang matatabla ka tamawo ni gani duwende. Mangko tabi si Manong dakag si TI. Mangko tabi kun pila na edad nila. Kon mo sa pagtanaw ninyo, why pa man kamo kon mo ti difference gi nga dako sa mata makakita pa man kamo. Dumayad pa man kon mong karsada.
0: Sige, kamo. Ma'am, pila na gani mo edad, ma'am?
2: 82.
0: Okay, ito. Sa imo nga pananawa be okay pa man ang karsada nga ni?
2: Okay man tingala nga ni kami nga daw mayad man gina. Unahan mo to na mangkot ako. Kaya mo na so gede eh. Eh sila ang esparto, eh sila ang dakisimento. Eh sa uri, malitek ko no. Kaya mo ran.
1: Basi utok, puro ka taga DPWS, malitek.
0: So, amun ako ng explanation sa ilang katraman, Joseph. Nga, kung pabayaan lang ang asfalto, malitik.
1: Titanawa bala, katropang Jansen, ang asfalto, between asfalto kag siminto, delikado maglitik ang siminto. Ang asfalto, kung mainit katropang Jansen, ang litikya, nagalunay ina, hindi mo lang pagpagyan sang overload kay nagalupyak-lupyak na. Ang problema sa construction ta, guys, tama ka lusaw, tanawab lang bypass road la, alin ka dara sa may Ubos Hospital, barangay Pungtod na mo, lapos ka dito sa main highway na Paniway, tanawab na bag-upa, tapos damo na guba-guba, iya katropang Jansen, damo man gin-ubra to, nga ginabaralan man ng kakontraktor, ay, mayad man kon baliko nila, mayad man kon hindi, mayad pagani manog baligya ka, ba na nakyoda sunan, kay consistent pang libod ya. Pero ang ubrada hindi pa consistent. So, that's the thing natingala kita katropan Jansen mo. So, 6th District Engineering Office na sa DPWH sa nag-supervise na katropan Jansen?
0: Yes, sila ang implementing office katropan Jusil.
1: Mm-hmm. Tingin magamuni sa akop ni 3rd District Congressman Lawrence Defensor?
0: Oo, amo na katropan Jusil.
1: Hindi man so, ni Guro, hindi na parte sa floodway, Guro, flood control, karsada niya eh.
0: Amo ganit ka to, Pan Jocel. So, kung pamangkoton mo diri ang halos sa niya mga residente, saan sila nakibot man na, kumbaga, nga daw ka na, pa kung nasang dalan, ginbakbak na.
1: Actually, katropan Jansen, ikaw permi ka nagapanorte ha? Nagakadto man kita from time to time dari sa Southern Blas sa 1st District. Ang pakadto pagid dari sa may Pasay City area, Zaraga. Kaga ang way dira, apat ni ka mayor sining mga alagyan, ins and outs, dari sa Iloilo, pakadto's probinsya, kagkaiping ka probinsyahanan. Ang may pinakalawlaw actually nga road condition arada sa 3rd District mo. Kay nga, halin nga ginumpisahan trabaho hasta subong waay pa magkalatapos ang entirety sang construction halin iya dira sa may 3rd District lang ha kabatuan pakadtugi didto iya sa Kalinog. Halin Guro pagpungko ni Congressman Lawrence Defensor halin pagpungko iya sang ginumpisahan na da trabaho hasta subong waay pagid matapos ya katrupang Jansen, siyam katuig pungko ni Congressman Lawrence Defensor, waay ti may nahuman lang koy nga nakapahuway kita nga waay ti baralang karsada nga waay ti may ginakayo katropan Jansen.
0: Katropan Jose.
1: Sa norte ito pagkantotos Northern Iloilo, kanami man ka karsada, ni Bla, bisan pag ayod-ayod ka dira sa may Barotac Nuevo. Diba?
0: Oo.
1: Oo. Ang dari sa Premier Distrito, lauay man kay sipot ila karsada da. Pero at least kon magubras la tingob-tingob diram lang sa aton ya nga inano ni man rawit ha. Just to show to the people that the project is continuous. Okay. Oh, come on.
0: Mugani ka tapang Josel. So the whole stretch nga niya actually, alin kita kagina dito sa may Santa Barbara area, pagkato dikit-dire sa barangay Tiring nga Kabatuan, siguro mga 2, 3, or 4 grabe, no? Sa mga construct, gina-construct ng mga dalan, ang atong sininga na labian ka tapang Josel. Which is amo mana isa kung kaisa nagakos naman sang traffic tag tingong kaisa hazardous man gata pang Josel especially kung gabi nga kun para sa mga motorista pag kung gainulan man gata pang Josel. So amo ni ang plastada sa subong, wala kita diri sa makit-an nga mga naga mga construction workers.
1: Tikayad ayad pa yung kakarsada katropang Jansen. Amo kita gubaon nga highway subong, national highway. Pagkatapos dira gidyagin sud-sud naman kag baguhon mo Dios ko katropang Jansen. Kon may ilubong dira tani katropang Jansen ang huya sa mga tao sini nga naghikot nga way gidya magpaminsar mo pamatsagan kuya do mga AI, do mga robots bala sila katropang Jansen. Do mga robotics bala kontra bala sang Power Rangers. Nebla, pila blang Power Rangers ao, may Power Ranger Red, may Power Ranger Black, may Power Ranger Shadow, pagkatapos may blue, may yellow, may pink. Oh, pagkatapos ti si ano eh, Commander Kruger, ang ila Commander Katropan Jansen, ti ang kontra nila sina robotics, buta malun pag pindot mo buton, why sila pasinuhon anaka programa nang patyon nila ya Power Rangers, patyon ginila na. Tidaw mo ng taga DPWH subong, da mga robotics ka mo, da mga kontra ka mo ni Power Rangers. Kauluya bala, munigani, taugon ta mga taga DPWH, mga ano ah, mga AI, AI Department, Department of Public Works and Highways, kaya kung ano, nambal ka computer, amuna na mo. Matyagan ko ya ang utok nila ya, influensyado, utok ka computer. Ang computer guro naghimo sang utok sa taway o kon ang utok ka tao naghimo ka computer.
0: Oh, mula ka to pa Joseph. So, basta la subong muna no, wala man to kita naga mind abi about sa development abi kag sa ano no, sa pag atagman sang
1: hindi wala ni katropan Jansen no. Guba ang imo nga mayor o oh, guba imo dalapugan. Guba dalapugan mo ha. Dapat that's your priority. Tapos mahambal ka daan den aken nga tawagan ni sini ang ligdaan bala. Bedroom, daan den bedroom ko. Dinuna mo kayuhon ang guba mong darapugan o kon ang daan mo nga bedroom tululugan or kalanan. Ang guba. Iniyaway paguba kayuhon mo ang guba pabayan mo tidin kakakita sang utok sinasang tao man kung kisa da mamangkot ikaw sa tagtuga sa aton bala ano kung magubra ka sa DPWH ginabuhinan yang utok sang tao.
0: It's all about priorities tari katopang Josel.
1: Oo, not to generalize people in the DPWH but you know kung ano ga kay nabu dira. Nobody talks because everybody happy. Katropang Jansen.
0: Amo man na, katropang Jansen.
1: Ti, pamilya mo, amo man na, hindi bla? Kabalogin si papa mo na. Ikaw mismo, kabalokas na.
0: Oo.
1: Oo. Oh, nag-Jansen pa tong pangalan sang tracking kung why kay kabalos na.
0: So, wala ka naman, Joseph. So, makita natin din may wag-ulang-ulang abot ang mga, mga construction workers.
1: Why man na sila sala? Manog-ubra man lang sila, Katropan Jansen. Oh, ang pinaka-dapat na desisyon sina dira, ang mga daw nabuhinan utok ng mga taga-Department of Public Works and Highways and whomever man nag-influence sila, nga dyan-gid, basta dyan lang, Katropan Jansen.
0: Mga gani ka tapang Josel. So, gasunod mo lang mani sila eh.
1: Oo.
0: Sa mando, sa ila.
1: Ay, adlawan tanda karan. Buta mo doon sa sweldo nila tayo, adlawan na damo. Ti, pagsugok na nandang, obrahan nyo to, ti, mubra mo lang na sila, ang pamangkot sini. Sino nagplano? Sino nagdesisyon nga dyan ginta na ibutang? Ay, guro na buhinan, 1/4 utok, ya guro ay.
0: So, ang muna ang katapang Josel.
1: Meneng si, ara pa na si Lula, kag si Lulo. Mang kuta, bacon mo, kon ka mo, bacon mo din, dapat unahon, dampi, dara, sa nabalaan nyo lang ang karsada, ubrahon.
0: Sige, okay, amang kato natin si tatay. Sir, para sa imo, abe, sa diin niya dalan ang kinanglan na kayuhon. Ayun na bala, ikaw wala.
2: Bado ay.
0: Ay, ikaw ya, ma'am. Ikaw ya.
2: Ay, makukalin.
0: Ay, makukalin. Away na galagaw day tatay kag sinanay na.
1: Crossing airport daw? Bypass airport?
0: Oo. Oh.
1: O, makadok ka sa airport pagkatapos damu buho da, ano na, dasungkaan. Mambal nga, welcome to Iloilo Airport of International Standard. While you are ano ganini, while you are traveling riding your tawag nato sini car, you can enjoy playing sungka, a Filipino game and familiarize ever since. Di ba ka tropang Jansen?
0: Kung ako ka tropang Josel pamangkoton. Ang sa ang unahon Guro Mayo. Ang dito sa
1: bypass
0: ang sa flyover.
1: Oh, amo nang ambal blaka tropang Jansen? Dari sa aton, damo sang mga karsada, nga damo buho-buho, tiyam hambal ka na nga, maka-enjoy sa ride ka na, maka-play sungka ka pa. Courtesy of binuhinan ba si Utok, nga taga DPWH, whomever man, waita nag-generalize kung sino mga decision makers ini. Nga pamatsyagan mo, da mga AI, da mga robotis sa kontra sang Power Rangers.
0: Oo, oh, muna ka tapo, Joseph. So, ang plastada subong tikay daw maulan-ulan, ginang tiyempo diri. May mga nag-obra lang diri, may mga ginatakos lang sila.
1: Mm.
0: Pero...
1: I-research so, sabi Katropan Jansen. Katropan Jan, Rebe, i-research sabi. Ang pag-ulan makapatubo utok or brain cells? Kaya kung makapatubo utok kag brain cells, pasulayon tang decision makers ini sa Department of Public Works and Highways.
0: Wala ka lang pa, Josel. So, subong, no? Siguro ang panugyan na lang sa laban ng mga motorista ang ati maghalong langit dari sa may, nga maglabay dari sa may barangay tering, especially sa tanyang mga nag-motor. Medyo madandog ang dalan kag tidamo diri nga mga traffic cones kag mga signages mga katropan Josel nga para no especially kung gabi
1: katropan Josel is a common notion ha notion na to nini nya kun may gina-implementar nga mga projects sa mga national government agencies it is as always with consultation with the local government units officials ha mayor governor and congressman because ang nabutang sa mga proyekto nga gina-implementar that was 2014 si Secretary Bunuan pa na nag-issue sang circular nga nagasiling nga ang DPWH kung maghimo sang proyekto dapat ikonsultaya sa local chief executive sa mayor or gobernador or sa congressman and sa congressman. In this case, hindi kita magpati nga way kahibalo si Mayor da sa Kabatuan. Sino ganun yung Mayor sa Kabatuan? Subong Kaspe, no? Mayor sa Kabatuan? Kagway kahibalo si ning Gobernador Morso nga hindi kita magpati way kahibalo si Congressman Lawrence Defensor. So ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, kung ikaw ara sa poder, you can as always say no! Pwede nga ihikotaro ninyo kay isaylo ta dito kay maski nang lanon dito sang sadira. These three personalities, Mayor Pueyo, isang Kabatuan. So, ining tatlo ka personalities, ang mayor, ang gobernador, kag congressman, pwede sila maka-represent kag maghambal sa DPWH India. Dito talang ni Butang. Part mang yapon sang Kabatuan, pero dito tay Butang kay mas guba dito. Dito sa bypass road pagkantoya sa airport kay nga maka-ride ka na makasungka ka pa kay damo da buho-buho especially ang gobernador ta kag ang congressman kay mag-utod ran kag taga third district si Governor Toto Defensor kag Congressman Lawrence Defensor what happened guys Katropan Jansen
0: yes amo na Katropan Josel So, gina-check na rin natin naman ang punong barangay dari sa barangay Tiring.
1: Mm-hmm.
0: Pero, kagina to...
1: Namista pa, guro to si Kap. Fiesta atlas ka ba tuwan eh?
0: Oo, may mga fiesta daan dari.
1: Mm-hmm.
0: Ang manang adamo gawang naga-park na actually.
1: Ati o, gintabukin nila fiesta para duro ban abi makakita mahambal mo niya grabe project Master District is kabatuan ba?
0: Oo, daw mo na agarawa ako, Jotel.
1: Mm. Inang mahambal ba lang siguro ti daw nangin mantra na isang politiko, bad or good, it's still publicity. Kung nung katropang Jansen mo. And people in government, bala sa mga national government agencies, bad or good, it is still publicity. Pero mahuya ka mo sa kabataan ninyo, ah. So, kung galingon nyo lang, mahuya ka mo. Why man ka mo mahuya, ang galakat ka mo sa dalan, ginatulok ka mo, babaw, dalom, sang tao, mahambal, ari, taga DPWH sila niya, ho. Amuning mga buaya. Diba? May arata na ba't yan sila niya araras? Lakya naman sa mga buaya. Kibot ko gani, abi ko kung traffic aid, ginatulok nila. City Traffic Management Unit bla di sa siyudad kag sa taga LTO bla galing mo sa lakyan sa DPWH katropang Jansen. So ang buaya subong damo nagsagod ara sa unang unang ginbansagan LTO mga buaya, Highway Patrol Group sa unang ginbansagan man mga buaya, City Traffic Management Unit ginbansagan man buaya. Ti subong mo ang DPWH siya, hindi lang kay simpleng buaya, lolong kag loleng gid ya.
0: Oh, wala ka lang mga Diyos. So, muna yung sitwasyon subong dali katropan Josel.
1: Sa mga ano katropan Jansen, sa mga pumuloyo, makita nyo ganing taga DPWH 6th District Engineering Office sa Putotana na based eh. 3rd District na eh. Si Governor Defensor, si Mayor Pueyo, kag si Congressman Lawrence Defensor, suknain nyo na lang. Kung ano na tabo man, gob ano na tabo man, mayor ano na tabo man, engineer ano na tabo man, taga DPWH, ang guba nga karsada pabayan, ang mayad niya karsada gubon kag islan.
0: Hmm. Na ang sa Pinsar subong sang mga residente man actually no diri sa Barangay Tiring about man sa ining ilang na talupang dan. No, nga project nga gin-implement subong diri sa area katropang Josel.
1: Mm-hmm. Tingala ko bla katropang Jansen na mga maalam nga mga tao nga ginaidulo ta sang una bla kon makalabot na gani sa politika kag sa budget bala kag sa mga project implementation nga gamango.
0: Oh, amoy ka tama Josel.
1: Oh.
0: So, ang taton lang man diri tani it's all about priorities katropang Josel.
1: Me first before you mo. Amo niya sa politika katropang Jansen, me first before you.
0: Amo nang masakit katropang Jansen.
1: Sa halambalano na nakag sa diskurso sa mga tao, manog palapaw, mambal nga, are ako diri ginataya ko, akon kaw galingon, nga kon ako magdaog, maservisyo ako. Sa servisyo ka tao.
0: Oh, so wala ang mas kit niya kamaturan katapang Josel.
1: Problemas ni, kon pariyos ni. Kado ka sa mga iban nga lugar, Banua man, distrito man, napasapasam lang pamatsaga mo. Yung daw relay ya katropang Jansen mo, ng ano bla, everlasting relay, ang politika. Halin sa utod, sa ilo sa utod, sa ilo sa nanay, sa ilo sa tatay, ini nakabulos ang iban.
0: Mm. Amo na gaya katropang
1: Jansen. Diba? Oh, ano pa ang problema ka kapamilya pag sulod sang isa ka pamilya tabunan. Ang kontrobersiya sang nagtapos naman termino tabunan kay ti nagbulos pamilya gyapon. To everlasting problem gyapon eh.
0: No, oh, same political agenda.
1: Kung sa mga kanta pa, everlasting love ah.
0: Oh, amo na katropang Jansen.
1: So, okay.
0: Live no, there is sa Barangay Tiring Kabatuan upon sa patrol with katropang Era Espinosa. Ang ininga balita ang dadalong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium Detecal Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 18.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Jansen Quesostomo, XFM News.
1: There you are si katropang Jansen. I don't know kung ano siniyang reaksyon na bini Congressman Lawrence Defensor pertaining to this, no? damo pa kita mga gubaon ng arsa. Damo na gani pa airport daw, naka-ride ka na, nakasungka ka pa. Damo na buho-buho actually. Tinga diragin ang ginuna, abi, no? We do understand. Si Mayor po iyo sa kabatuan, nagahararagin na, Tindi ka pa nga, may tudlo ka mga proyekto, mambal nga, ay, tanawan nyo, na, nangayo ko bulig, kung sino man nangayo bulig, niya may project, oh. Sa Saysaylo, sa iban nga Banwa, Abister District, no? Sakop sa 6th District Engineering Office sa DPWS, mambal nga, ahay, para dad ka natin to, Saylo patuya, niya no, bikay, amo dyan, amo to, reklamo ka mo, mayad pakarsad, daddy, nga dad, ginbayluhan ta doon. But, pwede kita maging prudent sa pag-implementar siya ng mga project. Ah? Siguro si Congressman Lawrence Defensor, hindi man akuntento da. He is a bright man, a lawyer, a debater, ah? Coming from a very respectable family. Ngayon si Gubart pa ni sa una, tatay nila, bla? Kung mga muning balita, gani, pagkatapos kalabot na sa media, ay masaming urobato ni Gubart sinis ang una. Pasensya lang gina, may pamoyayon dalada. Linte siya patawag to taga DPWH. Ha? Sanda pa sabta to? Pagod to nade. Ah. Basta magsinggit na gani sa una si Gubart to, gasala na din si nung mayok sa una to. Hmm? Tawag na yun taga DPWH. Gaparada na yun sa opisina, gobernador. Ah. Pagkatapos, komprontahon. Ano dyan? Ano dyan? Ah. Magkinaraya na gani si Gubart sa una, lungan mo kay Bullseye! Bullseye! May anti-mok na. Hmm. Diba? Si, we don't understand, nga panalay tayo na subong kay Governor Tuto Defensor, kag Congressman Lawrence Defensor. Te, ano dya, Congressman Nonoy? Gubtuto, na ano dya nga? Hmm? Te, we don't understand, medyo refine na ni sila subong ya. Hindi to senda prehors ka una kay Gubart nga. Ah, may pagka, ano to ya? May pagkabarahubal man toon sa tinaga ang isa to. Pero halungan mo kung mamuyayaw na gani na. Pero nami pangayuhan ko na sa Gubart sa una kung kapamuyayaw mo. Pero yung sabihin katropan dyan, dyan re, fistak na ton to. Ah, kapamuyayaw sa Gubart, sudlan mo rin. Gub, fistak na mon to. Huya, man tamay bitar ni mo, gubakarsada na mon to. Ah, dayon yan hamba, linte niya, no, kinanglan mo, diritsuhan na bla ko, Jusil. Kung ko hindi ah, nagadto ko sa Mayor Bulog de, why mo kuno gin pahiram kuno dump truck. Pistadad ka naman to, ako ah, natiway kita dump truck na tiyanhantaran na din Mayor mo ako. Dugay-dugay, ang bala, tao ka ganito kasi niya si Luis ko na sa kaadik na gan ko na ako may bakante pa. Debla? Tulod ko Mayor mo, nangayo ko to dump truck na daw ay gida. Bisis niya follow up ato, basis niya mtakaan. So, that's it, ladies and gentlemen. So, this kind of prioritization, hindi pwede nga hindi maghada ang district engineer sa congressman. Ha? I don't think so. Nga why kay balo sining congressman sa 3rd district? That's why we rely on nato ni Governor Tuto, but with Congressman Lawrence Defensor. Sa mga katulad bala sini, can we prioritize sa mga dapat gidya rather than i-showcase bonanza? Ang mga mag-showcase bonanza, bla, pakita-kita sa tao, bla, may proyekto. Ha? Kasi after all, mabalik ni kay Congressman Lawrence, sakop sa 3rd District, ba? Basi ay man kay balo niyang isa, no? Propide, bla, na. Katropang dyan, Ray? During budget deliberation, if it is within the budget of the DPWH, pwede bala na, Congressman, ikaw, pagkatapos i-deliberate to, te, anong parada sa distrito ko? Ikaw be, Congressman Jan Ray? Ah, Congressman Jan Ray! Katropang Jan Ray? Diba? So, in this case, ladies and gentlemen, it's a matter of prioritization. That's lacking. Right now, in this government. Ha? Wait a kabalo ko na nung dapat ay prioritize. Ang aton permi showcase bonanza. Abi ko, ano lang, ara lang sa scatter ang bonanza. Pati galis proyekto, may showcase bonanza, no? Para lang mapakita nga may project. Para lang mapakita sa DPWS may trabaho sila. Kag nagatrabaho sila, and they are doing their best to improve. But, ang pamangkot sini is prioritization. Ang pag-prioritize. Diba? Amo na gani, nga may ara kita sa ginatawag nga rules, katropang dyan, Ray. Mag-agi karon ang patay, kag mag-agi man ang ambulansya. Isa lang ang alagyan, dinunahon mo ang patay o kon ang ambulansya. So you need to prioritize. Ha? Hindi ka magambal nga unahon mong patay. Ha? Kaya may aras ambulansya, nga kung hindi mo pagpunahon, basi mapatay. That's a matter of prioritization. Mag-aging presidente, kagpatay, isa lang alagyan, diin kag sinong unahon mo. It's a matter of prioritization. Ha? Mag-agi karon ang ambulansya, kagpresidente. Isa lang alagyan, sinong unahon mo? Ang ambulansya o kung ang presidente? It's a matter of prioritization. Ha? Ang karsada, may guba. May karsada nga mayad pa, pero daan doon, di nang i-prioritize mo. Ang guba o na, o kon ang daan, pero mayad pa. It's a matter of prioritization. Ha? So, do we need to spend a good amount of brain cells just to think which one should be prioritized? No, hindi, guru. Ha? Hambal, there is ang sender da. Sila niya, mayong udto, mayong adlaw. Natingala kamo ka mayo pa dalan sa barangay Tiring Kabatuan gin kabkab nila. Drainage system amon problema di kay wala matapos gabaha ang high school kag elementary. Pwede matago lang pangalan ko. Ato sa DPWH engineer sa standby sa Tabukan antes ang taytay pick up nga puti ga standby sila sa Tiangge. Kita mo lang yun di kakak, ya, ladies and gentlemen. Now, we're not foreign to this. Diskartihanay. Ha? Balan yung may pa-pet-pet-pet na nada sa proyektos DPWH, katropang January mo. Ha? Hambalan nyo kung way kikinabon. May inspeksyon. Tikay piborit kag-chusen kontraktor. Balan ang no, dakaran point person sa kontraktors niya, ma-inspector no, si DA or si RD daw. Preparahe. Te kabalo ka kon ano katabo tunghang gabi katropang Jan Ray may kalo nga may tawo nga nagapulos ka bayo sa ulo pero pati ka na hindi ka maan mag-drive sa bako ginpandar lang ang bako pagkatapos ng pungko ha ambalan nyo ko nga way katabo na oh pagkatapos te sila niya mayad magali na preparahan mo niya oh may kanding kutos niya ginadubo pag ito ambalan nyo way katabo na. Drainage lang gani diri sa may na subdivision ni bla Bunker subdivision. Drainage lang gani king kayo da kon magbisita gani engineer gayaw tanda manok ang kontraktor mga obreros da kay may bisita engineer. Oh. Nakuha gid nato ng testimonya. That's the problem ladies and gentlemen. Hmm? Ti mga katulad sini. Ang mga respectable people in government, labi na ginamay mga puder, just like that of the governor, the mayor, and the congressman, they can do something about this prioritization. Ha? If we want to prioritize sa ginatawag na good governance, maayong nga pangginobyerno, maayong nga sistema, can we start sa karsadahon? Ha? Nga ang dapat ay prioritize ang guba. Hindi kay daan na, pero mayad pa. Guba ang unahon ta. Lusbot alibungan mo. Ha? Pagkatapos daan tiles mo. Tiles baklon mo, bayan mong tulo libungan mo. Ha? Ikaw katropang Jan Ray. Din unahon mo. Ang katulo mong alibungan o kung ang daan mong tiles. Ang katulo ng alibungan. Ha? Ang problema sin is, naambala na natin, mga matamad ang iban magproseso. Kay it needs really a lot of work to do. Number one, you need to request. Nga i-realign, i-transfer ini nga project. Ang iban sini, among politicians, mamuno na nga, ay sila nga, tiwa ita-transferan iban nga lugar na si Imo Banwati. Sila nga daw budlay ni. So, dira na lang kid. Kay para sa mo na nga Banwa. Kay para matudlo man ang mayor nga, mabal nga, oy, siya ginpatigayo ni Kuana. Diba? Para may mitudlo lang nga proyekto. ang DPWH people, some of them, nagakaipit. Pero ang problema, sin eh, kahit iway mat may gareklamo, amura ganing hambal nila. Bisan ano pa kuno kasakit, if your mouth is full, you cannot shout. Diba? Makasinggit ka aragoy karon. Kung mag-alalawas, linugaws baba mo. Especially kung ha, litson ang ginausap mo. Diba? Katropang dyan, right? Masinggit ka pa. Amo nang hambal nila, bisan gabutan ka pa kuno ka Black Forest sa tubangan mo. Ha? Kung buta, baba mo, hindi ka gid magsinggit. Bullseye! Bullseye! You see? This is the latest feedback. Mayad nga adlaw. Tingala kamo maayo padalan is barangay tiring ginkab-kab nila. Drainage system problema nila. Ara da sa high school kag elementary. Paubrahan iya, ladies and gentlemen, sang karsada. Yudikakak. Ano nga klasik solusyon naman? Ha? Sakit ulo mo, paimnon kay mo sang ha? Para sa rayuma. Oh. Amo na gani. Sakit sa ulo, base madala pala na sa paracetamol, paimnon mo imo Voltaren. Kabaloka ko na ano ang Voltaren? Voltaren is a medication intended sa mga naghubag katulad sang rayuma. Di sakit ulo mo, paracetamol bulong, ha, tagang kay imo Voltaren. Drainage problema ka high school kag elementary destering. Hatagan mo imo karsada, bilangguan niya. Ha? Amo nang hambal nila, din utok mo man sa ripot yan. Ha? Medyo bastos na. Pero if we speak about local dialects, binisaya ya sa umaya, kinaray aya, magambal ka ripot yan, ang imo sininga nobla, imo sininga inos. Ti din utok mo. That's why nga utok, kung naging butang babaw. Ha? Parang sometimes pwede makontrol pati pagpupo mo, hindi blakang tropang dyan, right? Kung kisa mapupo ka nagin, pero makontrol pa sa utok mo. Why ni, kinang lang kalabot, gigkos balay, budlay ni, why ka sagingan di, why ko di palipdan, why ko di karon panguli. You see? Your inos can sometimes be ha, controlled by your mind. Di, nanon ni nga to niya man? Hmm? Who controls the people who's supposed to control sa mga katulad sini? Who will teach them how to prioritize? Because they're supposed to be the expert. Experto sila, hindi lang sa ginatawag nga data. Experto sila in terms of actual inspection, katropang dyan, Ray. Amo nang hambal nila, blanga, supposed to be inspeksyonon mo, balay mo, libuton mo na, din may anay, din ang gabok, amo na unahon mo ilis. Hindi nga ang balay mo, ha? Why kakamaan ko din ang gabok. Ang balay mo, why kakamaan ko din may guba. Mahambal ka, iduna ko yun po ubra kusina na pakayad ko anay ang kusina. Gatulo, gali ang alibungan mo tos kwarto mo. Ha? You don't know. That's bullshit. Ha? Amo na. Ha? Sa simple nga pulong kon sa mga Ilunggo pa, ginago. It's already 9:52. Sa ato sa ring pagparagan. Just reminding sa mga tagparamatita, sa mga katulad, siniti, times like this, you need coffee. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Di ba? Pili lang mo sa tatlo ka variants ang kape sang Yes to Health. Pwede nyo ni mabakal actually sa clinic mo. At to ka mo sa Yes to Health Wellness Center ara sa Iyang Building, Yolo Street. Sa mga city proper tubang sa Midtown Hotel. Pwede gid ka mo da kakadto libre pa dang konsultasyon. Ada data niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Ada si Dr. Empinado, si Ma'am Gina, si Ma'am Isen nga mag-assist sa inyo. Times like this, amo nang hambal nila katropan dyan, right? Sometimes we need also to know how to prioritize. Diba? May problema, ikaw kuno sa teaching staff, kung sa Department of Education, pagkatropang dyan, Ray, problema mo, teaching staff, pagkatapos mang hire kaya gwardya. Ano itudlo mo sa kabataan kung paano mag-crank sang 38? Kag kung paano magpalupok sang 45? That's it, ladies and gentlemen. Problema mo gani kuno is buhok, bukay, tapos baklan mo nail cutter, amo na katabo subong. Ha? Problema drainage. Hatagan ka karsada. Hey, thank you DPWH. Na mga AI ka mo, na mga robotics ka mo. Ah. Mayo goro may mo bago gorong pelikula ang Power Rangers ay. Kung ikaw katropang genre, ano nga Power Rangers gusto mo? Ano nga color? Orange. Color ng DPWH. Para kumpletong Power Rangers. Ha? Si Commander Kruger. Ang ilang sininga Commander sa headquarters. Ha? Sa ilang space agency. Bla? Si Commander Kruger. Tapos, may Ghost Power Ranger, si Black Ranger. May araman sang Red Ranger. Amo ng ilang sininga kung sa mga basketball team pa, team captain. Araman si Blue Ranger. Araman si Yellow Ranger. Araman si Pink Rangers. Pink Ranger. Ha? Dipili ka na mo, Orange Ranger. Oh. I'm representing DPWH. May posisyon na sila katropang dyan, Ray, sa magtingob sila, maghambalabing Power Rangers emergency. Mapurma na sila into a big robot. Si Red Ranger ara sa ulo. Sunod si Nadira sa center, si Blue Ranger. Si Yellow Ranger, ang pinaka-bottom, si Pink Ranger. Bottom balon, by virtue of color. Basta pula, isog. Leader. Basta blue, second to red. Ha? Ti siguro ang ano iya, si, kung ikaw si Orange Ranger, katropang dyan, sa bagong pelikula ni Power Ranger, mayad goro si Orange Ranger, ibutang mo goros dapa-dapa. Ha? Imon tabi taga DPWA si Orange Ranger. Ibutang ta sila sa dapa-dapa. Ha? Parang bisanuay ko no sang ano bala, bisanuay ko no sang inaway. Manginlaman gid sa katropang dyan, Ray, kaya nga dapat sa manginlaman. Bisan pangaway kontra, malakat lang ang robot. Mang anam-anam gid permi ko narakas dapa-dapa, no? Basi kita pa kada ita karabaw ko ron. Ikaw yaman ni Maho kaya rakas dapa-dapa. Parang always alert bala. Siguro kung may Power Rangers, ang sunod nga Power Ranger, Orange. Ibutang ta, representing DPWH, sa dapa-dapa sang robot nga Power Ranger. Ha? Para nga, bisan way kontra, galakat lang ang robot, alerto siya permi. Kag nagaisip. Ha? Nga hindi kita dyan mag-agi, kay kon mag-agi, base katapak, ita, kakarabaw, siya una manimaho. Karagan, dar permi, bla brain cells mo. Ay nagaling ta tiyempo, sa ato sininga pagparagad, sa palatuntunan bulsay. More updates yan eh. Tingwan tang ma-follow up yan eh. Parang masanagan kita bala. This is one thing may problema kita, ladies and gentlemen. But it's as if nobody anaga giya. May mga ano gani, may mga talahaon, may mga tawag na ton respectful nga mga individuals kitang inalauman kung tani katropan dyan, Ray. Mambaldo hindi pa man ikurapin sarya. Nga daw amon ni subong niya nagkinabuaw. So, tingwan tani nga ma-follow up ah. Kag mapasanag, ladies and gentlemen. This is our money. This is people's money. Kuwarta sa tao ini, kuwarta ta ini tanan, pati sang congressman, kuwarta sang gobernador, kuwarta sang mayor, kuwarta sa public officials, kuwarta sa taga DPWH, we are not claiming alone. Kuwarta naton ini, so pwede halungan ta. Kung anong pag-ulikid sang ordinaryo nga tao, nga makaintindi gani sa ginatawag nga prioritization, could you do the same? Because you're supposed to be people nga makonsider naton eksperto. Eksperto mangita pundo. Eksperto sa monitoring. Eksperto sa prioritization. Eksperto sa plano. Tidin kayo mo kita plano. Problema gani. Drainage, patindugan, mimuya karsada, remove and replace pa. Muna ganing hambal tanga tiniya. YT may makasupil sini. Pansit mulong namit. Kapising pansit mulo eh. Birnes na makaon. Sabado ka kung nagutumon mo. Ha? Kung gusto niya naman car wash, quick and clean car wash ara sa Alta Chera, Kilid Alta Chera Church. Quick and clean car wash da. Gusto niya naman catering services, The Crib Kitchen Cafe ara sa Don Francisco Village, MS del Pilar Haro, likod sa Police Station 9. Ay, nagaling ta tiyempo sa ato sa ringa pagparagal. Thank you for joining us, The Sex FM. And belated happy birthday again sa kay Mama Riri Cabar, ha? Ma'am, belated happy birthday. May you have many more birthdays in the years to come. Tina, magpuli. Diri sa Iliilo, maagigin na daya steering katropang yan, right? Kaya nga, dira balaklan kapaho. Pagkados tabukan, tabukan na da, tiring pa. Tabukan na dra, tabukan na. Dulhugan na bala. Antes ang taytay, tabukan kabatuan. Crossing ka bala nga, mang laktod ka bala, lapos kas liyon. Nan, puntak taytay. Ti sa takataon na may baligya paho, damo tabukan na da, no? Dara na dampi, ti sunod yasin na, crossing airport, kung magbalik ka di pa Santa Barbara, crossing airport, tiring na da, katropang dyan, rin, pagkato ka da sa iskulahan. Talambayan sa mga bikers na da, bangkot ka mo sa mga bikers, bla kayo sulado nila da, karsada, da ko din guba. Why not a tiyempo sa ato sa ringa pagparaga di Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Good morning, Anay, sa kay Roy Escorpeso. Kamusta da, Roy? How are you? Sa kay Marilo Vargas Pedroso. Yeah, good morning, Katropan Josil. God bless always. Salamat. Sa kay Nick Espinosa, thank you for listening. Sa kay Ma'am Eunice Gumban, kay Ma'am Idna Puray. And the rest of our listeners, on air, kag online. Sa technical side, upunta si Katropa John Rebertis. By the way, ang ato sa nga Santo na Next FM, libo-libong pa-premio promo bala. Ang ato sa nga last weekly draw will be on September 18. September 18. We'll be having our grand draw on September 20. Last week of September. So 50,000 dang ipahatag sa grand draw ta, ha. 3,000 ini may duha pa kamo semana sa pagpasakop, ha. Pwede kamo kahulog sa entries ninyo dira sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yule Street at uban sa Midtown Hotel. Pwede kamo mahulog kamo entry mapakonsulta, mabakal, ha. Ara da in one sa clinic. Kanto lang kamo dira. Or di kanid dira sa studio sa XFM sa Villa Consolacion, Barangay Tabukso, Baharo, Iloilo City. Kag sa tanan sini nga mga naga no bala, ga flu priming sang Gold Eagle. May promo man kita. 5,000 man kada semana ang inapanghatag sang Gold Eagle beer. Isa lang gyud ka tansan, bayluhan 5,000, di bala paldo na. Ha? Isulod nyo lang sa white long size envelope ang ano, tansan sang Gold Eagle. Pagkatapos sulatan nyo ang alan, edad, address, perma. Pagkatapos ang suki nyo nga ginbaklan sang Gold Eagle. Kagihulog dari sa XFM, sala 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabukso, Baharo, Iloilo City. Paldo ka 5,000 kada semana na. Why not a tiyempo sa ato sa ringa pagparagad dari sa palatuntunan Bullseye. Sa technical side, upod na si katropang John Ray Bertis. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Jose Albanias, XFM News.
3: Mga katropa,

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Sapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: responsible boss, ha?
1: Of course. Para mapakita ko kay Daddy nga worthy ang pagbato niya sa akon sa kumpanya.
0: Sigurado ka nagid bala sa pagtrabaho?
1: Yes, Diane. Kag-excited na ako nga mumpisa ng i-launch damon nga produkto.
0: Sigurado ako nga maklik ina kung mapagwa na.
1: Nga ah. Tugod ako ang writer, director.
0: Yes, amiga. Kag ikaw pang model, sigurado, mabaha naman ang mga kalalakinan na magadayos ang kataho mo.
1: Apang hindi ang lalaki, kag ginahigugma ko.
0: Kamusta na ihan ang bana mo?
1: Labo ko man siya, yaman.
0: Oz? Hindi ka magsiling ah. Nalimtan mo na siya.
1: Diane, pwede bala? Natakan na ako ah.
0: Sorry. Daw hindi lang ako makapating na maabot ang adlaw na ma-head over heels in love ka sa isa ka lalaki.
1: Kay maayaw kagin magsumpa mo.
0: Pasensya ka na ha. May kaliwat abi kami nga manughiwit. Ang maayo pa. Karika.
1: Sadin kita makadto.
0: Ma-unwind ka dali. Dito kita sigas ang bye-bye, mapaligid sang tion. Sige na.

0: nagbalik ako dali sa syudad. Wala na ako sa kinahandom. Kuning kalimtan si Ivan. Apang, nga hindi ko git mabuhat. Bisa na ginabatsyag ko nga kasakit. Nagpagkaugot. Wala sang nahimo, agod kalimtan ko siya. Oh my God!
1: Ma, naano ka? Hoy! Nagapalang lapsi ka!
0: Si Ivan!
1: Om, diin!
0: Om, natula siya sa kinali.
1: Ay, friend, basta kung imahinasyon mo lang ato. Love gihapon niyang bana niya. Aminin!
0: Mapakasal ba na ako sa iya kung wala ko siya ginahigog, ma?
1: Amo kang sinaka in love sa bana mo, girl?
0: Yes, amiga. I am madly in love with him.
1: Uti, nga makaliga ng isa kasimana naging kasal ka mo. Naglayas ka, how?
0: Lain ang ginahigugma niya mo.
1: Ano?
0: Nahigugma gihapon niya si Greta.
1: Hala!
0: Nakaibalo ka bala? Nangalan sa ex niya ang ginsambit niya. Samtang ginaangko niya ako.
1: OMG!
0: Kag-amoy nang hindi ko mabaton.
1: Ay, Diyos ko. Basi ko maghibi pa ako sa drama sa kabuhi mo, girl, ha? Ang maayo pa. Dali, ah. Masulod na kita sa cottage. Kay kasakit na sa silak sa adlaw, ho?
0: Ay, dali lang anay ako, ha?
1: Sure ka?
0: Oo.
1: Ate, sige ah.
0: Ay, Ivan. Sano ka pa bala mangin akon? Matindog ako, Dri. Gikan sa pagpungko ko sa balas. Malakat-lakat ako. Dri sa higad sa bye-bye.

0: Gusto mo gin ba lang ang masunog ang panit mo? Ha?
1: Oman, pamilyar sa ako ng tingog ngayon ha. Apang gawala ako sang kusog sa pagkatubang sa iya. Nakadlog ako. Sigurado, madulaan ako sang gusto ng pampunakuna. Kung magsala ako sa akong tuwa-tuwa.
0: Lalagalin ka sa Villa. Nga wala nagpaalam?
1: Baliktin ko siya. Ivan!
2: Pinky!
1: Uy! Kinakos niya ako sang hugot. My God! Kinalo ka niya ako sa bibig.
0: Nakaibalo ka bala? Nawala pa ako sang tinulugan. Sukod na galing ka sa Villa.
1: Oh, 33 days ka na? Nawala tulog-tulog?
0: Exactly.
1: Nalipay ako kabisan paano. Ginpamensar mo man ako.
0: Man? I love you, Pinky.
1: Oh.
0: Sa una ko palang pagkakita sa'yo mo. Nabatsikan ko na na mahal ko ikaw.
1: Tugto bala subong? Intuon mo gihapon ako?
0: Wala ko nagapati sa love at first sight. Apang amoy lang natabos sa akon. Sa makita ko ikaw, gintinguhaan ko na taguon ang balatsyagon ko. Kagintinguhaan ko nadulaon ka sa kaisipan ko. Tugod na hadlok na ako nga maghigong maliwat. Matapos na natabos sa mo ni Greta. Kagina ang rason kung nga mas ginpili ko na makakig sa imo para matabunan ang balatsyagon ko sa imo. Apang samtang nagaligad ang inadlok, mas ka nagagrabe ang feelings ko tuhoy sa imo. To the point, hindi na ko gusto nga madula ka sa panulo ko. Ginsiling ko sa kaugalingon ko. Gabuhaton ko ang tanan. Maginakon ka lang. Tagwala ako sa napinsaran nga buhaton. Kundin tanyagan ka sa kasal. Kaya ginapabugal ko sa pag-ako. Kaya ginabuhat ko ina. Tungod in love ako sa imo. Kaya ginhingalitan ko ang kahigayonan. Kaya nagbalik si Greta.
1: So, hindi si Mama Anita ang rason kung nga napilitan ka nga magpakasal sa akon?
0: Ikaw. Kaya ang paghigugma ko lang ang rason kung nga gusto ko ikaw mapakaslan.
1: Salamat. Ginpumati ang gidman sa mahal na Diyos ang pangamuyo ko.
0: I miss you so much.

0: si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santro Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santro Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santro Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Dali lang, dali lang.
1: Oh, nga.
0: Sino lang sugid sa imo nga area ko dire?
1: Si daddy mo.
0: Ha? Mayo eh. Kaging sugid niya sa imo.
1: Siyempre, no. Buto siya katama sa akon mo.
0: Hmm? So, saan ako na kay Balo?
1: Madugay na eh.
0: Ano? Madugay na?
1: Nakaibalo ka pala? Naplanado sa mga ginikanan nato ng tanan? Para nga magtabuhay ang aton banas?
0: Anong buot mo silingon?
1: Wala kita makaibalo. Na madugay na galing nga mag-abyan ang aton mga ginikanan. Kag ang greatest dream ni Papa, kag ni Daddy mo, ang mga magdayon na ang ilang mga anak. Kag kita'y na. Pero, hindi pareho sa iba niya arranged marriage. Gusto nila na kita mismo ang magbatsyag sa pagigugma sa isa kag-isa. Ganin nagpaminsan sila sa pagi kung paano kita maglapitay. Ginimbento ni Papa ang bayan sa testament na nanging rason kung nga nakalambot ka sa amon. Kuno abi, si attorney ang nagrekomendar sa imo para hindi ka magduda nga kilalahay si Papa kag Daddy mo. Kag para mahatagan kita sang panahon nga makakinaugalingon. Kuno abi, nagbakasyon sila ni Mama kag Papa sa ibang pungsod.
0: Mama, sa diin manggali sila ng kanto?
1: Sa balay lang ani ninyo sila nagtiner.
0: Ano? Ay, karon, maathag na sa ako ng tanan. Kung nga daw halos tabugon ako ni Daddy sa nagpauli ako. At ugali nito mga ginikanan mo, kagini siya gusto nga mabuking.
1: Sa inambal mo kay Daddy mo na nagaplano na kita nga magpakasal, malipahin siya nga nagpanugin sila ni Mama kag ni Papa. Sa nakalin ka na sa inyo balay, kag nga abi hindi, sa malipot niyo panahon, nagdaog ang ila plano.
0: My gosh! Gininto ako sa kaugalingon ko nga amay?
1: May manami man nga labda ng pagbinutig niya, hindi bala? Kaya hindi ka maakit. Kaya ko man, nabiktima Manila.
0: Paano mo nahibala ng tanan nga ini?
1: Ginsukilanon ako ni Daddy mo. Bilakadlaw ang nagbiya ka sa Villa.
0: Ah? Ginbuhat niya ina?
1: Oo. Oh, tugod na balakas siya sa imo
0: eh. Ivan, inimatuon ang kwartang rason kung nga gusto kong magpakasal sa imo.
1: Nakaibalo na ako sinasubong. Kaginiyo man siguro pag-ibilan ng duha ka cheque sa kama ko kung kwarta lang ang lagas mo. O sa magagawa ako na nag-offer sa imo sang amusad to kada kong akantidad. Samtang mas manggaranon kapag alisang sakon. Apang in fairness, wala man ako sa pangalibutan sa matuod mo nga tintog sa kabuhi. Now, tell me, nga nga nagpakasal ka sa akon?
0: Sugiran ko ikaw kung malambot mo ako, ah.
1: Oy!

0: yun. Sugweri ako. Nga nga nagpakasal ka sa akin.
1: Tuod ginahigog man po ikaw, Ivan.
0: Hmm? Matuod? Eh di si Carl?
1: Ah, nakaintadri si Carl?
0: Tuod nakita ko kamo. Nga nag-holding hands sa kantin sa eskwilahan. Kag-upod ka mo nga nagsakay sa bus pagkanto sa syudad.
1: Correction. Siya lang nag-uyat sa kamot ko, no? Gani hindi ato matawag nga holding hands. Tagangbahay naman sa bus. Natabuan lang nga managlakat man siya sa syudad. So, din-suggest ko nga maupod na lang kami. Ikaw mo nabi mo. Hindi ba lang nga si Greta marghihapon ang love mo? Minsan, bit mo pa gani nga lang niya. Samta nagasalo kita sa kalipay sa kama, no? Mukaglaw kayo.
0: Bluff ato.
1: Ano? Kagagin buhat mo ato.
0: Gusto ko lang mahibalaan kung mangimon ka. Kag daw effective. Kaya ginlayasan mo ako pagkaaga?
1: Kanabising mo, no?
0: Kasakit sa kilid kong ikusin mo ba?
1: Alas na patay ko sa kahimon sa to. Pabi mo lang.
0: Wala kasang dapat nga pangimunan kay Greta. Madugay na nga nadulang pagigugma ko sa iya. Sugod sa ginbayaan niya ako. Kaya ginbaylo sa lain ng lalaki. Ginistorya ko naman siya. Sa ngadlaw nga naghalin siya sa balay. Ginambalan ko siya. Nga hindi na niya ako pag-isturbuhon pa. Kaginsunod niya ako. Now, sugiri ako. Do you really love me?
1: Of course, I do.
0: Pila ka person?
1: Pwede bala? Untatin ang sagat pamangkot. Kagpadayon na nalang ang pagalok sa akon. I miss you so much.
0: I miss you too. So much, sweetheart.

0: sweetheart. Bugtaw. Bugtaw. Uy, impacto ka gid bala mo. Kita mo gid lang. Intalikdan pa ako. Hoy, Ivan! Uy, kinkuha niyang ulunan pagin tabon sa ulo niya. Aha! Mapatulog-tulog ka, ha? Oh, nag-uuyog ang baga niya, oh. Gali, ha? Hoy! Bugtaw! Di man! Kung di nagbangon ka!
1: Mabuka mang eardrum ko ba?
0: Che! Kung nabuka ang eardrums mo, Tani, nagdugo ng dulunggan mo, no? Pag hindi ka na makabati. Ay! Uy! Kinakus mo ako sa inali!
1: Kamainiton sa asawa ko, ha?
0: Abi,
1: Akig ka?
0: Hindi. Pero, wala ko na nabihan sa baho mo. Gani, hindi ka na magpalapit sa akon.
1: Ano ba lang ang kabuos, Ima? Mga doon ang ilaan ka na sa ako, no? Kag natak-an ka kung ginakos ko ikaw. Dason, ginatrapuhan o pang bibig mo kung ginalukan ko ikaw. Nga, nagbago na ba lang feelings mo sa ako? Hindi mo na ako love?
0: Weh, drama. Hindi ka ngayon, no? Gusto kong magkaon sa strawberry.
1: Ha? Strawberry?
0: Bungurok ka, ha? Katunog ba sa ngambal ko? Pasulit-sulito mo pagid, kuya. Inapakakig mo gid ba na ako?
1: Sorry. Pero kagahon pa lang? Wala pa sang bukas nga wala ligyaan?
0: Ah, basta! Magpangita kaya. Gusto ko yung magkaon sa strawberry subong niya.
1: Aba. Dahil di na hustong ginahulag mo sa naglilingan yung mga inadlaw, ha? Kung makamandar ka, daw ikaw ang prinsesa, wala ka na sa inyo palasyo, gani?
0: Nag-abusong ko.
1: Ano?
0: Ate, ano pang ginahulat mo? Pangitain ako to strawberry.
1: Sigurado ka? Na nag-abusong ka?
0: Oo, no. Nakapalantaon ako bula sa akong doktor. Kag-positive.
1: Yes! Marintati na ako! Baby, anong gusto mong kaunon, ha?
0: Strawberry gani!
1: Sige! Malakat na anay ko!
0: Oo nga.
1: Mangita ko yung strawberry para kay baby, ha?
0: Ah, gali. Ang anak mo nalang galingin na pamensar mo, subong.
1: Oo. Hindi ka na pala magsungkod. Basta kung makapalain kay baby.
0: Hindi na ko sang strawberry, ah.
1: Titi, anong gusto mo, sweetheart?
0: Isiling mo na mahal mo ako.
1: I love you.
0: Gin English mo, how? Nagsiling ko?
1: Mahal ko ikaw.
0: Good.
1: Sige na. Malakat na ako.
0: Hindi na ko, ah. Dali ka lang.
1: Ay, kabudlay. Galikon, nagapanam ko ng asawa, ah.
0: Te, nakinulsol ka?
1: Siyempre, wala. Ikaw na gitma, ha? Hindi matabo. Ngayon, nulsulan ko ang tanan ngayon, eh. Never in my life.

0: XFM. XFM.
1: Yes, Tuhels!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika. The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
3: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein sa

0: paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule. Kasadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag Vision X Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to health!
4: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag nasiman ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Samsung Plus. Herbal Oil.
9: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Samsung Plus. Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Samsung Plus. Herbal Oil.
11: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
13: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Sa mga butika.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, si bawalan ako mag-inom sa kape. Mood me na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape. Nga damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Bad job ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga pagkina. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Chronic pain,
12: ang sakit.
11: Mag-assist pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain,
11: basta pain.
12: Mag-assist pain,
11: kangkalang pain,
12: fast and safe.
11: Assist pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Diet ako buwas ah.
16: XFM.
17: Katropa mo.
18: Exciting.
19: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Exciting time, last 10:52 na sa aga, kagiling nga oras, ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Proteksyonan na nga ito nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pteridium. Kung nagaburo ng aton pananawan, kinang lano na ito nga magtumar sa Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus, mayaras ang kombinasyon sa mga vitamina kag minerales nga paragid sa aton nga mga mata. Mayaras ang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sa Food and Drugs Administration. Mabakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok at sa Shopee. Pangitaan lang ang official store sa Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa tahitabo, may Centro Marason.

Maulanon nga aga, syudad kaga probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang sentro sa Webes ng edisyon na Petsa Jess sa bulan sang Setyembre. Ikaduha sa apatanan ka mga Webes. Kamusta nga aton nga aga, nagahibi ang kalibutan aga pa? Sentro! Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club sa aton nga mga drivers. Hinahinay lang sa pagmaneho sang salakyan, madanlog ang dalan. May pila na kita ka mga namonitor nga mga aksidente nga natabo diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Like subong

0: maswerte lang wala sa amin na pilasan. Pero te, tawag ba lang aksidente, no? Sa aton nga mga katropa. Hinahinay lang kita sa pagmaneho sa mga salakyan, ha? Kaya kung may aksidente kaina sa barangay Kabugaw Sur sa Banwasang Pabia involving sa delivery van, kagabi may aksidente man nga natabo sa Bangga Fabian, barangay Poblasyon na West sa Banwasang Uton. Tricycle, mga katropa, ang nabungguan sang truck na may karga sang LPG tank. Kitaon gid ang pagkabunggo sang truck, mga katropa, sa intersection. Na-capture sang CCTV, no? Sa aton sa din nga mga katropa, sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga mga XFM taxi patrollers, sa aton nga mga drivers, sila hinay lang sa pagmaneho sa mga salakyan. Ang importante nga aton nga mga pasayro, madulong naton sa ila tagsa ka madestinasyon nga safe, mga katropa. Liwat kita nga mga pangalaga, datub-tub kita sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon, mga reports ng ato nga mga katropa reporters sa subong Webes, mga katropa. Antes kita mag-silo sa mga issues nga ato nga pagatalakayon sa subong aga, si katropang Romel Paclibar naka-standby sa sili nga matinion, hopefully nga malabot na to ng hepe sang San Rafael Municipal Police Station to confirm sa siling balita ng LGU damahatag ko no sang reward money sa makatudlo sang lokasyon sang suspect nga ning may kaso nga rape gin pasakaan sa sang kaso nga rape, mga katropa, sang familia. Ara si katropang Romel, check ta si katropang Romel Paclibar sa siling matineon sa area sang barangay Arifdip, no, sa San Rafael Iloilo. Katropang Romel, sa report, please proceed, Mel.
1: Ongoing sa Gapon, katropang Mario, ang hand for stone operation sa 20 years kay Gerald na naglumpat diri sa barangay Arifdip sa Banwasang San Rafael Iloilo, katropang Mario. Mga 30 minutes siguro naglikad, nagtupa ang hindi magitla madamol gin nga ulan, pero sa subong nagunta sa may katropa Mario kung doon nagsilak naman gani ang adlaw. Ginbutangan sa mga tanod, pulis, mga barangay official ang palibot sa lugar na posible guwaan ni Gerald katropa Mario na makagwa siya sa karkada ay inabisuhan man sang barangay official ang tanan nga mga pumuluyo diri sa barangay Arifdip nga kung makasiplat sila o kung may ma-monitor sila api pag makilala nila, mag-report sila ginayon sa pulis katropang Mario. Kay ining si Gerald, kaagi ni Shabi nag-star diri sa barangay Arifdip. That's why nga do halos kalapanan ng mga pumuluyo diri, kilala siya kag may mga pamilya diri siya sa lugar katropang Mario. Galing kiti ang lugar abi, malapad di Mandol, tapos all do halos kalapanan ng portion, bukid, kamaisan, kag mga kakahuyan, tulaka lang ang medyo patag bala katropang Mario. May dalan nga kung nalinikaw sa Banwas ang Barutak Viejo, paglabot mo sa boundary sang San Rafael sa Barutak Viejo, amuning barangay Arifdip. Before sang barangay hall, sa likuon, may crossing siya sa Wala, amuning crossing nga may lapos pagkatyo sa Ilong Bukit. So, diri siya na siplatan kagabi, mga 7 o'clock. Diri pa siya nasiplatan sa mga barangay official sa mga tropa nga nagabantay diri na nagalakat pagwa sa karsada katropang Mario. Galing kiti sang gintawag siya kagin iwagan sang suga, kung ginpasigaan sang suga, na monitor niya siguro nga pulis ang nagabantay. So dito siya nga nagdalagan liwat katropang Mario. Sa subong, wala gid ma-zero in pa ang whereabouts sa sining 20 anyos nga si Gerald diri sa lugar Katropang Mario. May information kita nga mapadulong diri si Police Colonel Bayane Rizalan, ang provincial director sa Iloilo Police Provincial Office, para magdugang posibleng augment Katropang Mario eh, kung anong dapat imuon. Kahit ang pangabay di gani sa mga barangay officials kung may drone bala Katropang Mario nga makasugot, kung makalabot bala sa hindi malabot sang tao na pwede mamonitor sang drone Katropang Mario para makabulig pan pangita kay Gerald Rica Katropang Mario.
0: Pero anong pagpati sang pulis ara pada sa area way pa makapalayo Katropang Romel?
1: Kahit halin kagabi ang bantay nila manatiplatan di siya kagabi la city, tapos naka may information nga nakakadto pa siya sa lula niya nga kagi siya star diri Katropang Mario. Nag-istorya to siya, tapos sa pagkabalo niya nga dumayga pang flashlight, naglumpat siya sa kudal pag malagyuliwat. So nagapati ang pulis nga posible diri lang siya gyapon sa area. Kahit wala naman siya kuhaan di Katropang Mario, kahit halos kalabanan nga pamilya yan, diriman mo sa ingot lang ang barangay. May pamilya siya di sa Uspulon, may pamilya siya sa San Dionisio, ingiipingay lang hindi nga barangay. Kagdirikit siya nagdugay sa barangay Arifdip. That's why nga sunado niya di ang lugar, kundiin siya pwede kaagi nga hindi siya makita sa mga nagapangita sa iya Katropang Mario.
0: Ano ang mga possible nga lugar nga kung makalusot gid man siya abida Katropang Romel, no? Halimbawa kung makapalayo da siya, kung makahalin da siya sa lugar sa gin panauga niya da o gin palagyuhan niya da. Anong possible nga mga lugar nga posible niya nga lutsan?
1: Ilong Bukid. Ilong Bukid, makalapaw siya sa Ilong Bukid. Kung hindi siya kilala, pwede siya kasakay motor. Pakadto siya sa San Sorrentino, lapos siya sa San Andres, bantay siya motor going to Pasig City.
0: So,
1: amo na lapusan niya, diri nga sa piyak na side.
0: Okay.
1: Kung diri sa piyak na side naman, pwede siya kalapos diri sa boundary sang Barangay Rizal, kag sa Arifdip. Pwede siya kapanaog sa ang Lictinon, Sityo Lictinon, tapos panahog siya sa Sityo Kagay. Masakop na sa Barangay Rizal, Barutak Gio, Katropang Mario. Kung mamilitpid siya sa bukid. Pero te, subong, kung hindi ni siya maayo, diri subong, Katropang Mario, pag makaano siya, bala makaagi sa lugar nga do kitaon, laban-laban makita agad siya. So, himoon niya ni, mangita agad siya pa alagyan, nga hindi siya makita. Kay kung diri sa ginapwistuhan namon subong, sa ginapwistuhan sang kamera ta, maski ang bukid na dol nga ang doga kipaw-kipaw na bala nga doga brown, kamaisa na siya mo. So may mga tao nito nga nag-harvest sa mais. So kung dito siya maagi, makita man sa gyapon.
0: So ang
1: likod niya na, Ilong Bukid na.
0: So ang mga lugar nga posible malabayan niya, may mga tao subong o kung may mga pulis subong nagabantay Katropang Romel?
1: Yes. Oo. Magluwas sa pulis kag mga barangay official Katropang Mario, tao, mga pumuluyo gidya. Nagabulig diri para magbantay sa nga madakpan siya eh. Nag-laptop pag ito subong kahit doon nag-hatag ang statement, pero subject to be confirmed pa na Katropang Mario ah. Sa Chief of Police ng San Rafael Municipal Police Station through Police Lieutenant Francis Caruna. Kaya doon naghatag, doon nagbulig ang LGU San Rafael na maghatag sang cash reward sa posible makatudlo kag makahatag direksyon sa police kundiin ang whereabouts ni Gerald Katropang Mario.
0: Pila ang initial Katropang Romel? I-confirm to na dugay-dugaya, pero ang information mo da?
1: Ang information ko do hindi magnubo sa 20,000.
0: Wow, 20,000 is 20,000 Katropang Romel?
1: Yes. So, kita mo rin may kamaisa ni sa ubos ko. Sa palibot ng bukid ni, may ginarvest nga mais. Sa ginapungkuan ko magulang, may mga nagkatudri nga nag-harvest nagabantay sila kung makalapay gitnan. Kasi makuyawan pa sa itikil doon.
0: Oo. Ito nga, ibang galing na patulan tang 5 mil, isa kalibo. How much more sa 20 mil, Katropa Romel?
1: Oo. So, ang mga pumuluyo din nagabuling naman. Kag ang ginaabiso ni punong barangay ni ang banghero sa mga pamilya niya balang aari diri sa lugar dol base kunong baka coordinate sila bala di pareho sa kagabi sa kay lola niya kun to di man to nga nakaistorya sila ni lola niya dapat i-report nila yun sa otoridad o kun sa barangay official kun nahadlok siya mag panako pabi o kun mag-surrender sa pulis pwede siya makasurrender sa barangay officials. Pero kung do hadlock pa siya, ari ko di sa may boundary sa Rafaelo.
0: Pwede manda sa imo? O, pwede manda sa imo, Katropa Romel, siguro, no?
1: Hindi na ako magkuha reward do, lahat ako lang sa iya.
0: Oo.
1: Kung gusto niya, Ged. Pero tiya mo to hambal ni punong barangay Banghero. Kay nagaduda, abi, si punong barangay Banghero. Medyo may mga information nga do sa langitag. Ang term kaina gani ni Kagawa Joey nga do may gapatalang mo. Ang term niya kaina.
0: Pero cooperative man, cooperative man ka to pero meron pa ang pamilya.
1: Ang pamilya white kuya makamit din sa pamilya pero ang kumuluyo ya mo nagabuligit.
0: Okay.
1: Na makita sa ang si Gerald kito pang Mario. Ang pagbulig nila ti ipan gani diri nga mga barangay official so ay pakagitulog. Pulis nato no ay pakagitulog. Nagpuli lang ni sa station kag magpaligo o magbalik naman diri kay Tropang Mario. Subong bago lang nagpull out naman ang pulis, ginbalikan nila ang lugar nga kun diin siya naglumpas. Kay posible ba si ko nagbalik dito siya sa una niya naging katuan ang lugar nga ginpangayuan niya tubi nga mong una nga nag-report sa pulis nga adto to siya ginbalikan to sa mga pulis naton
0: Why nakapusas? Why nakapusas kanto pa Romel at the time out?
1: Ang pihak niya may pusas, pihak wala.
0: Sobot silingon ang isa ito ka kamot may pusas pa.
1: Oo, kaya pwede git siya makapanghawid-hawid sa mga kahoy, pwede siya kasapa sa kahoy. Ang gabamot kahapon nag pangabay ini siya sa pulis naton nga mangihi. So doon na tingala, gurong pulis nga dugay sila magbalik. Sa uli nakita na lang ito nga naglokso siya sa panglit. Pero mahapos ni siya i-identify dol kay magluwas nga ang i-identity gamay siya nga tao. Tapos medyo may lumilo, mga 5'4 to 5'5 ang height. Slim. Pero may pilas siya sa may idalom sang mata niya pagkat ko sa ilong niya.
0: Okay.
1: Manang pilas niya.
0: And isa pang siguro katro pa Romelda, madasig siya i-identify because nga may ara siya sa pusa sa isa niya ka kamot.
1: Oo. Pero kagabi pagkakita siya sang mga barangay officials kag pulis, kintabunan niya sang bayo. Para nga hindi makita. Pero kung hindi yung pagtabunan, kitaon, kitro pang Mario, hindi dako na yung pusas eh.
0: Pero bisan pa. Bisan pa, kitro pang Romel, nga tabunan niya ang pusas. Ti, asa san ugin nga tabunan niya, be? Magluwas lang kung makuha. Ya, kitro pang Romel, may diyahan niya ng kason.
1: Yes. Pero te, kung diri siya be makuha sa mga pamalay, di ma-identify siya. Pag amon na ganyan ang balikap, pag nikagawad, nga kung wala lang sa abis yung may mag-intresar sa pamilya niya, abidol, nga magtago pala. Kahit ibalaan man sang balaan man na nila, nga kung mabalaan nga sila ang nagtago, sila ang nagpapalagyo, dako ang involvement na dol mo.
0: Harboring so, of criminals na katropa Romel?
1: Oo. Dapat maintindihan na suno sa kay Kagawad Joey. Pero sa subong ginalugot-lugot na ginila. Pero basi sa pag-abot karo ni Provincial Director Rasalan kasi makapaprovide siya sa drone kasi ang Provincial Command kaya pang marido may arani sila drone na pwede makalupad kag makakita sa aerial view pala sang lugar para at least kung makagwa siya gitman makakita siya sang sa camera kasi pang Mario eh.
0: Mm.
1: Oo. De amo na subong amo gidapatayan dire. Do halos kalabanan ng mga tawag ni nga mga lulutsan niya, nga pwede lutsan niya. Ginap-

0: yung sagay mo ka palagyo man, no? Nagawante na filean ka na sang kaso. Ang kaso nga ginfile siya, hindi pa basta-basta, rape pa. Non-bailable pa ito pang Romel. Ti, butang mo abi, makapalagyo sa subong, makapanago siya. Ti, asta san o ginabi, butang mo pulok tuig. Painti ka tuig. Pero tayo welcome, basi malipat ka bla.
1: Pag mid-trust tanto ka ginabi, mid-trust tanto ka ginabi manago.
0: Asta san o ka ginabi nga manago?
1: Oo, asta san o ka ginabi manago.
0: Oh.
1: Bata, amang tambal ni kagawad ka ginati. Bata pa man siya. Pwede yaman ako no... bayadan ko na nung sala nga nahimo niya katropang Mario.
0: Oh, galing kay Tiko, mga rape ang kaso nga ginfile sa iya. Although nga, pamanang ni sa Provincial Prosecutor's Office siguro, ang kaso, ang reklamo, pero ti the fact bala katropang Romel nga rape, ti ang rape iya is non-bailable mo.
1: Yes.
0: Oh, ti basi mo na napanumdom niya nga kung madakpan siya, mag-surrender siya. Basi kung manimuron kag manimaho sa sulod prisuan.
1: Oo. Ti ambot sini, depende ni sa iya eh kung managot na lang siya managot.
0: Pero kung ako sa iya, advice ko sa iya katropang Romel, surrender siya.
1: Oo.
0: Surrender siya.
1: Oh, kay para nga mas mahapos, kaya hindi mabudlay dol eh.
0: Oh.
1: Eh, magpursin ni Manago ka. Din ka di abi Manago. Budlay ang pag, maski pag ilis mo bayo, budlay dol mo.
0: Hmm.
1: Pati pag pangita mo pagkaon, mabudlay. Hmm. Kinahanglanon mo, mabudlay. Hmm. Pasa may information kita nga nabato, nga do, nagabusong ang iyang alipin. Di, magwa bata mo, wala ka. Amun ado mo nakabudlay baladol.
0: Hmm.
1: So at least kung mag-surrender siya, mas makapabuhin gawa kay makapahapos eh.
0: No.
1: Madula ng huol sa mga nagapangita si iya katropang Mario.
0: Natural. Oh. Anyway, te why pagid sang development da no? Siguro katropang Romel, matry kita nga ma-interview sa Hepe kay Police Lieutenant Francis Taruna.
1: Taruna.
0: Taruna.
1: Yes.
0: Okay, kay mangkot kita sa iya parte ni sa reward da man ni Katropa Romel.
1: Oh, yes, Katropa Mario.
0: Okay.
1: So standby lang kami ni Katropa Mario sa barangay Arifdip San Rafael Iloilo. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santo Vitamin C, Visionix Plus Premium D3 Cal Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropa Romel Paklipar, XFM News.
0: Live report Centro. Thank you kay katropang Romel Paklibar, live report nagikan sa barangay Arifdip sa San Rafael Iloilo.
2: Centro.
0: Nagpanan sa siling pagpalagyo na nagdisensya lang, no? Si alias Gerald nga nagdisensya lang magpangihi pero ang luko-luko ya nagpalagyo. Imo kasang katuntuhan, imo kasang sala, tapos maanay ginafailan kasang kaso, malagyo ka. So, ginaayam subong sa aton nga makatapos ang pulis. And sa mga barangay official, sa bulig na to, nagbulig na ang mga pumuluyo sa barangay Arifdip kag sa kaiping sila nga mga kabarangayan, agod nga madakpan ang suspitsado mga katropa. Katropang John Rayl, yung tada sa Hepe sang San Rafael Municipal Police Station, kaya i-confirm ta kung bala matuod ni ang nakuha ang report ni Katropang Romel Paklibar nga ang LGU San Rafael ang nag-offer sang reward money nga 20,000 pesos sa makatudlo sang lokasyon agod madakpan ang suspitsado nga nila.
2: Centro!
0: Ay, di amakon mo, pabudlayan mo pa imo yung polis. No? Pabudlayan mo pa ya, pabutang mo pa sa alang-alang ya ang polis ang San Rafael. Ilabi na ang on duty at that time. And ang hepe, natural eh. No? Manyagi kay matawhay nga... Why kasang ang libog mo sa kaso mo lang gindugangan mo pa, no? So sa mga pumuluyo da nga nagapamati sa aton sa barangay Arifdip kag sa kaiping sa nga mga barangay especially sa pamilya man, di dapat siguro i-kumbinsihon nyo kung nag-communicate sa inyo ang sospitsado

0: dapat kumbinsihon nyo na yung mag-surrender sa pulis.
1: Sentro! Sentro!
0: Arasali niya ta si pulis sa Lieutenant Francis Carona, ang hepe sa San Rafael Police Station. Sir, good morning. Si Katropang Mario Hilongo, live kita sa XFM Iloilo.
2: Yes, sir. Katropang Mario, sir. Good morning.
0: Yes, sir. Thank you sa time, Police Lieutenant Francis Carona, sir. Maybe no, sa latest, sir, balaan ko daw halin pa kagabi, nga way ka mo tulog, nagapatunog, nagapaulan ka mo subong. Maybe no, sa latest information nyo, may kang tanan siling pagpalagyo ni alias Gerald, sir?
2: That's correct, sir. Oh, way pakita ka tulog ang tropa natin right now, but still niya ongoing natin operation. And may mga target sa kagabi, na-spot na kita natin ang target natin sa area dito. And then, na-continue man natin na follow-up.
0: Pero sir, as information nyo, sir, why pa siya makagwa sa area? Nga kung sa din dito siya nagpalagyo, sir?
2: So far, though, wala pa kayo. May mga tracking kita. Ara lang siya, nagpanawag pa siya sa kay Lulay, sa gabi.
0: Mm. So meaning, ang Lula niya, may communication sa iya?
2: Well, possible siguro, or actually, nanawag lang siya through way sa kasulot sa kudal.
0: Mm. Nanawag lang siya. Ang pagpanawag niya, ano, cellphone o panagbalay lang?
2: Hindi, panagbalay lang din siya.
0: Panagbalay lang, okay.
2: Verbal lang, kaya way sa cellphone.
0: Oo. Pero ang suspect ni sir, ano, may mga pamilya sa palibot, magluwas sa lulaya, no?
2: Oo, damo pamilya, sir, sa alis dit.
0: Mm, okay.
2: Ina-encourage man natin ganyang pamilya, nga buligan nila kami. So,
0: Ang pamilya, sir, cooperative man?
2: Yes. Ang?
0: Ang pamilya, cooperative man sa inyo?
2: Oo, so pag cooperate man sila.
0: Oo. Sir, i-confirm ko lang, is it true nga may ara sa ginhatag na kantidad ang LGU as a reward money sa makatudlo sa lokasyon ni alias Gerald, sir?
2: Yes, so far initially yan muna nag-promise ang ating local government unit na mag-provide, no, sa past assistance sa sino man makatudlo sa ating preso o kung makadakop man.
0: Pila ang ginhatag na reward money, sir, sa LGU? Ang ginpromesa nila?
2: Initially, 20,000 to 50,000 depende sa feed information or kung sino makadakop siguro. Driver, 50,000 natag niya.
0: Oo, 20 to 50,000.
2: Oo.
0: Okay. Si Mayor Gidya mismo, sir, ang nag-commit nga mahatag ang LGU.
2: Yes, LGU.
0: Oo. Sir, siguro, chimpo man nga para makapanawagan ka, sir, no? Sa mga pumuluyo da, kag sa possible nga makahatag sang impormasyon sa aton sa nga mga sa inyo sa pulis, no? And sa mga kautoran naton sa possible nga lokasyon ni alias Gerald, may gusto ikaw, sir, nga mensahe nga ipalabot kay alias Gerald?
2: Well, sa aton pumuluyo sa San Rafael, ginagangyo gid kami sa aton pumuluyo, especially sa iyang relatives o kung pamilya niya sa palibot. Mabuligin niyo kami para nga mapasungka natin yung si Gerald. So that nga maatubang naman ang kaso niya. So ang aton na PNP, willing din magbulig man sa iya regarding sa case niya. And then ang LGU na promesa man na magbulig.
0: Okay. Pero why pangit so far, sir, sa surrender filler, no? On the parts ng suspect?
2: So far, wala. Pa ito ka-istorya daw. Ay pa siya ka-istorya sa pamilya yung gidabi mo.
0: Mm. Okay. Pero may mga communication naman ka mo sa parts ng pamilya?
2: Na-communicate na kita sa tatay niya kag ang pamilya niya.
0: May information kita. Sir, daw makadto dira si IPPO Direktora Salan sa inyo, sa area?
2: Yes, initial information, makadto siya.
0: Oo. Sige, sir. With that, Police Lieutenant Francis Carona, ang hepe sa San Rafael Municipal Police Station, may panitulog kag kapoy panihalin kagabi, nagpatunog kag nagpaulan. With that, sir, thank you. Hindi na ako magpalawig pa. Salamat, kid, sir, and maayong aga.
2: Yes, sir. Mayang aga man. Go, welcome din.
1: Sentro!
0: Nabatian, mga katropa, ang hepe sa San Rafael Municipal Police Station, Haiti. Why pa to ka tulog?
1: Sentro!
0: No? Nagpatunog, nagpaulan pa to kagabi. No? Sa paglagas ang suspect na si alias Gerald.
1: Sentro!
0: Yan ninyo man lang ni Police Captain or ni Police Lieutenant Francis Caruna nga ti sa pamilya buligan ang pulis, no? And sa mga pumuluyo man kalakip na sa kay Gerald mismo eh, no? Nga nagapanawagan ng hepe nga mag-surrender ka na.
1: Sentro.
0: Nga pagpabudlayan lawas mo. No, kay ti ang pagpalagyo ti hasta gidabi diin katropan diyan ang pagpalagyo.
1: Sentro.
0: Magluwas nga gakitid ang dalan mo. Ah, di ba katropan diyan ray? No? Gakitid dalan mo. Ah, naku pa nga problema mo. So, gin-confirm ni Police Lieutenant Tagarona ang 20,000 to 50,000 pesos nga reward money nga ginpasalig ihatag sa LGU sa San Rafael sa makahatag sang impormasyon kag possible nga pagkadakop sa kay alias Gerald ang suspect nga may kaso nga rape matapos ginfailan ini siya sang familia sang victim.
1: Sentro. Sentro.
0: Last 11:21 nga aton oras katropan dyan rin kadasig sa nga aton oras bago lang daw nag-igham lang ko katropan dyan rin last 11:21 na no? Mabray kami hindi katropan dyan rin sa aton nga pagbalik dugang pa nga mga balita kaga impormasyon aton nga pagatalakayon oy sa mga SK and barangay officials mayo nga balita sa inyo ning iban ang iban siguro katropan dyan rin ni ang yuhon labot sa dalunggan.
1: Sentro.
0: Rina. Aprobado na sa second reading sang Senado.
1: Sentro.
0: Ang 5-year nga term sa mga barangay kag sanggunian kabataan. Nga libre naman eh.
1: Sentro.
0: Nga paldo naman eh dugangan talon sa landbank. Dugangan talon sa landbank. May may extension, ha? Pero second reading pa lang sa Kongreso, ya. Sa Kongreso, aprobado na sa third and final reading. Pero sa Senado, may mga opposition gani, no? Ara pa lang sa second reading.
1: Sentro.
0: May mga nag-oppose kapon. Hindi man sila nga nag-oppose pero may why nagpabor nga i-extend ang term of office. Pabor sila sa 5-year nga term of office sa mga barangay officials pero ga-oppose sila sa pag-postpone sang election. Ang Iban Sinite, kamusta ang inyong kadlaw astas lunggane, no? Sige lang, balikan ta na sa aton nga pagpangalagad kagang parte sa barangay tiring ka maayos ang dalan sus Maria Kagusip Santisima. Wala rin ka mo sa may nakita ng mga lugar nga pwede kabkabon.
1: Sentro.
0: Wala ganit sila naton. Sa aton nga matagpanamati, daw pigado na ang asfalto. Islanta naman simento para paldo. Na? Balikan ta na sa aton nga mga tagpanamati. Ang parte sa pag chug naman sang kontraktor sang DPWH sa dalan mayor nga dalan national road no sang sakop sa barangay Tiring sa Banuasang Kabatuan no te okay lang kamo te paldo naman ino balikan tani sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton nga mga commercials. So please stand by.
3: Kidney problems ba? Udi kaya diabetes, hypertension, uba ka naman heart problems. Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Sundown Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
4: Sundown Gold Coffee Coffee Mix. Nag-cafe ka na? Nagkaganda ka pa? Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
7: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, May Lutein at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: X. X.
14: FM.
13: X. FM.
15: Yes, to health.
16: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama ang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong uri ng karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
14: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
18: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ayun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
14: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
17: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito, nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit, papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
14: Kape na may natural energy boost.

0: tiga.
1: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to health!
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:33 sa aton oras sa pabalik sa aton nga pangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Good morning anay, happy listening lang. Salamat gid sa pagpamati kay Rosemary Bagaforo Bailaran. Also good morning man, happy listening kay Kagawad Alana Ilanggos. Kagawad, kamusta na ang barangay Kalaparan? Kamusta si Kagawad Tony Itoriaga? Ente natural ang mapisan nga barangay Kagawad, mga mapisan nga barangay Kagawad niya. Sa barangay Kalaparan, Kagawad Rodrigo Montaño, no? Kay Sir Busayong, da good morning, happy listening lang. Kuna mga mapisan nga mga barangay Kagawad. Kung sa mga koneksyon non subong wa gidya kulba. Sentro. Sa sentro. And good morning man, happy listening sa kay Paring Boy. Da pangapito siya subong sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Sige ka pangapi ko di pre sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen sa maulanon nga chimpo. Pero sige nga, why galing turbo?
1: Sentro! Sa sentro!
0: Sige lang pre ah. Kung makachansa ka makadalikyat ka to sa klinik, hambala lang si Kagawad Helen Mortel da. O ni si Kagawad Helen Mortel ba? Muna nga mga Kagawad, yas barangay nga dapat kuna kuya butante.
1: Sentro! Sa sentro!
0: Si balik ko niya sa pwesto. E number one ko pa. No? Kaya nga ah. Mga masaligan nga mga Kagawad, way kulba kung may eleksyon nun, subong. No? Sa aton sila nga mga tagpanamati. Kaya, Kagawad din Mortal na good morning. And also sa mga katropa naton, da ka mga barbero, sa Vince Barbershop. Kita nyo si katropan dyan. Kasi nga, maagi ko to kay mapagunting mangko para magwapo mangko. Garantisado na yung katropang dyan, Ray. Aradang mga katropa naton ng mga barbero sa Vince Barbershop and sa mga personnel sa Crazy Crunch. Si Bao! Si katropang Jim Boy Belches mo, ya boy! si Jim Boy ni ma kondayon tani boy daw laban-laban daw laban-laban daw dala kagit boy mo. No? Oh, kay Jim Boy Belches Muyada, good morning sa kay Tatay Junior Villases and Team ML sa Sook Arevalo, good morning. Happy listening lang kay Apple Taasan, good morning man sa kay Norudy, kay Benji Pareño, Maribik Pareño Taasan sang Barangay San Pedro Molo and sa Taasan family sa Tulunan South Cotabato, good morning. Happy listening. Kagadira sa Macor Merchandising and Service sa Haro. Good morning. Kamonitor gid sa aton nga pagpangalagad. Kay Sherwin Marcoe, good morning. And sa Sipeda Sipeda Line Family sa Zone 1 Tubungan. Alin sa kay Apple Taasan. Kay Grace Ledesma, Asia Ledesma, Angeles Taasan Ledesma sa Zone 2 Tubungan na Iloilo. Good morning, happy listening. Sa mga taga Maymay, bukuhan da, kamusta ang nagapabuka da?
1: Sentro!
0: Ay, nung-nunong sa kanya, nung-nunong! Ano, dapli mo da nung-nunong sa mga nagapanyaga da sa nunong's eatery? Diri na nga, sa likod na mo, no? And diri man sa kainang May sa atubang sa Shopee Hub. Kay nung Lidoy sa Liday Store. Da, good morning. Happy listening. Salamat kin sa pagmonitor. Sa guardhouse, gali! Sa quarry taxi, no? Nga nagapamati kin sa aton. Kamusta ang aton sa nga mga katropa nga mga drivers da, no? Sa quarry taxi, may nga lang to ligagin na message sa akon si katropang Rodolfo Dilapos mo. Ang pangalan niya to si Eric Panadero kag si Noel Intrepido, no? Duha ka mga security guards ang quarry taxi da sa Mandoriao sa aton sila nga mga tagpalamat. Ilingabahin sa aton nga pagpangalaga, nagkaulan-ulan subong, baw sa aton nga mga katropa, nag sa mga may ginkantuan, nagbalon ka mo sang payong da, budlay, sumumagkabalatian ka, no? Kapin pa sa mga mahina ang immune system. Dapat pabaskugon ta nga ton nga immune system, tumar kita sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule, upda na ton sang Santo na Vitamin C, kaga Premium D3. Mga suplemento nga protection sa aton nga lawas, ilabi na sa subong nga naga ulan-ulan, di ba maintindihan subong ang chimpo, no? Oh, mayara nga gulpi lang magtupa ang ulan, kanami man sang init, gulpi lang mag-ulan. Kung mga mahina lang immune system mo sini, laban-laban balatian gini ang gwa mo, no? So sa aton sini nga mga tropa, prevention is better than cure. Tumar kita sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule, kaya ang Santo na Plus Gold Herbal Capsule suplemento nga makabulig agud nga mapabako na aton nga ikaayong lawas. May mangustin, may ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina para malikawan naton ang mga pagtubo sa mabukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pa nga mga balatian. Opda naton sang Santo na Vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sa naton nga immune system and the Premium D3 nga may kapasidad nga patyon niya mga bakterya o kung viruses nga ara sa aton nga lawas. So tumar kita sa aton sining mga taga palamati para mapabaskog ta ang aton nga ikaayong lawas, kay prevention is better than cure.
1: Centro.
0: Kalaton sa mga butika sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika, no? Sa aton nga mga katropa. And sa tanan-tanan nga mga butika, bisan din ang mga butika, available ni ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Pwede man kamo makakanto da, kung makachimpo kamo, kanto kamo sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. May libre pa na nga konsultasyon at lawad-law ara si Dr. Impinado, aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Tuduan ka mo da kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala ka mo nag-aayo sa inyo sa nga mga balatian. Tuduan ka mo sa pagabulong sa mga natural nga pamaagi and dira nyo man mabakal mga dekalidad, garantisado kang epektibo ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katrop. Bukas sila dahilin Domingo, tubtob Biyernes, las 9 sa aga, tubtob las 5 sa hapon. Digadig, pwede mo kamo makakontakt sa cellphone number ni Dr. Impinado sa 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396, mga katropa. Araman na si Ma'am Gina Impinado kag si Ma'am Isen Malio Estrera nga mag-assista sa inyo, mga katropa. 11:41 ang aton oras, siling ni Jim Boyce nga nagapamati sa imo si Taktak aka Jeffrey Muya, kagkaya nanay pudang sa Zone 1 Boulevard nga nagapamati gid subong. Sige, boy, good luck ha, kay Jimboy Belches Muya sang Suok Arebalote. Sa mga taga Suok da, kasi lipatan nyo si Jimboy. Kay Apple Di Up Tabataasan sa Three Wheels Travel and Tour sa Iloilo City nga nagamonitor gid sa XFM Iloilo. Sige, 11:42 ang aton oras sa diris aton nga pangalagad. Sa iluhan ta ang aton sinidugang pa nga mga balita kag impormasyon, mga katropa. Isyuhan ta ang isyuhan. Sa iluhan ta katropa Jan Ray, ang ano na tabo sa taga DPWH man. Why nagid sang may makita kamo nga parte sa tertiary distrito? Wala yung kamo sa may makita nga parte sang dalan nga guba nga ang maayong karsada, no? Sunod sa mga pumuluyo daw kaayad pa man, mga comment gani sa Facebook sa pagpost nato, sige, daw kahamis pa man daw kahamis pa man sang asfalto, no? Sa dalan dira sa portion sang National Road sakop sang Barangay Tiring ang ginbungkal di kahapon, ginpost ni naton, no, sa aton sining Facebook page sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Matapos nga nalabayan ni katropang Jan Rebertis kag may mga nagamuno sila nila, kanami pa man sang dalan, no? Kay ang sitwasyon sini, do four lanes ni katropan diyan kay no? Four lanes ang two lanes pa kadto sa poblasyon sa Banwas ng Kabatuan and two lanes man pabalik pa kadto sa direksyon sa Santa Barbara or mapakadto mapa bypass road sa airport. Ti ang tunga sina ang magtimbang yang lane simentado na daw siguro kung di ko magsala party na sang road widening. And then ang sa tunga asfaltado. Pero ang aspalto, ti ayad-ayad pa eh. Kung ikumpara mo sa iba nga mga parte sa dalan, siguro nga makita ta nga need na nga i-repair.
1: Sentro! Sentro!
0: Diraya, ayad-ayad pagidya, hamis-hamis pa, kung sa mga pang-itsurahon pa, guwapa-guwapa ta! pero again, bungkal na.
1: Sentro! Sentro!
0: Why naging duro butangan sa nga budget ang DPWH, no? Anong sakop sila dira katropan dyan, Rayman? Anong engineering district? Fourth engineering district? Sakop na da? Daw, kung di ko magsala, daw sakop na sila sa pututan mo. Daw, pati Dumangas, guro, kung di ko magsala ay sakop na sila dira. Dira nga area. No? Basta sakop na isang third district.
1: Sentro!
0: Sa nakita naton kaina sa ginsend ni katropang Johnson Crisostomo ang budget, no? Are pakita tabla sa aton sa ringamatag parmati katropang Janrey, pakita na may palihog ang ara-ara-ara baw, katanda kay katropang Janrey. Amo na yung nauyunan ko sa imo katropang Janrey, kay katanda iya sa imo sa tanan nga bagay, bisan dulom iya tanda ka mo. Ang dulom-dulom yang kagabudlay-budlay ya, kuha mo pa iya mo.
1: Sentro! Sentro!
0: Are, this is where your taxes go. Logo sang DPWH, tapos ano naman, BIR, kag DBM siguro ni, no? Sa ato naman tagpalawati, nakabutang. This is where your taxes go. Name of project. Reconstruction to concrete pavement. Ambal ko gisi mo katropan dyan, Ray mo. Ambal ko gisi mo, hindi bla? Anong caption na to ganiya? Daw pigado ang asfalto, ilisan ta siminto. Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa matabos na sa iban, pagkatapos siminto, i-overlay ta sang asfalto. pero ang title, ang name of project, Reconstruction to Concrete Pavement, Iloilo Capiz Road, Old Road. No? Ang name of contractor, Vinlex Construction. Date started, July 27. Ba? July pa galing na nagsugod, ah?
1: Sentro! Sentro!
0: Tay Subola nila daw, kapula nila, tugin ng sugdan. Katropan dyan, rin, no? Kapula, no? Ang contract completion date sa December 28, 2026.
1: Sentro! Sentro!
0: Implementing office. Iloilo DPWH 6 District Engineering Office, Pututan, Iloilo. Ang budget tumataging ting na 20,742,536.41. Sa ano gani, sa mobilization pila gani, 15%, no? 15% pag chug-chug mo pa lang, pakita mo da 15% na or 10%. Tay sa 20 million mag 15%, butang mo 10% katropan dyan. Ray, mga pila naman. Kaya doon sa ato nga doon, ikaw lang iamayad ayad sa map.
1: Sentro! Sa sentro!
0: Saka nami sang asfalto, ilisan ta sang siminto. Kay ti bakod ko nung siminto mo. Pero ang ibang sinaginahin mo, tapos ang siminto, sampawan ta asfalto. Sa mga taga kagadi PWHT, need na gid manahaw? Kay kung pamangkuton tatong mga pumuluyo, okay, nakatropan dyan, Ray, sila nila, ito kanami pa man, no? Do kanami pa man sang asfalto, sa aton nga mga tagpanwanti. Inaya sa pananawan sa aton nga mga pumuluyo dito, ha? Ang daw ka ayad-ayad pa man kag especially sa mga nagalabay sa lugar, no? Sa aton nga mga tagpalamati. Te. Oh. Ginkab-kab ni kapon, ginumpisan kapon ni. Eh. Kay natingala damo sa natingala, nga sige no kana mayo pa man. Oh, why na gyud sa may nakita ang taga DPWH or any official man nga nakadira sa nga lugar, no? Kay tingod-tingod na magsala ang budget sa national government katropan dyan, Raymo. No? National government. Ti amugin man na. Do ka maayo pa man.
1: Sentro! Sentro!
0: Do ka maayo pa man. Gin isla na. Inaya palamang kutanon man lang ah. Na palamang ko tanon nga ti amo ni diferensya sa aton kaysa kadamo sa mga dalan nga dapat i-repair, dapat simentohon, dapat obrahon ang mga maayad-ayad pa nga parte sa dalan gubaon naton. Amo niya daw dire kitaya expert sa mga katulad siniya sa aton nga mga tagpanamati. Ha? Daw dire kitaya expert sa mga dalan ngayon ang basta lang nga makaproyekto ah. Para nga makita nga kunoabi may proyekto ng aton nga gobyerno. No? Sa ato na mga tagpalamate.
1: Sentro! Sentro!
0: Tapos bisan ng ayo pa, no? Gubaon tanay kay may budget mo.
1: Sentro! Sentro!
0: Nakon mo bala 20 million bla? 20.7 million ang budget para sa pag repair, reconstruction from asfalto himoon ta nga simento. Eh, abe, sa aton nga mga taga palamati, no, sa aton nga mga kautoran, te, okay lang? Te, ang ibanda na gambal natin, pilatonda. Why nagid sang ano ha? Why nagid sang dalan nga pwede butangan sa nga pundo da sa third district nga ang reaction niya sa pumuluyo kasi ka ayad-ayad nga dalan gin bungkal kag islan sa nga simento.
1: Sentro.
0: Te, sa taga DPWH, no? Tistingan ta kaga labot. Sinong engineer sa ano man? Sa 6th Engineering District sa Pututan man. Nga sakop ni ang area nga ni.
1: Sentro!
0: Sa ngayo kita abis ang katagan kung paano nag-come up nga dira ang proyekto. Oo. Oh, no?
1: Sentro!
0: Mas 11:52 ang aton oras sa aton nga pag pangalagad. Daw askad tuton lang ko katropan dyan, Ray. No? Daw imbes nga ang blood pressure kaya katropan dyan, Ray, yan normal yung blood pressure ko mo. Pero kung magamunin nga klase sa sistema, daw high blood on ka. Ay tuntuod man, ang na kong kaisa, hindi mo mabasol ang aton nga mga kauturan nga ang DPWH ginabansagan nga damo proyekto, bisan maayo pa ang dalan ginaguba kay islan sang bag-o pagid. Na? Damo proyekto, pero way kahumanan.
1: Sentro!
0: Kung mahumaan man, dugay-dugay lang. Te, kung si katropang Bea pa, sinya, te, pilang inyo da? Pilang inyo da?
1: Sentro!
0: Sileng,
1: sentro!
0: Kung kaya tropang biyaya, tiway kita da, ti ako niya, ti pilang inyo da? Na? Reverse pa? Then sa mga taga DPWH, 6th Engineering District, kayo daw pututa ng ilang opisina. Naman ko itong tabi, paano nakakame up nga doon ka maayo pa man? Sino ang nagingyo sa proyekto? Okay, ito yung mga muna nga mga proyekto, dapat may koordinasyon ni sa LGU, katropang Jan Remo. No? Tinyo dalan, ganito, nagligad to, smooth ganito, why no? Galikit yato ya, barangay road to, area national road niya.
1: Centro! Centro!
0: Last 11:54 ang aton oras, daw lang langon ko sa Chimpo, katropang Jan Remo. May isa pa ko di tani ka topiko parte sa barangayo ang pag-approve sa Senado sa second reading kag ang update ba masubo man ni natabo kagabi sa isa ka barko to sa Curon Palawan kadto pang Jan Remo. 5 ang patay tapos may 42 nga mga survivors and according sa report kada may missing pa. Ang trahedya nga nga natabo kagabi, nasunog ang barko nga may biyahe Metro Manila, Coron, sa aton sa rin nga mga tagpalmatiti. Ang latest nga report, 42 ang na-rescue, 5 ang napatay sa natabo nga nga trahedya. Ang pagkasunog sang MV MV John Aster sa Coron Palawan, no? Makita nyo da sa pag-responder sa taga Philippine Coast Guard agod nga mag-conduct sang search and rescue operations pero may mga napatay gid, no? 5 ang patay and 42 ang survivors ni mga katropa sa natabo nga trahedya sa kadagatan sa Coron Palawan. So more update, bantayan, sundala ninyo, pinagi sa pag-like, share, and follow sa aton nga Facebook pages, ang XFM Radio Patrol Iloilo, and XFM Iloilo 100.7. Pwede na ta oras, no? Sa subong at chimpo ka namin ipangapi, katropan dyan rin. Tapos panyaga, mga pita katropan dyan rin. Mga pe, kita sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen para magapabilin kita nga gwapo. Ay, piyesta gali. Subong ito pa dyan. Ray sa Kabatuan. Damo piyesta subong Kabatuan. Ano pa? Lambunaw, no? Lambunaw. Ano pa, gid? Gimbal. Gimbal kag ahoy. Basta damo na silang upot.
1: Centro! Centro!
0: Basta sigurado Gimbal, Kabatuan, and Lambunaw. Piesta sa buong te.
1: Centro! Centro!
0: At naman dyan, remisan salad-salad na lang ako niya. Okay na ko ah. Sige, kay Y na ta oras. It's Turbo Time na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maga kaglabuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ng labing-labing kemisis magtumaras ng isa kakapsula, kay sigurado nga mas manami, kag mas mabakod ang inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa atong technical partner, katropang Jan Ray Bertis para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hinonggo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa,

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft.

0: walang pain. Fast and safe. Systopain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Makalates na ko.
0: XFM.
2: Patropa mo.
1: Exciting.
3: Mga katropa. Excited.

0: Ang mga paunang headlines, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City ngayong araw.
1: Headlines. Bureau of Immigration kinumpirma ang pag-alis ng Cayetano sibling sa bansa.
0: Headlines. Sandigan Bayan pinadetine si dating House Speaker Martin Romualdez dyan sa Quezon City Jail. Headlines.
1: Pagkaka-admit ni Romualdez sa ospital, hindi emergency ayon sa attending physician sa Sandigan Bayan.
0: Headlines. Kamara target ipasa ang 2027 budget sa Oktubre 9.
1: Indaysara Movement, igirit na dumarami ang sumusuporta sa pangalawang pangulo sa kabila ng kinakaharap nitong mga kaso.
0: Headlines. 2 days wellness break para naman po sa public school teachers, ipatutupad na sa susunod na linggo.
1: Headlines. Balitang regional, barko mula Maynila na sunog malapit sa Coron, Palawan. Bilang ng mga nasawi, umakyat na sa 5, 42 naman ang nasagip.
0: Headlines. Balita international, Norway, King Harald V. Inihatid na po sa huling hantungan.
1: Headlines. Sa balitang showbiz, Sheena Halili nanganak na sa kanyang third baby.
0: Headlines. At sa sports, Ganma Crane Thunders tinalo ang Libanga Hokkaido sa B-League Manila Games.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalina po ng Webes sa 10 Setyembre 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin din po sumasay nyo sa iba't ibang XFM stations sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, pinangunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang Luzon Economic Corridor Investment Forum. Ngayong araw yan dito sa Taguig City, katropa, para palakasin ang infrastructure at makahikayat ng mas maraming foreign investment sa Pilipinas. Dinaluhan po ang forum ng nasa 600 investors, industry leaders at senior government officials mula sa Pilipinas, United States at Japan. Nakatoon ang Luzon Economic Corridor sa pagkonekta sa Subic Bay, Clark, Manila at Batangas para mapabilis ang transportasyon, negosyo at paggalaw ng mga produkto sa Luzon. Tinalakay din sa forum ang mga oportunidad sa transportation at logistics, energy, digital infrastructure, advanced manufacturing at iba pang proyekto na maaaring lumikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Layunin po ng partnership na palakasin ang supply chains at suportahan ang mga pangmatagalang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
1: 4 na individual ang inaresto matapos ang isang lightning rally sa harap ng hotel sa BGC Taguig City kung saan ginaganap ang Luzon Economic Corridor Investment Forum na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga. Ayon kay Southern Police District Deputy District Director for Operations Colonel Robert Baisa, 16 na pulis ang umano'y nasugatan sa insidente. Sa nasabing ulat, nagprotesta ang mga ralista upang tutulan ang umano'y ang US-led initiative na Pax Silica. Samantala, sinabi ni Lipton na layunin ng Luzon Economic Corridor na palakasin ang koneksyon ng Subic, Clark, Manila at Batangas.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, pinangunahan po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. din yung ikawalong meeting kasama naman ang Private Sector Advisory Council o PSAC Infrastructure Sector Group dyan sa Malacañang. Tinirakay sa pulong ang hakbang para palakasin ang mga infrastruktura laban sa baha, bagyo at iba pang epekto ng climate change. Kabilang sa mga panukalang paglilinis at pagpapaluwag sa Manggahan floodway at pagtatayo ng Paranaque spillway para makatulong sa flood management. Tinalakay rin ang paghahanda ng bansa sa tagtuyot at pagpapabilis sa mga proseso para mas mabilis na maitayo ang mahalagang water infrastructure projects. Layunin po ng hakbang na magkaroon ng mas ligtas at matibay na infrastruktura at mas mahusay nga na paghahanda ng bansa sa mga sakuna.
1: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nasa labas ng bansa ngayon ang magkapatid na sina Senator Salan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Ayon sa BI, walang hold departure order o anumang record laban sa magkapatid na maaaring pumigil sa kanila pag-alis ng bansa. Hindi naman ibinunyag ng BI ang detalye ng kanilang biyahe kabilang ang destinasyon at itinerary dahil sa mga patakaran sa ilalim ng Data Privacy Act. Si Cayetano ay inimbestigahan ng National Bureau of Investigation at Office of the Ombudsman huwag na inang umano'y irregularidad sa pag-host ng 2019 Southeast Asian Games. Wala namang ibinigay na pahayag ang BI kung kailan nakatakdang bumalik ng bansa ang magkapatid na Cayetano.
0: Si Senator Panfilo Lacson ay ginit naman na hayaan muna na magpahinga si Senator Alan na Cayetano. Petro pa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Report.
3: Hindi pa umano issue sa ngayon ang pagpunta sa ibang bansa ni Senador Alan Peter Cayetano ayon kay Senador Ping Lacson nitong Huwebes, September 10. Ayon

0: Tano at sasawang si Taguig Mayor Lani Cayetano, lalo na kung health-related ang kanilang biyahe sa Singapore. Nitong Miyerkules, kumalat online ang mga larawan ni Cayetano sa NAIA Terminal 3 kung saan nakita siyang nakapila para sa Singapore Airlines flight, bagay na kinumpirma ng Bureau of Immigration. Samantala, iniimbestigahan si Cayetano ng FBI at Ombudsman kaugnay ng umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Patuloy rin ang fact-finding investigation ng Ombudsman sa mga aligasyon ng irregularidad sa flood control project sa Taguig na inireklamo ni Lacson. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Hindi nakadalo si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig ng Sandigan Bayan ngayong Huwebes kaugnay ng kanyang kahilingang manatili sa ospital. Ayon sa Philippine National Police, may medical certification ang kampo ni Romualdez na nagsasabing hindi siya fit bumiyahe palabas ng ospital para sa personal na humarap sa korte. Sa ngayon, nananatili si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City dahil sa mga iniulat na sakit sa puso at utak. Inatasan naman ng Sandigan Bayan ang kanyang mga doktor na dumalo at magbigay ng testimonya tungkol sa kanyang kondisyon. Nasa kustodiya ng PNP si Romualdez matapos ipatupad ang arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng 7.4 billion pesos non-bailable plunder case.
3: Inatasan po mga katropa ng Sandigan Bayan ang Bureau of Jail Management and Penology na ilipat at i-detain bilang detention prisoner sa dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng 7.4 billion pesos non-bailable plunder case. Ang commitment order ay nilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan at ipinadala sa jail warden ng Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Itinakda rin ng korte sa September 14 ang arraignment at pre-trial ni Romualdez. Samantala, hinarap naman ang Sandigan Bayan ang usapin sa kondisyon ng kalusugan po ni Romualdez na kasalukuyan nakakonfine pa rin sa Cardinal Santos Medical Center. Hiniling ng mga prosecutor ng Office of the Ombudsman na masuri ng independent doctors ang kanyang kondisyon at muling iginiit ang pagtutol sa patuloy niyang hospital confinement.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ng isang attending physician sa Sandigan Bayan 3rd Division na hindi isang emergency case ang pagkaka-admit sa ospital ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa doktor, direktang naka-admit si Romualdez sa ospital at hindi na dumaan sa emergency room. Hinihayag din ng doktor na hindi niya personal na nakita si Romualdez nang ihanda niya ang certification para sa dating House Speaker. Anya, hindi umano siya pinayaga makapasok sa silid ni Romualdez dahil hinarangan siya ng isa pang doktor.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, iginiit po ni Senator Dante Marcoleta na maaari pa rin siyang bumoto bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit siya ay nakakulong dahil din sa kasong plunder. Sa liham kina Senate President Sherwin

0: kasong kinakaharap. Samantala, dumalo rin sina Marcoleta, dating Kongresista Mike Defensor sa Sandigan Bayan kaninang umaga para po sa bail hearing. Kaugnay ng plunder case na maeligasyong pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donations noong taong 2025.
1: XFM News Nationwide. Nanindigan ang founder ng Indaysara Movement Philippines o ISMP na si Daniel Nobleza na hindi umihina ang kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng impeachment proceedings at mga kasong kinakaharap nito. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Nobleza na sa halip na mabawasan, patuloy pa umanong dumarami ang mga sumusuporta sa pangalawang pangulo sa bawat umano'y pangigipit at batikos laban sa kanya. Tinati ang mahigit 800,000 warm bodies na umano ang miyembro ng kanilang grupo mula nang mabuo ito noong 2022. Hanya malaking bahagi rin ng kanilang supporters ang tinatawag na silent supporters.
2: Kada paninira, kada pangigipit kay VP Sara o sa pamilya Duterte, mas lalo pong dumadaming gustong sumama sa Indaysara ng movement.
0: Mm-hmm.
2: So kami po talaga ay natutuwa at nagpapasalamat sa tiwala po ng mga kababayan natin. Kanya. At ito nga po, yung recent nga po na paglabas nga po ng warrant of arrest sa RTC ng Quezon City, maliwanag naman po na talagang may panggigipit na po talaga. Alam naman po natin, sir, na ang mga Pilipino po, noon pa po kahit sino po mga nag-aaral sa mga pag-uugali ng mga Pilipino, ang mga Pilipino po ayaw po niya na inaapi po yung kapwa niya Pilipino.
1: Sa kabila ng mga kinakaharap na legal at political challenges ni VP Sara Duterte, sinabi ni Nobleza na mananatili ang kanyang panig sa Indaysara Movement. Hinihayag din niyang dadalo ang kanilang grupo sa pagharap ni Duterte sa Quezon City Regional Trial Court sa Biyernes upang ipakita ang kanilang suporta at iparamdam sa pangalawang pangulo na hindi siya nag-iisa sa gitna ng mga hamon.
3: XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita, mga katropa, posibleng simulan po ng Senado sa susunod na talakay na ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Senator J.B. Hercito, maaaring ganapin ang budget hearings mula Lunes hanggang Miyerkules. Layunin po ng Senado matapos ang committee report sa Nobyembre upang hindi mantala ang pagpasa ng pambansang budget. Kasabay nito, nagpapatuloy din ang mga pagdinig ng Finance Committee sa mga ahensya ng gobyerno kahit nakatakda na rin humaba ang mga pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Duterte pagsapit na Oktubre. Sinabi po ni Hercito na kailangan ituloy ang budget deliberations para matyaka na papanahong pagpasa ng 2027 GAA o General Appropriations Act. Kabilang sa masusunod na pagdinig ang budget naman ng Judiciary, Department of the Interior, Department of Transportation at iba pang ahensya ng gobyerno.
3: XFM News Nationwide.
1: Target ng Kamara na maaprubahan sa ikatlong pagbasa ang panukalang pambansang budget para sa 2027 sa October 9. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Romeo Momo Sr., natapos na ng komite ang mga pagdinig sa panukalang budget nitong Martes. Dahil dito, magsisimula naman sa susunod na linggo ang deliberasyon sa plenaryo o talakayan ng buong Kamara sa panukalang pondo ng gobyerno. Sinabi ni Momo na nasa tamang schedule ng Kamara para maipasa ang General Appropriations Bill sa ikatlong pagbasa bago matapos ang sesyon sa October 9. Layunin ng mga pagdinig na masuri kung paano ilalaan at gagamitin ang pondo ng gobyerno sa susunod na taon.
3: XFM News Nationwide.
0: Magkakaroon ng dalawang araw na wellness break ang mga public school teachers sa September 14 at 15 ayon po sa Department of Education. Sa ilalim ng DepEd Order Number 009 Series of 2026, hindi required ang mga guro na pumasok sa meetings, trainings, school activities o magsasagawa ng anumang official work sa dalawang araw na yan. Layunin po ng wellness break na bigyan daw ang mga teachers ng panahon para mapagpahinga, makabawi ng lakas at asikasuhin ang kanilang mga personal well-being. Inatasan din ng DepEd ang mga regional offices, division offices at paaralan ay galang ang dalawang araw bilang tunay na break para po sa mga guro. Hinimok din ang mga school heads na maiayos ang schedule na mga gawain bago at pagkatapos ng wellness break para hindi maapektuhan ang layunin nito.
3: XFM News Nationwide.
1: Pagtaas ng bilang ng biktima ng bullying sa mga estudyante kinababahala. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Live!

0: Asambila ng mga estudyante Pilipino na nakaranas ng pambubuli sa paaralan noong 2025 kumpara noong 2022 ayon sa resulta ng Program for International Student Assessment o PISA. Batay sa datos, 47.2% ng mga mag-aaral ang nakaranas ng bullying noong 2025 mula sa 15.7% noong 2022. Kabilang sa madalas na insidente, ang pangungutya, pagpapakalat ng chismis, pagbabanta, pananakit o pagtulak at pagpo-post online na nakakasakit o nakakahiya na impormasyon na walang pahintulot. Patuloy naman binibigyan diin ang kahalagaan na mas pinaikting na hakbang upang matiyak ang ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Para sa Magkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo katropa sa iba pang XFM stations. Makinig po kayo sa amin sa XFM 102.4 Rojas, Palawan, XFM 98.5 Nara, at Solid FM 95.5 Puerto Princesa.
1: Balitang regional.
2: Sa Palawan po tayo, barko mula Manila nasunog malapit sa Coron, Palawan. Bilang naman nasawi, umakyat na 5. 42 naman ang nasagip. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
3: Limang individual na ang kumpirmadong nasawi nang masunog ang MV June Aster sa karagatang sapop ng Coron, Palawan kagabi, September 9, 2026. Ang bilang na ito ay mula pa kagabi, dapong alas 11:10 mula kay Commodore Noemi Cayabyab, spokesperson ng Philippine Coast Guard. Sa 134 na sakay ng barko, 42 dito ang kanilang naililigtas na. Lahat ng nasagip dinala sa Barangay Torda Cover Gym, doon sinusuri. 8 na dito ang dinala sa Colon District Hospital. Karamihan dito may mga lapnos o sugat sa katawan. 17 ang crew ng barko at 3 pa lang ang nakikita. Hindi pa kasama dito ang kapitan ng MV June Aster. 87 pa ang nawawala. Ang MV June Aster ay isang roro na bumibiyahe mula Manila, Coron, to El Nido, Linapakan, vice versa. Ang Coron ay isla na munisipyo sa Palawan at ang barko na ito na galing Manila ay bumiyahe ng 2 araw bago makakarating ng Coron at 2 milya na lang sana nasa pier na ito. Subalit kagabi pa alas 7, dito na ito nasunog. Wala pang update ang PCG kung ano ang pinagmula ng apoy kung bakit nasunog ang MV June Aster. Patuloy pa rin ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard kasama ang iba pang responding unit sa paligid ng karagatan ng Coron para masagip ang ibang taong nawawala. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaroon isang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
4: Preso na may kasong rape, nakatakas mula sa kustodiya ng mga pulis sa San Rafael, Iloilo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
5: Live report. Nakatakas sa mga pulis ang 20 anyos na preso na may kasong rape sa bayan ng San Rafael sa lalawigan ng Iloilo. Ayon sa nakalap na impormasyon ng XFM News Team, pabalik na umano ng San Rafael ang police patrol car sa kayang suspect mula sa Iloilo City kung saan inihain ang kaso. Pagkarating umano sa bulubunduki na bahagi ng bayan, humingi ang suspect ng pahintulot upang umihi. Nakaposas naman umano ang suspect, subalit ikinagulat na lang ng mga police nang biglang tumalo nito sa mababang bahagi ng lupa. Kumaripas ng takbo ang suspect at sa ngayon ay patuloy na hinahanap ng kapulisan. Tumulong na ang Regional Mobile Force Battalion, Lemery Municipal Police Station at iba pang provincial police forces upang mahanap ang suspect. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Johnzin Crisostomo, XFM News.
2: Multicab na may 7 pasahero nahulog sa bangin dyan sa Dalaguete, Cebu. At update po natin katropa sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
1: Live
6: Bumagsak sa tinatayang 20 hanggang 25 metrong lalim na bangin ang isang multikaba sa sityo Upper Dibdib, Barangay Saksak, Dalagit, Cebu, pasado alas 11 ng umaga kahapon. Minamaniho ito ni Jose Jairin Otok Gitamundok, nasa Ustong Gulang, may asawa at residente ng Sugod, Cebu. Sakay rin ang multikabang 7 pasahero, kabilang ang kanyang asawa, mga anak at iba bang kasama. Batay sa paunang imbestigasyon, galing ang grupo sa Barangay Patong Badyan matapos bumisita sa kanilang mga kamag-anak at pauwi na sana sa Sugod na mangyari ang aksidente. Ayon sa pulisya, mabilis umano ang takbo ng multicab habang pababa sa kalsada. Pagdating sa isang kurbatang bahagi ng daan, nawala ng kontrol ang driver at hindi na naman inaubra ang sasakyan pa kanan dahilan upang tuluyang mahulog sa bangin. Paliwanag naman ang driver, nawala ng preno ang multicab kaya nawalan siya ng kontrol at bumilis ang takbo ng sasakyan. Nagkaroon ng mga minor injuries at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang driver at 7 pasahero na agadaman dinala sa ospital. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga pulis upang matukoy ang buong detalye ng aksidente. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFN News.
4: Lalaking lulong sa droga, sospek sa pamamaslang sa magtiyahin sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Dinakip ng mga kabilisan ng Bayabong Municipal Police Station ang suspect sa pamaslang sa magtiyahi na nakitang patay sa magkahiwalay na barangay sa bayan ng Bayabong, Nueva Vizcaya, na nooy nangangalakal lamang. Sa pagkikipag 9 of 104.8XFM Santiago kay Police Major Anthony Ayungo, ang hepe ng Bayabong MPS, sinabi nito na isang 30 anyos na lalaking construction worker ang nabanggit na suspect na nakatira sa naturang bayan na pinaniniwala ang halos isang linggo pa na nagtago sa Kalasyaw, Pangasinan bago bumalik at naaresto. Batay sa pinaginalaan, dahil umano sa epekto na ipinagbabawal na gamot, ay nagawa nito ang krimen kung saan inayo umano nito sa kanyang bahay ang ginang para maglako ng kalakal na nauwi sa pagtatalo at pagpatay. Kalauna ay pinunta ng suspect sa Barangay Ipil Kuneg ang bata at doon ito pinaslang. Kapwa nasawi dahil sa sakala magtiyahin na naagnas na makita ng mga pulis. Huli pang nakita ang magtiyahin noong August 27, 2026 na nagpaalam para umano mangalakal. Aminado ang suspect na hindi malinaw sa kanya ang kanyang mga nagawa dahil sa pagiging lango sa droga at nakonsensya. Kalaunan, maharap sa kasong double murder ang pinaginalaan na nasa kustodiya na ng Bayumbong MPS. Mula rito sa 104.9XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Alte de la Cruz, XFM News.
4: Samantala, panghuling balita sa probinsya, sa notorious na drug dealer dyan po sa Davao del Sur, Timbog, 780,000 pesos na halaga ng shabu at marijuana na samsam. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
8: Timbog, sa joint bypass operation ng PIDEA 11 Davao del Sur Provincial Office at Regional Police Drug Enforcement Unit 11, ang isang umanoy notorious na drug dealer sa Davao del Sur. Bandang alas 11.26 ng umaga nito lamang Martes, aristado ang suspect na kinilalang si alias Dom, 27 anyos, sa Purok Manga, Barangay Poblasyon Malalag, Davao del Sur, matapos umanong magbenta ng hinihinalang shabu sa mga operatiba sa halagang 7,000 pesos. Nasamsa mula sa kanyang posisyon ang tatlong malalaking pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 57 grams, kasama na ang 66 na sachet ng hinihinalang marijuana, 5 pakete ng hinihinalang marijuana kush, 3 vape cartridge na naglalaman umano ng marijuana oil, mga drug paraphernalia at ang marked money na ginamit sa operasyon. Tinatayang nasa total 780,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiska. Iginiit ni PIDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspe na ipinapakita sa nasabing operasyon na patuloy ang pagsisikap ng ahensya na sugpuin ang ilegal na droga at papanagutin ang mga sangkot dito. Kasalukuyang nasa kulungan na ang suspect at nahaharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang inamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
4: Katropang Brian, sa weather natin tuloy na umiepekto pa rin yung habag
2: dagat sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas ngayong Webes.
4: Katropang body sa Zambales naman, asahan ang monsoon rains na maaaring maging malakas kung saan malaki ang posibilidad na magdulot ito ng flash floods o landslides.
2: May mga pag-ulan din po na mararanasan tayo sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi ng Central Luzon. Kayo din sa Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas at Oriental at Occidental Mindoro.
4: Maaaring magkaroon naman ng scattered rains at thunderstorms sa Visayas at iba pang bahagi ng Luzon, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Localized thunderstorms naman ang iiral sa nalalabing bahagi ng Mindanao.
2: Samantala, sumigat araw 5:45, lulubog po 6:02.
1: Balitang International.
2: Ihatid sa atin ang balitang ito ng Santon Gold, mga katropa. Inihatid na sa kanyang huling hantungan si King Harald V ng Norway. Nagsimula ang funeral procession mula sa Royal Palace patungong Oslo Cathedral. Kabilang din sa madumalo sina Prince William ng Britain, mga royal family ng Spain, Sweden at Denmark at Crown Prince Akishino ng Japan. Dumalo rin si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na naipagkita rin sa Norwegian officials para talakayin ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Matapos po ang seremonya, ilalagak ang coffin ni Harald sa Royal Crypt sa Akershus Fortress, kung saan nakahimlay ang kanyang mga magulang. Paglabas ni King Haakon VIII mula sa crypt, formal na magtatapos ang 13 days national mourning at ibabalik sa full mass sa mga bandila sa buong Norway. Si Harald ay namatay sa edad na 89 matapos mahigit sa tatlong dekada bilang hari ng Norway.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nanganak na ang aktres na si Sheena Halili sa kanyang ikatlong anak, isang baby boy, nitong September 7 sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City. Ibinahagi ni Sheena sa Instagram ang larawan niya habang karga ang kanyang bagong silang na anak at tinawag niya itong Baby Mati. Si Mati ang ikatlong anak ni na Sheena at ng kanyang asawang si Pasig City Administrator Attorney Jeron Manzanero. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Atid po sa atin ang sports news ng Premium D3. Mga katropa, tinalo ng Gunma Crane Thunders ang Livanga Hokkaido 1981 sa unang laban ng dalawang team sa B-League Manila Games itong Wednesday sa MOA sa Pasay. Magang kumawala ang Gunma matapos magtala ng 29-19 lamang sa first quarter at 54-40 sa halftime. Umabot pa sa 26 points ang laman ng Gunma sa fourth quarter. Nanguna po dyan si Stanley Johnson. Para naman sa kabilang team, nagtapos si Dwight Ramos na may 13 points habang si Casey Tominaga ay may 19. Muli mag-arap ang dalawang kupunan ngayong araw sa parehong venue. Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na, XFM News Nationwide ngayon pong Webes, September 10, 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Bisitahin lang po ang ating official Facebook page at YouTube channel. Ganon din naman ang ating TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
10: XFM. Mga katropa,

0: ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness. Sample Gold, live testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Sample Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Sample Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
3: Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Gina Tirador, nag-star sa Asiko Subdivision, Barangay Kamaligaro, Iloilo City. Nagapasalamat gid ako sang dako sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nga nanag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
2: Sang namati ako sa XFM, nahibaloan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Yes to health!
1: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi agud malikawan ang mga ginabatrag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din, pinagi sa aton sini nga pagpangalagad, syempre, padayon kita sini. Nga nagatalakay, nanungod sini sa natural nga mga pamaagi sa pagbulong, natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton sini nga lawas. Para kung mahimo, no, nga ma-maintain na ito ng maayos sa niyang kondisyon, maayos sa niyang pamatyagan, nga sa mas temprano, makalikaw na nga daan kita sa niya sa balatian. Lamang mangin mapisan kita sa pagtukib sa niya isang kapasidad sa mga tanom, mga bungang kahoy, mga sangkap sa ito na ang kusina, no? Dati ang kusina ko na ito, namo nga ito, first pharmacy dapat mo. Kag siyempre, ang padayon nga pagtukib naton sa isang libre man lang pwede naton gamiton dira sa aton palibot. Kaya ang matilo nga hangin, libre man lang ina. Matilo nga tubi. Pagpasilak sa sa adlaw, tukibon lang naton ang nagakaigaw sa nga metodo. Mga timing, kadugayon, ano nga klase sang paggamit sini. Para nga mabuligan naton nga mapabakod ang aton lawas. Kaya kung may mga ginabatsyag kita sa kalawasan, mabuligan kita nga madasig maumpawan. Well, ang aton galing ang pagpangalagad, live mabatian sa tanan niyang mga XFM stations sa Bugos rin nga isla sa nga Panay. Kagdira man sa tanan niyang mga XFM stations sa Negros Island Region. Kag sa bilog sa nga kalibutan, basta may internet lang. Kaya ti live magkita mabatian sa Facebook Live page sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kag mga XFM stations ko din kamo sini nagamonitor sa aton sini nga pagpangalagad. Pinagi sini sa Facebook Live. Basi may mga concern kamo sa ikaayong lawas, may mo nang isend diri sa aton nga pagpangalagad samtang kita ang naga atalakay sa aton topiko. Pwede na aton isalot-salot ang news sini mga panamangkutanon. Isend nyo lang sa aton sa nga text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. O kung hindi gani sa mga nagatanaw sa aton sa Facebook Live, pwede nyo man ma-type ang inyo dira nga mga mensahe kag concern sa ikaing lawas sa aton sa nga comment section. Kaya pag-ahatagan na aton sa kwana. Sang pag-tamod karon no sa hingapusan nga parte or salot-salot man ato na sa aton sini nga pag-pangalagad sa aton sini nga discussion. Sa kilandan lang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod na magkita sini nga edisyon sa aton sini nga pagpangalagad sa topic nga aton sini pag-aalistoryahan na hanungod naman ni sa isa ka problema o kung kondisyon bala sa lawas sa kadamo sini sang mga Pilipino ang afektado. In fact, ginatawagin niya the silent metabolic problem before pa magkadto pagid sa isa kabalatian o kung isa pagid na kondisyon sa aton sa nga lawas. Ano bala ini nga antes ka magkadto dito sa isa ka kondisyon sa lawas, maagi ka anay dari. So aton to kibo no, sa aton sa mga tagparamati sa nga edisyon sa aton pagpangalagad, ang papel sini sang nutrisyon pag-abot sini sa paglikaw sa insulin resistance. So nahanungod sa insulin resistance ang aton pag-istoryahan sa regedisyon sa aton pagpangalagad. Speaking of insulin resistance, sabi, antes ka magkadto sa ginatawag pre-diabetes kag full-blown type 2 diabetes, dirigid na ini nagaumpisa sa insulin resistance. That's why matarong lang nga aton dapat tutukan ng insulin resistance kaya muning kabangdanan o kung ginharinan kung nga ang nagkadto ang tao sa ginatawag pre-diabetes and full-blown type 2 diabetes. Hindi lang nga magtanaw kita pirmi sa ginauna-una naton nga about sa sugar. Sobrang sugar, sobrang pagpanginaon sinisang mga matamis, mga makalamay. Actually, hindi lang amo ng punto naton eh. Sobrang kaon sang kanon, sobrang carbohydrates, etc., etc. Hindi lang na amon dapat naton tutukan, kundi tanawon naton ang ginatawag aton insulin sensitivity. Nga dapat ma-prevent naton ng insulin resistance pinagi sa pagtukib. Sang mga kinahanglanon naton, mga obligasyon naton sa aton lawas, pagtuon naton kung anong dapat sa aton sa nagkagalingon sa aton sa nga lawas para mapabili ng kabakod. Kag, especially ang pagkasensitibo sa aton sa nga cellular
pag-abot sini sa insulin para makalikaw kita sini sa insulin resistance. Kung normal pang aton sa nagiginatawag insulin karon, mahimo kung nagapabaya kita may mga sobra o kung kakulangan sa lawas, ma-decrease ang aton sa nga insulin sensitivity. Kag sa mga tao, dira nga nagabulubatsyag na sa pila sini ka mga sintomas, may makitaan na pila sini ka mga sinyales sa inya sa nga lawas sa posible insulin resistance, buligan na ton ang aton tugalingon nga maamat-amat increase ang aton sa nga insulin sensitivity para siyempre makalikaw kita sa full-blown type 2 diabetes. Kag kung may mga ginahimo kita nga nagaresulta sa diabetes, nagaresulta sa niuna-una sa insulin resistance, may mga waay man gali kita mahimo. O kung ginahimo, o kung mga kakulangan sa aton dyan ng alawas, nga mahimo man magdulong man sa aton sa insulin resistance. Gani aton to kibon, ang ginatawag mga kakulangan aton sa lawas o mga pagkulang naton. Ayan, kulang kita sa pagtuon, nawili kita sa mga nauyunan lang naton, nagsalig lang kita sa mga naandan naton, kay mas mahapos sila sa aton, pero baratian gani ang aton, mahimo sila nga padulungan. At tuntunan sa ngedisyon sa pagpangalagad, kung ano bala ang papel sa nutrisyon para makalikaw kita sa insulin resistance. Makalikaw kita sini sa ginatawag likaw nga mangin pre-diabetic kita kag mangin full-blown type 2 diabetic. Aton ini mapabayaan diri palangadaan sa aton nga insulin sensitivity. May labot gali ang nutrisyon pag-abot sini sa insulin resistance. Nutrisyon, pag-abot sini sa mamintinar, may improve ang aton sa nga insulin sensitivity para nga makalikaw kita sini sa insulin resistance. Magambal gani kita nga insulin resistance. Actually, tikadamo nasang mga several topics naman ato na hanungod sini sa insulin resistance. Ano? Nagkalain-lain lang ang gulong aton ginatunan sini. Pero subong diri kita sini sa papel sa nutrisyon para ma-prevent naton ang insulin resistance. Magambal gani kita nga insulin resistance. Sulito naton ang nag-develop ini ko na nga ton sa nga lawas ang cellula na to na mataamat nga nag-less responsive, nagabatinggilan, hindi na tuman ka-sensitibo sa insulin. Ang insulin naman niya, amuning hormone na to, nga amuning nag-giya, amuning nag-dulong sa kalamay o kung glucose pakadto sa ton sa nga cellula para maproseso sa nga ton sa nga lawas nga magamit na ton bilang enerhiya. Actually, ang nutritional deficiency o kung ang mga kakulangan na ton sa nagkaigo ng mga vitamina, mga minerals, antioxidant, man pagin na kinhanglan nun sa aton sa nga lawas, hindi man butang balon nga automatic mangin kausa sa insulin resistance, kundi ang pilas ni kaginatawag kakulangan naton sa aton sa nga lawas, halin sa suppose ginapasulod naton, ginakaon kung ginainom naton, amuni ang ginatawag kausa sa ginatawag metabolic condition, kasubong sa oxidative stress, kasubong sa inflammation, kasubong sa impaired mitochondrial function, kag madulaan sa balon lance ang pagproseso sang aton sini nga sugar nga naga pataas sini sang ginatawag insulin resistance. So nag-increase ang insulin resistance sa mga tao, especially nga hindi healthy ang ila sini nga lifestyle. So paano mo balaan? May mga sinyales kita sini nga mahimo nagataas ng inyo sini nga kun may ara na kamo sini sang insulin resistance, nagataas ang inyo sini nga insulin kag may ginatawag insulin resistance ka mo. Tiya ang pila dira ka practical nga mga patimaan na nag-amat-amat dako aton sa nga buyon. Amat-amat dako aton sa nga bilbil. May manotara na kita sa nga mga pagpalanggit om nga nag-aagi dira ako nag-libot, nag-akulinta sa aton sa nga liog. Tuma na nga pagpalanggit om sa aton sa nga mga siko. Kagiban pagin sini no nga mga palatandaan. Dugay-dugay kagin gutom, dugay-dugay ka gusto manginaon sini sa mga matamis, mga makalamay. Pero ma-confirm na to nina syempre kung makapa-konsulta kita sa aton sini mga qualified practitioners. So diri kita sini no sa ginatawag insulin resistance. Kasubong sang liabe para sa kandado, amo ni papel sang insulin para mabuksan ang kandado, insulin ang aton sini nga liabe. Problema karon kun ang kandado karon nagka ginatawag nagkatuktok na o kun na stuck up na, ara man to den liabe pero hindi na ini basta-basta ma buksan. Tungod nga ayhan napabayaan tungod sa kadamo sini nga mga
rason. Halimbawa, halin sa normal sa nga insulin sensitivity, pero nagpatuyang kita sa aton sa nga lawas, ay nagkulang kita sa nga pagtuon, o kung nakulangan kita sa isang giya, paano na ito na-maintain or ma-improve ang aton insulin sensitivity? Halin sa normal nga insulin sensitivity, pagkanto sa reduced insulin sensitivity. So, para nga makompensate ang aton sa nga lawas, maproducer sa dugang sa nga insulin ng aton sa nga pancreas. Nagresulta ini sa hyperinsulinemia. Kag, nagresulta pag din sa increasing difficulty sa pag-control sa aton sa nga blood sugar. Dahil kung nagataas ang aton insulin, amat-amat man dako aton sa nga buyon. Amat-amat damol lang aton sa nga bilbil. Kag, nabudlayan ang aton sa nga lawas mag-control, mag-balance sa aton sa nga blood sugar. Kag, nagkakanto na kita din sa pre-diabetes. Nga kung hindi pag din matap na, hindi na ito nabago ang aton sa nga lifestyle. Why sa mga intervention sa nga ginahimo or lifestyle modification, nagkakanto ni sa full-blown type 2 diabetes. So din iya nagsulod ang ginatawag nutrisyon pag abot sini sa insulin sensitivity. Di naton kag paano naton pasudlon iya ang ginatawag nutrisyon. Ang mga kakulangan naton sa aton sa maginakaon nga nagaresulta kung may labot gali sa insulin resistance. Parantes na no, baho may nagapamangkod rin sa aton. Good PM Doc, si Edward ni, why man ako iya sang diabetes? Pwede ko iya makainom sang Santhon Gold Coffee Mix kay daw gusto ko gid tilawan kay nabatian ko sa inyo sa program. tanan tagaling ang program sa nagkalainlaan yung radio station yung nasundan mo. Frederick, kapan nakapamangko timing sa XFM? pwedeng-pwede, gid. Sa aton sa rin mga tagparamit, especially kay Edward, sa aton sa rin yung texter, pwedeng-pwede kagid sa rin makainom. Why kasing diabetes? Actually, gusto ka mo sa rin nga ma-maintain ng inyo sa rin healthy lifestyle or makabulig para sa inyo sa rin healthy lifestyle. Kung may mga ginainom ka mo, may mga ginakaon kamo, suporta abi like sa mga tao yang nga hindi kaagwantang, hindi makapangafe, hindi man maguntat sila sa nga pag-inom sang coffee, why not nga isla na to ng aton sa nga cafe or tilawan anay na to. For example, Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, ang manami sa nino, sa aton sa nga Santhon Gold Coffee Mix, para sa nga pamangkot sa aton sa nga texture, kawai sa sing, why pa man sa sing diabetes, part sa aton sa nga healthy lifestyle, ang binipiso sila nagabulig pa pahuben eh. Kaya nga man, magluwas sa mga utanon kag prutas nga sangkap sini, may ara pa siya sa ginatawag glutathione and collagen. Nga nagabulig pabakod sa aton sa nga lawas, nagabulig mapanami sa aton sa nga pag-function sa liver. Kaya kung manami ang ginatawag liver condition naton, manami ang pag-function, isa man sa mabuligan, gali sa niya, pagbalanse sa aton sa nga insulin or malikawan naton sa niya ang ginatawag insulin resistance eventually kung manami ang kondisyon sa aton sa nga liver. That's why no, sa aton sa mga tawag paramati, ang manutaran mo kung nami kondisyon sa imo sa nga atay, pagsik imo sa nga lawas, gamat-amat hamis imo sa nga kutis. Ang mga age spots dira, ng mga pintok-pintok bala nga nag-develop sa imo sa nga panit, amat-amat ang magaladula kung manami ang pag-function sa imo sa nga liver, which is nag-amat-amat mantuhaw o kung nag-amat-amat man-develop ang mga signs ngayon na kung nagaluya ang aton sa nga atay. So, ara ang glutathione sa pagbulig para dira. Kagkasubong nga nagapasulod kita sa dugang ang glutathione, kag-collagen sa aton sa nga lawas, kung nagapangafe kita, kundi magkita maguntat sa pagpangafe, for example, sa ibang dira, kung naginainom na ton is Santhon Gold Coffee Mix. Kaya nga man, may glutathione and collagen siya, nagabulig pahuben, nagabulig ginatawag pakondisyon sa aton sa nga lawas. Plus, manami pagid kay isa sigin gamit sa nga pampatamisa mong stevia. Sa mga tao ang concern sa niya ang calories, which is dapat it kagbalantayan gina sa mga tao yung may insulin resistance, pre-diabetes and full-blown type 2 diabetes, ang calorie ang ginapasulod na ton sa aton sa niya lawas. Kagbasis sa pagtuon, ang vitamin D3, kagkanami, pag itong gina-combine sa niya sa Santhon nga may inflammatory property, nagabulig man gali sila, no? Para nga magpanami sa kondisyon sa aton sa nga lawas. Malikawan sa niya ang obesity, ang sobra sa niya accumulation sa tambok sa aton sa nga lawas, nga in effect, nagabulig para ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity. Makalikaw kita sa niya sa insulin resistance, dali na itong makuhain na, kung naribuha, ang isa sa ginainom na itong coffee is Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, kombinasyon ni sa mga utanon,
prutas kaga may vitamin D3 ang manami pagid kay isa sa gingamit na pampatami sa ni Stevia kasubong sa Sunthone Gold Coffee Mix. Ara sa nagapamangkot sa aton, why pa sing ginabat yag, why pa man sa ni sing diabetes, di pwedeng pwede gid. Actually, pili lang ka mo dre. Sa kay Sir Edward, pili ka lang dre. Sunthone Gold Coffee Mix o kon Premium D3 Coffee Mix ang imo sa nga kapihon. Kaga recommend, diag gid ning Premium D3 Coffee Mix gari, no? Sa mga tao nga hindi masyado nagapasilak sini sa adlaw, kay problema eh. Kung mga deficient man kita sini sa vitamin D, nagataas man ang aton sining risgo sa insulin resistance. Tandaan natong din na sa aton sining mga tagparamati. So, dari kita karon balik, no, sa ginatawag nutritional deficiencies, paano siya nagsulod karon sa ginatawag eksena sini, pag-abot sini sa pag-prevent sa insulin resistance. May mga nutrisyon o kung may mga nutrients kita nga dapat i-considerar, no, sa aton sini mga tagparamati nga tuman ka importante pag abot sini sa aton sini nga blood sugar metabolism, kag insulin sensitivity and of course insulin resistance man. Ang dapat gid naton tukibon amat-amat para nga makatuon kita kung ano ang dapat at hindi dapat naton himuon, anong dapat at hindi dapat naton kanuon, anong dapat at hindi naton dapat inumon para nga mahalungan ng aton sa nga lawas, especially para ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity. Base sa pagtuon, ang isa gali, no, ka makabulig sa aton. Para nga mabuligan nga mapabilin sa ni ang aton sa nga insulin sensitivity para makalikaw kita sa ni sa insulin resistance, amo gali ang pagkaon sa mga kalanon o kung mga pagkaon nga manggaranon sa ni sa magnesium. Kay kung kulang galing kita sa ni sa ginatawag magnesium, isa man sa may labot gali nga naga amat-amat kita pakadto sa insulin resistance. Actually, kay interesante sining magnesium, no, kay ning nutrients bala ang tikadamo na sinisang nagaamat-amat nga nagasigi actually tuon sining ginatawag iya nga papel pag-abot sa prevention sa insulin resistance. Actually, ito yung magnesium nga ni kadamo sinisang iya sining benepiso sa lawas. Nagapartisipare ni sa ginatos ka mga biochemical reaction sa aton sa nga lawas. Kaglakip sini sa mga ginatawag benepisyo o kung ginahimo sang magnesium sa aton sa nga lawas, nagabulig ini para sa pagproseso sang aton sa nga kalamay sa dugo o kung glucose metabolism. Nagabulig man ni para sa produksyon aton sa nga sang ATP or aton sa nga ginatawag enerhiya, pagbulig sang enerhiya bla o kung paghimo sang enerhiya para nga ang aton sining cellula may magamit siya para mapabili ng aton sining kabaskog. Kag may labot man gani ini sa ginatawag insulin signaling sa aton sining mga tagparamati. That's why ginarekomendar gid nga ato na matamat sini tun-an kag i-adapt nato ng aton tugalingon sini nga magkaon kita sa mga pagkaon nga manggaranon sini sa ginatawag magnesium para nga malikawan naton sini ang insulin resistance. Kay paano karon kung dalibwa kulang kita permi sa magnesium, hindi kita masyado magkaon sini sa mga pagkaon nga dagaya sini sa magnesium, like halimbawa ang balunggay, ang ampalaya, may ara ini sila sang magnesium. Iban pagit sa mga madahon kag berde sa ni nga mga utanon. Kung nagakulang kita sa magnesium kali sa aton sa ni mga tagparamati, ang insulin signaling sa sulod sa aton sa ni nga ginatawag cellula ang afektado. Kung halimbawa ginakabus o kung ginagutom sa magnesium ang aton sa ni nga lawas. Kay tiyo na una, insulin bind receptor, pakadto ni sa ginatawag insulin receptor signaling. May labot ini sa magnesium, ha? Kanagakadto sa glucose transporter activation and then glucose enters sa muscle cells. Kag may papel diri kung involved diri ang ginatawag magnesium sa pila sini ka mga biochemical processes. Kung ang magnesium gani, no, nagakaigo sa aton sa nga lawas, ang ginatawag insulin signaling kag ang paghandle sang aton sa nga lawas sa pagproseso sang aton sa nga ginatawag glucose ang maayuman. Pero kung kulang gani ang magnesium sa aton sa nga lawas, kag nagapadayon ni eventually ati problema kita kay apektado ang insulin signaling kag apektado man ang glucose handling sa aton sa nga
lawas kag ti nagapadayon ining cycle asta nga nagaabot kita sa ni sa pagdevelop matamat sang insulin resistance. Manubo ang magnesium availability, manubo man ang ginatawag glucose regulation, and then greater metabolic stress, taas ang atong risk sa insulin resistance. That's why kaon kita utan na adlaw-adlaw, kaon kita mga madahon kag berde sa ningaw tanon, ara ang kulitis, ara ang palaya, ara ang ginatawag balunggay, ara ang lugbate, iban pagid sini nga mga green leafy vegetables para makakuha kita sini sang magnesium. Makalikaw kita o kung nabuligan, makalikaw kita sini o kung napalikaw kita sini sa insulin resistance. Number two, zinc deficiency. Kung kulang gali kita sa zinc, sa aton sini mga tagparmati, mahimo ginapadako, magali na to ng aton sini nga risk sa ginatawag insulin resistance. Kaya nga man, ang zinc involbado ini sa madamo nga proseso sa aton sa ringalawas. May labot ini sa insulin storage. May labot man ini sa ginatawag insulin secretion. Antioxidant defense. May labot man ini sa immune function. That's why, no, kung may infection kita sa lawas, ang isang nga ginarecommend ganidra, dapat nagapasulod kita sa kinanglanon ng zinc sa aton sa ringalawas para madasig kita sa nima ka-recover o kung ma-umpawan. Kagiban pagid sini nga mga ginatawag function na kung trabaho sa zinc sa aton sa ringa lawas. Kung magluwas sini, no, ang ginatawag pancreas naton kinahanglanon sini ang zinc para mag-function siya sang maayo. Kati kinanglan sa ginatawag zinc ang insulin para maproducer man sa aton sa ringa lawas. Kag ang zinc also contributes to antioxidant systems kung ga-protect sa aton sa ringa cellula batok sa oxidative damage. Kung hindi nagakaigo ang zinc sa aton sa ninga lawas, apektado ining mga proseso sa aton sa ninga lawas. That's why tinguhaon gid naton nga makakaon magkita sa mga pagkaon nga kargado sini sa zinc o kon mangin source naton sa zinc. Isa sini amo ang pagkaon sang liso sang kalabasa. Dagaya ina sa zinc. Pwede magkita makakaon sini sa sunflower seeds. Dagaya man ina sini sa zinc. Gang iban pagid nga mga utanon man kasumpong sa na-mention ko kagaina, ang moringa, ang ampalaya may arap man isang zinc, ang garlic may arap man isang zinc. That's why, no, sa inyo sa nga kapusan pag-abot sa nga sa ginatawag mga kinanglano naton nga makabulig dugang mga ginagmay nga kakulangan suliton ko nga kung mapabayaan magresulta sa lagko nga pagkulang kag magresulta pagid sa nagkarinay na kondisyon kag badatian. Pwede gali naton na malikawan, no, kung dalibawa nagainom kita for example sa nga isang Sunthone Gold Herbal Tea o kung herbal capsule. Kaya ang Sunthone Gold Herbal Capsule, may ara sa mga ginatawag mga sangkap nga na-mention naton nga makahatag sa aton sang nagasugod palang bala, especially nga kakulangan naton sa mga vitamina kag minerals. May ara man nani sila sang magnesium, may ara man nani sila sang zinc nga makabulig para nga hindi kita tuman madula sa balanse sini sa kinanglanon naton nga mga vitamina kag minerals sa aton sa nga lawas. Kati ang moringa, ang garlic, ang ampalaya, may zinc man din, pero base sa pagtuon sa tatlo nga ini, ang moringa, ang garlic, ang ampalaya, ang moringa amo ang mas may bastanteng zinc kumpara mo sa garlic ag ampalaya. Pero nami man gyapon na mga epekto sini kay ginupod ining tatlo, ang moringa, garlic, ag ampalaya, plus may ara pagid sang sunthorn nalin sa panit sa mangustin, plus may spirulina pagid sa isa ka kapsula, kun sa kada kapsula sang aton sa ringa Sunthone Gold Herbal Capsule. So makabulig ini para nga malikawan naton ang pagdaku sang kakulangan sa aton sa ringa lawas, kung samtang jutay pa lang ginaamat-amat na naton puno para ma-maintain naton ang balanse kag regular kita sa ringa nagatumar sang suplemento. Kun especially hindi kita maka-prepare sa mga utanon sa adlaw-adlaw kag ang pagtumar sini adlaw-adlaw man sang Sunthone Gold Capsule para ang mga kakulangan mamat-amat naton punan, malikawan naton ang lagko sini nga deficiency kag isa sini magadulong sa aton sini sa insulin resistance kun aton sini padayon nga mapa bayaan. May nag-message gani diri sa aton na permidok ako ma luya. Nagpa-check ako sa akon sa niya sugar bao 6 dok pero gintry ko may naghambal sa akon na try ko dula sang
tinapay kaginlimitahan ko ang kanon pero dugaluya ko dokaw. Tilawan ko inom Santon Gold Premium D3 kag vitamin C. Makabulig ayan ni Doc. Panilagan mo lang anay no sa aton saninga ginatuag tag para mati kun sa texter na to especially why mo man na mention dere be follow up abe kun ginatagan ka na sa isang bulong kati most probably siguro ginatagan ka na sa isang bulong di lang ko sure kung gininom mo o kung ginbakal mo kung gininom pero ti dira ka sa nino sa pagsugod ba ti kung magsigi-sigi ni mataas yung mataas na kung di mo na mamanage tamo nagabatsa ganagani isang pila sa ni ka mga symptoms pero upod sa lifestyle modification. Actually, hindi lamang ang pagkat naton sa carbohydrates ang problem naton eh. O kung ang dapat naton ikonsiderare. Kundi ang pamangkot dira, ano nga klase ng carbohydrates ang dapat ipasulod naton sa aton sa nga lawas. Hindi lamang nga basta naguntat kita sa tinapay. Hindi lamang basta nagbiya kita or nagbuhin kita o nag-adjust kita sa kanon. Kundi ang punto sa nidiri, ano ang mga ginapasulod naton sa aton sa nga lawas, particularmente pag-abot iya sa carbohydrates. Pero pag-abot iya sa nutrisyon, pag-abot iya sa kinatawag mga kakulangan nga posible magdulong sa aton sa nisa insulin resistance nga maagapan na nga dan or makabulig para kita sa nimalikawan, makabulig iya ang pag-inom sa nisa sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Abi try mo, bisan twice daily lang. Pagkatapos siguro pag-abot sa carbohydrates, try mo ning complex source of carbohydrates. Ani mga talangkunon bala? Kamote, may ara magkita kamuting kahoy, may ara magkita sa nisa mga puluosang palawan, iban pa ganyan mga root crops, dira. And then, try mo, pasilak ka sa adlaw. Kung may mo palang adlaw, makapasilak ikaw. Pero ano yung pasilak? Bala nga, hindi man magkalasuno, ganyan mo panit. 10 minutes sa lawig. Pero depende actually no, sa kolor sa panit sa tao. Kasi ang suno sa pagtuon dira, mas maitom ang panit sa isang isa ka tao. Kinanglan niya mag-expose kung nagpasilak sa adlaw sa mas madugay-dugay. Kumpara nato niya sa mga maputi yang mga tao. Pero inang pagpasilak nato sa adlaw as much as possible, why magkita sa isang sunblock? O kung why kita sa ginapahid sinibala ang protection siling nato na nga protection batok sini sa silak sang adlaw para nga makapanghikot gid maayo ang silak sini sang adlaw para nga maproseso ang vitamin D sa aton sa lawas nga may labot man para sa hormone balancing lakip na sa aton sa nga pag-improve sang insulin sensitivity nga makalikaw kita sa ni sa insulin resistance. Try mo lang no sa aton sa nga texter pag-abot iya sa nutritional support makabulig ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C. Baduro na nagpamangkot sa aton Andrea. Kung ay pa diabetes, pwede makainom sang Premium D3 coffee mix. Dadamo ang mga health conscious o mga nag-upod sa aton. Kating pamangkot nila, waay pa diabetes, pwede mo lang makainom sang Premium D3 or pwede makainom sang Santhon Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix at pwedeng-pwede gid. Highly recommended gari na ton nga gina-maintain na ton dapat ang aton sa ngalawa samtang maayo pa kita. Ay kita sa ginabatsyag pangabalatian, hindi nga dito na kita karon magtinguha pa kung may maginabatsyag na kita sa aton sa ngalawa nga kadamo na posibli sila sa mag-develop sa mga sensitivities sa aton sa nga kalawasan. Muning tandaan na ton nga ang aton diri tinguha sa aton sa nga pagpangalagad more kita sa prevention as much as possible para makalikaw kita sa dakong agalastuhan kung magresulta na sa balatian ang aton sinipadayon mga ginagmay man tuod pero padayon naton ng mga kakulangan o kung kasobrahan man sa aton sinikalawasan. And then next naton sinikinanglanon sa aton sinikalawas para nga ma-maintain naton ang insulin sensitivity makalikaw kita sa insulin resistance amo ang fiber. Actually yung fiber hindi vitamin hindi man ni mineral no but it is extremely important pag-abot sini sa ginatawag tinguha nato yung mapabili ng aton sa nga insulin sensitivity. Actually no ang fiber man it technically hindi man ini siya micro nutrient pero kun manubo kag kulang pirmi sa fiber ang aton sa mga ginakaon ti may labot gud ni. Low fiber intake can strongly influence metabolic health. Amo ni nga ginabalik-balik balik na ton
Nga kung nagkakaon kita dapat, unagin na aton sininga, unagin na aton nga itimo, in order ka dapat ha, ang utanon. Ha, para nga mauna ng fiber nga daan dito sa aton sininga. Lawas, ano ang rason? Tungod nga, kung may nagkakayo kita sininga fiber, mabuligan para ma-reduce ang kadasigon sinisang glucose absorption. Ma-increase ang aton sininga satiety, makabatsyag kita dayon sa nga ginatawag kabusog. Hindi nga daw ay kita instead sa kabulusgan bala kung kulang kita sinisa fiber. Kag, mabuligan pagin nga masuporta ng beneficial gut microbes na ton nga nagabulig sa pagpanami sa aton sininga digestion, aton sininga nutrient absorption, kag aton sininga bowel movement. Nga kung constipated, ng isang katawan nagapalala man na ni sa mga sintomas ng mabatsagan lakip na kung may diabetes na ang isa sa nika tao. Teorya, pag abot iyan no, sa ginatawag fiber, ma-recommend ko sa inyo sa niko nagapangafe ka mo, try nyo abe, considera nyo pag-inom sa isang Sunthorn Plus Coffee Mix. Kaya nga man, total mainom mag-yapon ka mo sa kafe. Ang iban sa ni, hindi naman gani magpapugong gagunpunggan mo gani, matago-tago magkawat-kawat mainom sa kafe. Kilala ko to sa Dok. Upod gudas balay, hindi mo na basta-basta mapuntat yan. Sungguran niya ka, saksiman na, yakan.

niya sa Santhon Plus Coffee Mix kay ang kombinasyon sa ni mga sangkap bala niya, mangustin, balunggay, spirulina, garlic, plus ang soya bean nga ari diri makahatag sa aton sa ni sang fiber nga kinahanglanon man naton. Para nga mabuligan nga makabatyag kita sa ni sa nagakaigo ang kabusog, malikawan naton ang mahilab o kung paghilab sa aton sa ningat dyan ni iban sa ni matentar sa pagtimo-timo nga nagapalala pagigkaroon sang insulin resistance kag nagapadako pagid sang risgo nga nagapalapit pag kita dito sa insulin resistance kun way pa man kita sang insulin resistance sa subong. Kag tandaan nato na kami nagpamangkod dari sa aton ti Doc kun may insulin resistance ka, automatic bala mataas imo sa ninyo blood sugar. Actually, depende. Depende man sa kalala sa imo sa ninyo lifestyle o kung depende man kung nakabantay ka nga nag-modify ka sa imo sa ninyo lifestyle. Pero madlagan pa man sa tinuig nga may ara ka insulin resistance antes ka mag-develop sa ni sa ginatawag pre-diabetes o kung mangin full-blown type 2 diabetic ka. Ara ya, kunuay kagidiya sa mga pagbag-o o kun improvement na ginahimo sa imo sa nga pagkaon, sa imo sa nga lifestyle sa pangka bilugan. Amo gani nga ginatinguha naton nga diri pa lang kita sinisa insulin resistance, mabantayan ang adaan naton, ma-maintain o kung mapabilin, may improve ang aton sa nga insulin sensitivity para nila kita magadto dito sa malala pagid sa ni nga ginatawag kondisyon kag sitwasyon sa aton sa nga lawa. So para gali mabuligan ano nga makabatsa kita sa nagkaigo sa nga kabusog, mabuligan man nga mapahinay sa ni ang kadesigun sa glucose absorption, makabulig ang fiber dira. Kung nagapangafe ka mo, pwede ko ma-recommend sa inyo ang Santhon Plus coffee mix kag pwede man pati sini sa kabataan. Kag base sini sa pagtuon ano sa aton sa mga tagparamati. Ang vitamin D suliton ko may ara gali sang gidatawag labot man kon relasyon nini sa insulin resistance. Ang vitamin D sama nini ka nutrients nga padayon sa ni. Kagadamo na sa mga pagtuon sini nga may labot o kung may angot ini sa ginatawag insulin resistance. Kaya nga man, ang vitamin D, hindi lamang ini siya basta vitamin. Nag-aakto man ini sa ginatawag like a hormone. So ginatawag man ini nga vitamin hormone ang ining vitamin D. Kadamo sa vitamin D receptor sa aton sa nga lawas. Lakip na diri sa pag lakip na diri sa mga tissue nga involved sini sa metabolic regulation. Pila sini ka mga pagtuon, mga investigasyon gina tunaan sini relasyon o kung kang tanan sini sang vitamin D o kung ang pagnubo sini sang vitamin D sa aton lawas kag ang mga kondisyon ni sa aton sini nga lawas, kasubong sa isang insulin resistance, kasubong sa isang obesity, kasubong sa isang inflammation, kasubong sa type 2 diabetes. Kaya natukiban sa pagtuon, yung mga tao galing may arat sa ginatawag obesity, taas man ang risk sinigali sa ginatawag insulin resistance tungod nga nag-umpisa na sa kakulang mangali sini sa vitamin D nga may labot kag nagresulta sa ginatawag obesity. Kung obese nga lang isang katao sini kung kulang permi sa ginatawag vitamin D, especially sa madugay sa ringa panahon, naggado sa obesity, inflammation, metabolic dysfunction, ngang isa kag isa sini nag-aafekto man sa tagsa. So, therefore, ang kakulang sini sa vitamin D, isa man sa contributor sa ginatawag o kung marker sini sa metabolic health, nga nagpataas man sa risk sini sa insulin resistance. That's why, ginarecommend ganina to nga ang mga tao sini nga gusto mapabili ng inyo sini nga health ukon ma-maintain ang inyo sa ni maayong pamatyag, ma-maintain ang inyo sa ninyo kabugaton o kung ang inyo sa ninyo pag-manage ang inyo sa ninyo weight ang mabuligan kag hindi ka mo sa ni tanto manabudlayan, isa nga mahimo naton sang libre ang pagpasilak sa ni sa adlaw, ang pagpabalhas sa ni sa idalom sa ni sang ginatawag silak sang adlaw o kundi man gani amo ang pagtumar sa ni sang premium D3 soft gel capsule. Kati kung ginasilakan kita sang adlaw, maigo gani sang ginatawag ultraviolet ray ang aton sa ninyo panit halin sa ni sa silak sang adlaw, ginaproseso dira sang aton sa ninyo lawas ang vitamin D. May mga conversion din ang ginahimo sa aton kidney, sa aton sa ringa atay, para nga mga napuslano ng vitamin D sa aton sa ringa lawas. O kung hindi man gani, kung hindi ka mo makahimo, sana ukon ng oras hindi mag-permit sa ibang dira, kapin pa ko ng trabaho nyo sa gabi,
hindi ka mo sini makapasilak sa adlaw sa aga, kahit tulog ka mo, pwede makatumar sa isang premium D3 soft gel capsule. Isa man sa mabuligan nga makabulig man ni para nga mapabilin improve.

0: Move, o kung na-improve ang atong dyan nga insulin sensitivity, makalikaw sa ni sa insulin resistance. And then, lastly, may papel mangali ang protein sa aton sa nga lawas para nga mapabilin nga manami ang aton sa nga insulin sensitivity kung makalikaw kita sa ni sa insulin resistance. Pero normally, talagsa kita makabati sa nga ang protein sa ni kung nakakulangan sa ni sa protein, may labot iya sa insulin resistance. Pero kung hindi bastante gali ang protein na ginapasulod naton sa aton sa nga lawas nga kinahanglanon para ma-maintain ang aton sa nga muscles o kung ang aton sa nga kaunran, especially sa mga vulnerable sa ni nga mga tao, kay kung ginatawag hindi healthy ang aton sa nga muscles, affectado man ang ginatawag disposal sa isang glucose, which is ang aton sa nga muscles kinanglan mangin healthy man para nga magnami ang ginatawag pag-absorb sa ni o kung ang pagbaton niya sa ni sang glucose halin sa aton sa naging kaon, gindala sa aton sa nga dugo, nga in effect, nagabulig para makalikaw makita sa ni sa insulin resistance. Kag ang muscles para ma-repair, ma-maintain na maayos sa nga kondisyon, nagsitwasyon dira sa sulod, kinahanglan nun man sa nagkaigo sa nga protina o kon protein sa aton sa nga lawas. Kaya ang healthier pattern sa aton sa nga lawas, nagkaigo sa nga protein, pagkatapos upda na aton sa isang exercise, kag sufficient pagin sa nga mga micronutrients, mga vitamins, minerals like magnesium, may zinc, iban pagin sa nga mga vitamina, vitamin C sa aton sa nga lawas, nagresulta ni sa maayo na aton sa nga muscle health, nagresulta sa better glucose disposal, kag nagresulta ni sa manami man nga insulin sensitivity. So that's why, no, sa aton sa mga tagparamati, para nga mabuligan kita, nga hindi man kita madalukan sa protina, especially sa iban nga hindi na magkaon sa baboy, hindi na magkaon sa karne, sa nga damo na ginabadyag sila sa nga lawas, damo na sila sa konsiderasyon, pwede manggihapon ka mo makapasulod sa lawas. Natural protein and complete protein, pinagi sa balunggay, pinagi sa spirulina, pinaagi sa nga sa ginatawag soya bean, nga makuha man naton. Kung narimbawa, nagainom kita sang Santhon Plus Coffee Mix. Kag may bonus pagid, may upod pagid din na siya nga fiber. Ang protein kagang fiber makabulig man gali para nga ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity. Though hindi direkta, pero sa sininga resulta, nagaresulta sa pagpabilin nga manami ang aton sininga kondisyon sang aton kaunuran sang aton sininga tiyan para nga ma-maintain to mapabilin sa nang balanse sang aton sininga insulin sensitivity. Di pwede ka mo sini makainom Santhon Plus Coffee Mix kag para nga may dugang sininga ayuda pag-abot iya sa mga vitamina, minerales sa kinanglanon naton. Inom ka mo sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Para nga, bisan paano, no? Sa aton sa mga tagparamati, malikawan naton sa ang ginagmay nga mga kabangdanan. Liwaton ko, ha? Ginagmay nga mga kabangdanan, pero kung aton pabayaan, di magaresulta ni sa lagko nga mga problema kagbaratian sa aton sa nga kalawasan. Ano ba lang gamay malang kakulangan sa magnesium? Ano ba lang gagmay malang kakulangan naton sa zinc? Ano ba lang gagmay nga kakulangan naton sa nga ginatawag protein, so fiber, pero kung nagapadayon din na magaresulta gali sa insulin resistance. Kag dira na magasugod ang ginatawag pre-diabetic stage ng isang katao kung mapabayaan. Kag kung mapabayaan bagid magkadto sa full-blown type 2 diabetes kagambal sang kilala ko, dira na mag-umpisa sina ang kalbaryo. Sa kadamo sini sa ginatawag complication, sa kadamo sini sa ginabatyag sa lawas. Kag iban pagid sini nga mga huul nga pati ha, sa kilala ako mismo ka diabetic, pati mismo ang mga tao sa sulod sa imong sining balay, kung hindi maukpan, maulamid sa ginatawag kagastuhanan. Kag hindi kita malipat nga once may balatian kita sa aton sa kalawasan, why kita sang choice kundi aton sundon ang mga kinahanglanon naton baklon para sa aton sa mga bulong, para sa aton sa mga supplementation. That's why ginatawag niya, kung ikaw sining may balatian, mahulog kita sa unending spending. Ang iban sinibi, hindi man manigar, no? At ikadamo na ganyan sinis ang iban nga, pati mga property na pamaligya para lang ma-recover ang ila sinis nga ikaayong lawas. Samantalang aton gali, pwede magali. Kung maagapan na ton, umpisahan na naton subong ang healthy lifestyle. Hagkabahin sinis, amo ang regular nga pag-inom sinis ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kaya ang vitamin C, tuman man ka importante sinis, no? Para mapanubo na ton sinis ang ginatawag oxidative stress. Napanubo na ito sa ni ang ginatawag inflammation nga may labot man nila para mapanubo man nga ito ang aton sa risk sa ginatawag insulin resistance ang ma-maintain na ito as much as possible or may improve na ito ang aton sa nga insulin sensitivity. Sa nga pinamang quote kung din available din nga aton sa nga ultimate trio o kung ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C at sa mga butika ka mga parmasya sarang nyo gandini ma bakal kag sadlag ko man yung mga parmasya no ka mga butika mabakal kag available gandining mga produkto naton like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C. Lakip na ang aton sa nga Santhon Plus Coffee Mix, ang aton sa nga Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag iban pagid sini nga mga produkto. Pagabalikan naton ang inyo sini dugang nga mga palamangkotanon pagkatapos gid lamang sa aton balipot nga mga pahibalo.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: ang D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo ba?

0: Pabalik sa aton suning pagpangalaga diri sa aton programa.
1: The secret of health.
0: Basta may palagas maka mo nga malamang katanan na no, mahimo na lang i-send diri sa aton suning text hotline 0950975690. Para nga mahatagan aton sang ligwa o kon pagtarupango diri sa aton suning pagpangalaga. Kag sa nga pinamangkot gali no, may nag-message diri sa aton. Din sa kuno makadto kay kadamo na sa ginabatyag nga siya suning lawas, may arthritis, may problema siya sining panit, nagaubo-ubo pa siya nga nagaalay niya sininga likod ya ganung niya sininga buhaton. Actually no, ang isa lang ma-suggest ko sa imo, pwede ka makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center sa aton sininga texter. Kati nagalain-lain imo sininga problema. Ayan na kadamo sinisang mga kakulangan o kung nagpalanobraman sa imong sariling lawas nga mabuligan para nga maamat-amat, no? Mahatagan ikaw sa nisa mga micronutrients, mga vitamina, hag mineral na kinanglanon sa imong sariling lawas, pinaagi sa food supplementation o kung mga protocol nga available dira sa Yes to Health Wellness Center. Sa mga gusto iya magpakonsulta man, ano, kaya sa nagpamangkot kung tangpila, actually tiga na balik-balik na to, no? Nga permanente, nga libre. Nagliligad, alimpas ang una sa subong, libre gihapon ano, ang konsultasyon dira sa Yes to Health Wellness Center, nahamtang sila sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, tabok langit sa Iloilo Midtown Hotel. At rin open na sila bisan Domingo, kami nagpamangkot sa atong tindok, paano kami office kami yung Monday through Fridays. Mondays through Fridays. Actually, Sundays. Kada Domingo, open man gapon sila. Halin Domingo, tobto Biyernes, alas 9 ang takna sa aga, hasta alas 5 ang takna sa hapon. Manami dira kay may libre, magluwas kay may libre nga konsultasyon, available pa dira ang transferring mga products ng Yes to Health Incorporated. May nagpamangkot din sa aton, ano? Kundiin siya, pwede makabakal nga may ara gid sang turbo food supplement. Pwede ka makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center. Sa mga taga-syudad sang Bacolod, Negros Island Region, pwede makamudra direkta makakuha sa source sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, atuban lang gid sang Marayo Bank. Kag sa mga branches bala, sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica Drug Store, kag iban pa gid sini nga mga butika kag parmasya, no, malapit sa inyo sini nga mga lugar available gid ining mga product nga na mention nato, especially nga aton sa Ultimate Trio, Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C. Dok ang worry ko iya kay nagabaha sa amon sini palibot kada mo sinisang lamok. Ang worry ko sa kabataan, basi bala ang dengue fever. At ang ginatawag risk ng ginahambal mo nga basi, tiara gidi kung damo sini ang lamok. Kapin pa kung nariba, nagbulubalanaw dira. Mas mayo pa na akong kaysang hambal nila nga magbaha, kaya magkalaanod pa itong dapat maanod eh. Lakip na ang mga itlog sa lamok sini, no? Pero kung may mga bulubalanaw bala, mga gagmay sini nga mga containers, bisan pa ganit tansan nga nagkakaya nga posible pang itlogan sa lamok, kag dira sila sini mag-multiply. Ang mga pitik-pitik bala, hasta nga maghimo kung matubuan naman sa ang pakpak sa nikag maglupad kag mangutot naman, no, ang mga babae sa nga lamok, tapos ang cycle nagapadayon sa nikatikin ang lan nila sang dugo para nga mag-reproduce o kung mangitlog liwat. Ang problem lang galing kati kung may dala ina nga ginatawag dengue nga kagaw, mahimo kita sa nga magka-problema gid. Pero pwede galing natin malikawan nina. Una-una, kung hindi na nga lang kita sa nga mapalapitan, kung nagagamit kita sa nga isang Sunthone Plus Herbal Oil. Kaya Sunthone Plus Herbal Oil, nagabulig para nga matabog sa nga, o kung di makapalapit sa aton ang lamok nga nagadala sa nga isang dengue infection especially. Siyempre, iban pagin sa nga mga sapat-sapat nga mahimo man magdala sa aton sa nga isang hisol, bisan pa mga rashes lang sa panit na ton, bisan pa mga labhag sa panit na ton. Dira ako makututo kasi nisang mga sapat-sapat, makututan kasi nisang hamlok, makututan kasi nisang iban sa mga ginatawag sapat-sapat na nagapalibot sa aton, ti disturbo man ha, sa aton sa ninyo, panit, kapin panghambal sang kilala ko itong about, kapin ba ko nang imodok sa ninyo kutis sa ala porcelana, ba daw, mamuskutiro ka na lang mo. Para na ka mapalapitan sa isang lamok, pati sa isang langaw. Pero mahimo man galing, makahimo kita sa aton sa nipang ginawi, dira sa sulod sa balay, sa sagwa sa balay, ganyan kita mapalapitan sa lamok. Kung ang aton sa ginagamit, isa, among ginabanyos na ito sa aton panit, Sunthone Plus Herbal Oil. Kaya isa pagid no sa aton sa ni dapat man bulubantayan sa ni magluwas sa ni sa lamok amo man ang contamination ang problema man tugas sa ni sang baha ka mga bulubalana o bladra nga nagapataas man sa ni sa aton sa nga risk o kung nagapataas man sa na ginatawag o kung nagadugang sa kabalakas ang iban bala nga mahimo magka-infection kung makaubog sa ni sa baha tungod sa leptospirosis. Ang isa gid sa recommended na to na dira no amo ang pagsuksok sang bota kutob sa mahimo para nga malikawan nga makaubog ang aton sa nga tiil kag batiis sa mga lamawan dira nga posible magpalaptaman sang balatian pagid ano like leptospirosis kagaw bala sang leptospirosis gani kag pagkatapos sina kun dali bawa makaubog may kita sa isang baha, way man naton sa naginahungod, way man naton gintuyo, panghinaw dayon kita sa isang matilo nga tubig, kagamitan dayon naton sang sabon nga makabulig man papas o kun hugas limpyo sa naton sa panit kasubong sang Sunthone Plus Herbal Soap. Kati duhang balantayan naton kung nagating ulan eh, ang lamok kag ang ginatawag tubig baha. Ang lamok tidra sa niya ang dengue infection. Ang baha, tubig baha, mahigo nga tubig, contaminated sa isang ihi sang baboy, ihi sang ido, ihi sang kuring, ihi sang ilaga. Sa ginatawag leptospirosis man para nga malikawan nato nina. O kung bisan pa ano-ano, mabuhin-buhinan man lang aton sa niya kabalaka kung may nagkakaigyo kita sa niya ginahimo sa aton sa niya lawas. Sa pagpaninlo, especially kung nakaubog kita sa niya sa maigyo nga tubi, gamitan gin naton sang Sunthone Plus Herbal Soap. Kung pwede gin naton gamiton ang Sunthone Plus Herbal Soap sa bilog naton sa niya lawas kay pati body odor sa niya mabuligan nga maamat-amat tapna tungod sa natural nga mga sangkap sa niya. Ara ang balunggay, ara ang kapayas, ara sa niya bayabas nga nagabulig no tinlo sa aton sa niya panit, pahamis ang aton sa niya kutis. Pero sa guya, syempre, dapat nagaisahan lang ang sabon na ginagamit naton sa guya. Hindi butang balon sa niya ang ginagamit naton sa lawas sa niya. Ginagamit man naton pati sa aton sa niya guya. Ang ginagamit mo sa imo sa niya tiil, asa sa imo sa niya dughan, asa sa imo sa niya liog, dapat asta lang na dira. Hindi asta sa imo sa niya guya. Problema sa langas-langas ang kilala. Tanga, ano matyag mo sa tiil mo? Ano matyag mo sa guya mo? Tiil mo? So dapat may isahanon ka lang nga sabon na ginagamit dira. Special nga sabon para dira. Kasubong sa isang Clear Skin Herbal Soap. Ang namin sa Clear Skin Herbal Soap, ano? Kaya may natural man yung mga sangkap. Actually, may BCO pa gani, ha? Nga mabuligan para nito man mag-dry ang aton sa nga panit. May vitamin C, nagaya man din sa vitamin C. May glutathione man din, may kojic man na nagabulig. Para nga mga dark spots dira, ang mga pinalian sa punggo dira, blackheads, whiteheads, ang maamat-amat man nga, maremedyohan, tub-tub nga ma, solusyonan. Of course, pag-abot sa pag-alaga sa aton sa nga panit, dapat healthy lifestyle man kita. Marambal sang kilala ko, sabi mo kung anong akong ginagamit sa nadok, ang ginapares ko, may pangsagwa ako, kag ang ginainom ko man, pangsulod, amo ang Sunthone Gold Coffee Mix. Kati may glutathione and collagen. Pagkatapos ang ginagamit ng habon, saya sa nga guya, Clear Skin Herbal Soap, kag saya sa nga lawas, Sunthone Plus Herbal Soap. May rason ng iban, o kung may mga kabangdanan ng iban, hindi sila maghimo, sini, siling sila. Di ka gastos, dok, lain-lain sa nga habon. Pwede man ganit na kainom sa kafe nga, stick lang dira nga, daw, malipas mo lang ang inuras ni dok. Mas importante, makapangapi mo lang kita. Marami nakapunto na ton, dre. Tandaan na ton. Once nga nagapili kita sa isang healthy na ginapasulod sa aton sa ringan lawas, hindi inagastos kundi investment ina. Anong purpose o kung ano ang ginatawag rason? Ginatingwa na aton yung mamintay nga maayong aton sa ringan pamatsyag. Para nga makalikaw na ngadaan kita sa nisa balatian. Kay kung ginatawag malayo kita sa balatian, muna ginasiling bala nga bisan na hindi man tabastan tigid financially, pero unlike nga kung kabus-kabus ang danang aton sa nga ginatawag financial nga mga resources, ang galastuhon na ito nagabalatian dyan pagid, baldagid ang aton sa nga kaugalingon. Muna ginatawagan nga health is wealth. Amoy na isa sa pinakadako ginaton nga manggad kay madam hindi ko madalimtan na ginhambal sang isa sa nika practitioner man sang una mo nga kun ikaw sini ang balati anon bisan isa pa ka tabungos sang imo sa niya kwarta. Mga uling tubo, gano'n no? Ay nakakilala sa tabungos. No? Muning dako nga sududlan, blasang una sang humay, nga kung mag-ani, ginabutang na da sa dalom sang balay, dara ginasupot sa niya ang humay. Ang makuha lang da, kung ibulad, tapos ipagaling, service sa niya, o kung kinanglanon sa niya dugang sa niya bugas, o kung kinanglanon sa niya kwarta, ipakilo. Kumbaga storage sa nga humay tidako na siya ang ginatawag suludlan ti ang bals ang kilala ko sang una actually ko an pa eh daw elementary pa lang huguro sa kung balati anon kadi ko na malimtan mo bisan isa pa ka tabungos nga mo sa niya kwarta amat-amat lang gid na nga maubos sang lagas ka gasto mo para maulian ang imo sa niya lawas kun especially especially kun waay ikaw laga cooperate nga i-improve, i-modify ang imo sini nga lifestyle. Lakip na pagdisiplina sini sa imo kaugalingon. Amo gid ni ginahambal naton nga sa pagpaayos sa balatian, disiplina. Isa gid sang aton sini nga kinahanglan. Kay syempre man, sa aton subong no, hindi kita maguna-una nga gastos-gastos lang ni ginabakal naton sa mga supplements, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santon Vitamin C. Pwede man ta makainom sini sang ordinaryong coffee nga ang Santon Gold Capsule, Santon Gold Coffee Mixed nga ang Premium D3 Coffee Mix gid ina tungod nga investment naton ina tandaan nato na kun why kita investment why makita paabuton sa nga ginansya. Hindi kita magtalang sa nadira ah. So kung gusto nato na ginansya sa ikaayong lawas dapat kapitalan man naton pinagi sa pagpili sini sa dekalidad sini nga mga produkto kay mga food supplement like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon na Vitamin C. Sa nagpamangkot sa aton na no anong iya sini nga himuon para nga mabuligan nga mabalanse ang iya sini nga pamatyag sa tiyan. Balanse gid ano pamatyag mo si mo sini nga tiyan nga out balance. Naga out of balance. Sabi follow up be. Ayo mo sini nga text message hindi ko ma-gets sini no. Antes ko ina sabto na ko natagan sa isang pila sa nika mga ginatawag question kon may araman. Pero ang masuggest ko yan, no, especially sa mga tao na gusto ka mo sa ni, ang inyo sa nga blood sugar, hindi tuman ang sa nga spikes kag ang ginatawag blood sugar crash man. Especially kung palakaon ka mo sa ni sang carbohydrates, palakaon ka mo sa ni white rice, palakaon ka mo sa ni sa ginatawag white bread. Pagkatapos mo na palakaon, bala sang white rice, may ara ka pag-isang soft drinks. O kung iban sa ni, may ara pag ginatawag pasta. Ang iban sa ni, may ara pagid sang pastries iban pagid mga matamis ang ginakaon naton bati tuman gid na kapiligroso sa aton sa ngalawas especially pag-abot sa sa insulin resistance and type 2 diabetes sa resulta sa rekon padayon naton ina nga mapa bayaan pero maagi anay na sa ginatawa pag overweight obesity kaga iban pagid sa ning mga metabolic condition sa aton sa ning lawas di makabulig diri iya ang pag-inom sini sang Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Herbal Tea manami sini kag kombinasyon kon combo sini sang cinnamon bark kag turmeric may balunggay pagid dinhi kag iban pagid sini nga mga sangkap like ang papatamis ni isimo mahakon halin man sa stevia nagabulig sila iya para nga hindi tuman mag-spike ang aton sa nga blood sugar para malikawan man naton sa ang sugar crash eventually kung pagkatapos naton sa isang kaon. So isang nga daan sa barantayan naton sa niya, especially kung damo carbohydrates na kaon naton, pagkatapos ba naton kaon, ginatuyo ba na kita? Actually may iban pa man sina ang mga kausa pero posible ba si tungod sa insulin resistance na ina makabulig ang Santhon Gold Herbal Tea nagabulig pag din para magnami aton sa nga tulog sa gabi nagabulig man para magnami ang aton sa nga bowel movement pagka aga nga may labot man ang kakulang sa tulog sa ginatawag insulin resistance kag ginapalala pag din nga mga sintomas nga mapatsagan aton sa aton kalawasan kung constipated pag din sa katao isa makabulig diri ang pag-inom sa Santhon Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime ang pag-inom sini. Pero may iba nga nag-message sa aton sa Dok, ako ginainom ko aga kag hapon ang Santhon Gold Herbal Tea. Well, pwedeng pwede man agyapon. Kaya siling rin naton, especially kung palakaon kasi ni sang refined carbohydrates. May nagpamangkot rin sa aton, no? Dok, ako mag-inom ko sang Santhon Plus Gold, Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Kapag six ang akong sini nga lawas, daw hindi ko na kinanglan, Dok, ang turbo. Kay daw miyad man ang... hindi ko lang pag-i-mention niya. At hindi ka na mag-turbo. Hindi ka na mag-turbo food supplement. Hindi ko na manami na malang efekto sa Santhon Plus Gold sa imo, Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Actually, no, ang aton sa nga Ultimate Trio, micronutrient support din eh, para makorek na ton ang ginatawag deficiency sa aton sa nga lawas para sa ginatawag physiological system naton ang pag-function sa mga system naton dira sa sulod sang lawas lakip na sa erection ni pag-abot sa ni sa kalalakihan, pero kung kinanglan sa ni no sa ibang specific bala panami sa ni sa ginatawag dugang bulig panami sa blood circulation, makabulig parang maumpawan bisan paano ang tuman sining kakapoy ma-increase ni ang libido para nga ang bana ang gana sini amat-amat man nga mapukaw kag maulian tidriya makabulig ang paginom sini sang turbo dietary food supplement for men 30 minutes antes sini ang sexual activity pwede mainom ining turbo dietary food supplement for men kag pwede ini mainom kada tatlo lamang sini ka adlaw botambalon at twice sa week ang aton sa pag-inom sang turbo dietary food supplement for men. Siyempre, sa mga kalalakihan, sa mga bana, medyo nagaluya, nagahina ang inyo sa sexual performance.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Kinabisa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sa grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: hindi mo kailangang magtiis.
11: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Ako si Sarah, sabi ko

0: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pamagbakal sa collagen kang glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette. Isa akong diabetic patient. Kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape. Pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Nakaiba to. Dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibis sa mga butika.
4: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang Soft Gel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon

0: malapit na butika.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Is IT!

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat, at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad lang o pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Makalage na ko!

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lainggidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katamison, ang iyang kaiso, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix.
4: Vision X Plus.
2: Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Subala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigis!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: FM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagka-imbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga naka-imbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at hina mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga supermutika.
6: The Secret of Health.
4: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
4: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
9: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
10: Mag-Vision X Plus! Soft Gel Capsule!
11: Vision X Plus!

0: Chokaso sa sadyang-ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health, mga katrupa. Exciting!

0: XFM. XFM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila ay manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: XFM.
2: Mga katupa, exciting!

0: na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunasa sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon. Isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginaatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Sister Pain.
11: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.
13: Pa-diet na kabuwasa.
10: XFM.
14: Katropa mo.
15: Exciting.
16: Mga katropa. Exciting.

0: Alam niyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa bilang malapit butika sa inyong lugar.
3: The secret of health.
0: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape. Kahit

0: kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin, at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: The secret of health.
0: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Bisunix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health!
7: XFM.
8: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangtan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibi sa inyong mga sugimutika.
9: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. San Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: San Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus Soft Gel. May lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado. Diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Soft Gel.
15: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.

0: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo ng Dali Food Supplement. Full Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo ng Dali Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila ko nga agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM!
6: Katropa mo!
4: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
8: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaliin yung minom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ay, ako si Dan. Isa ka-professional doctor.

0: Galang Pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist after doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Makalage na ko.
0: XFM.
2: Katropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa, excited.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus, pinalang

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
3: Good thing may Southon Gold Coffee Mix.
2: Maluwas na manamit gid,
3: may free collagen.
2: Ang guta tayo nga pa.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Nagaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan at ako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
6: Premium D3.
1: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Wednesday!

0: 5, 6, 8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
5: Oh no!
4: Sa imo, nagpauli.
5: Aray ko!
6: XFM.
7: Patroba mo!
8: Exciting!
9: Mga katrupa, exciting!

0: of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
0: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2-Gain. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
2: Yahoo!
3: Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
1: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katarak, tiridyo at iba pang problema sa mata.
7: Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to health, mga katupa. Exciting!

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Sandon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sandon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sandon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Ooh, wow. Guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiyan tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sandon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sandon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong
4: magkaan.
6: Sandon Plus Herbal Oil.

0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pay.

0: Galang Pain, fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Diet ako bukas ah.
0: X FM.
2: Patroba mo. Exciting.
0: X
2: X
0: F M.
2: X FM.
3: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso. Isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Aming pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: XFM.
4: Mga katupa, exciting!

una kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule. Wednesday!

0: 21+++.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Shantum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Shantum Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Shantum Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Shantum Plus Coffee Mix.
4: Santol Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na, may gamot ka pa,
4: mabibis sa mga butika.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea sunflower, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Win

0: Gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanzone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan. Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanzone Plus Herbal Oil. Tahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyo magaan. Sanzone Plus Herbal Oil.
5: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanzone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang yun. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Makalage na ko!
5: XFM.
9: Patropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Kung si Ansang sumag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kagmay collagen, kagglutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Xanthone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Xanthone Coffee Mix.
4: Vision X Plus.
2: Marami na ang natulungan.
5: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Xanthan Plus Herbal Soap.
10: Si Mama Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Xanthan Plus Herbal Soap. Pili na! Xanthan Plus Herbal Soap.
11: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, oh no. Patalikod!
2: XFM.
12: Patroba mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:07 na mga kabayan at mga katropa.
1: Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol Iloilo. Komentaryo nga direkta sa punto. Diri sa nagapangunang News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:08 na makabinan mga katropa, mayang gabi na sa aton mga katoran, sa aton mga katropa. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Broadcast kami makabinan diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Suba, Haro, Iloilo. Kining XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Medyo maulano na aton sining panahon na diri ya mga kabayanan sa sudad kag pila ka mga kabanoanan sa probinsya sang Iloilo sa aton nga mga kauturan sa aton mga kabayanan nga mga driver halong sa pagmaneho ang inyo nga pamilya gahulat sa inyo. Ang oras din mga kabayanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:09 na makabinan mga katropa, nagpapati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kami mga kabinan na pagi sa amin nga frequency nga 100.7. Amin mga kabinan ang frequency sang Z100, ang inyong paboritong estasyonan sa radio. Dire mga kabinan sa siyudad sang Iloilo, nakagiman sorbe sa radio sang dire sa Iloilo mga kabayanan mga katropa, ang istasyon bala mga kabayanan sang radio dira sang una sa sulod sang University of San Agustin. Subong mga kabayanan ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network, kamo ini ang XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga katropa. Ang oras dire sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:09 na mga kabayanan mga katropa. Bation kami sa inyo sining mga radio pagi sa FM band. Kaga naka-broadcast kami live sa Moniang Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo, ang XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo dira makabana ng mga kapadalas ang inyong mga mensahe. Lakip pa ninyo si mga pa-shout out sa subong nga adlaw makabana sa bulan sang September, September 10. Apat subong ka makabanuan ng makabana na nag-celebrate sang ilang piyesta. Ang sa First District sa Gimbal, sa Third District dua ini sa Third District Kabatuan kag Lambuna o kag sa Fifth District ang Ahoy. Happy piyesta din sa inyo, kamay pa nga mag-malinong lang ang pag-silibrar na itong makabanan sa kapistahan sa pag upod sa inyo sining mga patron sa Nicolas D. Tolentino. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:10 na. Kung may mga pa-shoutout mo, i-send lang sa amin nga comsec sa amin nga comment section na dire sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga katropa. Tanang ka-celebrate sa ilang birthday, subong adlaw, happy happy birthday. Sa tanang ka-celebrate sa ilang anniversary, subong adlaw, happy happy anniversary. Ang pagpanamayaw. Halin dire sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga katropa. Alas 7:11 na mga kabayanan, mga katropa. Kagasuman, basi ko may mga balita kami dira, kung may parapot kami dira sa amon ng mga informasyon. Pareho lang mga kabayanan, mga katropa, i-padala ini sa amon iyang nga hotline number kung gusto ka mong maging private message. APM lang ini mga kabayanan, no? Sa amon iyang hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970 amon sining hotline number. Pero kung gusto niya pa-shoutout, no, kapakita pagin sa inyo sining maging na pa-shoutout, pwede nyo makabanan nga padala ina sa amon nga comsec sa XFM Radio Patrol Iloilo. Panig lang like, share, and follow ang amon sining Facebook page. Kada ka-broadcast kami makabanan via YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan mga katropa. Panig lang subscribe, no, ang amon sining YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras sa mga katropa makabalan din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:12 na makabalan mga katropa. Welcome naman kamusubong adlaw makabalan sa atong nga program ang Headshot. Sa gyapo ninyo katropa ko si katropa ang Phoebe Borges Tibor Morales, op lang kita makabalan subong agabi ni katropa ang Alex Saspa. Hasta kita makabalan alas 9 ang takna subong nga gabi sa pagdulong sa inyo sa mga nagpanguna nga balita, ka mga balita makabalan nga masagap sa aton sining makabdanan nga mga patrol reporters. Basi karong gidugay makabalan makakontak kita mga katropa sa isa ka banwa. Ini matapos ka main labayan ng aton sining patrollers nga isa ka vehicular accident makabalan mga katropa. Gabi ka ito pa Alex, no? Ang gawang tayo basi kung may detalye ng aton sining koneksyon sa Kabatuan na Police Station. Bawo, nag-celebrate pagkadaan sa buong sang kapistahan ang Kabatuan, no? Ang kabay pa nga ang na-disgrasya magkabira na bangod lang sang madanlog ang dalan, hindi lang tani ang party pala sa Kahulugbon. Eh basi iba bala basi ko nag nakamamam kag nag-slide ang motor makabayan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:13 makabayan mga katropa. Sa mga balita nasunal nga atong talakayon sa mga gabi. Ato natagan sa pagtamod makabayan ang ginapatigayon sa buong search and rescue operation dito ya sa Palawan makabayan mga katropa. Hindi matapos nga may isa ka ferry ang nasunog kagabi, no? Ito ya sa kadagatan nga sakop ya sa Puron, Palawan. Alin ini sa Metro Manila, padulong kontane makabanan sa Palawan nga may masobra 100 ka mga pasahero. As of 3 p.m., nagpabilin makabanan nga 5 ang gin-report nga casualty. Kag may mga reported pa makabanan nga missing tub-tub subong sining nga mga tinion amo ini ang gina report makabanan nga ining

na. Di damo da Ilunggo man no, mga mga kon magpapanawan ka ang agasagol ang hambal katawo to, may Tagalog, may Hiligaynon. Kay damo da makabanan sang mga Ilunggo, dira iya makabanan sa Palawan. So kabay pa makabanan nga makuha din no, makita ini ang 86 ka mga gin-report nga missing. Abunday abi kay gabi na tabo eh. Ang kanasig naglapta makabanan ang kalayo kag padayon pa ang investigasyon sa Philippine Coast Guard. Kung ano makabanan ang rason kung ang naglapit lang kontani ng mga susubran lang tani, mga susubran lang kontani, mga 1 mile ang antad makabanan sa Corona Palawan. Kag inisya ang gin-report makabanan nga nagdaba-daba kagabi. Kabay pa makita ini makabanan ang 86 pa ka mga missing tub-tub subong sini nga mga tinuon. Wala pa information ang pulis sa Kabatuan Police Station, wala pa kabalik ang ilang nga patrol. Okay. Pero nagakwan nag-responder ta kun katropang Alex. Wala pa gud gay ba doon ta makabanan kay masako man sila subong sa pag-maintain sa peace and order sa kapistahan makabanan sang Kabatuan. Gidugay, basikon malampot na ito, no? Balikanta lang makabanan ang aton sinayang koneksyon dito iya sa Kabatuan. May kangtanan sinisagin hatag diri sa aton informasyon nga may disgrasya ko, no? Sa area sa Kabatuan, makabanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7:16. Headshot. Nagapamati ka makabanan diri sa headshot sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Dugang balita nasyonal makabanan na ginatunober na makabanan sa BGMP, Bureau of Jail Management and Penology, halin sa Philippine National Police ang pag-custody kay former House Speaker Martin Romualdez. Ini siya makabanan ang padayon nga naka-hospital arrest. Pagkatapos nga may rekomendasyon ko no ang gasing doktor nga dapat i-admit, pero ginpahay makabanan sa doktor sa hospital nga daw natingala mga sa kuno nga nagdirekta ini iya makabanan sa admission. Wala makaagi sa emergency room. Ati ba si kon, kwa na ba si kon may arat makabanan nga referral blah. Kabalo ka ining mga ginadirekta sa kwarto. Ako ginadirekta makabanan sa admission. Isa may arat na nga daan nga advance balang nga istoryanay between sa management sa hospital kag sa doktor man niya makabanan sa pasyente. Nga ang istoryanay bala doktor sa pasyente kag management sa hospital. Abra ko nga ang ati siguro ba ginakuan lang ito, later isubmit ang mga kuan bala, mga findings o nabanda nga mga nakita nga mga baratian sa isang pasyente. Diba na ko nga ang gindirektan lang ko na makabanan sa admission. Wala na mag-agi sa emergency room. Diba ba makabanan sa doktor sa hospital sa Cardinal Santos Medical Center. Siya daw ka unusual nga amunabi no, nga nag-direkta ya sa admission. Nag-direkta makabanan sa private room. Ini si former House Speaker Martin Valdez. At iba takabalos ang rason, may takabalos makabanan sa likod siya na diri. Base mera istoryanay ang doktor sa pasyente kag ang doktor makabanan ko ang management sa hospital makabanan nga kon may bakante na sa ilang private room kay dira i-admit ini abing ilang pasyente. Base mo na bala may takabalo kaysa normal makabanan nga pag-admit sa pasyente kalabanan abing sila ginaagi anay sa emergency room. Inaakon wala sang wala sang advance nga istoryahan ay between sa doktor sang pasyente kag sa management makabanan man ta kabalo kon ang doktor ni former House Speaker Martin Valdez konektado man dira makabanan sa hospital nga dira sa karon nga gina hospital arrest makabanan makatropa. Pero pwede ko na mapagwa pwede ko na mapagwa ang si former House Speaker Martin Valdez, pero dipindi ni makabanan sa iyaya nga doktor, no? Kilala ko gani nga suspect ni gani. Dugay man nga hospital arrest. Di hospital arrest. Mag-tumit, wait, takabalo kon
kay bati nato ning kapasulod pagani kuno to sang mga

0: makaulog mo kay limnon. At damo na yung pamagi makabanan ko na may kwarta ka mo. Ginadanta makabanan ang kondisyon makakaroon ni former House Speaker Martin Romualdez makabanan kay gin-accept na sa BGMP ang kustodiya kay former House Speaker Martin Romualdez. Samtang magpadulong ko na makabanan si DILG Secretary John Victor Muria sa Kwan sa France. Agod pangitaon dito si Saldico. Man ining kun madakpan ni Saldico. Siya ini makabanan nga maka hatag sang tool-aid information. May kang tanan sini makabanan sining mga insertions. Ah, kay siya sang una ang chairman sang Committee on Appropriations. Martin Romualdez, si Congressman Martin Romualdez, siya ang Speaker of the House. Di pareho sila makabanan, may maestorya na ako, ikaw ang chairman sa Committee on Appropriation. Ang kunanda ang ihambal sang House Speaker, di siyempre mo nang istorya ninyo, di okay na, muni, kay ginaligan makabanan. Kadagpati lang niya ko, no, si Saldico, sa mando man sa iya, no, sa sugo man sa iya. Di may mga aligasyon makabanan, ini aligasyon ha. Nga ko, no, ang nagsugo sa iya, muni ko, no, si former House Speaker Martin Romualdez sa insertion sa may ginaligar man makabanan, ginaligar ha. Nga ko daw may kilabtanan man si PBBM. Di makahatag sini makabanan sa tool-aid ng pamansal. Adi balabalik sa Pilipinas sa Secretary Rimolia si Saldico para nga papangkot siya kung anong ginamaturan sini sa mga insertions kaya ni. Kay ang iba rin kapati makabanan nga hindi mani madayon ang insertions kung wala sang approval halin iya sa House Speaker kag sa Presidente nga amo ang naga nga amo makabanan ang naga perma sang sanggaa o kung ining General Appropriation Act makabanan makatropa kay man kung maghambal kita NEP ining tawag nga National Expenditures Program amo ng NEP halin na iya makabanan sa mga departments halin na iya makabanan sa mga agency nga nag-propose sa ila sa nga budget tibera dira makabanan nga mga budget nga gina pangbuhinan yabuhinan tinimo niyo ah ibutang na rin siya sa piyak to ibutang na to sa ibutang tani sa piyak nga ibutang tani sa linya sa kwan sa surplus parang akon kinanglanon da nga mabuhin o kon matipid na sa nga jutay ti istorya naman na makabanan sang Congress kag aprobahan at siya makuha tani siya sang muneo for example, 10 billion, i-realign tatos linya, makapatali supplement sa supplemental. Edi gani, ang presidente, ang apagi sa DBM, ang ma-propose ang budget sa supplemental, no? Tipirmahan mo na yung makabanan sa presidente. So, kung magbalik din sa Pilipinas makabanan, si Saldico, mabalaan tani, kung ano ginbala ang salikod, sino yung makabanan, makatropa, kati, nagpagwa na yung makabanan sa statement si Saldico mo. Nga baliya may nagsugo sa iya, di ba na? Antes pa man ito iya ining mga isuhan ay parte sa impeachment. Na pagkuhan na nga daan siyang statement niya sa Saldico. Nga kunugin sugo lang siya. May kalabtanan ko na makabanan ang sablakan niyang. Tiyan mo nang dapat nakarohon ni Saldico. Tiyan bal ni DILG Secretary John Bicramolia. Sini niya mapakadto kita sa France niya kay pagbalik ko dalon ko di si Saldico. Mga kabayanan, mga tropa, ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7.23 na mga kabayanan, mga katropa. Nagapamati ka mo sa headshot sa Gihapon, no? Nagatahaw anay sa buong kabayanan ang parte sa trial sang impeachment. No? Hindi mga tapos mga kabayanan nga gina-istoryahan naman sa buong ang parte sa threshold sang pagbinutuhay sa threshold sang numbers of mga senator judges nga magabuto sa conviction sang impeachable officers. Ang nga tubo din magkabinan kati yung gina-impeach mo nga amo si Vice President Sara Duterte. So gina-istoryahan magkabinan inisubong sang aton iyang nga mga senador. Kung panubuan 216. Kaya man ang aton mga senador, 24 ini sila. Pagkatapos, ang kinanglan na magbuto sa pag-convict sa isa ka gin-impeach ng officials is 2/3. Ha? 2/3 votes, 16. Tigaling kinistoryan, makabanan, kay nakapagbatas ang ruling si presiding judge Chess Escudero. Nga siya ti sundon ta siya ang laye. Nga dapat, direkita sa 16. Direkita sa 16 sila niya sang mga senador nga maboto sa conviction sang isa ka gina-impets nga officials. Sa isa ka gina-impets nga official. Kag dapat di kong magambal ka makabanan nga 16, kag nabutang makabanan sa konstitusyon nga dapat with all members. Wala nabutang lang nga with all members present. Wala. Dapat 24 ka mga senador ang magbuto sa conviction, makabanan, sang, I mean, ang dapat 24 ka mga senador. Di paano ni makabanan ang mamaster ng 24 kay wala nga daan si Bato de la Rosa, wala si Jinggo Estrada, wala si Rodante Marcoleta. Diyos na daw nakitaan ko ng makabanan si abang utod nga Cayetano, si Alan kag si Pia dito makabanan sa Changi Airport. Sa Thailand. Thailand na, no? Changi. Ti, may takabalo ko na, no? Sining matabo, makabanan. Basi kon, magpanilib na kay Senador, I mean, wala pa gani, subong si Loren de Garda. Apat ang wala. Ti, may takabalo sining sang tuyo, sang dua sining ka mga senador, kamag utod ka senador, si Pia Cayetano, kag si Peter Cayetano, makabanan. Kinakitaan sila nga dito sa may Changi Airport sa Thailand. Why takabalo ko na nung ano ko na why takapagbasa ng statement ang House Secretary kung anong ina-status ni medical leave or kwan lang official leave lang. Kasi mo na isang unang kay Lore de Garda mo nga nag medical leave siya, nag-extend kiti ambal ni Senador Sirwin Gatsalian nga si Senador Loren de Garda, may ara ko naman kabinan nga balatian sa iya nga baga. Di wala pa pagwa makabinan sa iya sining statement ang Secretary sa House. Kung ano ang status makabinan, ano ang pagwa sa Pilipinas ni Senador Alan kag ni Senador Pia Cayetano makabinan mga katropa. Muna ko nga hambal ni Senador Chess Escudero, sila niya mga ayo, kita sila niya sang bulig, abi sila niya, no? Sa pag-interpretar sila niya sa ginatawag sila nga sa impeachment process. Agod sila niya nga maistoryahan ta kung ano gid bala to all the members present or all the members. Kaya mo ni karon ang ginaistoryahan sang mga senator judges naton. May kang tanan sa makabanan sa sining pag isip karon makabanan. Sinisang gatawag nga numbers of senators na maga-convict makabanan makatropa kay Changi, no? Airport Singapore. Singapore, Thailand, Singapore, no? Thank you, Kitapa, Alex. Na maga-convict kay Vice President Sara Duterte. Subangon siya ni makabanan, si Senator Chess Escudero, nagpayag siya mga ayo tabi siya sang katagan sini isang tawag nga Amisi Kurae. Ano ba na ini makabanan ang Amisi Kurae nga ini? Senate Impeachment Court spokesperson attorney Reggie Tongol. Statement on the appointment of Amisi Kurae. Amisi is A-M-I-C-I C-U-R-I-A-A. The Senate Impeachment Court ang maning gipagawa nga press release makabanan sang spokesperson sa impeachment court. Yeah. The impeachment court formally announces that it has commenced through the office of the clerk of court the issuance and service of orders today, September 10, in faithful compliance with the directives of the presiding officer, Chief Escudero, regarding the appointment of Amici Curay for pending Rule 6 and 22 appeal lodged by Senator Judge Erwin Tolfo. The impeachment court not leaving constitutional must to guesswork or chance. As 2 p.m. today, the court has successfully secured the formal participation of the following legal luminaries to physically appear on September 16 to present or to present their expert advisories on Senate floor. Amaning mga masunod, former Chief Justice Hilario Davide Jr., former Chief Justice Artemio Panganiban, former Chief Justice Renato Pono, and former Supreme Court Associate Justice Adolf Ascona. Habang pa makabalan ni Attorney Reggie Tungol, concurrently to a supplemental September 10 order, the impeachment court has secured as well the participation of via submission of legal memorandum. Instead of physical appearance, the former presiding officer during the impeachment trial of ex-President Estrada, Chief Justice Hilario G. Davide Jr., retired. The impeachment court reserved its plenary prerogative to invite additional experts should the situation demands. So this four-man roster constitutes the court's list of amici curiae thus far. The impeachment court commends the prompt cooperation of this distinguished jurist, securing the counsel marks critical procedural milestone, ensuring that the trial process anchored on verified constitutional bedrock. As the written advisories that they may submit beforehand, the senior judges will hold the right of first review. Hence, the impeachment court will not release or comment on the substantive details of any amicus advisory prior for their formal presentation. So, ma-appearance sila makabalan on September 16 sa Mercury nga daw. Agod nga kwaan sang ila sining expertise. Parte sini sang framework sang konstitusyon na naghahambal nga 16, two-thirds of all members. Two-thirds of all members. Tikong kita iya makabalan, kita iya nga mag-consinate, basa, two-thirds of all members. Ti bilog eh, two-thirds of all members. Sans word present, kati wala na yung present mo. Kaya kung naghambal ko tayo makabalan ang konstitusyon nga two-thirds of all the members present, ti siguro base kung maano kita, daw mambal kita ti ang present lang eh. Ang 20 lang ang present eh. Kasi ato subong sa abroad si Ligarda, si Bato, wala. Wala man makabalan si Jinggoy, wala man si Marconita. Di wala kita kayo balo sining duwa ang mag-utod ganing Cayetano. Pamangkot sila makabayan ko, hindi sila mag-appear, hindi makabayan, hindi sila mabalikabi kag mag-apply sila medical leave. Di siguro ba si kung istoryahan man sinisa aming si Curay, hindi makabayan ang party sa quorum. Kati importante man mo. nga dapat may quorum diyan. Ang paano kada karon maka-discuss kung lasang quorum ang isa ka kabady. Like senador, senator man kabilang mga tropa. So banta dato ko nung mangin kwan sini nung anong malaka magalakat sini. Kay hambar si kilala kong abogado siya mo ni board sa ay. Manami ning kisas ka tinapayan da kami kapihan bla maka istorya ka sa abogado bla. Headshot. Siya mo ni board sa ay. Bangod sini makabanan siling niya sa bangod sini sinya board sa kwan sa daw ako siya ako ya siya hindi lang pagihambar ang alan ko pero siya ako niya opinion na ni kay ko na ko ya mag lantaw siya niya sang 2/3 of all the members titanan eh 24 how about kay wala kailan po 24 abra ko nga ginestudahan sa buong nga base pwede maka i-amend lang ilang internal rules kasi internal rules na yan. Ginestudyahan na yung parte sa online voting mo, online participation na nahimo na sangunasang COVID-19. Di wala pa na ma-resolve. Karon, silingya mo ning, amo ni silingya ang sitwasyon da. Kung nga silingya nga material man ini silingya ang pag-file sang grave threats against the president. Tiling ko ti natural ang ginaya kahit ti wala pa niya immunity ang vice president iya parte sa mga ginahambal iya kontra kay sino? Ang may immunity lang iya ang presidente. Niya o gani. Tiling ko ti ang material da. Siya mo ni material o. Bangod siling niya kay daw alang-alang siling niya ang pag alang-alang siling niya ang pag-convict sa presidente o kung sa vice-presidente sa impeachment court. Siya mo ni mo nila o. This is my opinion. Unahon nila siling niya ini. Kung ako siya, ako niya paglanta, unahon nila siling niya ang conviction sa grave threats. So, tiling ko ni gamay. Gamay, gamagay. Pila malang tiling ko ang conviction, ang iyasin na penalty. Siya, tiyo ko gani. Tiko tiyan ang problema da. Namigop na yung kape. Kung tiyan ang problema da. Nang may problema. Siling niya, magamit, inisiling niya, kung yung kaso, nga mag-decide. Kung may conviction siya si, iniya, hypothetical. Wala kita nga pang muna sa korte ha. In diskusyon lang. It's just a diskusyon. Siling niya, kung in kaso siling niya na may conviction, si Vice President Sara Duterte, kundi iyang prisuhan, tanong mo na, wala man na siling kong gawaro isyo? Yung may isyo gini? Kaya anong isyo? Siling niya, pwede ina siling magamit kung may conviction si Vice President Sara Duterte sa pag-file niya sang Certificate of Candidacy sa pagka-presidente nga. Anong nabutang makabanan sa konstitusyon kung magpadlagan ka sa eleksyon? Kinanglan isa ka Pilipino. How to read and write? Tawa na yan mo. Wala pa na iya ma-amend. Isa ka Pilipino. Botante ka sa Pilipinas. Kag dapat wala ka sa conviction. Ha? Te, ya, abot mo na? Ay, siling ko, oo. Headshot. Dapat naman kami nga daw galutaw pa ni Suwong ang gina-istoryahan ng parte sa 16. Kaya man, kung ibasi natin magkabalan sa konstitusyon ang 16. Kay arat na yan sa konstitusyon mo. Bisan anon mo na ya, hindi mo na ya maamindar pagi iya sa inyo internal rules. Kay ma-unconstitutional ina, siling niya. So ang matabo sila siling niya, Ay, kung mga daw, gano'n, taos tugabang ang parte's conviction sang Vice President, dira na igoon parte sa conviction sang Gribtrex. Tes, yate, atag. Ati ko, slingkote, atag. Headshot. Bisan, ay, by the way, gabati subong ang taga Hall of Justice, basikon, mabuligan yung madang amon nga amigo nga ang amon nga amigo nga kwan nga abogado no isa ka si ref kilala yung kayo no kagi man sang una sa upod namon sa Action Radio no nga reporter kasi kon mabuligan yung manda si attorney Sam Pagkuntalan padlagan sa president sang PACE or Philippine Association of Court Employees. And minus si attorney Sam Pagkuntalan kay kaginaya sa media mo. Kamano na ya magaplastan sang mga bagay nga dapat transparent. Kay di kami sa una sang kami sa aksyon sa una. Kami na sa group na ito sa patrol kag pila ka mga isyo gitalakay, no? So sa mga taga Court, Hall of Justice da, base kon buligin nyo na si attorney Sam Pagkuntalan, gapadlagan presidente sa Philippine Association of Court Employees. So buwas ka rin ilileksyon, no? At ilang taon tatubuwas kon sino ang anong plastada to sa eleksyon, no? Pero dako na ya ako ya makapasadig na ya sa kredibilidad ni attorney Sam Pagkuntalan. So testigin niyo bilang isa man sa una kami diyan nga mag dumala dire sa inyo sa pag sa mga transparent nga mga programa sang Iloilo Hall of Justice. Padlagan siya presidente sang PACE or Philippine Association of Court Employees si attorney Sam Pagkuntalan. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:42. Pagbalik ato makabalan ato istoryahan ning parte sa kay Gerald dito man ang palagiyo bala kapon sa patrol siya na maghihi na yung kumisang niya ng balsa police niya niya dito lang abis sa police station lapitan lang kita sa police station siya na maghihi na yung kusir. Teko mga kilala niya man ang nagabantay siya, ang taga Arif Dip man. Yati sige ah. Oy, matpag panaog is patrol. Paghukas ang isaya kamot sa barandilya sa patrol. Lumpat ang yaman siya. Lumigid to pagkanto sa banglid. Ay, wala makita hasta gabi. Kaya nasa aga nakitaan siya. Matabok tayo sa dalan. Linggitan siya. Uy! Dumalaga naman siya. Kagtob-tob nga nadakpan. Paano sa nadakpan makabalan, inabalikan natin sa special assignment upon katropang Romel Paclibar. Ang oras na rin makabalan mga katropa sa XFM Radio Patrol ng Ilo, alas 7:43 na mga katropa.
1: XFM. XFM.

0: of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
0: The secret of health. Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diacin. Ang diacin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health. Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas

0: aki sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapikto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig

0: niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga tulina. Premium D3 Coffee Mix.
3: Win

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyang tagli mabayad sang tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Sugar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pag
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
7: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
2: Diet na kubuhas ah.
4: XFM.
8: Exciting!
9: Mga katupa, exciting!

0: Para sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:53 ng gabi ka gabi sinin kay Nick Espinosa kay Ma'am Hermiti Idnapuray Marites Colyado kag Jerry Boy Adorno Climino. Salamat gid nga gamati subong sa aton makabanan. Ara makakabanan naka makatropa naka standby karon sa line number 1 si katropang Romel Paclibar. May kang tanan sini makabanan sang operation sang aton nga mga pulis dito ya sa San Rafael humanin pa gabi. Tob-tob si mong nga adlaw nga nadakpan ini makabanan si Adas Gerald nga maning 20 anyos nga akusado sa kaso nga rape nga nagpanagyo naglumpat sa patrol car sang San Rafael Municipal Police Station. Ibalong tako na paano siya nagpanagyo pa din sa halin sa korte ginpailan sa kaso. Kaya na mangihi na siya kung ano sa barangay Ripdip kami ni siya taga barangay Ripdip mo. Kinabalan siya nga, dito lang na siya sa police station, lapitan lang niya mag-abot kita sa police station. Kasi yun yung mag-ihinig ko siya, yun yung ginakumo si pangitlog niya. Kaya mag-ihinig ko siya niya. Kundi, ang iya isa kamot niya, ginahigot o ginapusas sa barandilya sa patrol. Ang isa, ginaangot niya sa butko niya o kung sa iyang nga kamot. Pag-ubad na kabanan sang pusas nga nagaangot sa barandilya sa patrol, asus, dahil lumpat ka namang hihinig sa kuno mo. Galit lumigid siya pagkanto sa banglid, kaya nang panagyo. Mga pinakauras, manapit 24 hours ang pagpangita sa iya apang wala gid siya kasalbar. Nadakpangit siya kayo na makabanan sang composite team naging padala makabanan sang Iloilo Police Provincial Office. Ari makabanan sa paghatag sa aton sa background, sining kaso, si Katropang Romel Paclibar. Katropang Romel, may gabi.
1: Nadakpan kay na Katropang Board ang ako nag-voluntary surrender ang suspect o kung ang person na under police custody nga si Gerald matapos nga naglumpat ini siya sa ako nagpanago ay man naglumpat naglisin siya na siya nga mangihi dira sa Baclayan ba do sikat ado ano tawag ni do well known gidya nga ngalan dira is Baclayan Katropang Board
0: no, manang,
1: before sa boundary
0: ambalan daw tinay kay manok ng dalan
1: oo before sang boundary sang tawag ni ang landmark sang San Rafael Iloilo. Pero ang land area ay sakop pa na sang Barotac Viejo Katropang Board eh. Pero ang mga registered voters ay sakop na sang Arikdip. So naghalin sa Iloilo City, sa Iloilo Hall of Justice, sa Provincial Prosecutor's Office, ang patrol sang San Rafael Municipal Police Station para nag-file sang kaso batok sa sining kay Gerald sa kasong paghimulos katropang board. So sakay sa patrol police ang WCPD ang biktima kag ang lola niya kag amoning ang 20 anyos nga si Gerald. So paglabot sa Baclayan before sang landmark sang San Rafael dunduman mong inulugan ni Valdez ang una, ni Grace Valdez. Dira ginada, dampik ito pang board sa may poste. Naglisensya siya sa personnel sa San Rafael Municipal Police Station nga daw mangihi na gid siya. So, may information nga tani, dito lang siya mangihi sa police station pero do dumagwa na gid. Abito masumpit
0: na gid ito pang board.
1: Tumangod sa human considerations ang police kasi necessity sa ni Gerald, so ginpasugtan ini siya. Ginukas ang isa kapusas, kag nagpanaog ini siya. Dito sa Tabok, ito ang patrol, galing sa Iloilo City, going to San Rafael. So sa right side sila, kung magpakatoy ka sa San Rafael. So diri ini siya sa Tabok, nagpangihi sa medyo banglid.
0: Ah, sa banglid,
1: so, natingala, natingala ang pulis na naglumpat siya sa banglid. So dito nga ginhingagaw, mantanis ang pulis nga lagson, pero madasing magpadalagan katropang boards ining si Gerald. So sa sanghulihin nga nangita sang backup ang aton sininga pulis kagin pangita ining si Gerald. So may nagtunda sa ila kon may nagpahilo sa ila nga dito nagkadto sa do balay sa mga upon nato ni Ate Blanche sa nakikin niya portion sang aritbet. Nakita dito siya, kaya dito siya nangayo sang tubi. Kay may pilas siya sa iyan nga ibabaw, dalom sang matabla katapang bod, lapit sa iya, lapit sa iyang ilong. So nangayo siya sang tubi. Ang pagbalay, amo nag-inform sa karsada sang mga pulis nga nagapangita sa iya nga adto to siya. Kaya kiti, bangod niya sa kalayo sang lugar, pag-abot sa mga pulis nato dito, wala na dito si Gerard. Posible, may ginpanaguan siya, kag may ginpalitban siya nga wala siya nakita sang personnel nga nagpangita sa iya katupang bods. Mga alas city sang gabi, sang gina-operate siya, sa may bangga, bala kung mga glakpod kapakad to sa Ilong Bukid. So may bangga na dila before sang Aritlit. Dito siya, nakita siya sang mga barangay official, kag mga personnel sang San Rafael Municipal Police Station na nagalakat, palapit. So ginsugaan siya sa atong sining makatapos ang pulis. Galing kay Dio na silawan siya. Pagkakita niya, kag pamutik niya, na mga pulis gali ang itong nagabantay sa karsada, nagbiritso niya sa dalagan katropang board.
0: Amugal ito gabi, ginilagan?
1: Oo, amugal ito ginilagan.
0: Ang gabi, o.
1: So, amo to ang nagdinalagan pag ginlagas sa ato si mga katapos ang pulis. Ganyan kiti paglabay sa mga katapos ang pulis, why na siya? Posible, may ginpalitan siya bangod nga madulom ang lugar katropang bods. May information pagkaaga nga sang gabi, nagpamukaw pa siya sa iya siningalula na doon nakaagida siya istar katropang bods. Dito man sa may doon na bukid lang, may mga kamaisan. Ang bukid nina, ang tihak nina is Ilong Bukid na. So dira siya nagkanto kag nagpamukaw. Pero why siya nakasunod sa kudal? Kay bangod nga may mga flashlight nga nagasunod sa iya ang nagaiwag para pangitaon siya sa gindalaganan niya. So why ito siya nakasulod? So nagluksos siya sa Dobrubang lead na Maniwat pag nagpanago katropang boards hasta sang aga na nga pangita sa iya. So pero kayo na, mga alas 11 pasado sang aga, nag-inform ang iya sininga pamilya, particular ang iya sininga lulo, na masurrender ining si Gerald sa atong si mga katapos ang pulis katropang boards. Rason sang suspect sa pag-interview natin kay Ina na gusto niya tani nga magsugid sang tuod, nabasahan niya ang statement sang babae sang 13 anyos nga mong nag-akusar sa iya katropang boards. Kaya sunod sa iya na wala nagsugid kuno sang tuod ang 13 anyos nga nga nag-akusar sa iya. That's why nga naglumpat siya do nadismaya siya bala katropang boards. Sunod sa iya nga bahala na, nagpalagyo ako, para kung tiruhon gid man ako, ati bahala na. So siya nagpasalamat siya nga why siya matiruhan katropang boards. Pero nagaplano gid man siya nga masurrender siya. Ang gusto niya nga masurrender siya, pero masugid sang tuod ang 13 anyos. Kaya sunod sa iya, wala nagasugid sang tuod kuno katropang boards. Pero nakonbinsi ni siya sang iya sininga pamilya, paagi man sa ato sa makatapos ang pulis, na nagbulig kag ang iya sininga pamilya ato pang bodse nagbulig negotiate abi sa iya kag iya sininga live-in partner na mag-surrender siya. Kay sunod sa iya sang kagahon pero sang pagtaw-taw na tong nagpululi ng mga pulis, nagpululi na kami, nakapangita siya sang paagi nga makatabok siya sa karsada dira sa barangay Aretdet kag nakapuli dito sa ila sa barangay San Dionisio katropong bodse. Kay dito sa ginkuha sa ating mga katapos ang police. So portion bala katupang board sa interview naton sa kay alias Gerald, ang person under police custody sa San Rafael Municipal Police Station.
2: Ano nagtulog si mga anak pala?
3: Sa one sir, may nagtulog yan malagyo that time sir, bali wala ko balak ang malagyo sa time nga to sir, ang ang nagasaludan sa utok ko, sir, kay nabasaan ko to lang statement sa babae nga mga sala-sala blaser ako kay pagsugat sa akong kapulis nagpupunto tarong mo kaya di ko gani siya mismo mabulig sa ako tapos kunyan ako yung buligan siya tapos may mga nabasaan pa akong aking pilit siya ko no or ging haras ko sa amun na wala to sir ako makasuhan ko niya life sentence sa balkong sumayang yung pampatay na lang ako na yun magamun na yun ito nga ngawin ako na graduwa sir nga malagyo talikod mas kinanong kalayo to sir nga may chance kung matiroon ko magkong bala na tiroon ko yung ribbon or ano kung makalumpat ko mapatay ko dire do away na wala rin susuot ko ba sa that time sir nga kung ano pa yung mohon ko.
2: So among ang purpose mo naglumpat sa to bahala na ang bago bahala na lang abi.
3: Ang ano ko nando sir mas malak mapatay na lang sir mo kung tiroon ko yung ribbon ano niya mo kung tiro pero naglumpat niya po sa bangga sa kasi ano sir.
2: Tinga kahapon na kagabi yung kita kanila nga wala ka na palapit abi sa barangay official o sa pulis na para mag-surrender.
3: Ang plano ko to sir mag-surrender ako kung nagsugid to ang babae. Ang mulan to ang ginanga kunan ko bala sir nga okay lang makasuhan ako sir sa pagka-child abuse na sir. Pero ang gusto ko lang, iambal niya lang ang tuod nga o ikaw saging pito o saging bantaan. Ang muna bala sir ako kay do palain na abuse sir nga ang muna sir mo nga yung bantaan ko sa pasang balong ina muna.
2: May relasyon naman sa pagkakas.
3: Sang time nga to sir, sang kagabi lang. Ay, sa gabi nga to, umano ko niya to sabat sir mo. Tapos nag-ambal sa nga masagot sa muna. Ipabaw niya na account ko to sir mo.
2: So, wala mo siyang pinip, sir mo?
3: Wala, sir. Yung tulong ko pa sa ganit, sir mo, kayang ay nangayap ito sa dayan sa akin, galing nabali ako sa Sudan, balik ko na nabali sa akin sa Sudan. Tagaan ko man sa ganit, sir.
2: So, tiding kagabi na nako?
3: Ano yung tinanong kagabi? Kagabi, sir, bali, wala na nagabi, sir, din ako sa iyo, mga ingod ko pulis man, sir, nag-awa. Nakapan lang ako, sir, hindi ako gawa kalakat, sir mo, kayo, puro na ni Banog ako ni Tail.
2: Paano ka nakalabog dito sa Indonesia?
3: Ang tanong lang daw ka, ginahapinan ko na lang yung telgo kabayo. Tapos sa matamat lang. Asa mag...
2: Pero saan mo ka ito nakalabog sa Indonesia?
3: Mga kagawa, mga kagawaan siguro sir, parang parok na manok sir.
2: So ikaw ikaw ito nakita sa tropa nga nagapanakilan sa bangga awan? May bangga to?
3: Sa may... Sa highway? Oo sir. Ang plano ko to sir, kung si Manong Riba na ano, gusto tumanda doon mag-surrender kay amo na to blood nga kaya sir ang galing kay hindi yung mga yun hindi man nagbalik lang mo kayo
2: yung nga naglaban to kaluwa
3: kay base wala mga kung sa tanik mo may aramatan mo nga po rin sir yung ibang sir nga maano blood sir ang
2: ano ka po
3: yung nga doon ka pandugo pa nagkat
2: mo sa ato kung saan mo ito nakakat sa kay luna mo to nagkat to kanina to
3: bali nag-agi ako sir sa kalimanan din din ako nag-agi sa mga balay-balay kay may mga doon nga tagol bali ang ganyan mo na lang nag nagpalayo niya na ako sa mga balay-balay. Nag-agya ako sa Tramnan, Lailulo. Tapos, nagkanto ako na yun dito sa... ano, sa may... side in Daymanang.
2: Sino nagpulot si mga mag-surrender?
3: Nag-surrender ako. Nag-surrender ako tungod nga ambal ni tatay. Gusto niya pa ako nang makita. Gusto pa nila ako makapag-opportunity.
2: May minsa ay ikaw, Adi, sa babae na kung nag-file sa kaso sila.
3: Yung mambal ko lang sana, isugid niya lang niya to, tapos hindi lang siya mabinutik sir, kay ako ko sir, ya, pagkasala ko nga minatabo sa amon sa pagkaminutidad niya, pero wala ko sir, yung pinitulog ginano sir. Kahit kung ginpilit naman ko sir, kahit kung ginpilit ko to sir, ay na ako to sir, nagupod sir sa mga police force sir, to sir, nalagyo na ako sa time nga to sir. Galing kay ginatubang ang sir mo kay ang una kapag ito sa pulis, why pa kami ito? Pero pag ikaduwa kang balik ka pulis nga sila ito, yung balang lang napalitan lang ako, nagbuwa ko dahil kay nagupod. Kaya nagbuwa na ako ito jacket mo, kaya naman na nagreklamong bahay, makadumatani ng gindala ng dako ng bahay. Kaya nagbuwa na ako ka jacket, tapos malakad tayo sa motor, pero kaya may gimang naabotin yung pulis. Naman na dito ko naman sakay sa patrol. Hindi, sana lang ako tayo. Kaya ako baluan nagreklamo lang yung mga ginikanan tapos siguro ginapasikto siya. Pero okay lang natanong yung ipasikto siya pero kung isang pag-interview na siya yung nagambala sugid na sa taon.
2: So gusto mo ginutig sabi mo na?
3: Oo, nagabinutig sa sir sa pagharas saya, pagbanta saya.
2: Ano na, sir?
4: So, tikigil file niya. Kaso, ano, anong plano mo sila?
3: Sa gin file niya lang ang kaso, sir, kay, laon ako, sir, may mo, sir, kay, sa lab ng minor dated pa sa mo. Pero ang pagbanta sa iya, pag ano, sir, wala ko may ginihin mo, sir, iyat ka na, sir, gusto, sir.
4: Pero naintindihan mo mo, sir, kung basta minor dated.
3: Okay, doon na to, sir, susuot ko, sir, kay, sa time mo, to doon nakasyat ka, abis ang aga mo. Eh, first time ko ako natadag, nag-inuminom, sir, dugling na to,
4: kung sa sad tong agad, eh, amo lang to pag, kung ano lang ako na yan, eh.
3: Isang gabi ko lang ako, sir, nag-ako, bila.
4: Na.
1: Portion sa interview natin kato pang board sa kay Gerald ang ginfailan sa kaso kato pang board. Sino sa iya kani masugid ko na sang tuod nga ginbaton niya nga ginfailan sa kaso abi nga child abuse kun nga child abuse kin kapat kaso sa iya ako konrate man kato pang board. Kani nga tingin file sa iya straight ni. Basta masugid lang sa tuod nga wala niya ginpilit, wala niya ginpahog, kag wala niya ginharas. Amo nang sunod sa iya katrupang board.
0: Ining bayo niya katrupang Romel nga luab na yung gabi, amo na kapon pag palagyo niya?
1: Amo na bayo niya.
0: Amo
1: nang bayo niya nga sok-sok nga daan katrupang board.
0: Mm.
1: So, aso sa pulis naman niya, nagadagan ko rin mga 18 or 17 hours nga gin-operate sa pulis. Wala tulog sa pagligot lang sa pagpangita sa kay Gerald. So, sunog sa kay pulis Lieutenant Francis Caruna, ang OIC Chief of Police sa San Rafael Municipal Police Station na nag-coordinate o nag-cooperate man ang pamilya, especially ang tatay kag ang lulo kag pang boards para mapasurrender ang si Gerald. Si ito sunog ani sa kay Gerald nga agin convince siya sa niya sini nga tatay para nga kay bangod ni gusto pa sang tatay niya nga makita siya kag pang boards. So dito nakumbinsi abi sang amay ang iya nga bata nga mag-surrender. So gintawgan sang pulis ingkatuan dito sa San Dionisio. So dito ginkuha ang si Gerald Carpangbon.
0: Ini nakaputi nga kalo na yung tatay niya?
1: Si Cap na yan, si Cap.
0: Ah, si Kapitan, kwane?
1: Kapitan Banghiro.
0: Banghiro?
1: Oo. Ang sa likod na doon si Corporal Banghiro man ha.
0: Tapos, amaning kwane niya? Amaning iya nga ano? Amaning pariente niya man?
1: Yes. Kasi kung nung kayo sa iya kagabi, akay na sa interview na to, nga kung si Manong Yaritan kuno ang nakita niya masurrender siya. Oh, galing kasi iban nga tropa to nagabantay to sa sitio nagsulang katropang board sa tuway nga pagsigas ng suba nalagyo siya. So ginpamangkot nga ton kay nakiti ang LGU San Rafael ang naghatag sang cash reward o kung cash assistance sa kung sino man makatudlo sa kay Gerald. Sige, pamangkot natin na kayo na kay Police Lieutenant sa Corona kung sino abi maka-avail sa reward o kung cash assistant halin sa LGU San Rafael Katupang Bonds. Portion sa interview natin kay Police Lieutenant Francis Caruna, ang OIC Chief of Police sa San Rafael Municipal Police Station.
2: Tapos sa mga tatansis sa karoon ng Ipesan sa Rafael Municipal Police Station. Sir, paano na ito nalang pangyay? Atong nga ang EOC. Sir, may hapon, no? So, sa ating tingin, magpapira sa ating kapulisan, inagi sa ating provincial director, personally na katulidari sa ating, Police Colonel Bayani Imrasalan, so kapasalamat kita sa iyong presensya, kung sa presensya sa tanang nga nagbulig din sa itong na police station, no? Sa concerted effort dilatanan. So, ano yung muna itong ini, napasagundan natin ang ining suspect natin sa pa-rape case.
1: Sir, nadakpan o nasurrender?
2: Actually, voluntary surrender, ato effort, through effort sa nga utod, o yung isang iya amay. Isang iya amay, no? Through effort sa nga amay.
1: Diin siya kung saan panagod, sir,
2: sa gin may mga hotspot area kita nga may nalocate siya, ang last location niya. So, dito man, sunod si Iya, dito man siya, naghapa lang siya. Kaso lang malamig makita sa ating nga mga kapulisan. That night, no?
4: Sir, na pamang potabi ang suspender paano, na nagpalagyo siya.
2: Well, ang reason niya gid is baby niya mabatong ko ang pag-file isang kaso sa babae siya. Base sa statement sa babae, sa minor nga nag-file siya sa kaso. So, ang mga na ang reason niya.
4: Paano siya sa na-convince sa pamilya?
2: Tataya gid no, so ang ikatuwa niya sa tataya. Pero siguro nga na after nga nalibutan siya sa mga kapulisan, kita makukadamo sa ating kapulisan kahapon sa subong, no? Nagagunan siya kundi para lang man matakot siya. So, that's why na pressure natin siya nga mag-surrender.
4: Sir, nagkala natin nga, ang NGO San Rafael nagtatagsang cash assistance sa mga nakadakot. Hindi niya, sir, makadakot.
2: Well, possible niya sa tatay niyo. So, igahatag natin niyo sa tatay. Or possible to be session since siya din ang nag-effort, no? I-report siya niya para lang na kasurrender ang bata yan.
1: Ang interview natin sa kaya pulis kalit ng Karuna ang OIC Chief of Police sa San Rafael Municipal Police Station. So ini nga balita kita dalong sa inyo sa Santon Plus Cold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, Cantor Bodietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Maraming salamat kay Katropang Romel Paklibar, makabalan mga katropa. Tingin babaran gitong gabi ni Katropang Romel, no? Alin kagabi makabanan, amo na yung magtutok ang taga XFM, no? Sa sining mga balita, parang hindi bilang mautod, hindi mautod ang iyo sining pagpabati kapag lantaw sa mga development. Okay, ito ginbabaran niya gitong gabi, no? Alin sang hapon,

man sa banglid kagatob tubos wala he nga nagkakadto to siya sa iyang nga lula pero nagkadto ti siya makabanan sa may lugar nga gina para gina istaran sa mga ate dito sa nagpangayo sa nga bulig nagpanghugas to sa kati may pilas ang iya sini nga mata dalom sa mata niya dito sa nabagilamo sa pang timay maning mga ate naton makautura no. Kay pagkakita nila, kagapamati man sila, kagalanta man sila siguro, gapamati, kapis sila sa XFM. Amo itong nakabalaw sila, nga may nagparagyo nga isa ka lalaki, nga may pusas, si pagkakita lang may pusas, dito makabalaw nga gintagaan man nila, gintagaan nila tubig, ginpahinaw nila, gin siguro base kung painom nila to. Pero ang isa makabalaw sang membro sang ate, nga lalaki, amo to ang nag-report magkabanan sa barangay official kag sa pulis. Siya dito sa subong sa balay. Apang pagkabot dito magkabanan sa mga pulis naman, wala naman to siya. Nagparagyo naman siya, tob-tob. Kaya nagkadto to siya sa iyang lula, kag gitawag ang amay niya. Nga nag-istorya siya, tisurinder kan lang. Kaya gusto tapa ikaw makita. Kaya kayang hambal niya. Ako no, nadlukan siya. Kaya mapriso siya sa samtang nga nagkakabuhi bangod makabanan kati ang kaso niya rape kadaan Nobel band di mo tong nakonbinsi siya nga mag surrender di ang gusto niya nga magsugid kuno sang insakto ang biktima kaya hindi wala ikaw naging pilit eh. Gusto man ko na makabanan sa sining 13 anos nga na nagreklamo sa iya. Ang pamilya abis ang 13 anos ang nagreklamo sa iya. Kagustuhan man ko na iya makabanan sa 13 anos. So galing kati wala kang nagyapon may mo. Rape gyapon ng kaso. Bangod kati 13 anos makabanan ang nabiktima. Karon nagkuan ni siya nag-surrender ang iyang abayo to gabi ko na pag paragyo niya luab nga puti ti mangyapon pag paragyo niya no ang mga bayo tuguro nga nakita ito ang ginasupply gano kung ginahalay gano to sa mga kundal gano yung pagkuma ito kayo muntang yung gamit yung service nila sige sa kung banta sakit ang iya sining TL sang pagparagyo siguro gabi sang ginapangita ni siya actually dito man ko ng mga puris lapit na nga sa kuno mo o galing kay nakita nito nga gapanapit ko na siya pulis, naghapa siya. Amo to na why siya makita ang makabanan sa mga pulis. Tub-tub sa kulihi, nga alas 11 kayo na sa aga, nagpamatod, hindi magkatropa ang CRS Gerald na 20 anos nga mag-surrender na lang. Tiyamal natin ba yung magyapon kami mo sina? Kay ang iya pamiro, yung desisyon niya, bala na kontiruhon ko sa niya. Kaya sila niya mapatay mang gyapon ang kusin niya gyapon sa kung mapamatbatan siya sa kaso nga rape. Dilo amam ni rape with carnal knowledge aron prestada ano no ang gipasaka sa iya makabadan sa pamilya sa 13 anos mga kabiyanan mga katropa. Ang oras 36FM Radio Patrol Ilo. Alas 8:19, salamat kay Katropang Rebel Paklibar kag kautob sa naghatag sa aton mga kabanan sang kusog para nga mapatakwa na ito na ma-sustain na ito ang coverage aling kagabi, aling sang Merkulis ang gabi, aling sang hapon gin, no? Astagin makabanan sa gabi, astagin mga gahon kag salamat man sa nag-upod kay Katropang Rebel Paklibar na nag-uya ito sa kamera para nga ma-sustain kag mahatag ang kabanan na sang wala bugto sa nga coverage sang XFM may kantanan sini sa papalagyo sang preso na may kaso nga rape pero sa ulihi nag-surrender. Ang oras din makabay ng mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:19 makabay ng mga tropa sa aton mga kauturan kung kamon ka batyag sang hilanat obosip on kang trangkaso. Inom kita sang Premium D3. Kaya ng Premium D3 yung pabaskog, ipa-efektibo sa subong nga panahon nga uso ang obo, sipon, hilanag ko trangkaso. Hindi nato mapabayaan nato lawas, maigo sa nga balatian, proteksyonan na pinagay sa pag-inom sang pinakabago kag-efektibo nga Premium D3. Ang Premium D3, may aras siya makabinan nga vitamin D3, may aras siya nga virgin coconut oil, kang moringa oil extract, niya balanggin puga nga dugos, balaiya sa nga manunggay. Kung sa Sibado pa, kamunggay. Kaba ni ang Premium

0: inyong D3 makabanan may kapasidad sa pagguba pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory property sa moringa oil. Sa premium D3 puno ini sa bitamina, minerals, protina kag may 110 kag classic antioxidant kag nagdelay sa skin aging kaya mag premium D3 na superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Siya nagka-monitor subong sa aton. Unagid si Nick Espinosa sa mayang gabi, katropang Phoebe. Shout out sa asawa ko, Bingbing, pamati subong sa programa. Salamat kay Bingbing da, kay Nick sa Barangay Boulevard Molo, kay Ma'am Hermi T dira sa Hong Kong. Kamusta Ma'am Hermi? Dira sa Hong Kong. Sa good evening. Kay Edna Puray dira sa Arevalo. Mayang gabi, no? Siya mayo subong brown out diri sa Arevalo. Daw na maguhan si Edna Puray ba? Siya mayo subong brown out diri sa Arevalo. Mugani, no? Daw na maguhan man kita brown out subong. Kay ato niya na andan nga kada gabi nag-brown out. Kamay pa magsigisigi ni makabanan, ha? Nining performance ang Mark kag NGCP nga wala brown out, no? Kay Marites Colliado, yung mayang gabi katila pang boards. Salamat kay Marites Colliado. Kag diraman kay Jerry Boy Adorno Climino, siya may gumo ka grupo. Arilang siya ay matsing online kisa siya on era. Good evening sa tanante. Ano, nakakita ka na sa imong sa imong textmate? Isabta ko nga daan kay kung malab sulito ang number mo. Jerry Boy, kay si IB Rose Alcumindras, wala man ka-online sa bungo. IB Rose, te, ano, nakikita ka na sa imo na nga textmate. Kung na siguruhan nyo, kay parang makakauntas ang estupado. May nga gabi dira kay paring Sam Lapides. Kung suman makabanan sa mga personnel sang Kapising sa Pancit Molo dira sa South Tennessee Molo ang iya sining main branch. Kag may branch man kabinan dira sa may Atria, kagasong man dira sa Central Market, pero man kag sa DT Mall sa Pabia. Kapising sa Pancit Molo. Kagapati man makabanan sa aton nga pag broadcast diri sa XFM si Pinoy kag Nining Baroka sang Baroka Protein Foods kag sa mga miyembro sang Dabaronong Boys. Mayong gabi kag salamat gid sa pamati diri makabanan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo kag dira kay Bonok kag kay Risa sa Bonok Pork and Beef Dealer sa Santa Barbara Public Market kag dira kay Parionyok Bades. May na pare kay servisyo ka sa simbahan, no? Miyembro sang Knights of Columbus si Pare Onyok Bales, may na pare kay samtang naga edad kita, no? Makaservisyo kita sa Ginoo. Naga miyembro sang Knights of Columbus ay paring Onyok Bales sang Onyok construction or hardware dira sa Barangay Taranghawan, Kabatuan. Pagbalik natin makabanan, istoryante na yung party sa Burnout, no? Timayin na yung tingala si daw na maguhan si Edna Puray. Siya may subong, wala Burnout, diri sa Arevalo. Istoryante makabanan, ining party sa resolusyon ni board member Rolando Distora. Ining party sa interrupted loading program. ILP, Interrupted Loading Program sang Department of Energy kag Energy Regulatory Commission. Ano ba na ini makabanan ang Interrupted Loading Program? Kag paano ini makabulig sa aton nga mas makahambal si Edna Puray nga sa mayo subong wala brown out? Kadaw na naanad na makabanan ba ng pabuloyo nga kada hapon nga brown out, kada gabi nga brown out. Ano ba na ini makabanan ang gin-propose ni board member Restora nga ILP para makabulig makabanan nga ma-regulate ang nagkatabo nga brown out day sa aton iya sa probinsya sang Iloilo. Isto na ito makabanan day sa aton ang pamangalagad sa headshot. Ang oras sa alas 8:25 na makabanan mga katropa.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sunzone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sunzone Plus Gold Coffee Mix.
1: Sunzone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Sunzone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Sunzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sunzone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sentin Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sentin Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sentin Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.

0: ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! For DOH-CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Αγοραστήρι σε XFM, ραδιοπατρόνι, ήλιο, headshot. Αρασότσο, μπαϊτίν, ουαϊμπέ, μακαμένα, μακατροπάκον, καμόναγκα. Batyang sang high blood. Isama lang na makabanan ang makabulig dira sa tona kung may high blood kita. Inom kita makabanan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Kaya man damo na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tungod kay ini puno sang antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga makalikaw sa tanan nga balatian, labi na sa bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpiyuhan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo. Nga posible, kung may go aton dugo, manong mga getunaan sa naglalain sining mga sakit. Makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo kung updan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C sa nagapangita dira sang kape nga namit na ka-guilty pa. Inom kita makabinaan sang Santon Plus Coffee Mix kang Santon Gold Coffee. Sa mga mahilig na kag-permiga inom sang kape, pangita ang kape nga namit na ka-guilty pa. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, makabulig sa ato, no? Makalikaw sa mga balatian, pareho bala sa mga partner ninyo nga may hormonal imbalance. Nga mo ang ginahalinan si mga bukol-bukol sa lawas. Kag problema sa aton mga laki ini bilang prostatitis, bilang gawbag sa prostate. Mag-inom kita makabinang mga tropa sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3, mabakali makabinang mga tropa sa mga butika malapit sa aton nga lugar, pareho sang Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, lakip man makabinan, pwede ini ma-order sa Shopee kag TikTok Shopee. Dira sa atong mga Shopee boys, no? Dira kayo ng May, sagura mayod ang aton sining nga mga Shopee boys, kaya aga pa na sila nag-bugtaw ka mag-deliver sa ilang sining mga parcels nga gina-order makabinan ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated makabinan mga katropa. Oras din sa XFM, Radio Patrol in Ilo Headshot. Alas 8:31 na makabanan mga katropa. Ginakontak na ito makabanan ang koneksyon naton sa Kabatuan Municipal Police Station. Matapos makabanan mga inag tagdiri sa aton sa permasyon na kuno may natabo nga isa ka vehicular accident sa area sa Kabatuan. No? Ano ka ito pangalik? Say, feedback ko di kung anong hambal sa puri sa Kabatuan para makaproceed kita makabinan sa pila sini ka mga issues nga aton nga talakayon, no? Mayang gabi kay Danny Tambuong. Yago, good evening, Feb. Oh, mayang gabi man Danny, no? Tambuong. Kag RB Chris Casires, good evening. Katropang Phoebe, salamat yun, no? Dara kay Danny Tambuong, kag kay RB Chris Casires. Ano ang balya, katropang Alex? Nagalang pa. Masige na ulat pang investigador makabanan sa Kabatuan Municipal Police Station kay nako na pagkabot mo. May isyu man makabanan sa Kabatuan, no? Inadya sa barangay Tiring Belang ang tunga sandalan ginkabkab. Kati kambal sa mga tawo ya nga kuno kabkabon kay dumayo pa man niya ang kalsada nga kabkabon nga tugtugon. Di mga 1 kilometer and 300 meters ang kalaparon niya. Istorya ko ginang isa ka engineer sa 6th DPWH 6 Engineering Office sa Kapitulyo. Di isin ko nga ginkab-kab na daw. Di ang terms niya, dira siling niya, gin-upgrade kay kuhaon, inasiling niya ang aspalto, islan sang simento. Di ko din ba, yung aspalto? Ningyati mga sobra ko na 10 years ng aspalto, islan ko no sang sebinto. Di mga 1.3 kilometers ko din na makabinan ang iyasina ng kalaparon o kung ang iyasina ng kalabugon. Imbis nga aspalto sa tunga, kwa islan sang sebinto. Kahit di mga 10 years na kunodra ang aspalto nga ina. Amo nang ila sining rason. Gani kay tip matiko pamatian mo niya ang pumuluyo. Di ba? Araw-araw pa nga di maayo pang ng dalan. Daw dula pa man sining litik daw okay pa man. At amon ang rason sang da taga DPWS makabanan sang na istorya takay na dito sa Provincial Capital. Ang oras din makabanan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:34. Ito ni ang dira sa airport bala. Kaya daw damo ang dabatse, no? Abot sino na ang diba si under na sa ano, under sa Department of Transportation. Kaya ang access road na damo alin sa airport pagkanto sa may Bangga Tiring. Diba si kon yan na sang Panada, yan sang Department of Transportation. Naramang kabinan sa aton sining line number one. Pasalamat yun, no? Kay Police Captain Mary Den Herbolenga, ang hepe sa Kabatuan Police Station. Salamat yun siya, ma'am, sa paghatag sa tinion din sa XFM. May bisan toon nga sako kamundira kati piyesta subong sinyo sa Kabatuan. Pero gamay lang, ma'am, detalye. Ma'am, may gabi, no? Live ka subong din sa amon sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Pag mundira si Katropang Phoebe Boards, Tibor Morales. May confirm na naman, may vehicular accident kundira tabo sa inyo sa Kabatuan?
1: Yes sir, kanina sir, actually ano naman to sir, natumba lang man ang
0: self-inflicted
1: driver sa e-bike sir, yes sir. Tapos sir, pagkatumba niya, may pangagasgas siya, tapos may nanasagidan sa sang Ford niya sa lakyan sir, kung okay, why ka di para ka natumba sa gulpe, pero minor lang man injury sir. Kaya nag-settle na lang ang both parties sir.
0: Saan din yung tabo, ma'am? Saan din
1: ang driver?
0: Saan din yung tabo, Captain?
1: Sa barangay Ayaman, sir.
0: Ayaman.
1: Going to Sakdangan. No? Yes, sir.
0: Okay, so...
1: Tumali, ang driver, sa e-bike na to, is humog or nakainom.
0: TLN sa pistahan to?
1: Natumba siya. Natumba siya. Pagtumba yan, nasagidan lang gamay mo lang sa cord. Pero wala man siya injury, ang gamay lang at gas naman to, sir.
0: Sige, ma'am. Nag-sit, wala man sila, ma'am.
1: Yes po, sir.
0: Sige, ma'am. Salamat kid, ma'am, sa tempo. No? Salamat kid, sa pensioning masako. Kung sa pag-maintain sa peace and order, kamay pa ka magpadayon nga ma-maintain mo ang kalinong katawai sa kapistahan ni San Juan Tolentino dira sa Kabatuan. Salamat kid, Captain Herbolenga, ma'am.
1: Thank you, sir. Thank you po, sir.
0: Okay, salamat kid. Dabatihan, makabanda na ito, Cherry Connection sa... Kabatuan Police Station. Gamay mo lang kuno, kaya ang nagasakay sa e-bike, hubog. I mean, nakainom, no? I think siguro, basi ko nag-kanto si mata, yung malaga nagpamista. Natumba ko, no? Sa kairan, sang Ford nga pickup. Tiyan mo to, nga, sa kundi na sito, man lang kay, ito, wala ko na makita ko, no? Sang driver, sang Ford, bala? Nga natumba to, ito, nagbalang-balang tong driver, sang e-bike, ito, nakamamam. May pista, kabay subong. Sa Kabatuan. Talagang sito rin naman ko, no? Wala naman ko na sa problema kahit gamay mo lang injury. Anong konsinay sang driver sang e-bike, mga kabianan, mga katropa. Salamat din kay Police Captain Herbolenga sang Kabatuan Municipal Police Station, mga kabianan, mga katropa.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Alas 8:38, mga kabianan. Direk kita sa kibot man si kibot man si Napura. Siya, asli niya, wala burnout si Bong ba? O magandit daw daw, manggari-gari ako siya daw na mayos si Bong kailang burnout. Mayos si Bong sila wala burnout. Dili sa Arribalo. Ganun na, nagkanagakarabig, kanagabig, may burnout ako. In Napura, daw na maguhan lang. Kasi, pila ka daw halos, isa ka bulan nga, wala kiniya sang kwamala, wala kiniya sang adlaw, wala kiniya brown out. Balin na po rin siya, mayos subong. Wala brown out din sa Ribalo. Istudyante ni Makabinan ang ginpasar ng resolusyon ni board member Rolando Distora. Isa ini ko na nga pamaagi, Makabinan, nga mabuhin-buhinan ang brown out din sa aton. Sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ini ang isa ka programa kunan makabanan sang Department of Energy. Ini nga tawag nga Interruptible Loading Program, ang ILP. Ano ba nang buot sa madam sa kabanan sang ILP? Anong iya sini nga mayudol nga idulot agod nga masolbar o kon maganagan ang brownout ilabinagid sa mga panimalay. Ari makabinan ang gintilay beresening resolusyon ni board member ni Stora para matagal kita kaya naproban ini sang city ka asang provincial board ining interruptible load program interruption bara interruptible loading program sang Department of Energy pero ari anay ang pag-approve sang iya sining resolusyon pagbasa yan sa WRSS may kamtaran sini sa mga sa ILP program agad nga magpagadagan ng brownout diri sa aton sa sudad ka probinsya sang Iloilo. Ito pa Alex.
3: A resolution urging the commercial and industrial entities in the province of Iloilo to consider and participate in the interruptible load program ILP of the Department of Energy and the Energy Regulatory Commission or ERC as a measure to support grid stability and ensure a more reliable supply of electricity in the province of Iloilo. Whereas the province of Iloilo continues to experience economic growth and increasing demand for electricity, making the availability of stable, reliable, and equitable power supply essential to the continuous operation of businesses, industries, and public services and households. Whereas the persistent occurrence of yellow and red alerts in the Visayas grid reflects periods when available power supply is placed under significant pressure relative to demand, thereby increasing the risk of power interruptions and other grid-related disturbances. Whereas the recurring power supply constraints have a direct and substantial impact on the daily lives and livelihood of the people of Iloilo and other consumers, the Visayas, who may experience power interruptions, reduced reliability of electricity service, and the implementation of manual load trapping or load shedding as a means of maintaining the availability of power system. Whereas during periods of insufficient power supply, ordinary consumers, households, businesses, workers, students, hospitals, public offices, and other essential establishments bear the consequences of power interruptions, including disruptions in daily activities, economic losses, reduced productivity, and inconvenience. Whereas there is therefore a need to complement efforts to increase the diversified power generation and with appropriate demand-side management measures that can help balance electricity supply and demand, particularly during critical periods. Whereas the Public Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, particularly Section 16 thereof, mandates every local government unit to exercise powers expressly granted, those necessarily implied therefrom, as well as those necessary, appropriate, and incidental to efficient and effective governance, and those which are essential to the promotion of general welfare, including the promotion of health and safety enhancement, and right to the people to balance ecology and preservation of the comfort and convenience of the inhabitants. Whereas the Public Act 9136, otherwise known as the Electric Power Industry Reform Act of 2001, EPIRA, declares as a policy of the state, among others, to ensure the quality, reliability, security, and affordability of supply of electric power while recognizing the importance of the efficient operation and development of the electric power industry. I will go directly with the presiding officer.
4: Go ahead.
3: Whereas, consistent with the foregoing national policies, the Department of Energy and the Energy Regulatory Commission have established and implemented the uninterruptible load program as a demand-side management mechanism whereby qualified electricity consumers may voluntarily reduce or interrupt their electricity consumption during periods of power supply deficiency subject to applicable rules and eligibility requirements, technical standards, and coordination with the concerned distribution utility and electricity provider. The ILP provides an avenue for qualified electricity consumers to voluntarily reduce or interrupt their electricity consumption during periods when the grid is under significant supply or capacity constraints, subject to applicable rules and requirements. The ILP provides an opportunity for participating commercial and industrial customers to contribute to the stability and reliability of power system by temporarily managing or reducing their electricity demand when called upon under the applicable programs and protocol. The participation in the ILP may help mitigate the impact on supply shortages and reduce the risk of widespread or prolonged power interruptions by providing an additional demand-side resource that may be utilized during critical periods. The province recognizes that commercial and industrial establishments are among the significant electricity consumers and therefore may play an important role in supporting the efforts to manage peak demand and maintain the reliability of local power system. Whereas encouraging qualified commercial and industrial entities to consider participation in the ILP consistent with the broader objectives of promoting energy efficiency, demand side management, energy security, resiliency, and responsible electricity consumption. Whereas the participation of the commercial and industrial entities in the ILP may likewise contribute to protecting the continuity of essential economic activities by helping prevent or minimize the occurrence of extent of involuntary load shedding and other interruptions during critical grid conditions, subject to the language and style of the Sangguniang. This ILP, Madam Presiding Officer, is a program wherein during peak hours, during red alert and yellow alert, ang dalagang kumpanya can generate, they have their own generator mo. So, kupandaro nila ining generator nila, hindi na sila yung magkaon sang halin sa grid because they generate their own power para sa ila facility. So, instead nga ang kinakaon nila sa grid, binadepend nila sa grid, pwede magamit sa ibang nga household kagagmay ng mga negosyante. So, makastabilize ka, makaprovide.
4: Board Rolly, can we ask the DOE for the list of the major commercial industrial entities for LGU? Because we have to also direct our secretary.
0: Dapat yan, makabada ng portion sa isang resolusyon ni Board Member Listora. Now, anong bota ba nung sila makabada sa ILP o kung interruptible load program sa Department of Energy? E di gali, makabada, isa ini ka programa sang Department of Energy nga ga kwan siya may ara nga memorandum of agreement sa tuwa makabalan sang DOE kag sining dagko ang kompanya nga kun mag peak demand sa gamit sa kuryente like abi kalabaran sini udto kagabi. Pero amo nang ginahalinan sa Bruno, at mo ginakulang kita sa kuryente. Amo nang kun nga may mga ginatawag magkabinan nga manual load dropping ang National Grid Corporation of the Philippines. Kay kulang mo. Bangod kay may mga planta subo so magkabinan nga mo nang nag-generate sang power nga under maintenance. Tip bangod sini magkabinan sang programa ining ILP an interruptible an an interruptible load program. Ginapagabay sila, inilagko ng mga kompanya, makasarang ba niya magastos ang sang pagtayhon sang kurodo sa ila sila ng mga generator nga kung pwede nila kamuha na magamit sang kuryente nga rin sa grid. Kundi, kung pwede na, gamit ka po abi generator. Kasi makasaram ang tlaya mo. So, muna nga ginpasaran makabalan sang resolusyon ni Board Member Distora nga na-approve man sang sagulang panlalawigan ining interruptible loading program. Kaya basi pa manang magsugot ang pila si Rick Madlagko, ang mga kompanya, nga agod nga mabuhinan ang load sang NGCP, agod nga ang imbes ng gamiton sinasandlagko ng mga company, gamiton na isang sa panimalay. Labanagay kati, kadamo sa buong sa nagabatyag sang hapo, kadamo sa buong sa nagabatyag sang baratian. Ito ba naging makabanan ko may mga asbab lah? Ito mo rin kinanan mo gina ang may ara ikaw nga ginagamit na nga masin inang parawagan na inang parawala sa pasugan na ano ganyang parawag sila tignan lang naman kurinti na hindi naman pwede magamit ka sa battery tiba nang ginipangabay magkabanan ni board member ito rin siya pwede abing kasi ipapangabay natin napagabay naton ang lagkong kumpanya makasarang iya maggagastos ang krudo para sa generator nila. Nakon po hindi magamit lang anay sa generator samtang nga kung ginakulang ang kuryente sa grid. Tingin mo ano to sa na problema to sa sagwali ang panlawigan sa provincial board. Kagipasa ini makabalan sa Department of Energy kung ano yung ilas ining stand. Basi pa na kung may araman niya nga mga kumpanya nga magpasugot niya, titisigya. Magamit lang kami anay isang generator samtang nga ginakulang kita sa supply sa kuryente para magamit sa mga puruyan sa mga balay, magamit sa hospital ang mga kuryente nga imbis gabito namon ihatag tanay sa hospital. Kay nagakidang lang sila makabanan para sa ila sila yung mga pasyente kag sa mga balay. Sa kabay pa makabanan nga ma-materialize din, no? Kag importante git nga madasig ang pagkayo sa buong si mga guba nga mga generators naton nagasupply ba na sa kuryente sa NGCP. Agad, kati amuniya makabanan ang isa sa mga solusyon mo nga makayo ni sa buong ang mga gina-maintinar o kung under-maintenance ng mga power generators sa mga kabinan, mga tropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:50, may shooting incident sa Dungunsi, no? Na hindi pa kita makakuha mga kabinan dira sa Dungunsi, Manduriao, may shooting incident. And dito pa ang investigador mga kabinan sa Manduriao Police Station, kagindi pa siya makatag sa tulid siya ng mga detalye, pero ongoing kung sumang kabinan ang investigasyon sa Manduriao Police sa siring natabo nga shooting incident dira sa Barangay Dungunsi sa distrito sa Manduriao. Ang gabi ka, Erby Chris Caceres. Good evening, katropang Phoebe. Kag Danny Tambuong, Diriboy Adorno Climino, Marites Colliado, Idna Puray, kay Ma'am Hermiti, kag kay Nyek Espinosa, mayang gabi. Kag dira makabanan sa ato siring mga listeners sa dira sa supermarket, no, nga nagapamati subong din sa aton sa XFM. Kag ang mga court employees naton sa Hall of Justice, abasi, madamdaman nyo daw kag isulat yun abas sa inyo sining nga balota. Bilang presidente sa PACE, dira sa Iloilo Hall of Justice, si Attorney Sam Paguntalan. Dumduman nyo na ako yung makapasalig sa inyo nga mayong performance na makabanan ni Attorney Sam Paguntalan sa kami sa una o podpaya sa media diri sa una sa Action Radio. Ako yung pasalig sa inyo nga the best yung performance makabanan ni Attorney Sam Paguntalan kag mapagalagad siya bilang inyo presidente dira sa PACE, no, sa Hall of Justice. Bas ang ila-eleksyon sa kabay pa makabanan nga madunduman nyo again kag isulat sa inyo balita, baluta Attorney Sam Paguntalan na presidente sang PACE dira sa Iloilo Hall of Justice. Langin madlag on makabanan kag successful ang ipatigayon ng third quarter earthquake drill dira sa Iloilo Provincial Capital. Tikay na isa sa mga nag sa Mexico ina, no? Mati kita yan nag simple bilang membro sa media dapat masimex magkita kung paano kita mag deliver sa report, paano kita makabanan kung diin kita dapat. Okay na naka pati sa ato report kita nag simulation exercise kita kay Vice Governor Natari Andy Boque. Nag simulation exercise report kita kay Dr. Raul Banias. Nag simulation exercise kita makabanan sa reporting kay PDRMO head retired Police Colonel Cornelio Salinas. So, Huwag kita makabalin sa panahon diri sa atong pangalagad sa headset. Kinapanumdumunan ka mo nga may atong sininga promo nga Santo na Next FM, libu-libong pa premyo. Nagapadayon na. Ang mga purportes makabalin nga at nga inyo sininga maibutang sa inyong mga entry. Amo ini ang Santon Gold Herbal Capsule. Isa na ka-entry, isa ka Santon, isa ka blister, sang Santon Vitamin C, isa ka-entry, isa ka blister, sang Turbo Food Supplement Hormone, isa ka-entry, lima ka sachet, isang Santon Gold Coffee, isa ina ka-entry mga kabanana. Ang kada entry, sunod yung ina sa puti nga long size ka envelope, butangan sang papel nga may pangalan, address, signature, kag contact number, ihulog ina mga kabanan diri sa XFM, kag magdaog sang 3,000 pesos kada simana nga draw. Dako ang chance ni sa draw sa grand draw kay Panay Wide ang ini makabanan kag ni Gross Island ang aton nga promo nga Santo na Next FM libo-libong papremyo kag Drake Nick Espinosa Black kay Bingbing gabaligya mo dira sa Gold Eagle Beer ang tansan sa Gold Eagle Beer inyo'y na nga tipunon isa ka tansan ibutang sobre nga puti legal size kag butakan sa papel kami nasulat ang pangalan edad address mobile number kag pangalan sang Changi nga inyo gin baklan sa Gold Eagle Beer pariabida sa Bingbing Store dira sa Boulevard Molo ihulog ang sobre sa drop box malapit sa inyong lugar pariabida sa XFM 100.7 kag Bilma Store dira sa Barangay Tabok Subaharo VCS Store sa Barangay San Isidro Haro buwas punpunon ako na gin punpun na ato kaina sa ato ng mga team ang inyong mga entry kag buwas ang raffle draw mga kabanan sa weekly draw magpamati sa XFM 100.7 ako na i-follow ang XFM Radio Patrol ilo kag XFM ilo 100.7 nga Facebook page para sa announcement sang winner may chance ka mga kabanan magdaog sang 5,000 pesos weekly draw. Kag sa grand draw, may chance ka mamagdaog sa grocery packages, cellphone, cash prices sa grand draw. Ang period ako ng promo, hasta pa rin makabinan, ang promo period, hasta pa rin sa February 20, 2027, per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. May gabi dira sa mga personnel, sang tayo, ramen bar, dira sa agwa lang sa may atubang lang sang coffee break sa kilid lang sang ano sa tabok lang sang Iloilo Supermart Tabok Suba Branch. Standby na makabalan sa masarap programa ang phone pa lapon ka 30 soy kagay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo ako si Katropang Phoebe Borz Tibor Morales XFM News.
5: XFM. Mga katropa,

0: ang galampain. Fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ng Santum Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaan ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
3: Santum Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Para sa malakas na buto,
7: Premium D3.
6: Matibay na immune system.
7: Premium D3.
6: Proteksyon sa bacteria at viruses.
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Woo!

0: 26 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Good evening, beautiful people of the world. Mabuhay!
1: Mabuhay!
0: Magapalag ng programa nga phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Sa Katropang Don Filangka.
0: Buwa po na El Pa.
1: Patuon.
0: Yeah!
1: Bigala na tamsipa.
0: Makaupod nyo kami until 12 midnight sa buong evening sang
1: September 10?
0: 10.
1: 10?
0: Yes, 10. Oh, are you sure?
1: Very, very sure.
0: There's no O in 10?
1: I think there is.
0: And speak directly.
1: Today is September 10.
0: Intro pa lang na guys ha, intro pa lang na. Dawala ka sabong nakapang ano ha, dawala ka sabong nakapang tampa sa imo itsura. Nga ano tabo, allergic ka?
1: Na limtan ko kundi ko nabutang si Vitis ko.
0: Hindi mo nagidya maligar ka, nagkakaedad ka nagidya.
1: Correct.
0: Lipat ka, hindi mo yung butang.
1: Yes.
0: Ginhaboy ko kay naganilapta ka naman sa gwa.
1: Sa diin nga gwa?
0: Dara, obis, hindi mo lang ipanglamhit, imo makeup kit.
1: Palagpat lang sa iyo.
0: Ako naghimos, ginhaboy ko sa basurahan.
1: Really?
0: Yeah. Basta may galapta-lapta na gano'n sa gwa. Kasi ano, huwag ko yung labot, haboy ko yung basurahan.
1: Sige ah.
0: Hi everyone! Welcome na sa Phone Pal, ang aton nga mga sister station sa bilog nga NIR Cagpanay Island. Naka-connect na baya satellite? O punta ang aton nga mga broadcast technician nga andom kag dumot ni Dolphy nga matilawan biskan mahikapan lang.
1: Yes!
0: Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Iloilo 100.7. O punta si Katropang
1: Jen Ray
0: Alex. Sa Bacolod, XFM 103.9. Napunta si Katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Neil
0: Noel. Sa Rojas, XFM 106.5 with Katropang
1: Neil na ginaiya.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang
1: Charmaine
0: Kuya J. Kanlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Supremo
0: Romel. Sa Sagay, 87.5 XFM, makitaan man kita, malantawan, sa television, via Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, sa siyudad sang Silay, Banwasang Ibi Magalona, siyudad sang Victorias, Banwasang Manapla, siyudad sang Kadi, Sagay, Kagiskalante. Sa mga gusto magpasakop sa programa nga wala dire, wala dito, ang amon XFM call and text line,
1: 0912-0076-793
0: and sa Globe 0915-831-1431. Happy birthday gali sa mother ni Sir Voltaire
1: Piksyo.
0: Happy 86th birthday, Ma'am Mila Piksyo. Thank you and God bless everyone. 86, grabe no?
1: Ganit man.
0: Mm-hmm.
1: Subong yaya, mga tigula, maka 60, happy na sila ko, no?
0: Ah, happy na sila, hindi sila happy. Kaya may tigulang kung kilala nga ano, nga ginapadagaan niya lang sa iyang pagkatigulang pero wala sa kaparespitar. Nakarelate ka na yun?
1: Yes, eh. May kailangan ko na.
0: Ate, mahambal na lang mga batanon. Intindihan nyo na lang kay may edad na. Pero,
1: correct.
0: In humanitarian reason naman niya, hindi mo na siling nga excuse nga nagkakaedad ka nga mag-inipokrita ka.
1: Correct.
0: At the same time, hindi ikaw ya kabaluman mag-intindi sa sitwasyon sang imo ka-istorya. Kay tungod nga tigulang gali, may right ka na magsinuplada.
1: Nan.
0: Kung ako lang si Dolphy, manumog ko ya.
1: Ha? O si Amy, ang bala pa man ko, takanya ka relate man.
0: Te, sige lang kay okay man na iya kay te. True pa, tama na iya ang mga taga Sagay PS, no? Pero, yes. Hindi man buot si Lingon nga. Tarungon nyo lang iya mag-approach. Kay kami diri iya, nabudlayan kami mangita sing palarkingan kay ang kilid na mundiri nga building balay man isang mayor naton. Ang diri naman sa pihak nga iskina balay man ako no sang former city councilor.
1: Nan.
0: Ti ang dira iya nga parte is publiko na daya nga dalan. Ti in humanitarian reason man okay man na kay may mga tigulang man sila kuno hindi makagwa. Pero talungan na lang ta mag-approach. No, kay mga professional man kita dere kag kabalo man kita mag-intindi sang tagsa-tagsa. Hindi nyo man pag ipaagi sa wulo waslik puder kay kung ako gani magwaslik puder gani. Ambot lang gid sa inyo. Kung ako magwaslik puder,
1: ako nya kabal ang nabalaan ko lang gid ya. Mawaslik sa pader. Gatapik mo ah.
0: O, kita na lang ang mga batanon ang maintindi pero hindi sa tanan nga time nga maayo ang ulo, ha?
1: Correct.
0: Kaya siyempre kami, nagapakadto kami sa pagkatigulang. May time man kung kaisa nga ginasapot kami, kag ginaimberna kami sa matag-adlaw.
1: Nan.
0: Nga ginapangatubang namon man nga mga transaksyones de grapones.
1: Correct.
0: O. At tadlungan na ilang ta. Kay si Dolpo, kung suguon ko ni Manumog, manumog ni siya.
1: Ay, huwi! Inabatikitan pa namon.
0: Anyway, diri sa amon niya, ya, palanggaan na, kag-intindihan na, yung pinaka-importante, may arasing pagrespeto sa isa kay isa. Bata ka man, tigulang, may ngipon o kung wala, ang correct. Pinaka-importante, ang respeto, kag-maayo pag-approach. Kung ano man nga istorya, okay?
1: Correct.
0: Klaro ta dira. 33 minutes after 9 o'clock and we've got how many days before Christmas?
1: 105.
0: Wow! Are you sure?
1: Very, very sure.
0: 105 days, 2 hours and 25 minutes before Christmas. Anong plano mo sa Christmas? Sino gani? Ang akon bata, ihada mo, di ba?
1: Yes.
0: Pila ka na katuig, wala nakatag siya Pasko. Ha?
1: Ni kay tulog na da.
0: Nine 9:34, mabalik pa ang phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang.
0: Mayong gabi.
2: We wish you a Merry Christmas. Soy.

0: Season Plus Herbal Soap.
1: Okay, ay da cordero. Taga-Butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manami gis.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka-driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am cherry.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
9: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science and Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
8: Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.

0: We've got 10 minutes more to go before we hit the hour of 10 o'clock in the evening. And you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM.
1: Katropa mo.
0: Balik na sa phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kam, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo ang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapagwapo mga kapi ka na healthy ka pa.
2: Kam, ginadulong man sa aton sa Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan nga nagasupriyer sa nanalisari nga balatian.
0: Pwede na mo katawag XFM call and text line.
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Naman ang mga number nga dapat nyo tawagan para makakonek ka mo subong nga gabi. Kaga pasalamatan ko man gali ang mga taga ano, ang mga taga LTO Cadiz. Oo. 1 to 60 nga exam para sa professional driver's license. 59, kuya.
2: Wow!
0: Isa lang akong mistake.
2: Wow, ha? Very good. Oo.
0: Tingin ang balan ko ni Sir Ronnie. Sir, okay naman yung imo nga driver's license ng non-professional, kaya private man lang, manual, automatic yung imo dalpon. Tingin sabat ko si Sir Ronnie. Sir, wala kabalo, sir. Hindi sa tanan nga time nga manager lang ko permis sa XFM. Base pala ma-demote ko kag ma-driver na lang ko. At least ready na nga daan ang akong nga driver's license. Sabagay. Madala ko yung traktura kag truck yan, oy.
2: Mayoy mo ya eh. Ako niya. Masakay na lang ko yung manananggal.
0: nakakadlaw man si Ronnie, no? Kag thank you man gali sa kay dahil lang ginaari di ang listahan sa akong duwa to sila mo. Si nag-assist sa akong blahaw. Si Ma'am Ma'am Christy Jane Paduano Dizon, ang ilang nga officer in charge sa LTO Cadiz, kag si Sir Ronnie Miravalles.
2: Wow.
0: Diba?
2: Sa bagay, ako ang kabalo man kung magdala sa lakyan.
0: Ha? Ikaw guro ang ginasakyan.
2: Hindi ba, pate?
0: Ano sa lakyan?
2: Bump car.
0: Ano, piyesta? Ano na sa lakyan?
2: Sa, ano ba, sa una, sa Manila, bala? Sa Fiesta Carnival. Bump car, gani.
0: Nga rin pa gusto ko lang kung nanday sinubungguan
2: mo.
0: Mayo! Mayo. Thank you again, mga taga-LTO Cadiz. Kaga, dali lang. Nakonek ko na nga ito ng mga cellphone. Doon wala guro ay, no? Nakonek ko na. Dali lang mo, anay agi sa smart na ginlawag ni Dolphy.
2: Sige, sa liwat, 0912-0076-793.
0: Ano-ano subong ang mga nasagap mo nga mga balita? Wala labot kay Tom Rodriguez nga sala kapag waragwag nga hambal mo, agi siya hindi gali.
2: Oo. Wala!
0: Ano?
2: Ay, nadismayagid si Ate V.
0: Nga ano naman, di mo muna sa idol nga, imo na siya gina...
2: Di mo na gani.
0: Gina-brought up.
2: Hindi, kay in fairness lang, nag-expectar man siya nga ano mo.
0: Nga?
2: Na madala siya sa national artist.
0: Uy! Ang bag-usap mo nga national artist, taga-sagay. Si, ano, si Sir... Sino to gani? Ambal mo, taga-sagay, tapos di mo kilala.
2: Nalipat man ko. Basta nakita ko na nga na...
0: Ara sa aton posting, ah. Oh. Yeah, kay updated na sina. Ah, dahil lang kita, i-check ko dire, oh. Ah, taga-sagay, national artist, Dolph. Ano-ano ang mga benepisyo kung maging national artist ka?
2: Siyempre, isa ka benepisyo dira na
0: sa ako nga bugas.
2: Bisan pa ano ma ano ka eh nang ara ka na sa ginatawag na literature.
0: Oo. Si Sir Noni Lucio Alvarado sang Barangay Fabrica Sagay. Muna siya ang bagong national artist ng Pilipinas. Isa sa ginapabugal ng nga sagay noon man nga nangin national artist, hindi na basta-basta yan.
2: Correct eh. Ara ka na sa libro sang Pilipinas.
0: Daw ala no ra honor man amo na.
2: Something. Ah. Ma-consider mo man siya ganing daw ala.
0: Pero galing lain lang na iyang iya
2: sa lain nga field.
0: Lain nga field iyang iya guro sa painting.
2: Painting siya.
0: Si Nora naman as artist.
2: Sa film industry.
0: Artist. No, naamon na
2: artist
0: sa...
2: na sila tanan. Oh. When we say, sa visual na sila yung mga ano
0: sa visual. So, pero proud ka man kay si Nora Honor, nag-national artist gilman.
2: Of course!
0: Si Vilma, yan may chance wala.
2: In fairness lang gin sa kay Vilma, no? Nang amon na gani nga kadamo sang nag-silinga, hindi na siya bagay mag, ano, kay, nang, during that time, bala nga, nag-superstar na si Nora, siya na gani ang nagpatay sa mga bomba films o conporn.
0: Nga ano, nambal mo nga siya ang nagpatay, yung naging patay niya.
2: During that time, no, nga nag-salida, paya ang mga, nang amat-amat bala nga nagkaladula ang mga amo sila nga picture sa nagsulod na siya sa
0: nga nadula nga pagsulod
2: kahit
0: niya
2: kahit tungod nga wala na sa minaga ano siguro ang tao that time kabalo na magpili kung sinulan tawon nila.
0: Sabi ko gani kung nag-uba man siya kay mas tahong pagit siya sa mga bold star
2: kung sa bagay naka-uba man sa una si Nora pero in ang artistic bala nga paghimo.
0: Oo.
2: Hindi kay Silinga na pinagusto na lang ka. Siyempre, lain niya ang porn na imi ang ginatawag ng artistic nga ano mo.
0: Haring color na ito na line number one. Hello, may gabi.
2: Hello.
1: May gabi, mga party.
0: Oo. Nakaagi ka man kuno ubra sa porn. UGs lang sa kuno.
2: Ano ko no?
0: Sa UGs.
2: Wow, God.
0: Tsura mo eh, no? Sino ni?
1: Quality niya. Numero 5.
0: Din ng quality sa imo dapit.
1: All body.
0: Daway man to, nakita na mo sa Facebook do. Alang-alang man tong quality do, ano man to?
2: Pasalig try. Ah.
0: Oo. Ano?
1: Si Max Alvarado taga diri, taga Bumbilsa, oi tagay.
0: Sino nga Max Alvarado man?
2: Pag Max Alvarado. Max Alvarado mo gani karon na.
1: Ang gapinting ba? Ang ha? Ba?
2: Hindi na siya si Max Alvarado.
1: Taga rin na eh. May beach na sila
0: di. Margaha. Oo, gani. Pero hindi na yan si Max Alvarado. Lain man to si Max Alvarado, bunguton to ya. Bunguton man ni si Sir Noni Lucio.
2: Si Noni Lucio ya, Alvarado.
0: Oo, gani. Bunguton man ni siya, pero puti nga medyo laba.
2: Daw, part na siya bala sa... Correct me if I'm wrong ha. Daw, pabrika na siya ya.
0: Oh, barangay pabrika sa guy.
2: Pabrika sa guy.
0: In sino na yung Max Alvarado na min mo yaman?
2: Ang traitor na iya. Pero, actually, bila si Max Alvarado, isa man na siya sa nominado pagka...
0: National artist man.
1: Wala mong sila, katawag ko.
2: Akabalo ka nagid lang ang private account ko na iya. Dala ka manawag.
0: Ah, hindi mo siya type.
2: Hindi man sa amusin na.
0: Oo.
2: Kundi na... numero 5, blank account ka. Tagaan mo man ko privacy. Kahit private gani nga tawag.
0: Wow!
2: Di ang ma ano man siya suguon niya pa kuya nga paliog ko ambal kay Troy Mintra ko kundi diri ka na lang gidiritso pa na wa ano
0: wala ka kabalo nga mag-aha-aha na di si Dolphy makabati ni sa akon nga pitag ano naman ang imo gina-aha-aha
2: na
0: amo na nga gadlukan na saya mag-aha sa akon ano
1: palabting mo kasi Japon
0: ha
1: pala-absent.
0: Ah, tiya man na iya personal yan, nga ma-absent.
2: Eh, labot mo ako nag-absent, kuya ka nag-kwarta, kuya ko nag-absent.
0: Ko. I-send na malang iya ginapangayo para okay-hi ka mo.
2: Alipasali. Takaan ko ah.
0: I-send na to malang ginapangayo, iya bala, para tatapos sa istorya ta.
1: Ang ano, ang oval?
0: Oo, ang oval. Tin.
1: Oval.
0: Tin.
2: Oval.
0: Tin. Oval. Tin. Oo. Kabalo-kabala. Ang paborito kong ginainom, Milo. Kagkabalo ka kung anong meaning sang Milo.
2: Sige, be.
0: Hipo sa pala rin mo ba? Bakay akon pa ni subong time? Isalot mo yun ang imo, hindi mo na kaladlawan. Ari sa akon ng kaladlawan. Luwaton ko ha? Ang akong na favorite nga ginainom kada aga, Milo. Kabalo ka kung anong meaning sang Milo?
2: Sige, Rico B.
0: M, masarap. I, inumin. L, lasang. O, Ovaltine.
1: Ovaltine.
2: Te.
0: Te. Te, sige, ikaw naman kay dumaan ko gito, hindi ka magunta sa hambal mo. Ikaw naman, ano yung mo pakadlaw sa amon?
1: Ang akong ginainom, adlaw gabi, ugto, phantom plus.
0: O, oh, tapos?
1: Ang nainatawag na, Miley ah.
0: Hmm. Di man lang kaladlawan iti ka kami, be, para magadlaw kami.
1: Kaladlaw, gadol?
0: Hmm? Pakadlaw niya ka doon.
2: Kaladlaw mo po yan, man. Maayo ka, kid ba?
0: Ay, numero 5, pamati bala. Ang pinakabudlay bala nga tabaho ang magpakadlaw sa isa
2: correct.
0: Katawo.
2: Bisan gani, si Dolphy gambal nga kabudlay mang pakadlaw.
0: Oo, correct na. Hindi mo ginaya ma-please ang tanan-tanan. Kaya mo na gani, nga ang imo ya, bisan gambal ka sa amon nga product, pero hindi mo gid sa iya masulod nga doon mga kadlaw ka.
2: Oo, ah.
0: Na. Hindi gani kami kakadlaw kay mabudlay gani magpakadlaw sa isa katawo. Kami lang na makahimo sina.
2: Wala labot sina endorsement na mo.
0: Hindi
2: kadlawan ta.
0: Na.
1: Ako makadlaw ka din si.
2: Akadlaw ka lang sa iya.
0: Sindi na gani isang ginapangayo niya kadugay sa imo ah.
1: Parang bulbul.
2: Ano ko no?
0: Wala ka ba, te?
2: Wala.
0: Ah, sige, ah, see you next time.
2: Ay, wala. Makuha ng mati.
0: Ano, ano, gibalatuyo mo numero 5? Hmm, amo na ang hambal ko. Amo na hambal ko sa imo. Nga, ang ginabulagan ka ni, sino to, ni Rain, ano to? Si, sino to ka ni yung babae to, kaya itagakaban ka lang, gani? Numero 5? Si Rain Dane?
1: Hindi ko to type.
0: Ah, hindi mo sa type, kundi ikaw yung hindi ya type.
2: Correct.
0: Di ako kaya type ya. Bisan ako ba tiyagan ko man, Dolph, no?
2: Gani man.
0: Nga hindi siya type sa babae, no? Mm-hmm. Kay mahambal sa... Ano man ang lawayon sa imo? Hindi ka man namit.
2: Amugin.
1: Quality ni.
0: Namit ka, how?
1: Uy, balik ka rin pa kong doon. Quality ni.
0: Ah, attendance check.
1: Oops, na check.
0: Oh. Te, isend mo na. Isend mo na.
1: Oo, oh, ah, ang oh. Bulbul.
2: Ate sige ay mo ta collection eh. May na kay.
1: May na kay kagina na ko nang gupit.
0: Ah, but, pero nakakadlaw gi kuya kagina ya si Max Alvarado gid.
2: Perte nga Max Alvarado ba?
0: Apo great na da. Dosiga na da kay mukha may color nga iban.
1: Grabe ba do ginastikway mo
0: na. Wala man kami kwaon sa imo. Hindi ka man mag-intra. Kung gaan ka uyab, hindi mo man type, kaya hindi ka man type sang uyab, wala na kami kwaon sa imo.
2: Ano, hindi ka pang si kwa yun kay wala ka man?
0: Sugid-sugid.
2: Palagtik ka man lang?
0: Why tupa?
2: Wala tupa.
0: O, dali nag-grip na, dasi ka na!
1: Nag-grip na, dagali ang ano ah. Ang ito namon ah. Thank you. Bye-bye.
2: Oh, oh, oh. Bye-bye. Oh. Te, kita mo lang.
0: Oh. Why pulos nga color si numero 5? Daw sobrahan sa hangin si ulo.
2: Isendya ko nung yabolbol. Basta maginolsol ka. Epektibo na bala sa hiwit.
0: Mayang gabi kay Aileen Ayamtok, Leslie Alinara, sang La Carlota City. Sa mga taga-Mansilingan sa Bacolod, good evening. Gretchen Pereira, sang Sumag Supermarket. Good evening man. Nagabugtaw pa ang Wakik Troy, aling kay Gretchen. Maria Clara Robiti Kalay, good evening. Roldan Danos, shout out lang kami diri sa Rojas Banica, Tulay Family Danios, kasi asawa ko nga si Charito Magmanwa nga palangga ugid siya. Leo Cordenio sang Victoria City Barangay Gawahon. Kadto ka na sa Gawahon? Gawahon na kadto ka na?
2: Wala pa.
0: Ah, sige lang, mga kadto ka to kung tapos sa Kagawad.
2: Sigurado na. Mayang gabi, magaling sa kay Edo Rosaria sa may Silay City kay Rex de la Yarte.
0: Jessel Makay, good evening. Alan Abeliana, hello. Maylin Babor Butin, Clinton Ibido sang Barangay Tampalon, Kabankalan. Leo Cordenio sang Victorias Family Cordenio. Magayong gabi. Troy kag magwapa nga Dolphy Langker.
2: Wow.
0: Shout out sa family Tamayo kag Villahus watching from Murcia, Hacienda de la Hacienda Dela, Barangay Kansilayan, Murcia.
2: Gapamang, kutog na si, ano?
0: Sino?
2: Si Ma'am Joanne.
0: Joanne.
2: Visitasyon.
0: Nga?
2: Kung saan, ogi tabal makato sa balay sa Busay.
0: Ay, oh, sa Don Salvador. Day of Tabuas.
2: Yes.
0: Mauna lang kami, anay ni Mayan.
2: Pwede.
0: Pagkatapos kita dayon. Eh, amon to tanay, libuton kung
2: yes.
0: din pwede plastaran.
2: Sa Busay mismo? May kwalada mo?
0: Jessica Untoy, mayong gabi, Villa Cruces family. Happy listening, Ronel Soriano. Nagadamo na ito nga caller sa Kabankalan, viewers sa Kabankalan. May bago yes. manta, La Carlota. Antique sa San Jose. Nara na sila. Murcia, ara naman. So, sige-sigihon tani. Are may caller kita sa line number 2. Check ta. Good evening!
2: Hello!
0: Hello?
2: Patsyana, imo radyo paliyog. Imo radyo patsya.
0: Imute ang radyo, imute.
3: Are may caller kita sa line.
2: Oga, feedback kita o.
4: Good evening.
0: Langka, imute ang radyo. Okay na?
4: Good evening po.
0: Hi, good evening. Sino to?
4: Joy po ulit.
0: Ah, okay, goodbye.
2: Enjoy.
0: Tagal-tagal mo nang ang tagal-tagal mo nang sumali dito sa program namin pagkatapos hindi mo pa rin alam kung ano yung dapat gawin pag nakapasok na sa ere.
4: Ano po?
0: Oh, ano, may problema ka na naman.
4: Request mo.
0: Title ng kanta.
4: Request ng kanta.
0: Title.
4: Ah?
0: Title.
4: Idol. Ay, hindi po yung I wanna grow old with you.
0: Okay, thank you. Bye. Ganun lang kadali ang usapan.
2: Yes.
0: Lalangka-langka kasi. Oh, minit yung ulo ko pag lumalangka-langka.
2: Kaya nga eh. Hmm,
0: sarap pa naman kainin ng jackfruit.
2: Correct.
0: Pero iinit talaga yung ulo mo.
2: Mm-mm.
0: Pag langka.
2: Bakit?
0: Siyempre, yan yung apelido mo. Mga kalahi mo talaga, pumapasok talaga dito ha.
2: Marami sila.
0: Marami sila actually. Siguro ikaw na yung ano.
2: Tribu yun eh.
0: Ikaw yung nagparami sa kanila.
2: Ha?
0: Kahit hindi nga kayo dumadami, dumadami pa rin sila.
2: Hindi naman ako nabubuntis.
0: Kaya nga no. Kaya nga, yan din yung pinagtataka ko. Hindi naman kayo hindi naman kayo nabubuntis. Bakit dumadami kayo? Yeah,
2: bakit kami lumalapta?
0: Oh, tanungin nga natin yung caller natin, line number 1. Good evening.
5: Hello, good evening.
0: Hi, good evening. Who's this?
5: Gise.
0: Gise?
2: Pamatian ko, Gise.
0: Liwat ngalan, be?
5: Gise.
0: Ah, si Jesse. Taga diin ka, Jesse. Taga Cadiz. So anong kaiwanda subong sa Kabahog? Okay ka muda?
5: Okay man tre.
0: Pilan
5: signal.
0: Ha, gwapo signal na munda sa Kabahog.
5: Okay.
0: Siyempre, lapitan ay malang tayo mo.
2: Grabe tingog yan, no? Bilog-bilog.
0: Oh, bilog-bilog.
2: Laipot kanding.
0: Dako itlog, ron, diba?
2: Ba, eh, paikap ako, be.
0: Pilan na edad mo, Jesse? Ano? Pila to edad mo liwat? Mapila? Sino nga September 23?
5: Try.
0: Halong ka ha? Para makalabot ka September 23. Halong ka ha, Jesse?
5: Try.
0: Oh, wala ka pa nubya?
5: Try pa.
0: Nga aman.
5: Pwede, ano ba, try? Weta talaga na mag-intra sa amon na, try.
0: O tinga nga nagtawag ka man sa amon. Sino naganahan mo sa amon duwa? Ako kung si Dolpo.
5: Ma-request ng kanta.
0: Ah, oh, ma-request ng kanta. So, wala ka man naganahan sa amon duwa? Kaya ka man nagsabat?
2: Gani man?
5: Malingaw lang sinyo duwa pumati. Ah, malingaw lang
0: ba? Okay, okay. Ano request mo ang kanta para mas malingaw kapag yun?
5: Ikaw ang sagot, ah.
0: Ikaw ang sagot. sa dalangin. Awsag po ni.
5: Ikit na. Hindi ko balad ro eh.
0: Hmm? Nag-request kanta daw si Kabalo magka. Hindi. Dira ka lang sa Kabao ga. Hindi ka na magpapakulod o kung magpamanapla ha.
5: Yaman.
0: Oo. Ang kalibutan subong sobra na kariit.
2: Oo, oh, oh, correct.
0: Ilabi na nga ang imo birthday sa 23. Mm-mm. Halong ka gid na, JC. Daka pa bala nubya. Basi kung gusto mo mangagi ka lang anay, may available ko ding upod.
5: Hindi pa to.
0: Ay, hindi ka sige.
2: Dala ka buwas ang Louis, aha, kay Bernice nga da.
0: Ari na mo request ha. Ari na mo request ha, play na muna para ma-enjoy-enjoy man ang mga taga-barangay Kabaog Cadiz ha. Mayang gabi man. Salamat, bye-bye. Mayang gabi man sa mga taga Linayasan, Bangkeruhan. Halin kay April Ann Luciano. Ako si Katropang Troy Tiso.
2: Ako naman si Dolphy Langka.
0: Nagpapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Woo!

0: 29 minutes after 10 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Balik na sa phone, pal! Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kung si Katropang Dolphy lang ka.
0: This is brought to you by Turbo Dietary Food Supplement for Men. Yeah! Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Ay, naway! Edison Torres, good evening. Jordan Poole, hello kay Victor Salinas. Happy listening. And, hindi ka magkalipat na, tanang ang mga Yesol products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mong katawag XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Pwede nagid ka mo kapanawag subong. Hi, kay Manananggal de Amor. Do na intriga ko ni bala kay Manananggal de Amor. Taga diin ni Sam.
1: Gani man.
0: Kay may caller, may arata followers from Canada. Mapuli siya kuno sa ano, sa November I think or December.
1: Oh. Sino na siya?
0: Nalipat ko siya pangalan. Gusto yata ko no makita. So makadugid sa di sa sagay.
1: Wow.
0: Oh. Pagkatuya di, hindi na sa makapuli.
1: Nga man.
0: Siyempre, mabiling gisa anay pa sa lubong.
1: Correct.
0: Ay, matugnaw to sa Canada. Gusto yan di ko na sasagay magpainit.
1: Siya initan ta siya eh.
0: Oo, siya isa dua ta. Ang magwa isa dua.
1: Gani man.
0: Ate malama sa eh.
1: Depende. Hi and good evening gali sa kay Angat Maitan ha.
0: Depende na sa batya ba?
1: Oo eh. Ma'am Angat Maitan, pwede mo man tawagan si Sir Troy.
0: Yan mano kuno sa.
1: Ang party to bla sa gusto yang
0: ano? Yan no.
1: Ipa commercial gali.
0: Negosyo gali.
1: Negosyo na iyay mo.
0: Grabe ba no? Ano ang negosyo ni Ma'am Ana?
1: The barley?
0: Ay, oo. Oh. Ah, oh. Sa din na sa gani nga country?
1: Actually, taga-dirig na siya sa, ano, sa Old Sagay man.
0: So, mong sa din sa country?
1: US of A.
0: Oh, sosyal. Oy, friend na kay abroad na manda.
1: Correct. Hindi, pro, friend na kami niya nga daan. Kasi membro man yung sa Nora Honor Fans Club mo.
0: Te, anong makuha nyo da kung magpa-member ka mo sa Nora Honor Fans Club?
1: Damo!
0: Like?
1: Like, gabulig-bulig kami sa isa kag isa.
0: Anong mga bululigan?
1: Ng, like, for example, sa pag-election to nga napadalagan si Nora sa ng party list bala.
0: Te, nagdaog sa? Nagdaog?
1: Ang iya grupo.
0: Si Nora yan nagdaog sa iyang party list?
1: Sa party list yang nang actually si Nora ya wala to siya nag ano sa party list lang git siya na
0: oh gani nagdaog ya party list
1: yes.
0: Nga gin represent ano ngalan be
1: Bicol
0: lagpat
1: ano ba basta may Bicol ano?
0: Ako Bicol party list si Saldico na bala
1: Saldico man at oo man
0: hindi sa baba
1: basta nang iya ka Bicol nga ano kaysang uli nang pagkaan pagkuan niya nga ginaaha sa balaya nga mag-governor na lang nagwa siya
0: May Bicol nga party list, sigurado ka?
1: O, oh, nang basta may Bicol nga, ano, sa ngangalan pala. Oh. Kami mismo, yung mga Noranyan, sa gambal sa iya man mismo mo, hindi ka nalang sige, intrada.
0: Sige ka pa kahambal nga Noranyan ka, wagtas wala ka kabalo kung anong party list ang iya gin-endorse ka, gin-represent.
1: Nalipat ko gani. Ano, basta kami ha, kami ang naghambal mismo siya. Hindi ka na magsige intrada sa politika. Kay ti, amo na bala, ginakwartahan ka malang yapon
0: siya. Oh, ano na yung party list para matapos na ta?
1: Basta mo na.
0: Wala sa kabalo.
1: kakayin na rin. Pat gani ko. I-search ko na black aron.
0: Ah, kabayan party list.
1: Hindi. Basta something may Bicol gani.
0: Why gani? Hindi gani. Nang Bicol.
1: Ma, sa iya, hindi gani ngalan nga Bicol. Kundi may ang grupo ya sila. Ang ngalan sang iyang grupo may Bicol gani nga upo.
0: Ang party list ang ako ginahambal nga yung ginrepresent. That is why. May Bicol?
1: Oo.
0: Are you sigurado ka?
1: Oo nga ngalan.
0: Wala Bicol.
1: Ati ang boxing. Hindi na ito maglain sa akin. Total nalipatan ko
0: naman. Yung gabi kay Brian Danico sang Escalante. Uy! May yung gabi yung mga taga-Escalante. Salamat sa pagpaminaw. Susan Taganelli Dorin. Good evening. Sige na, dial na ka mo. Kaya malalisay kami na di. Kaya gusto ko yung imit lang yung kung anong party list kay supporter. Yung sa kanina yung Nora. Pero nalipat sa eh. Nga nalipat sa man. Dumdumabi ko, no?
1: I-search ko gani. Karon.
0: Hindi mo na madumduman?
1: Basta ah.
0: Kaya balaan mo, kung isa ka ka, ano, kasugod ka taga-suporta sang imo gina-idolo, tanan nga baho, kag tanan nga nabalaan mo about sa iya, hibaluan mo gina-iya.
1: Siyempre, amo na gani nga sa lingko, nalipatan ko, basta ang iya na nga party list, may ngalan nga Bicol gani. Ti, nagambal ka man nga wala. Ti, malais pa ta sina.
0: Pagitaon, ako na lang mangita ha.
1: Sige.
0: Haraya, hindi tayo kaya paguntatan nga.
1: Ay, ako man mismo.
0: Oh, sige ha. Ay. Manda ka lang karun ha. Huwag wala ganyan ni Bicol. Kol-kol kagit sa ako na. Mangkol kagit karun. Oh. Di ba nag-withdraw na siya sa iya kandidatura antes mag-election?
1: That is why ganit.
0: So, ari na nakita ko na ano, kung anong ngalan isang party list.
1: Oh, ano?
0: Year 2025, correct?
1: Something, ho.
0: Oh. Te, may Bicol na de.
1: May Bicol na.
0: Ah, rabag yun. Iyan pag gina-insist, pag hindi may Bicol. Nakita ko na ganing sabat.
1: Te, ano?
0: People's Champ Guardians
1: hindi
0: Party List.
1: Hindi, naiya-iya-iya. ako pa yung sugiran mo.
0: Oh, sige, pagkitada eh. Sariyahon ko ang ano, ang caller line number one. Good evening. Hello? Ay, huwag ka sabat. Elang. Hello, good evening.
2: Good evening.
0: Ari, gari. Sino ni?
2: Sa barangay Dinanon at Clarissa Bahon.
0: Dali lang yun. O nga, lang. First name lang, imit lang, ma'am. Ang lipot lang. First name.
2: Clarissa.
0: Si?
2: Clarissa.
0: Taga din si Clarissa.
2: Barangay Dinanon at Tagay.
0: Oo. Nga, nakatawag man si Clarissa.
2: Request
0: lang po. Ha?
2: Pa-request lang, pwede.
0: Ano nga kanta?
2: Closer You and I.
0: Oh, sige. Try ko play ka ron na Clarissa, ha? Closer You and I. Kabalo ako magkanta.
1: The closer I get to
0: ang intro.
1: Catching.
0: Ang intro.
1: Hey, there's a look in your eyes.
0: Sige, play naman dugay-dugay kay balaan ni Dolphy, ha? Thank you, kid. Bye!
1: O, te, ara na.
0: Ara na?
1: Nakita ko
0: oh,
1: na.
0: Oh, sige, ihambal. Oh. Sige, Sir Troy.
1: Bicol Saro Party List.
0: Sir Troy, intindihan okay. Na lang na bala si Dolphy kay you know naman senior na nalipat na sa...
1: Te, ara na gani? Nakita ko na.
0: Bebe, basa ba? Basa, ikaw basa ko, no?
1: Bicol Saro Party List. Nora Honor aided and endorsed the Bicol Saro Party List during the 2022 campaign.
0: Nagamang ko tugi 2025 okay. Batong isurihan hindi 2022.
1: Wala na kami ga. Sang amuna gani isang sa nag-join na siya sa People's
0: na. Sorry na min ko ya 2025.
1: Wala na kami gani nagsugot nga ma-intra siya nakwa
0: sa so, amuna siya nag-withdraw siya.
1: Na, oo.
0: Pero ang halaga siya party list ng 2022 ano to?
1: Bicol Saro.
0: Ate sige, na propugid man nga followers kay man ni Nora Honor.
1: Kaya kami mismo nagambal siya, hindi ka na magsige da intra. Kaya ginakwartahan ka man lang.
0: Hindi may budget na iya.
1: May budget gani. Ti, siya lang niya magasto para sa ano.
0: Hindi kay siling yung ginakwartahan siya, kundi may budget na iya.
1: May budget gani.
0: O, te.
1: Te. Ato gani, pagpadalaga niya, bila napadalaga na siya gani, governor, isang Iriga. Ang mismo, ang taga-Iriga, naghambal, ati Guy, wag na. niya mo to nga time na perdi man siya. Kaya tungod nga, ang mga Nora niyan, hindi, kaya hindi gusto nga magservisyo si Nora sa ano, kundi nagambal ang mga Nora niyan, makaservisyo ka malang artista ka lang.
0: Amo nang hambal ko gid nga, nga mas nalipay gi ko nga bilman niyan gid kuya. Kaya until now, yaya, si... Si ano? Bilma Santos, siya governor, siya Japon.
1: Ay, bahala na siya ya. Si Nora, diba? Si Nora, national artist. Oh, mano ka da.
0: Pero at least siya si Bilma sa sumbuhi pa.
1: Ay, bisan patay na si Nora, ang iya pelikula. Gaano man yapo.
0: Ay, wala na bala, wala na bala.
1: Ay, te, sige, basaha, basaha. May isa gani, siya yaka.
0: Sino to gani mo gindomo gani nga, hindi, saan? Hindi, Noran yan gani nga, ginpakalaya yung si Nora. Sino to gindomo mo gani?
1: Sino gani, basta bayi. friend na kami na subong. Kasi siya ron yan, to siya ya.
0: Ako mo lang na hindi. Si... Ako mo lang na hindi yan madumog. Dumog-dumog sa ako, sunok-sunokon sa
1: ako. Tilawan mo eh. with due respect sa...
0: With all due.
1: O gani?
0: Ano?
1: Sa kay Paraluman. Habilosa pa na siya sa nguna. Hindi pa siya din. At siyempre dalaga pa to siya. Ay, kaya na si Nora.
0: Anong ginikaya kay Nora nga gindumog mo gid?
1: Si Nora mo na nga natoblang itsure. Do atsay. Siyempre, kaya ang pelikula ya gani. Atsay. Siyempre, alam mo na siya kung maging dunya. Kaya atsay.
0: Oo, te.
1: Himbulagan sa Negros. Gainulan pa to nga timpo mo. Kuhan pa to ng barangay pala na Bato Barangay High School pala
0: te, to te, sa ano, that, tabo, during that time. Dumog mo, gid. Dumog mo.
1: Sagno yun kung sa may lamawan. Ah.
0: Amo na galing.
1: Yan.
0: Nga nakagraduate ka, imo edad 45.
1: Or 37. 37. 45 years.
0: Kaya hindi dungol-dungol ka gali.
1: Correct.
0: Dungol-dungol ka gali. Amo nag-graduate ka sa high school, 37
1: pero,
0: yung may dad.
1: Don't you know? Amo, though, amo man to bilang ang pagdumog naman nga doon ni Paraluman.
0: Way nga nag-friend ka mo.
1: Nag-give way man bilang nag-friends kami.
0: Mugin na yan. Kahit sa doon mga time, 37 na yung mga edad, supposedly ikaw na tani ang ano ang role model sa mga estudyante. Ikaw pa yung nagpasimuno sa dinumugay.
1: Come again, Anton, say mo?
0: Ha?
1: Role model?
0: Oo, role model. Kaya ikaw parang nagpasimuno magdinumugay, ikaw tayo matudlo sa mga nakababata sa imo.
1: Nagsala ka lang sa pag, ano, sang role.
0: Ano dapat?
1: Rude.
0: Rude? R-U-D. Basta guliro, kagigyagi.
1: Correct.
0: Pila na kabilang yung muna dumog sa edad mo, subo nga 65.
1: Mako, tabi si Mambing ka. Ang pinakalas ko, gito nga lang dumuga.
0: Rodolfo po na ang pangalan, pero kapang dumog, ha?
1: Na, ang pinakalas ko nga lang dumugan sa tunga time, si Desiree, Desiree Pastor mo.
0: Kwanan ano na mga atraso ni Sir Ace Mwaw?
1: Kwan lang itong ginumugan namon ang water vapor changing into clouds.
0: Sa science na.
1: Sa science.
0: Oo, te. Ano-anong inungdan na? Ang water vapor change into clouds. Oo, muna,
1: so may mga...
0: Kaya ang iyaya ginaribat sa imo yan, no?
1: Hindi, kaya may mga lain-lain na nga ngalan ang clouds mo.
0: Oo.
1: Sasarin ko, basta sa water vapor, nagalin ah.
0: No,
1: Nanti ano na sa nga cloud? Pamaangkot, magidablakan. May mga luminous clouds, diba? Something.
0: Te, nasabat mo ang kung anong klase nga clouds nga na nga para mag-water vapor.
1: Ako mo niya pamangkot. To niya yung hindi ko niya kasag-ulo yan. sa water vapor, nagaling. Nasuyop na sa init sa...
0: Dalong pa ito sa babaw.
1: Sa babaw. Di siyempre ma-evaporate na sa or ma-condense na siya depending on
0: ang temperature.
1: Temperature ang kainiton. Malayas isa. Kaya amo ni sa ang clouds na iya ma-itom na siya na yan. Isa na lang ha, isa na lang. Kasi, ano mo, ang biyanay nila, kung ga-practice lang kami drama, bala, ga-plakpak pa sa, kanami, kasi mo, mag-arte, ano, si Desiree, kanami, malam, kasi kita si Desiree nga, untata na, kuha naman na, untat-untato mo, gani ko lang,
0: gindumog mo naman.
1: Oo, eh.
0: Grabe, yun pala dumog. Subong niya, hindi ka naman nagdumog. Manug-ano ka na. Manug-ano ka na, subong.
1: Manug-upang. For those were the days lang ha. Oh, Desiree and Paraluman.
0: Johnny Moncada, si Miliano, good evening. Mayong gabi sa mga taga-Eskalante mo, especially sa atong mga higala diya sa barangay Magsaysay. Gikan kay Ana G. Dakal-Dakal. Dagang salamat sa pagpaminaw. Oh, nangatawa ko no sila kay lahi gid ko no kayo ang senior nga istoryahon.
1: Ay mayong gabi madagal sa ano ha, sa may minapasok sa mga Pacardo family.
0: 0915-831-1431 para makahingagaw pa kag ang smart.
1: Ang 0912-0076 793.
0: Kaya hindi ka magkalipat, buwas nga adlaw, may 5,000 pesos naman nga magadaog. Cash na siya ha, para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Sa tanan nga XFM stations, available dira ang drop box. Baka lang kamo sang Gold Eagle Beer nga King o kon 320 ml sang Gold Eagle Beer. Tapos ang Tansan nyo, pag-iaboy, sulod nyo sobrang nga puti. Isulad nyo ang kompleto nga pangalan, inyo edad, address, contact number, kaya ang suki ang tindahan nga inyong ginbaklan sang Gold Eagle Beer kag ihulog nyo sa tanan nga XFM radio station sa NIR kag sa Panay Island. Then tomorrow or every Friday, kamo magadaog sing 5,000 pesos kung maswerte magabutan ang inyong pangalan. Kag sa September 27, ang nagahilapit nga Grand Draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Nagaprepara ra subong si Manager Sir Jobs sa XFM Rojas kay siya ang ma-facilitate sang venue kag dito i-held ang Grand Draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. May pa-zumba sila nga.
1: Wow.
0: Pagatigayunon.
1: Ang nagali nga si ano, si Katropang Aira kag si Katropang Joy kasi sige man ano.
0: Anami sila magsaon.
1: Kwan na to abla sa ila nga ano bala?
0: Ilape?
1: Nga live.
0: Ha? Gurga mat-amat na sila. Kaya mga taga-Rojas, most especially ang mga may mga grupo sa Zumba, sa dugang nga detalye, lagaw lang kamo sa XFM station sa Rojas 106.5 para mabalaan nyo kung ano ang
1: detalye.
0: Ano, detalye. At the same time, may premyo man na siya.
1: Mm-hmm.
0: Si Boss Rems, Dr. Emilito, oy, ara sa ato na Grand Draw. So, kita-kits kita. To be announced kung diin gid ang exact venue sa Roa City Capiz sa Santon and XFM libu-libong pa-prem.
1: Wow.
0: Lawig man aton promo, mm-hmm. No? Damo-damo na nakadausan na 3,000,
1: yes.
0: No?
1: Yes.
0: So, buwas man, second and last nga draw na sang Santon and XFM libu-libong pa-prem.
1: Second to the last?
0: Second to the last na kay Iti Madrota buwas. Then, ang last sa 18. Mm-hmm. September 18. Then ang draw, grand draw sa 27, ang ilang mga premyo nga madaugan, ang first prize 50,000, second prize 30,000, third prize 20,000 pesos nga cash kag pulo kabilog nga tag 5,000 pesos. Total mo pila tanan dol.
1: Ano kayo, tuloy what siling mo?
0: Ang first prize 50,
1: 50,
0: second 30,
1: 80,
0: ang third 20,
1: 80 plus
0: 100. Kag ang lima ang pulo katag 5,000 pesos pila.
1: Plus te
0: pulo katag 5,000 pila.
1: 50.
0: Oh, so pila tanan?
1: 150.
0: Bow, abi ko gani kung di kabalo sa mat.
1: Na-jackpotan lang.
0: So, 150.
1: Mayo, mayo ko luck in line kay pati kamot kag ka kwantatiil ginaitim pa.
0: So, 150,000 yes. Pesos tanan ang ipanghatag sang XFM kag Santon. Kag wala patulabot ang mga nagliligad pangatag 3,000 pesos. Ngayag ipanghatag. Sa ano na ha? Sa tanan ng XFM radio station, ang Kabankalan, ang Bacolod, Sagay, Iloilo, Antique, Calibo, Rojas. Pito pa lang, yes. Kay that time, wala pa ng San Carlos.
1: Okay.
0: Kanlaon pa, walo ka stasyon. nga nagahatag every week sang 3,000 pesos. So, amo na, maayo na ang imo nga ginabatsyag. At the same time, kung magabutan nga lan mo, may 3,000 pesos ka pa.
1: Eh, imagine nga bala.
0: Hindi, ikaw ya, ano, sa din ka ma-intra sa Santon. Ah, hindi matagali, pwede kay empleyado man ta. Sa Gold Eagle lang ta.
1: Pwede. Ang,
0: ano gusto mong madaugan sa Gold Eagle?
1: Ha?
0: Ano gusto mong madaugan sa Gold Eagle?
1: Kung may laptop, ti laptop.
0: Social laptop!
1: Yes!
0: Kung ako imo pambalon, ang gusto ko madaugan mo sa Gold Eagle,
1: ano?
0: Kigol.
1: Tood ka. Oh. Tagaan mo ko.
0: Kigol nga may ano, hemorrhoid.
1: Mamantin, yun na lang ko sang sex doll.
0: Sige na, madamong salamat sa mga ano, sa mga nagpasakop sa amo ng mga promo. Kag hindi kamo magkatak-an or hindi kamo matak-an sa pagpamati sa XFM kay damo pa nga mga promos
1: nga maabot.
0: Nga maabot sa tanan nga X sa Panay Island. Ah, diba? Social, no?
1: Correct.
0: Ang oras, it's 50 minutes after 10. We'll be right back with more. Stay tuned. Mati lang kamo sa phone pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

0: ulo. Anak mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kapin mo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabilis ang kabuhi ka.
1: Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
3: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 8 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM.
1: Katropa mo!
0: Exciting! Gulpion tatba. Phone pal, balik na with Troy Tisoy.
2: And the filangka.
0: Hindi ako magkalipat. Magtumarsang Santon Vitamin C. Pabasugay mo immune system lagi sa pagtumarsang Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid kag nanasidik ng vitamin C.
2: Ka kung gusto mo sang Cutis Porcelana, Cutis Artisa, mag-Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Bahal ka mo sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Oy, Friday... last day sang mga office boys and office girls.
2: Mm-hmm.
0: Then, maproceda kita sa weekend. So, ano plano mo, buwas?
2: Mapuli.
0: Mapuli ka na naman.
2: Yes.
0: Di ka kaya kapuli sa Morsia o kung sa Bacolod?
2: Depende.
0: Sabi ko, sa Cadiz ka na lang hasta.
2: Nga aman.
0: Ay, na may bana ka na sa Cadiz? Wala pa?
2: Manog.
0: Abisyosa. May palaman ako na sa taga Cadiz. So, taga ano, taga BF Gustilo.
2: Wow.
0: National High School, ha?
2: Oh, correct.
0: Hindi sa PNU. Hindi sa taga PNU.
2: Sige lang, balanay.
0: Sa, kung papiliyon ka taga din yung high school o kung college?
2: Mas namit ko no ang high school ay.
0: Nga aman. May baby powder?
2: Priska.
0: Ako high school? Yeah.
2: Nga aman.
0: Kapwa mo, mahal mo.
2: Ay, uso na na subong ay.
0: Nga?
2: Kapwa ko, mahal ko.
0: Pero at least kamuya, ano kamuya? Nang open-minded kamu. Mayra ibang tuod nga... lalaki ay tsura pero lalaki may lagusto.
2: Nan.
0: Ano tapos na gani? Ano nga tawag siya na gani?
2: Pa?
0: Ano tawag siya na gani, Dolph? Nga lang doon yung sikreto gani nila. Ano nga itawag
2: closet?
0: Siya? Ah, muna closet. Ano pag diba nga mga terms siya naman? Closet? Ano pag yun?
2: Ha?
0: Bi? Like, i-bi?
2: Oo, mga bisexuals.
0: Kadamo gali na. Nga gaduging na mga muna, no?
2: Ambot a.
0: Iti di ba kung sa Bible duhagin man lang yang klase sang tao, it's male and female,
2: yes.
0: Right?
2: Mm-mm.
0: Men and women. Nga ari ka di subong.
2: Kay wala ko to. Di ba lain sakto?
0: Pero kaboring naman sang aton nga pangabuhi kung wala ka mo, di ba?
2: Amo man ang
0: kaya kamo man gahatag sing ano mo, sing kalipayan mo.
2: Amo na lagi ang tawag nga gay.
0: Kag entertainment sa mga maka-appreciate sang inyong talent. Ang pamangkot, ang iban may talent, ikaw ano imo talent?
2: Ano gusto mo?
0: Ano kabalo ka magkanta?
2: Pwede.
0: Ah, sige. What's the title of the song?
2: Ha? Ano gusto mo akantahon ko?
0: Ikaw gani, Katie. Ikaw na yan nakabalo kay kanta. Mambala talent mo.
2: Think I'm in love again.
0: Sino na? Laura?
2: Paul Anka.
0: Ah, Paul Anka. Think?
2: I'm in love again.
0: Oh, sige. Kanta. Acapella lang. Acapella. Ah, lights.
2: Ang
0: lights
2: ko na lang. Ah, ang chorus lang.
0: Oh, sige. Sige. 1, 2, 3, sing.
2: Think I'm in love again.
0: Ay, balaan ko na dayon.
2: Nga man.
0: Wala man ano, wala man dating imutingog.
2: Talaga?
0: Habal mo talent sa pagkanta, tido wala man to ano.
2: Kung ikaw man binaga,
0: nawasak na gali mo puwak gali.
2: Kung ikaw man binagasalong nota, hindi ka pa na singer. Say mo,
0: be. Tiam mo na itong kanta, singer na to.
2: Diluwatoin ko pag-ihin.
0: Sige, be, luwatabi.
2: Think I'm in love again. Winning that silly green. Look to what a fool I've been. Think I'm in love again.
0: Ama, karaoke na lang tabi.
2: No, pwede.
0: Oh, di ba? Butangan ta background na lang git. Yung para daw ka professional, mabalas ang dating blaho. So, ready ka na?
2: Sure.
0: Haling giniya,
2: sa puno.
0: Sa puno, asa giniya sa extra. Oh. Sige, sigurado ka ha? Basi karon
2: mo maglira ka hindi ko kita.
0: Basi karon magginarambulan ni karon. Galing kay basi mo tudlaton internet ako do kahinay sa ato internet kadaan. Hindi ka malantaw sa...
2: Drawing?
0: Hindi ka malantaw. Mm. O, sige. Karaoke sa... Think I'm fall in love.
2: Think I'm in love again.
0: Ah, think I'm in I'm... love again.
2: Paul Angka.
0: Paul Angkan. Sana may ka magkanta.
2: Oo, eh, ako pa yan.
0: Grado ka.
2: Yes.
0: Oh, pakawian mo naman ng XFM, ha? Mag-amon eh.
2: Napakawian, ha?
0: Amal mo man, ha? May ka magkanta. Tapos, hindi man lang sila kauyon sa iyong mga voice.
2: Depende na eh, si Eli.
0: Oh, sige. Kaya basta, ikaw ya, kabalo kaya magkanta, ya, ha? Ari ay, Atomic Karaoke, BAM. Ladies and gentlemen, thank you. I'm in love again, Paul Angka, a.k.a. Dolphy Angka. Angka lang ka niya.
2: Here I go again.

0: Pwede. Kabalo yung mas sagaling magkanta, ano? Para kay sino na kanta? Para kay sino na gindidikit mo ang kanta nga na?
1: Para sa tanan ko nga mga kalalakin, ha? Malaw, ay man nga ma-mention ka lang isa ka bilo.
0: Ah? Pero si Nogi Jay ang nagapangibabaw, ya.
1: Ha?
0: Si Nogi Jay ang nagapangibabaw sa iyo mga tanan na kalalakinhan nga daw hindi ko sila malipat.
1: Ato mo siya sa Bacolod?
0: Ha? Siya din sa duty sa Lacson.
1: Ipo sa ipo.
0: Gagadlaw, gagadlaw. Ang kapatid ka lang sa gagadlaw.
1: Napamati na sa pala.
0: Dahil lang good. 8

0: Deprano kami puli, guys. Damo nga salamat sa tanganan nga Tech on Duties na nga station managers ng XFM Philippines. Negros and Panay Island, thank you so much. Boss Rem, salamat. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman.

0: Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Sunfon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pamagbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Sunfon Gold Coffee Mix.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunfon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mailit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunfon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunfon Coffee Mix. Mmm, sarap!
4: Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: X!

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus.

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainom ko sa ordaryo ang kape, gadu kang pagkadirdoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala kong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibilid sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Kaya ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
6: XFM.

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Vision X Plus!
2: Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Siya Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanami Gis.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: XFM.

0: bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diri yo.
5: Ah, dali.

0: marketing, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Epektibo
0: sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
0: ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang galang kati-kati.
0: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo
1: magaan.
2: Kung vitamin C, tandaan. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Excellent.

0: Couple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na lang Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santo Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
1: para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magtulbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Ang dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santan Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santan Plus Herbal Soap.

0: XFM. XFM.
1: Yes, to health!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Syempre, nationwide po tayong napapakinggan sa ating pong programa. At hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So muli, mga kasama yung lingkod, Sir Michelle Hines, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. At makakasama pa rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partners, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. Syempre, nakafocus tayo sa health and wellness, ano, mga preventive approach, holistic healing para manatili tayong malusog, malakas, masigla at manatiling bata, di ba? Kasi yung iba diyan nagmumukhang matanda na kahit hindi naman matanda, di ba? So makinig po lalo sa ating palatuntunan dahil marami po tayong pag-uusapan ngayong pong araw pong ito.
3: Maraming salamat, Doc. Sa mga kababayan po natin na gusto makihalubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong text line. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Amin din kayong iniimbitahan po na puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic dito po sa Quezon City. Diyan din po, mga kaibigan, ano? Sa Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, no? Davao, Tagumati. Ang atin po mga Yes to Health Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyong pong pangangatawan.
4: Oo, kasi marami mga tao, partner, na nagsisisi ngayon.
3: Tama,
4: dahil
3: Doc,
4: hindi nila nabigyan pansin yung mga nag-uumpisang sintomas, mga palatandaan na posibleng nagde-develop na sila ng sakit. At ngayon, nung lumala na, sakalang po sila naghahabol.
3: Kumbaga, saka nagkukumahog na magpagamot.
4: So,
3: problema pa naman, Doc, gusto nila instant yung gamutan.
4: Pagaling. Oo, kaya nga eh. Meron nga ako naririnig yung mga taong, kumbaga eh, dati akala nila simpleng ano lang, simpleng ubo lang, simpleng pakiramdam na panghihina, pero yun pala ay matindi na. Kaya always consult your doctor, ano, hindi lang yung mga naturopath ang pwede nyong puntahan, napakarami nating mga doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay, for example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo, we can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas maganda yung resulta kasi nutrisyon tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
3: Minsan sa'yo, hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, eh, continuous pa rin yan, mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
4: Oo, batiin natin yung mga taga Zamboanga, province of Zamboanga, ano? So, kumusta po sa lahat po ng nasa Zamboanga, di ba? Salita dyan, parang
3: Chabacano. Oh, broken Spanish.
4: Buenas noches, tama ba?
3: Ayun, tama.
4: Tumama din.
3: No, maganda ang pakikinig po ha, sa lahat ng mga Zamboanganyan na kababayan po natin dyan. Ha? At sa lahat, kung saan mo nakakabutang din pong programa, malusog na pakikinig sa inyo po lahat mga kaibigan. At syempre, magkatalakay na naman tayo ng isang karamdaman. Ito pong sakit nito, Dok, eh, marami din sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago yun, ha? Kung meron po kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
3: Health info po na tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas na ba kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng inyong pong tiyan pagkatapos o bago kumain? Ako, marahil eh meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyong pong pangangatawan. Alam nyo ba, according sa latest ano, na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin ha, na nakakaranas or nasasawi sa karamdaman po nito is umabot ng 6,865 annually, mga kaibigan. No? Also, sa mga kababayan natin na ganito po ang uri ng karamdaman, hindi dapat ito baliwalain, Doc. Ano? So, atin po i-consulta kay Doc Algie, bakit po ganito karaming mga Pilipino nakakaranas ng karamdaman na ulcer at paano ba i-handle yung ganitong uri po ng sakit, Doc?
4: Ayan, magandang tanong yan ha. Kasi itong ulcer, mga kaibigan, especially itong peptic ulcer, ay isang multifactorial na ano-ano, na disease kung bakit siya nadidevelop. Pero ayon sa mga clinical studies, ang pinakang number one na panganib na associated sa relapse or pabalik-balik na ulcer, itong paninigarilyo at saka yung pag-inom ng alak. Kasi alam mo, once na nagsigarilyo ka, yung chemical noon can directly damage the lining of your stomach and also yung alcohol. Di ba? Pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol. Injurious yun sa madaling salita. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang kung tatagalogin natin, isang gasgas o sugat na bukas, na open. Na imagine niyo na meron kayong gasgas sa inyong mga balat sa loob ng ating lining o yung pinakang protection ng ating pong sikmura, doon po siya tumutubo, doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So, pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally, ang ibig sabihin niyan, gasgas or sugat. Sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So, merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So, yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Usually, nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Although, ang tiyan naman talaga natin, supposed to be acidic. Na kasi yun yung panunaw yung hydrochloric acid. Pero alam nyo, nangyayari sa tindi ng acidity na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. Ano? May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer na ito ay nangyayari doon sa loob na bahagi ng upper portion ng ating pong small intestine, yung duodenum na tinatawag. Ano? So ito ay nangyayari kapag ikaw may problema doon sa digestion mo rin at masyadong irritated yung iyong duodenum. So ang mga palatandaan na ikaw ay nagde-develop na ng any kind of ulcer, ang pakiramdam mo sa tiyan mo parang mainit na masakit. Tapos yung iba diyan parang pakiramdam nila bloated sila, laging mahangin ang tiyan, laging nagdidigay-digay, di ba? Pag nagdidigay tayo sabihin, thank you Lord. Hindi pala natin hindi pala grasya, disgrasya pala yun. yung lagi yung nagbe-burp. Burp ka ng burp. Ano? Tapos meron kayong intolerance sa mga fatty foods. Okay? Yung iba naman, mayroong heartburn, yung pakiramdam na parang ang init at masakit yung dibdib nila. Dahil doon sa umaakyat na acid na nakaka-irritate na doon sa ating upper portion ng sikmura.
3: Yung iba, Dok, ang suspecha nila, may sakit sa puso. Kasi parang may pumipitik-pitik sa dibdib nila.
4: Saka almost ang kaya nga heartburn, kasi doon mararamdaman sa mismong tapat ng dibdib mo, sa puso mo area. Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso. Kung i-compare mo itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi silang nakaramdam ng parang nasusuka, lalo na sa umaga. Ano? Parang lalaki pero parang naglilinis sa umaga. Yung mga iba, kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer partner, dumudugo yan. Yung iba, sumusuka ng dugo or dumudura ng dugo. O pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula. Ang usually yung stool mo, blackish and dark brown because yung dugo na napatay na dugo na. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga kung sa stomach ulcer na nagkakos ng bleeding. Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Yung iba, himatayin, magutom lang ng nahihimatay na, yan ay palatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan. Yung iba naman ay madaling sumuka, masuka. Yung iba nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat ng hindi naman nagda-diet kasi nga pwedeng meron silang internal bleeding or nagbabago yung appetite nila. So alin man po doon ha, it's a red flag that you need to go to your doctor for check up kasi pwedeng sabihin ng doktor mo, endoscopy ka, di ba? Para malaman kung meron kang ulcer or titingnan nila yung iyong laboratory, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
3: Mas maganda kasi, Dok, nakaka-check up talaga, no? Kasi merong ibang mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer, like gastritis, at dyspepsia, at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan. So, pag naranasan nyo po or nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Dok Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yasuo Clinic or pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar.
4: So ano ba mga dahilan niyan, partner? Usually ang ating sikmura protected yan ng tinatawag na mucus lining. May yung lining ng stomach natin made up of protein yan. Pero ito hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus lining. So ano nangyayari? Yung peptic ulcer, nangyayari yan or any kind of ulcer kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or yung ating lining ng ating stomach. So, ang dahilan niyan, common causes ay yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori. Isang uri ng bacteria na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating, kaya yung acid nasisira niya yung mismong yung mismong sikmura natin. Okay, so yan yung H. pylori, nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin. Ito kasi highly resistive ito doon sa digestive acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-reseta ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, konting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito reseta ng doktor, maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication. Na kaya nga ito, diba, sabi, inumin mo ito ng may laman ng tiyan. Kasi nga, it can irritate or damage the lining of your stomach kung iinumin mo ito ng walang kasama. Ito yung pangalawa sa listahan ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ulcer.
3: So, sa mga kababayan po natin, na mayroong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, hindi rin po, Dok, tawag nito, hindi rin dapat na magkakain ng kung ano-ano mga bagay na kontra doon sa inyo pong karamdaman na yun. Kumbaga, mayroong mga may guidelines ka dapat na susundin, especially to your food.
4: Oo. For example, ikaw may ulcer na. Bawal na bawal yung sigarilyo dyan. Ay, into nyo yan. Kasi ang sigarilyo nag-ano ng saliva at ng acid. So, nag-aggravate siya. Pangalawa, yung alcoholic drinks. Bawal na bawal yan. Next is yung stress, iwasan nyo. Kasi karamihan ng mga, di ba, yung mga karamihan daw na mayroong ulcer, yung mga nag-uopisina, office workers. wala masyadong exercise pero yung stress sobrang taas.
3: Mm-hmm.
4: So nagkakaroon sila ng tendency to develop ulcer. And another thing is, kung may ulcer ka na, iwasan mo yung spicy food.
3: Mm-hmm.
4: Sorry ha, pero yung spicy food healthy naman yan. Kaya lang yan ay kontra sa inyo dahil may sugat na lining ng mm-hmm. ano mo eh. So para kang naglagay ng sili sa ano
3: sa balat
4: sa balat mo
3: na may sugat.
4: So, talagang magre-react yun. Mm-hmm. Although it can help pero matindi yung pain.
3: Nakaka-irritate.
4: Oh, nakaka-irritate talaga. O kasi maraming ano yan ha, pag lumalala yan, daming complication ha. Mm-hmm. Kailangan po ito ay mahadlangan kasi marami ang namamatay sa komplikasyon katulad ng bleeding, internal bleeding o yung perforation ng stomach wall, mm-hmm. sugat. Yung minsan yung iba, hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos kasi nga namamagana yung esophagus area nila. Mm-hmm. So pwedeng may obstruction na yung daluyan ng pagkain. At ang pinakamahirap dyan, kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
3: Mm, yun nga.
4: Tsaka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mm-hmm. mga kaibigan. Kaya nga, pag may mga acidic, lagi nating ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahang mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nalilipasan tayo ng gutom. Mm. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer.
3: Mm-hmm. Matanong ko lang, Doc, ano? About yung, ano pong opinion ni Doc dun sa evaporated milk? Yung mga gatas?
4: Actually, lalo siya nagpapataas ng acid.
3: Nako.
4: Oo, may mga
3: kasi
4: tao
3: merong kasi. Merong iba, Doc, nagsabi, ito yung ano, ito maganda to sa ulcer. Mas kumbaga nakakatulong daw yun ng uso sa ulcer.
4: Sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang nare-relieve sila.
3: Mm-hmm.
4: Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap nga. Kasi alam niyo mga kaibigan, ang milk is okay, especially kung bata ang iinom.
3: Mm-hmm.
4: Because they have the capacity to digest milk.
3: Mm-hmm.
4: Dahil sila nga yun ang design niya ng tiyan nila eh. Mm-hmm. Pero yung mga matatanda na, mga elderly na, we have the normal digestion process, nagre-react na tayo sa milk.
3: Nako.
4: So, hindi siya actually advisable, lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura.
3: Mm-hmm.
4: Kasi akala natin, nagiging okay tayo.
3: Akala pero, natin nare-relieve. Kumbaga yung iba, Doc, pag nare-relieve, akala nila okay na.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, yung cycle kasi niyan, lalong ano eh.
3: In the long run pala.
4: Napapatindi eh.
3: Nako.
4: Oo. Kaya nga, medyo, sa totoo,

0: o nakakapagpalala sa ating pong kondisyon, eh hindi po basta-basta makaka-recover ang ating pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman, ha? So the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioners na malapit dyan sa inyo pong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa ating pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
1: Oo, kasi mas maganda yung early detection, eh. Sabi, mm-hmm, lagi mo sinasabi, yes, yun ay isang bagay na kailangan yung unahin, mm, pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad, mm, ng mga naturopath, we have our set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can, mm, take that every day. Ano, hindi siya kontra dun sa problema niyo sa, yes, sigmura. Oh. Especially, yung ating premium D3, kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori. Mm-hmm. So, kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pagkontrol sa pagdami ng mga bakterya na yan sa ating pong tiyan. Mm-hmm. And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin. Home remedy, katulad ng aloe vera. Diba? Mga 2 pulgadang aloe vera, i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, eh, one of the best anti-ulcer natural remedy, home remedy, yung repolyo. Mm-hmm. I-blend mo lang yung ika-4 na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yon, yung katas, eh nakakatulong po yun. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
0: Mm-hmm. Okay, yan. So mga kababayan po natin, ha, pwede kayong mag-take ng ating pong mga produkto. Dagdag ko lang doon, ano, yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kababayan po natin na meron pong peptic ulcer. Aha. Because number one yan, nasisira, ano, yung protective lining dun sa ating pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun na protective lining sa ating pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya, Dok, ano, dun, mm-hmm, sa mga, ano, mga nabubutas na protective lining sa ating pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan. Plus, meron pa po yan siyang, ano, antiviral, antibacterial effect sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take nyo po yan, ang ating ultimate trio, ating pong Santon Plus Gold, ang Santon Vitamin C natin, napakahalaga din po, ano, para mabalance naman yung acidity sa ating pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin, like yung ating pong stomach, yung ating pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bakterya po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yun, mga kaibigan, is the more na hindi, ano, makakatagal yung mga bakterya na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ang atin pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang atin pong ultimate trio. So, bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. The Secret of Health. So, mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Pero bago yan, atin pong unang pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad, at saan po nakatira?
3: Ako si Norlene Reyes Oro. Taga Molino Bacoor ako. Tapos, nandito ko ngayon sa, ano, sa Hong Kong. DH ako dito.
2: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
3: Kasi, ano, nag-diagnose ako nung 2018. Mm-hmm. Diagnose ako sa breast mass. Mm-hmm. Tapos, parang na, ano, ako na... Na-stress ako kasi syempre yun lang, ano, eh, nakakatakot si the long breast ko, eh. Tapos ngayon pagka nag-check up ako, time na lang check up ko, pagkatapos ng tinatanong ko yung doktor, sabi ko, ano nangyari sa ano ko, sa breast ko? So nataranta ako, na-stress ako lalo dahil tinanong mo, sabi niya I don't know, maybe cancer, maybe not. So yun, kasi tinatanong nila yung ano kung sumasakit, tapos pag may tumutulo, eh wala sa sign, walang sign, eh. Basta nahipo ko lang na ganun, may ano, may

0: ni Bukol.
1: So hindi niya ako masagot ng direct.
2: Tapos nag-take kayo ng produkto natin. Ma'am, mga gano'n na kayo katagal umiinom ng mga produkto po natin?
1: Since 2018, bago magtapos ng 2018, yun, nag-start na ako kasi nakita, narinig ko doon kay Rapitol po. Kasi sabi niya pang patunaw doon ng mga bukol-bukol sa breast o kung saan man. Kaya yun, narinig ko yun mula noon, uminom na ako noon.
2: So kumusta naman ma'am, ang pakiramdam niyo po after makainom ng mga produkto natin?
1: Iba yung pakiramdam, masarap ang pakiramdam ko noon mula nung nakainom ako ng paglabas ng gold at saka itong vitamin, ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
2: Apo.
1: Ano muna, gold at saka itong ilang vitamin C, yan ang ininom ko. Pero sinusunod ko yung sinasabi ni, kasi nakikinig ako every night, di ba? So sinusunod ko yung pinapakinggan ko yung sinasabi ni Doc Algie kung ilan ang inumin, kaya yun ang inano ko, initiltake ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At sa ng vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos ang D3 naman, 2 times a day, 2 capsule ang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Kasi bukol nga yun eh. Pero wala, pakiramdam ko wala na siya. Oo, ang lambot na nandudo ko. Di ba pag kasi dati matigas eh. Ngayon, ang lambot-lambot kayo nandudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman eh. Mararamdaman ko siyempre sarili mo, di ba? Dati ang laki-laki eh. Nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
2: So ngayon ma'am, wala na kayong nakakapakapa na bukol. Parang normal.
1: Yung maliit na lang sa awan ng Diyos.
2: Wow. So ano pong ma-advise nyo ma'am sa mga kababayan din natin na mayroong problema din katulad po ninyo?
1: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng Santong Gold. Uminom din sila ng Santong Gold, vitamin C, at saka D3. Kasi talaga yun, ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat tong kaya... Dapat ito, ganun din ang gagawin nila.
2: Okay.
1: Para ako kahit nawala naman bukol, yun ang inumin ko. Kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Yung masiksi na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi parang hindi ako napapagod. At saka ang sarap na tulog ko. Okay.
2: Maraming salamat ma'am sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila ma'am, edad, at saan po nakatera?
1: Norlin Reyes Orotaco, taga Molino Bacoor. Tapos 60 years old na ako ngayon.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na lang Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
3: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis PharmaCare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio Española Palawan. Sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy.
3: The Secret of Health.
0: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan dok, ano? Napakasarap humigop ng mainit-init na kape. At sa mga kabayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya kahit na medyo bawal, eh okay na lang.
9: Ang nga ginawa natin, instead na pagbawalan, pinaltan.
0: Ayun.
9: May tinatawag na alternative. At yung kape na habang hinihigop mo, hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka eh. Kumbaga sa termino ng iba eh, na-addi ka sa kape. Ito po, masustansya pa. Kumbaga, hindi ka na nagigilty na ikaw baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan. Ano? Pero nagiging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try nyo po ha. Para mapatunayan, kasi marami ito eh. Itong kape natin, one of the best seller na laging nauubos. So ang dahilan, marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka-sustansyang coffee.
0: Ayan, syempre, kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa. No? Ang ating pong Samsung Plus Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako, Dok, wala na po tayong oras.
9: Yeah.
0: Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na mensahe sa ating mga avid listeners.
9: Sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Nawa po'y nakatulong kami kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para manatiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po ipatuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
0: Maraming salamat, Doc. Maraming salamat sa lahat. Ang ating pong mga avid listeners, sa mga nakakabot ng ating pong programa. Bukas po muli, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli mga kaibigan, magandang araw sa atin pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Yes to Health!
5: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. Six.
10: Siksik sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Sultan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sultan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Sultan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Ang kape ko, Sultan Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sultan, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sultan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Mission Next! Marami na ang natulungan!
11: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
10: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Sultan Plus Herbal Soap. Ito
15: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit sa sarunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sultan Plus Herbal Soap. Dura ang akin
14: Sultan Plus Herbal Soap.
16: Manamigi!
14: Sultan Plus Herbal Soap.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na wala ka kabayad sa motor mo?
19: Yeehaw! XFM.
20: Katropa mo!
18: Exciting!
21: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mayaga Pilipinas, mayaga Western Visayas, ini ang palatuntunan Exciting Pilipinas na kapalayag sa kanginan sa 100.7
1: Exciting Pilipinas
0: 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong ama radio na FM band sa mga nagapamati sa aton sa transistor radio kag sila sining mga monitor sa salakyan mayaga halong sa mga dalanon nga inyong nga ginaagyan subong medyo madulong pa nga aton gagahon wala sang ulan nga nagtupa pero matulutugnaw ang huyop sang hangin. September 11, maabian adlaw kita nga Biyernes 2026, the last working day of the week para sa mga empleyado sang gobyerno. Pero sa mga pribado nga mga empleyado, tuloy-tuloy pa ang trabaho, tub-tubwas nga adlaw. Isa ka oras kag tunga nga paghatag naton sa inyo sa mga exciting nga mga balita, exciting nga mga informasyon kag mga istorya diri sa Exciting Pilipinas. Makita kag mabatian ninyo kami sa duha namong ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM ang Radio Patrol Iloilo. Bangod mga katropa sang pagbago-bago sang panahon, uso sumong ang trangkaso ubo kag sipon. Dapat aga pa. Protektado na kita sang vitamin C. Ang vitamin C mga ben nga alkaline based amo ang Santon vitamin C. Aga pa bisan wala pa kita makakaon, wala pa kita makapamahaw. Kun luyag ninyo nga makaangkon sang proteksyon para sa trangkaso ubo kag sipon, dapat mag-Santon vitamin C. Pagod malikawan ang mga trangkaso ubo sa mga hospital subong damo sang mga pasyente nga nagasuprir sang trangkaso ubo kag sipon. Ang kalabanan mga kabataan pero wala man sang exemption sa mga tigulang. Kapin pa kung mga mahina na ang ilang mga immune system. Amo inagani mga katropa, mag-Santon vitamin C nga alkaline based nga vitamin C kag mag-premium D3. Kini mga katropa nga couple kun ini nga pare sang aton nga supplement makatag sa aton sang total protection batok sa mga pamalatian, viruses kag mga bakterya nga mahimo nga magsalakay sa aton nga lawas.
1: Exciting.

Nga pagpanglagad, ano ay han ang mga nagkalanabo sa nagliligad niya September 11, no? Well, sa pangkalibutan nun, nga pagpasiplat naton sa kasaysayan mga katropa, ang mga inasiling naton, eh, may mga makuha kita din nga pagtulunan sa aton nga kasaysayan. In our history, today in our history, mga abyan, September 11, siguro, iban sa inyo, makadumdum pa. Nga sa tung 21, mga abyan, on September 11, amunay ginatawag nila nga 9-11 attack. Kung madumduman pa ninyo, siguro ang may mga katrupa, may mga paryente nga mga abroad, ginabi na sa New York, mga abyan, amo ini ang madumduman ninyo karon nga adlaw. On September 11, 21, pila katuig na katrupa nga Alex ang nagligad. 19 ka mga terorista nagikan sa Islamic Extremist Group, mga abyan, mga katrupa nga Al-Qaeda, nga ginpundar ka ginsuportahan gingastuhan ni Osama bin Laden. Nag-hijack sang apat ka mga commercial passenger airplanes, di pasahero ha. Kag ginpatigayon ang coordinated nga suicide attacks batok sa Estados Unidos. Duha ka mga eroplano, mga katrupa, ang naglupad kag nag-igo sang bantugon nga buildings, isa sa mga landmarks sang Manhattan, New York, sa downtown area nga amo ang World Trade Center sa New York City. Sa sulod lamang sang duha ka oras, mga katropa, ang ini nga mga towers o kunang Twin Towers nga amo ang World Trade Center sa New York, in 2 hours, mga katropa, ang ini nga mga buildings nag-collapsed, na-demolished. Nga sa diin, sa Lower Manhattan, naman ang ginatawag nila nga downtown. Kaya huwag kato ka sa Manhattan, sa New York City, tatlo ka mga district na eh. Downtown area, sa Edalom, no? May ara nga Midtown, may ara nga Uptown. No? Dira sa Midtown, tidira mo makita ang tanan-tanan nga mga commercial buildings, ang mga malls, mga restaurants. Dira mo man makita ang mga night spots, no, sa Midtown. Pero sa downtown damo man, sa uptown damo man, no, ang dira sa Midtown, dira mo man makita ang New York Times, the Steel Jungle na tawag nila, no. So amo ini, mga abyan, sa tong 21 Twin Towers na World Center gin-atake, sang duha ka mga eroplano o kung apat ka mga eroplano ang nag-coordinate sa pagpangatake sa New York City. Within 2 hours lang nag-collapse ning Twin Towers, mga abing, nga nag-demolish sang World Trade Center sa Lower Manhattan. Ang ikatatlo nga eroplano, kung madumduman pa ninyo sa atong kasaysayan, umigo sa Pentagon sa Arlington, Virginia. Daw sa gwa-gwa lang ang porsyon sa Washington DC ang mga pasahero kag mga crew sang ika-apat nga eroplano nagpakigbato pakuntani sa mga hijackers. Dito sila tumupa iya sa may Shanksville, Pennsylvania, no? Coordinated ning apat ka mga eroplano, passengers airplane. Kay balok ka mo mga katropa, tuman kasubuin nga natabo kay nga sus sa sadto lang adlaw, 3,000 ka mga tao ang napatay sa 9/11 terrorist attack. Lakip diri sa mga nagkalamatay sa 3,000 amo ang 19 ka mga Al-Qaeda terrorists. Amo ining pinaka-shocking event, mga abyan, sadto nga tuig sadtong 21 nga sa diin, mga katropa, ginpatigayon ang 9/11 terrorist attacks. Grabe to nga pag-cover nationwide o worldwide. Lagi na kabig, mga abyan, pinaka masubok kag pinaka masiligni nga krimen nga na-witness natin during the time. Ang presidente sa to, si George Bush. Amo atong tinion nga nagdeklarar si Pangulong George Bush sang War on Terror.
naglunsar mga abyan sang invasion sa Afghanistan nga ginapatihan dito naghalin si Osama Bin Laden. Ang atake at the time nga ginpatigayon sang Amerika nagresulta sang pag-reorganize sang federal government. Lakip din mabiyan ang pagtukod man sang Department of Homeland Security sang Amerika. National September 11 Memorial and Museum. Ginpatigayon dumduman yun, no? Makita gani mga abyan sa video ang mga tao lang nga nagalulumpat sa mataas nga porsyon sang building. Galumpat, way kami mo eh, no? Kay di ka maglumpat, masunog ka. 8:46 at that time, Martes ang aga, American Air Flight number 11, Boeing 767, naga, dalas ang linibo kagalon maabiyan sang jet fuel. Tisipon mo bala kung daw ano ka combustible ini, no? Kung daw ano ka dasig magdakop ini sang kalayo, no? Ang impact maabiyan nagresulta sang hinali nga pagkasunog sang among building sa 93rd kag 99th floors sang 110 kahibalo kamo 110 110 ka panalgan ang ining World Trade Center skyscraper sa New York. So sa 93rd kag 99th floor umigo ang eroplano. Hinali nga nagresulta sang kamatayon sang ginatos dayon, no? Ka mga tao, pero ang kalabanan sini mga abyan na trap sa mga elevators, na trap sa mga buildings kay dasig mo. Dasig lang niya ang pagkatunaw sang among building, no? Wa na gani makay ngagaw mag-evacuate iba lang panaog ng iba ni, no? Sa mga ground floor siguro ti okay to, nakapalagyo pa sila, pero kung na-delay sila, tambakan gyapon sila sang rubble o kun mga debris, no? May mga TV cameras nga nakakapture mga bin sang mga sensitibo nga mga senaryo. 17 minutes after nga nagtupa ang unang eroplano, ang ikaduhang Boeing 767 sang United Airlines flight number 175 nagpakita man sa kahawaan kag umigo man sa World Trade Center nga nag-slice mga abyan sang South Tower. Hindi, umigo naman niya sa between 77 and 85th floors. Ba mo Twin Towers mo, duha sila mo, no? Grabe sa to at the time, gagakasyak mga abyan ang mga pumuloy sa New York at the time, Martes tong adlaw mo, no? Sang September 11, mga 8:46. Bag-ulang makaabot sa mga talatapan ang mga empleyado sa mga opisina. So, bilang kabahin sang ano ah, sang pagpasiplat naton bla. Pero tigok man to si Osama Bin Laden eh. Pila ka mga tinuig man nga gina-trace up, no? Sang Amerika si paring Osama bla. Osama Bin Laden. May ara kita da music ka through pang Alex tribute ta sa mga taga New York kag paghanduraw nila sang ilang 9/11 attack. Hindi lang subo ah, medyo sadya lang bla. Mga ambanon da lang pwede makarecall sa aton sang New York abe. Tira da ka through pang Alex.

Yan ang pagpasiplat naton sa kasaysayan sa isa sa pinaka brutal nga terrorist attack sa Al-Qaeda terrorist group na ginapamunuan, ginasuportahan ni Osama Bin Laden. Kung paano ginlagas, ginayam, kaginpatay si Osama Bin Laden, that is history already. Basta, ginopereto siya mga biyansang SEAL, sang US, Sea, Earth, Air, Land, elite group mga biyansang mga katapo sang armed forces sang Amerika. SEAL tong tumira kay Osama Bin Laden eh. Sakay to sila sa ano ganitong helicopter katropang Alex Chinook, no? Isa sa pinaka-high-tech helicopter nga hindi mabatian bla ang iyang tunog. Kag samtang gina-operate map yan ang paglagas kag pagpatay kay Osama Bin Laden, naga-monitor man ang Amerika. Sadto nga mga tinuyon map yan si Barack Obama na katropang Alex ang nag-presidente, no? Nga naga-monitor si Barack Obama mga katropa sa daw sa boardroom to ah, no? Sa ang Pentagon samtang gina-operate ang pag-ayam, pag search kay Osama Bin Laden, tub-tub nga napatay to siya. He was killed in action. Nag-attempt magbato eh, no? Ang grupo ni Osama Bin Laden. May mga damo nga mapamangkot at the time kung bala napatagid ba na si Osama Bin Laden. Pero gin-prove ina mga biyansang mga operatives sang Amerika during the time kati may mga DNA test nga ginpatigayon sila eh. Kaya balaan mo sa Muslim culture, hindi pwedeng patinero ng ila patay bla. Dapat within a day ilubong na. So hambal sang mga nag-operate kay Osama Bin Laden, ginhulog nila kuno to sa dagat. Pero antes ginulog dunos dagat, may mga samples na silang ginikuha. Agad pa matudan nga si Osama Bin Laden gidman ang ilan na captured kag napatay. Pamo may pagpangduwa-duwa, diras bakaw bla may dara, dang daw si Osama Bin Laden ginitsurya mo. Oo, galing kiti kuging niya, kuging. Pero doon si Osama Bin Laden ginitsurya ang iya nga profile. Huwag ganaan ka pagunting, huwag man ka pang barbas. Oh, daw si Osama Bin Laden, gintawagan niya siya si Bin Laden. Sa inyo lugar, Goro, basi may mga kulo-ulo anggid ba? Nga profile kay Osama Bin Laden, baka dat si Osama Bin Laden nga original. Napatay rin tayo Osama Bin Laden nga original. Inaedo ko pero pariho lang, Goro, kalabanan sinisailang daw si Osama Bin Laden.

Maraming aga sa mga katropata. Happy Fiesta belated sa mga taga Lambunaw. Gimbal, ahoy, kabatuan sa Diatos Lambunaw kagabi. Damo tao kag maayuman kay wala na magtupa ang ulan bla. Naging successful kag wala man sang krimen nga natabo no. Pagin-bolahan naton sa mga membro sa Lambunaw Municipal Police Station nga naging aktibo kag naging alerto man sila the whole celebration week long. Isa ka semana nga pag-celebrar sa ila sining pistahan. Kabal ka mo, antes ang Fiesta Day, may mga night-night na bala. So far, wala man sa mga dlagko gid nga mga insidente. Nga mga crime incident, no? Sa among banwa. Ngayong aga, sakay katrupang Enrique King, Librodo, nga pamati sa aton sumong padulong sa siyudad sa Iloilo. Baya ang alagyan dala sa may Tabukan, Kabatuan, diretso ka San Miguel, diretso ka sa Mandurriao, din Iloilo City. Nami agyan na da, King. Tawhay na da, din way damo slakyan blang sugata. Kaya kung medyo padulong ka na sa kagahon nga magbiyahe, tawhay man lang, no? Way traffic. May aga sa mga street sweepers na itong subong, aga pa sila nagulwa, limpyong dalan. Din pang limpyong na ang mga dalanon. Nagapabilin nga limpyong atong mga dalanon, wala man sa may tupang aulan. Namo na mga katrupa nga ginapalakpakan na ng mga street sweepers na itong subong nga aga. Sa piyak na bahin mga abyan, magapanagtaga na kita sa kwarta, cash mga abyan, nga pa-premyo sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo. 2026, magbakalang sa Gold Eagle Beer, 320ml o kung Gold Eagle King, sa inyo suki ng mga tindahan. Isulod ang Tansan sa puting sobre, butangan sa inyo nga pangalan, edad, address, kag inyo nga contact number. Lakip din mga abyan, ang pangalan sa suki ng tindahan nga inyo ginbaklan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes malapit sa inyo nga mga lugar. Diri sa Iloilo, sa distrito sang Haro, may ara kitagin pamtang nga drop box area sa Vilma Store, Barangay Tabuk Suba, Iloilo City. Kag sa BCA Store sa Barangay San Isidro, Haro. O kundi gani, diri na lang sa XFM 100.7 Iloilo Station sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba. Ang ihatag ta sa inyo nga landmark amo ang Iloilo Supermart nga Tabuk Suba branch. Panaaw kamo da, magtabok lang, makita ninyo ang Solomon Integrated School. Then sulod kamo dira, ang una nga bangga sa wala, amo ay na ang inyo usoyon. Then magtulotangla kamo, makita nyo ang antena sang radio station. May gray color nga gate nga remote control. Kaway-kaway lang kamo da, may magabukas sa inyo. Then sulod kamo, mangkot kamo kung sa diin pwede ihulog ang ini nga mga entries. Dapat Miyerkules ang hapon, nahulog na ninyo ang inyong mga entries. Kay kada Huwebes, ginakulikta natin ina ang tanan ng mga entries. Kay pagka-Biyernes, nagapatigayon kita sang weekly draw. Magpamati sa XFM 100.7 Iloilo o kung i-follow up ang XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7 sa inyong mga Facebook pages para sa anunsyo sang mga nagdalaog. Mga katrupa, taglima kalibo ka peso sa kada semana ang aton nga panagtag sa mga mapalarong nga tagdaog. Sa grand draw may nagahulat nga cash, grocery items, mga cellphones kag iban pa nga mga papremyo. Ang ini nga promo ang magadugay tubtub sa Pebrero 20 sa masunod nga tuig. Gold Eagle Beer ha, either 320ml o kun Gold Eagle King. Barato gawa ang presyo sang Gold Eagle mga katrupa kumpara mo sa iban nga mga beer. Pareho man lang ng igo niya. Malahalon kag baratohon nga beer. Diri ka na lang sa medyo bahado nga presyo pero dalagko naman nga mga papremyo. Pero kung luyag nyo pagid nga madugangan ang cash price ninyo kuni 5 na to kalibo ka pesos, ari pagid oh. Ari pagid. Managtag pagid ang XFM Iloilo sa aton nga promo nga santo ng XFM libo-libong papremyo mga katropa. Hindi may 5 na kamo kalibo ka pesos to nga nadaog sa Gold Eagle Beer. Ari pagid, dugangin nyo sang tag 3,000 pesos. Magbakal lang sang mga masunod nga produkto sang Yes to Health Incorporated nga amo ang mga masunod. Isa ka blister sang Santon Gold Capsule.
One blister ang Santon Vitamin C, ang alkaline-based bala nga vitamin C. Ining vitamin C, mga katrupa, nga imno ninyo, bisan wala pa kabulo ka pamahaw, pwede gini nyo ini mainom, no? Ang Santon Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C. Isa ka blister ang Turbo Food Supplement for Men. Ang Turbo bala, ining nagapabalik bala sang nagakayaba ninyo performance sa kama, nga daw iya sang huramentado nga kabayo, daw iya sang rabbit nga desperado. Kita nyo, magbimbang ang rabbit nga desperado, daw kilat. Kag daw iya sang sadista nga pato. Amo ina ang resulta. Kung magtira ka sang Santon o kung sang isa ka tableta o ko kapsul, isa lang ka kapsula sang Turbo Food Supplement for Men, 30 minutos antes mga bian ang championship derby. Ina ya may chance kapag mag-champion. Oh. Isa ina ka entry ha, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men. Then may ara pagid 5 ka sachet sang Santon Gold Coffee. Will entitle you to one entry mga katrupa. Ang ini nga entry mga bian, ini nga mga produkto ibutang ninyo. Agud to nga mangin entry ninyo, isulod nyo sa puti nga sobre. Butangan man sang kumpleto ninyo pangalan, address, contact number kag ang pirma. Ihulog mga bian sa mga drop boxes sa mga XFM stations nationwide. Diri sa Visayas, may ara kita XFM stations sa Negros Island kag sa Panay Island. May 3,000 pesos kita nga inog panagtag sa kada semana. Pero sa grand prize naman, medyo tumataging tinga, 50,000 pesos bilang first prize. 30,000 pesos naman bilang second prize, kag 20,000 pesos bilang third prize. Magapanagtagpagit kita sang tag 3,000 ka pesos bilang consolation prize mga katrupa sa napulo ka mga mapalaron nga mga consolation prize winners.

So mo ni mga pa-premium naton mga katrupa. Ha, kada semana naman ini. Ang oras 10 minutos na mga binanakaligad sa takna nga alas 5 sa aga sa pagpangalaga naton sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Ang ini nga bahay na inadulong sa inyo sa Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap mga binamunin nagapaputi sa inyo nga panit, nagapahami sa inyo kutis, bata, dalaging ding, tigulang, puyidigit, makagamit sini. Sa mga kababayanhan nga naghandom nga maghami sa ilang kutis, magputi ang ilang panit, sa mga dalaga, sa mga medyo laon-laon na, sa mga biuda, mga siparada, kag sa mga DC, disisinta, disinkwinta, disitinta, pwede pa ni sa inyo ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Nagapahamis ang kutis, nagapaputi ang panit, no? Basta gamito lang ninyo, adlaw-adlaw, inusno sa guya, sa inyong lawas, makita ninyo sa sulod sa isa kasimana ang ebidensya. Mahamis ng kutis, maputi ang panit, ha? Kaya man, ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga bian, wala niya sang mga chemical reactions, wala niya mga bian sang side effects, wala niya sang efekto nga malain sa lawas ninyo. Kahit i-external use mo, guya man ang kaglawas, hindi na ka mo mag-risgo pa nga magpa-injection, magtumal sang kapsula o tabletas para lamang nga magputi ang panit kag maghamis. No? Sa mga kalalkinan, pwede man eh. Ah, kung gusto ninyo nga madula ang kudol-kudol sang guya ninyo nga maghamis bla. Hindi man kinangalan sa lalaki ay magputi mo. Pero ti basi pumuti lang sa mga lalaki, pwede na na medyo mahamis na kutis. Ayos na mga mailom-ilom bala tawag nila. Ano? Laki babae pwede gid sa Clear Skin Herbal Beauty Soap. Kung luyag ninyo nga mangin 10 years younger looking ka mo, magbakal sang Clear Skin Herbal Beauty Soap kagamiton adlaw-adlaw. Sarang ninyo ini mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Lasing ko daw sina sa atong pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Dugang pa ang mga informasyon ang atong hatag sa inyo abender sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Magkakuha makita dugay-dugay sang situation report. Medyo man nami ang weekend tas bungo, nami ang weather. Tawala kita weather disturbance sa trupang alis sa bungo wala no. Sa kinaandan na apektado kita sang hangin habagat ukon ang southwest monsoon nga mabatyagan nato ng pagtupa sang ulan irabi na sa kagabihon. Kag-tungang gabi. Lauman, tigid na. Nga kadaadlaw mga bin may pagtupa sang ulan. Siyempre, mas masubo kung nag-aulan na brownout pa. Patay negosyo. Nag-aulan, tapos brownout pa, tapos kagid. Wala pa mapatod mabiyan sa mga power supplier sa Iloilo province kag sa city kung saan umaga takop ining rotation brownout. Inang ginabulos-bulos lang nila bala patuman ang power interruption. Balos-balos lang sa hindi man mapaktan nga oras. Nagataas ang demand sang energy supply kung power supply, electricity supply diri sa Iloilo kag sa probinsya. Nga hindi mabiyan ma-coop up sang mga distributors natin, mga power plant, kag mga power generators sang elektrisidad. That is why, ginainggan yung sumong sang gobyerno nga magpangita sa mga alternative source of energy katulad sang solar power. No? Magpa-install sang solar power, magluwas mga katrupa nga mabuhinan tub-tub 50 o kung halin 50 tub-tub maybe mga 70 tub-tub 80% pabuhinan ang inyo kuryente nga ginakonsumo nagikan sa mga electric company kung may solar power ka mo solar panel kung luyag ninyo makasave sang 50 to 70% sa inyo ginabayad sa kuryente mag solar power na amo man ang ginainganyo sa gobyerno eh, no? Nga sa diin mga bian, agod to nga hindi kita tuman nga mapiktuhan sang power interruption o kung ginatawag nga rotational brownout. Apiktado sini ang mga average nga mga negosyante. Ining wala bala mga generator ah. Ang iba niya nga mga hotels, mga dalagko nga mga restaurants, tay pagkapatay, pag brownout automatic nagasiga ang ilang genset.
Pero te, kung mga operator ka man lang sa mga eatery, mga gagmay nga mga restaurants, mga kulukalanan lang imo, tapos may mga naka-staka kada nga mga frozen goods sa imo refrigerator, kaya ka-option, lutuon mo na lang gitanan. Otherwise, malubok. Ma-spoil mga piyan ang imong stock nga manok, baboy, karni o kunisda. Ang mga drivers naton sa e-trike, e-bike, basta brown out kung wala pa ka-charge, sabi. Pauway, gid. Huwag biyahe, gid. Alaw, ridor sa hapon. Alaw, biyahe mo. Paano ka, be? Amo na, sumong samtang nagisiga pa, ipang-charge yun na ang inyo nga mga gamit kay sa dili mapaktan nga mga inoras. kag sa dili mapaktan mabing nga mga lugar nagatuman o kung ginapatuman ang power interruption. No? Tagduha ka oras ah. May araw gani tatlo, may araw gani 6 hours eh, no? Maso, mag 6 hours eh. May araw gani 12 hours ang una gito, di ba? Brown out sa aga, alas 6, siga, alas 6 gabi, hindi 12 hours. Amo ning resulta may bansang pagkakulang natong sang supply sa kuryente. Ti si Leandro Libiste, 10 billion pesos ni nga prangkisa mo. Ang bili maabiyan ng ganaron. Sang bata nga ini nga ni Lorel Ligarda nga nagplagyo pod sa kay Irmatya. Ang bati sang gobyerno nga nag-apply sila sang political asylum sa France. O galing laban-laban hindi ni sila ma-issuean sang ano sang political asylum. Kay wala ni sang extradition treaty ang France kag ano ang Pilipinas. Kag isa pa hindi man sila ya politically persecuted. Why man sila ginakontra sang gobyerno, why man sila ginalagas? Ang gobyerno lang galing ya nagapanawagan nga balikan mo di atubangan nyo kaso nyo. Bama mag-apply ka sang political asylum, i-prove mo ina mga katrupa nga ginahingabot kabla sang gobyerno. Ah, political persecution. Ining kalabanan sang mga tao, hindi man elected official, no? Ang mga tao nga gina-persecute politically yadtong mga kritiko sang gobyerno, ang mga oppositionist, ang mga revolutionist, not necessarily nga elected public official ka, no? Kay rason ni Leandro Libiste kag ni Lorel Ligarda sa ila application for political asylum nga kuno gina-persecute sila politically sa Pilipinas. Ti sino man ginpapati nyo? May kaso tinyo dis Pilipinas, lagyo tinyo. Apply tinyo political asylum sa France. Tapos ang kwarta nga bit-bit nyo, i-deposito nyo to sa Switzerland. Kaya dito sa Switzerland, damo bangko to mo. Ang mga kawataan, nagikan sa ibang nga bayan sa kalibutan, basta may bit-bit kwarta, dito nila gina-deposito sa Switzerland. Swiss Bank. Gulpi lang nagbalatian nun ang mga politiko nga ginapasakaan sa mga kaso o kung ginaimbestigaran sa gobyerno ango sa mga kaso nga plunder, ka-graft and corruption. Gulpi lang yan, no? Gatulukar ang balatian nila yan, no? Iban gani, mabiyan sakit lang sang tiyan. Pero kung imbestigaran na, pirmi na ginalupot. Ang aton sinimang kabiyanan nga ginalantaw nga kung tani mangin patas lang ang gobyerno sa pagpatuman sang hustisya. Either public official ka, elected official ka, empleyado ka nga ordinaryo, may mga kaso ka katulad sini, dapat mabiyan palariho ang pagtamod, paghatag sa hustisya, pagpatuman sang aton nga katuguan sa kunsin uman nga igapaidalom sa investigasyon katulad sa kay Romualdi Subong. Ha? Sa adini siya matupa sa ospital o sa bilangguan? Ang masang migo ko, bilanggutana. Bilangguan. Kabalo ka mo. Flander ni ang inpasaka nga kaso bato kay ani House Speaker Martin Romualdez. Kundi nagliga to, ginisyon sa sangwaran to barest. Sa tung lulis lang. Pero sa baylo nga sa detention facility siya idiretso,
Dinderecho siya mga katropa sa Cardinal Santos Medical Center sa siyudad sang San Juan sa Manila. Matapos mga abyan nga naka-experyensya siya sang mga cardiovascular illness. Hindi estable ang blood pressure. May pataas, may pababa ang iyang blood pressure. Kag nagabatyag sa sang anxiety attack. Bolivar.

May kinamatarong sa pagkuha sang imo abogado pribado man o kon pang gobyerno. Kundi ka kasarang magbayad sa imo abogado nga pribado, ang gobyerno mag-provide sa imo sang abogado. Amo lang nagaling ilabad-labad spirde. Pero kung wala ka man lang gidya sang sala, bisan abogado sang gobyerno makapangapin sa imo ah. Kay may kinamatarong ang akusado. No? Sang isa ka maayong bulolngan kun may ginabatyag sa lawas, kun ginakinahanglan gid ini nga ipo-ospital, ipo-ospital ah. No? Kay ti safety ang kinanglan, dapat buhi ang ginaakusar. Pero dapat man nga siguruhon mga byan nga hindi ini mangin pribilehiyo sang mga tawo nga akusado nga may poder sa gobyerno. Ang ginatawag nila blang special treatment o VIP treatment or ginatawag nga special accommodation. Ini masami nga ma-experiensyahan sa mga akusado nga mga politiko kagiban pa nga mga may pwesto sa gobyerno. VIP treatment, special accommodation. So sa sininga kang tanan ginapatuman maabyan sang Sandigan Bayan. Kaginman doan sang Sandigan Bayan ang apat ka mga doktor ni Ana Speaker Martin Romualdez. Ginpangiyuan sila sang medical records bag-o maabyan nga desisyonan nga magapabilin gibalaw kung hindi sa prisuan o kung sa ospital si Anay Speaker Martin Romualdez. Oh, apat kuma doktor himo kamuda abing sang medical records nyo. Certify nyo bi nga amo gid man ni ginabatyag ni Speaker Romualdez, Anay Speaker Romualdez. Kay kun daw kun medyo ubo-ubo man lang, medyo hapo-hapo man lang, kag medyo permi man lang gautot ang iyang balatian, ni diretso tas prisuan. Ha? Kaya madamo pa nga mga issues ato bangon si Romualdez eh. Ginkasuhan ni Mabian si Romualdez Ombudsman, si Anay Bicol, Ako Bicol Representative Saldico, na nagbaton Mabian sang hindi magnubo. Ari maubo ka mo. Hindi magnubo sa 7.44 billion pesos nga kickbacks na gikan sa mga flood control projects. Kagiban pa ang mga infrastructure projects ng gobyerno. Sugod sa tung 2022, tub-tub 2025. Grabe no? Tatlo katuig lang. Nangin hundreds of millions or even billions mga byan ang natigayon nga nadula sa kabansang gobyerno. Nagkadto lamang sa bulsa sang pila ka mga politiko. Di sa kinahandan, ginpamalibaran kag ginpangiwala ni Martin Romualdez ang mga aligasyon. Nga ginpasaka batok sa iya. Pero ang pagpasaka sang kaso mga byan, hindi ini pamatuod, hindi ini nagakulugan nga convicted na si Romualdez. May mga malawig pa nga battle, legal battles. Hindi pa niya conviction. O galing katikon mga plunder nga kaso, mga trafficking pagin, wala ni isang bail recommended eh. In other words, no bail recommended. Samtang ginahiring ang kaso, mga katrupa, either ma-convict man o ma-acquit, samtang ginahiring ang kaso, dito kagidana ay bulabakasyon sa prisuhan. Non-bailable mo. Di kung pila katuig man nga magdalagan ang kaso, we don't know. Hindi natin may baluan. Pero samtang ginahiring ang kaso, kit-kit kagidana sa rehas. Galamo mabiyan sa mga Pinoy subong ang nakakita sa mga dalagko na ng mga palangalan nga ginaimbestigaran, nga ginaparestar mabiyan sa gobyerno, bangod nagabase sa mga ebidensya nga ginpasaka nga mga anomalya, korupsyon, batok sa ila. Pero kaya balo ko mo ang matutuwa.

0: Tuod niya talaksan sa pagkontra sa korupsyon, maabyan, hindi sa kung gaano kasikat kag influensado ang ginairistar, kundi kung paano kabakod ang mga ebidensya nga matipon sang mga nagapasaka sang kaso batok sa siningina aligar nga mga corrupt nga public officials. Ning iba nagasiling nga amulan ni gin kasuhan nyo. Sir Mualdis lang dapat si Bongbong Marcos kasuhan nyo man. Di pwede man makasuhan. Ipresenta nyo lang ang ebidensya, no? Ayagid problema. Kay babudlay magnagi akusar. Kapin pa mga kinawatay, plunder ng mga kaso nga wala ka ebidensya. Di kita mo tong 18 ka mga ex-marines nga nag-aligar nga bit-bit kuno nila ang minalita nga kwarta sa kay Romualdez, sa kay Bongbong Marcos. Di nagtipyok man to. Bumalis kad, hindi nila masubstantiate, hindi nila masuportahan ang ila una nga mga akusasyon. Igo magmura, ginsugo kaginbayran lang gili sila ni Anay Congressman Mike Defensor nga priso subong. Kag ni Marcolita. May mga ebidensya bakod kontra kay Mike Defensor. Ginkasuhan to siya mga biyansang ano man, human trafficking man to iya. Mga uyab, sagi niya itong tipon to sa bar niya. Di si Marcolita, priso, bangod nagbaton 75 million pesos to donasyon. Gikan sa mga katrupa niya, nga wala laging deklarar sa iyang asalin. Siling niya, mga ano ko dyan, tara mo, mga amigo ko. Hambal na natanda, hindi lang pag-isugid ang ahamon pangalan nga nagtao kanimot 75 million pesos. Iglesia ni Cristo ni Blas Marcolita, Senador Marcolita, suno sa reliyon ninyo, bawal blang magbinutig. Oo. Bawal magbinutig. With due respect ha, sa mga iglesia ni Cristo nga brothers and sisters ta. Damo ko yung amigo, damo ko yung kakilala ng membro sa iglesia ni Cristo. Respeto ay lang kami sa reliyon. Pero si Marcolita, abi ay mga ses, mga brad sa iglesia ni Cristo. Si Marcolita, blaw, wawagin na binutig ta na. Sa piyak kabahin, mga bin, hindi dapat magkaangkon ng Pilipinas ang doa kasaya sa ustisya. Dapat kung hugot man ginapatuman sa mga ordinaryong akusado, mahimo man nga hugot ipatuman ang ining mga ustisya sa aton nga mga kilala kag mga may pisto nga mga politiko sa gobyerno. Si Romualdez, mga katropa, pakaisa ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat madayang tani nga patas ang pagpatuman sa kasukuan. Base bla maka waslik poder. Pero kay balo ka mo. Sa suna ni Pangulong Bongbong Marcos, nambal na ni. Linya, masakit man sa akon. Pero si Martin Romualdez na eh, sampaw-sampaw niya kaso ato bangon niya. Dahil ako ay hindi pangulo ng aking mga kaibigan. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Ako ay pangulo ng sambayanang Pilipino. Balantayan naton sa masunod ng mga sinima na mabiyan ang amat-amat na pagpangdakop sa madalagko ng mga isda. Nga ginakabig mabiyan may mga kahimuan sa mga flood control iskandal. Kagiban pa ang mga infrastructure projects ng Pilipinas nga ginkamal nila ang pundo, gin substandard, pero ang masubo pagid sini ang ghost. Ang wala blagid jasing ni isa kapuste nga ginplastar. Bantayan tayo ng mga pangalan. Tidamo naman nga mga bigwigs. Mga dalag ko ang pangalan nga rin sa prisuhan. Sumong, di ba? No? Amat-ama, tunis la. Ambot kun matapos ni pangdakop mga dalag ko ng isda ni antes magtakop ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Kabay pa eh, nga masikop ni tanan-tanan sila. Di sa timpo lang ni Bongbong Marcos nagkala guwa ini mga anomalya kag may nakita bala kita nga mga damo gawa nga mga powerful individual nga ginpasakaan kaso kag ginpa priso Jinggoy Estrada, Marcolita, sino pa sa Bong Rebilla, sino pang mga priso subong? Di Ang ginana nga pagapasakaan sang kaso si Alan Peter Cayetano, pero lumupad naman to pa Singapore upod si sister niya si Pia Cayetano. Oh, sinabagid ang mga nagpalalagyo na bla nga hana pagapasakaan sang kaso sang gobyerno ti si Loren Ligardo upod ang anak niya. Sa kaso man nga mga ghost solar power ti way detanda kaysa Pilipinas, kung may pisto ka, hana ka pala nga pasakaan sang kaso, lupad ka na. Mientras tanto, hindi pa pag-flag down, o kung mientras tanto, hindi ka pa pagmanduan, hindi ka pa sa pagdagdagan sang HDO or ginatawag na whole departure order. Oh, magagawa man na pangalan mo, pero kung wanted ka na kagindagdagan na ang imong pangalan sang whole departure order, pagwa mo palang maabyan sa International Airport sa Manila, sa aton nga immigration, masiga na na ang computer. Nagasiling, i-hold! Hold! Stop! No. Ay, galing, may kaso. Namo na kung may hold departure order. Pero sa mga ginpangmitlang naton, Loren Ligarda, Leandro Libiste, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, wala pa ni sila sang hold departure order eh. Ginahana pa lang sila nga imbestigaran, naglupad na sila ya. Lumupad na. Balabantayan taning magutod nga Cayetano. Kahit kung hindi gani kamo magbalik de. Kag wala man rason ang pagbakasyon ninyo, ang pagpatis ang tao mangin lapnago na nga laban-laban, guilty. Ang paglupad maabyan halin sa Pilipinas padulong sa luwas ang pugsod without permission o kon without nilihay o ninihoy daw katulad lang ina nga gin-admitir mo ang imo kasalanan. Flight is just an admission of guilt. Tubangan nyo kaso nyo di ah, nagit nyo plagyo man. 33 minutos na nakaligad sa takna ng alasing usaga. Kaya damo nakakita sila kung katropang Alex mo. Ang mga airport authorities, ang mga netizen nga nakadipara. Kaya tiba mo, permi iya si Pia Cayetano kag si Alan Peter Cayetano nagapost sa ilang social media bla. Ang ilang mga sabat, wala sila yung sabat sa korte. Dira sila ila iya sa ilang social media account. Nag-explain. Oh. Ti kundi familiar gid sa mga tao ang itsura nila. Hindi sila kapanago. No? Si Alan Peter Cayetano, Boy Balbas na sa subong eh. Sangon natin si Boy Pre-Over, Boy Panalangin. Eh, wala pa sang update sa ilang mga abyan. Dugay-dugay ah. Basi kung may mga posting naman siya sa iyang Facebook account ah. Sa Facebook siya nag-explain mo. 34 minutos na ang nakaligat sa takna ng alasing kusaga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. I-check ta abing palibot sang syudad. Medyo mag-ungguong pa eh. Medyo madulom-dulom pa. Pero manami kay wala ulan. Malamig ang huyop sang hangin sa kaagahon. Si Katropang Romel paklibar sa patrolya. Check tabi, Katropang Romel. Kapangapi ka na, Santon Plus Coffee Mix. May aga.
1: Tapos na, Katropang Alvin. Medyo gapakulo condition. Importante kiti para bago naman bala ang adlaw. Bago nga paglaong, pag-asa, Katropang Alvin.
0: Ah, dapat. Kada adlaw, una tagini mo, pagbugto ito sa aga, magluwas sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Amo ang pagpasalamat sa mahal nga Ginoong nakabugtaw ka pa.
1: Yes. Oo.
0: Thank you Lord for a beautiful day that was yesterday. Kag thank you Lord sa karon nga adlaw nga ginpabugtaw mo pa ako.
1: Di mo na may bugay ka sa pagpasalamat. Yes, so dapat wala ka pa mahatagan. Umpisa ka na pasalamat.
0: E ano yabe ang iban pagbugtaw sa aga, cellphone dahil dakpo nila?
1: Oo. Do halos kalabanan subong abing may ara ano yata sa social media sa Alvin. Amo na ng routine nila pag antes magtulog cellphone pagbugtaw cellphone.
0: Ang pinakakatapusan mo nga buyan antes ka magtulos gabi cellphone. Kag una mo mang dakpon sa aga pagbugtaw mo cellphone
1: man.
0: Grabe magkaon sang oras ang cellphone.
1: Oo. Kung isa ni mo mapaktan paguyat mo cellphone. Hindi mo matalipangdan, manuglit ka nagalikon gobra ka?
0: Aho.
1: Or manuglit ka nagalikon nag-eskwela ka?
0: Hindi mo ganyan mapaktan. Ang managani, nagkapatamad sa ato ng cellphone. Sa China, wala Facebook, wala TikTok.
1: Oo.
0: Grabe
1: sila.
0: Pero
1: okay mo gani sila?
0: Ah, okay lang.
1: Oo.
0: Di rin man lang sa Pilipinas, damo TikTokers. Bisan pagpaligo sa bubon gina record kita mo na.
1: Do halos kalabanan gani katro pang Alvin kun pwede pala nga ma ano bala ma butang sa social media nga mapansin sa mga netizen eh.
0: Di o.
1: Ibutang nila.
0: Pinakapos nga klase vlog na mo ang palapaligo sa bubon.
1: Oo, pinakapos tapos why ka vibra.
0: Oo. Kita mo.
1: Hindi ka labay sa wall ko.
0: I see. Basta,
1: wala.
0: Basta makalantaw ka kung nalay sa nasa sulod siyang pila kaminutos, balik-balik ko niya ng wall mo.
1: Oo.
0: Pero may kabalik-balik siya mo?
1: Confirme ko lang tawon ko nagbalik-balik kung kisa gina-ignore ko kay nagkakatintar ko pala ka trupang Albert.
0: Kapila magbalik sa isang karlaw. Nabisto ka. pero nakita mo man, di ba?
1: Oo, nakita ka balaga, nag-agi sa wall ko muna nga. Kung kisa bilang lalaki ka trupang Albert.
0: Oo.
1: Lalaki, tayo mo.
0: Oo. Sigurado ka. pero galabay-labay man sa imo ang mga naga ang kabady building?
1: Ara.
0: O sa gym?
1: Oo, ara.
0: Ati, duda na ko si mo. Okay na to, Tani, ang nagapaligo sa bubon. Kaya daw lalaki ka, kid.
1: Ang pag-agi sa bodybuilding na, kung isa ginalantaw ko, nagkakuha ko idea kung paano mga proseso.
0: Siya natuloy, bla?
1: Anong steps sa pag-exercise, bla, katong pangalbin. Pagpadako sa lawas, kaya importante, dako lawas kung may armas.
0: Ako'y isang Pinoy. Tayo'y mga Pinoy. Tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay kurapa. Kala kantahan talang. Anyway, amo na mo ng grabe kumaon, no? Amo na sila natin. Pagbukto sa aga, ilabing nagit subong, medyo manayanayang kalangitan natin. Pasalamat kita dayon sa aton nga mahal nga Ginoo sa paghatag naman sa aton sang sugpon sang kabuhi ta. Iban abi kay daw hindi nagikadumdum, bala, no? Sang una, religyoso pang tao. Tapos, pag-aga, bla, masugata mo, makita mo, galabay ka lang daas kalye, nag-aamay ang aga, good morning. Pero subong, gatamod sa cellphone niya, di kanin mo kakita, katulpangod, kami nilagabay, labay, stubang niya.
1: Oo.
0: Pero kay Baloka, katulpang Romel, ara na sa, ano, sa second reading, sa, ano, sa kamara, nga ginadumilian ang minor de edad nga maka-access sa mga sensitibo nga mga application sa social media, ilabi na ang online gaming. Ara na, ma-approve na ni Guro sa Congress, sa House.
1: Oo, gabay pa ma-approve na para nga ma-implementar vlog layon katapang Alvin. Kay kadamos sa mga minor de edad nga nagagamit sa social media, nga nagkakaano bala,
0: kadik, nagkalulong.
1: Kadik, oo, nagkalulong.
0: Online gaming, bla, ang sugal nga ini. Kagiban nga sa pasang mga hampang-hampang, da bala nga nagresulta sa pagkabayolente sa kabataan.
1: Oo, tiban sina nagalabot sa, to, sakto na, nagkabayolente. Gamay nga diferensya, nagkapangakig. Kung kaysa, hindi lang sa iban nga tao, katropang Alvin, sa mga na, mga magulutod, nagkatabo na katropang Alvin.
0: Kag sa mga pamilya. Sa mga tiro-tiro ni blang mga hampangaw.
1: Oo.
0: Amo na ang resulta sa mga gaming nga ini application.
1: Nagahatag sa ila sa
0: idea
1: kag nagahatag sila nga mag-eksperimento sila kato pangalbin kag testingan ang mga bagay yung mga nakakita nila sa social media.
0: Oo, ang nakita sa social media luyag nila blang i-apply in real life.
1: Oo.
0: Kaya muna kung paano magtiro.
1: Oo. Magpursina, okay lang na kung pilit gun o kung water gun mauyatan niya. What if kung tuod nga po sila ang mauyatan niya? So delikado katropang Alvin.
0: Tiyan mo na ang natabo. Actually, hindi man na sa Pilipinas, dito sa Amerika, may mga kabataan involved man sa mga shooting incident within the campus. May arigali yung mas sobra pagida. Ti may ara na kung sila katropang Alvin, delikado. Muni kay may grupo-grupo na kung sila online, nga pwede ka nakasulod bala sa grupo-grupo lang. Kita nyo ang mga t-shirt nga ginapangsuksok na to, no? May simbolo to mo dito sa Takloban.
1: May mga tatak, may mga meaning to.
0: May isa lang pala
1: ang tatak. Oo.
0: Ti hindi lang na sila ma-influensa sang mga makita lang sa social media. May ara pa na maka-influensa sila. Kagina-challenge sila, bla. Sa ibang nga mga membro, sa ibang nga pungsod. Ti muna nga nagapulyot sa mind sa peminsan sa mataan.
1: Recruit na sila sang ibang pagid nga mga nagagamit. Kaya naka-pa-member din ang katropang Alvin.
0: Mm-hmm. Ti so, ang influensa ano, sini kapin pa kun lain nga kultura sang kabataan na maka-inggan nyo sa ila lain nga kultura. Oh. What if bari karon ko ng mga tatay, mga ginikanan sang naga-recruit si imo terorista?
1: Oh, amo na.
0: Undi ma-higkuan ang pinsar mo, may ganyo ka man ngay mo, na mo ni, amo na, amo to. No? Daw ma-challenge ka, doba tunon, mabla pa panghangkat.
1: Hmm.
0: Hasta nga, daw palayo lang, kabay pa hindi na masulit yung mga paggalinot hanganay sa mga school, kasulod sa school campus. Because sa suno sa pagpangusisa sa mga investigador, may dako ko nga contribution ka trupang Romel ang computer. Kaya di na nabasa nila to sa chatroom lah. Sa chat history sa mga kabataan, dito lang na-trace up nga may influence gali ang paggamit nila, ang pagkalulong nila sa gaming, online gaming. Magluwa sa online gambling, may online gaming dahi. So delikado. Kabay pa, mapasar na niya. Below, basta minor de edad, wala sang access katulad dyan eh.
1: Yes. So ti, kabay pa, mapasar na katropa Alvin, parang mapahagan-hagan ng pagkahangawa sa mga ginikyanan katropang Alvin. Nga nagagamit sa social media ang ila sini mga kabataan.
0: Ika budlay gid.
1: Oo, budlay. So subong katropang Alvin na medyo masulosan na ako na kagkitao na ang pagbutlak sang sidlangan diri sa siyudad sang Iloilo. Pero sa probinsya sang Iloilo, ya katropang Alvin, damo yan nagreklamo, wala yung kaulan.
0: Mm-hmm.
1: Pero diri sa siyudad sang Iloilo, may ara kong isa time nga kibot ka lang, dinagay ulan. Hindi mong paktan maulan sa probinsya sang Iloilo ya, may mga portion sa probinsya sang Iloilo nga ga request gani sila ya ulan, kaya may mga portion na nga dumidyo nagpagtik na bala ang duta sa mga portion sa kaprobinsyan, labi na gid ang nga request ang mga mangunguman nato ni mga kuturan katropang Alvin.
0: Mayo lang ang ibaan na kangkun sang ulan sa mga nagliligan tubla nga nakahingagaw pa makaharvest sa first cropping nila, dumayo man ang ano nila,
1: anin nila. Mayong igo subong sang mga mangunguma naton. Magamo lang ni ang lagan sang pagpanguma subong katropang Alvin. Madawa-dawa gawa ang mga mangunguma subong kay ti taas presyo sang although nga taas presyo sa mga balaklon sa ginagamit sa pagpanguma like pa fertilizer, abuno, abi, hilo sa o kun bulong sa ano sa sapat, pampatay sapat. Pesticide pero taas ang presyo sang humay na ginabakal sa mga ang retailer ng mga ahinti sa pagpamakal sang humay sa mga kaumahan naton sa probinsya sang Iloilo katropang Alvin.
0: Wa tagpilas mo ang kilo direkta sa farm gate gid.
1: 21-22.
0: Ah, okay. Hindi na malain daw reasonable man ano?
1: Oo. Makatubas ka kung may umakabi isa hektar, makatubas ka shin, may 100,000 ka. So, pray sa kalibong isa kasako ang bili mo.
0: Oh, may no sabi da sa mga ano mo, mga ginastos mo. Sa libor, sa buno.
1: Yes, magkapital ka pa 60, may 40 ka gin. Sa tatlo ka bulan.
0: Tatlo ka bulan. Amo na ng mga hybrid subong mga 90 days na.
1: Oh, 90 days ka may ara 100 days. Depende sa klima kag sa chimpo katropang Alvin kung para sini nga do permission nagainit, naga lipot man siya kay tinaga ano siya mo. Nagadasig siya magluto bala.
0: Oh, gina-recommend na sang gobyerno eh dapat hybrid ang gamiton nilang abili para nga malipot lang. Oh,
1: halos kalabanan subong hybrid. Kag ang ginapang nagtag sang mga taga Department of Agriculture, hybrid kilabanan katropang Alvin. Though laka na lang ginapanagtag inbred. Pero may mga inbred gyapon nga ginapanagtag ang taga DA. Depende sa lugar nga ginatamnan mo sa imong palay katropang Alvin.
0: Mayugid man kung mga lipot lang ang mga inadlaw para hindi ka lang magastuhan gid sa pagpatubig, pagpabuno. Unless ang una, abing matagdatlo kagtunga, apat kabulan ang mga dinumaan lang ang mga binhi.
1: Yes, ang mga dumduman mo mga malido, ang ginapanggas kiniya bala, mga kulod.
0: Dugay, gawa na mo.
1: Dugay niya, taga 4 months ang arbisanay. Pero wala na niya katrapang Alvin. Wala hilo, wala bono.
0: Ano kita ya, ang organic kita ya. Pero daw, kalabanan siya na gatubo na sa mga bangli. Di nakaingin ba?
1: Oo. Diragi dyan daw, ginadopanggas tawag nila.
0: Mm-hmm. Wala so, niya muna, wala niya gawa ginatanom sa mga tubigan nga mga talamnan.
1: Oo.
0: Sa mga ano ni sila ginatanom sa mga banglid eh. Why pabla ginagamit ang banglid mo ginakaingin bla, no?
1: Oo.
0: Pero daw malaka lang na subong mo.
1: Yes, laka lang laka. Ang mga sa mga do na bukid gidya ka katapangal may ara pagid man subong. Parehas mga kalinog, lambunaw, abi, tubungan.
0: Mm-hmm.
1: May mga harap, pagkid man nga nagapanggas sina, ako nagatanom sang upay nga parehas sina.
0: Pero ano yan? Na lang katrapang Alvin. Mahal gawang kilos na eh.
1: Oo. Pero may harap nga dumahamot siya eh.
0: Mm-hmm.
1: Kagudalag ko ang lugas sa nga nga pinasi.
0: Kagahamot nga mahumok.
1: Oo.
0: Mm. Pero kusubong damo-damo na ba klase binhi na hybrid mo?
1: Damo na variety. Mm. May tiga, may humok, may laba, may nupo.
0: Amo gani man. Oh. Ang budlas ni may... bugas blang nga, ano, ngalin sa China blang nga, made of plastic bla. Kita mo na ang giga.
1: So, ano, daw, gisigasiga.
0: Oo, daw, daw nylon bla.
1: Oo.
0: Tapos
1: may mga variety man, abisang humay nga lipot ang edad. May araman nga lawig ang edad. Depende ka sa pangalpin sa variety.
0: Sa bagay. Ang importante, may tilikangon na.
1: Oo. Damos man sa mga mga na ito. Galikit eh. May araman kung isa pala nga may batasan ng gobyerno nga damo na di sa aton. Wala gina suportaran. Tapos may import sa iban.
0: Diba alam mo sa
1: import? Export, I mean.
0: Sa importation, may komisyon.
1: Oo, oh, ate mo lang na.
0: Importation, exportation, equals commission.
1: Oo.
0: Ba mo mag-secretary ka lang sa Department of Health? Ang balon mo lang mamakal ko sa bulong, amuni-amuni-amu to. May commission na, SOP na. Sa mga face mask lang ni gani, mga bulo vitamins lang gani. Pag bakal, pag procure siya na niya, huwain na lamo ng mga arrangement, SOP na. Standard operating procedure.
1: Anong aton sini nga pwede sa lang nga mangin under secretary kita para may commission taman.
0: Ah, kabalo ka
1: sa pirmi.
0: Hindi ah, okay na niya standing na niyang pagka under secretary ta kay secretary budget sa balay ta si Mrs. di ba? Ikaw ya ano ka? Under.
1: Under
0: secretary. Eh ano bagit pagitaon mo mga pisto man ah.
1: Sa bagay.
0: Okay na na under secretary ay.
1: Galing tayo kay commission.
0: Kasi misis ang may komisyon. Ato na sila na computation.
1: Consumisyon.
0: Computation. Iyas ang iban, computation. Ato niya computation.
1: Computation.
0: Hindi ka lang pala ko.
1: Ihatag mo lang ang computation,
0: mm-hmm.
1: Pero may ara ka computation.
0: Importante na eh.
1: Importante na.
0: Kabalo ka kung medyo lapit na lang sweldo, ba nami ang palapaning kayo, ang yomo. Medyo amot permi.
1: Pag abot mo sina, ginaubahan ka sang sapatos.
0: Oh.
1: Medias, natrapuhan ang imong... Tapos pag abot mo na, nakasukad na na.
0: Oo.
1: Oh.
0: May butilya na na.
1: 13, 14, 15.
0: Oh, mga, Ang mga pizza 11, 12, ano pa na? Mga pizza di peligro pa na?
1: Eh, medyo...
0: Gakos mode pa na.
1: Kumawon matigang, gatalikod na.
0: Na, oo.
1: Pero pag pizza 13, 14, 15, kaug 27, 28, 29, grabe na. Tanan nga mga serbisyo nga
0: Why mo may experience
1: sa imo. Ara gina.
0: Gaserbe na bago pa na paligo.
1: Ma'am, good morning.
0: Bago pa na paligo.
1: Bago pa na.
0: Bago
1: permina,
0: pa na.
1: Permina, permina.
0: Kapangabon pa na sang ano sang clear skin herbal beauty so. Go ang aura bla do bago lang halin sa banyo bla. Kabalo ka naman. Okay na nang under secretary kita permi.
1: Ate sige na lang.
0: sila lang secretary sang budget. Budget Department of Budget and Management. Okay naman lang na. Pero kabalo ka bilang mga padre di pamilya may ara ginatinion yang wa mo ginaintrigar ang tanan mo nga sweldo bla. Ang mga overtime lang medyo amo nang itaguon mo. Kay mabudlay magatag detalye, mabudlay mag-explain mo kun nga kulang ni, explain ka man kun sobra, explain ka man gapon, no? Pero ang nabalaan yang minimum na lang yatag siya. Mm-hmm. Ang iba na iyang ginpangabudlayan mo overtime medyo pangchanggi na lang na, pang extra na lang na, no? Inapamatayan ninyo mapin report ni Katrupang Rebel Paklibar sumong ha sa Iloilo City. Kayo medyo masanag ang aton nga. Actually, wala ulan pero magumgum gyapon kay haze gyapon ni mo.
1: Oo, ambo lang na. Pero do wala chance sa magulan ha. Galing kita, hindi mo mapakta ng panahon subong. Hindi mo mapaktan niya may ara nga pagbukso-bukso ang pagulan Katrupang Albert.
0: Bisan gani nga nagagalom, hindi man nagakalugan nga maulanon kay ang haze gyapon na rin sa ano bala sa yes. Indonesia. Ara gyapon ba sa gantaman gyapon?
1: Di matravel ka halin sa Iloilo City tapos kanto ka sa mga maski din lang part sa probinsya Katrupang Albert. May makita kagid nga alipuop mas kudto.
0: Ambot sa ano pa ni mga dula ni sa kawaan sang Pilipinas ang haze gani man? Ba mo iba sinig reklamo na matigulang ang may asma, may
1: reklamo siguro haklo eh.
0: Ati laban-laban ni dapat ay magkambyo naman ang huyop sang hangin. Dapat dapat dito naman sa pasur blap eh, dalom parang maigo to mga ano to lesyon sa dalom.
1: Nagapailo ang hangin mga taga January, February pa na.
0: Ti ubos na kaklo to. Oy na bilin na laklo ni Iban.
1: Wala na eh.
0: Bangot sang hangin habagat tapos tapos na Enero. Ah, mientras tanto may asoto halin sa Indonesia. Kita gyapon makakasakam sini. Da mo na ginapanugyan sa Department of Health mga katropa sa aton sini nga ma health expert nga magpabilin nga nakamaskara o kung naka face mask. Ilabinigid ang may mga ginabatyag sa ila sini nga respiratory system, ang mga cardio may ara nga mga cardiovascular issues, bata tigulang ha. Wala pili sini mabyan. Kung mabatyagan ninyo, maobserbaran ninyo bisan wala kamo ginaubo, pero nagakatul ang tutunlan nyo. Nagkakatol ang mata ninyo, amuy ina ang mga unang efekto. Amuy ina ang manifestation Katrupang Rebel nga aktual na natong mabatyagan ang ining mga aso, abo, kagiban pa ng mga dry particles nagikan sa lapnagon nga sunog dito sa kagulangan sa Indonesia tugas ang El Nino. Ti amuy ina ang aton panugyan sa inyo nga mag face mask kamo kag pabaskogon ang inyo immune system magtubar sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold food supplement para sa healthy body and stronger immunity. May mangustin nga 350 milligrams, may ampalaya nga 50 milligrams, may malunggay nga 50 milligrams, may garlic 50 milligrams, kag spirulina. Almost perfect ang pag-proportionate sang mga ingredients sang Santon Plus Gold. Kinanglan tani adlaw-adlaw para pamatukan ukon para ma-proteksyonan ang aton nga lawas sa mga bakterya nga naga sulod sa aton lawas. 53 minutes.
1: Alas 5:54.
0: Bastante pa.
1: Presyo sa mga pangunang balaklod sa Iloilo Terminal Public Market. Kasag tag 300 pesos ang kilo. Pasayan 320 pesos ang kilo. Karaho tag 180 pesos ang kilo. Tamudyos 200 pesos ang kilo. Aloy tag 220 pesos ang kilo. Bukaw-bukaw 200 pesos ang kilo. Bulaw 180 to 200 pesos ang kilo. Ang lison. Ang dalag ko, tag 300 pesos ang kilo. Ang gagmay, tag 240 pesos ang kilo. Bansa, 250 pesos ang kilo. Tulingan, 180 pesos ang kilo. Tilapia, 150 to 200 pesos ang kilo. Ang tuloy, tag 100 pesos ang kilo. Bangros, 180 to 220 pesos ang kilo. Ang mataan, 200 to 220 pesos ang kilo. Ang pagi, tag 150 pesos ang kilo. Ang salmoniti, tag 160 to 200 pesos ang kilo. Ang panakot sa Gihapon, may 120, may 140 ang ahos, kamatis, 80, tutupsyen. Ang Bombay, may 90, may 100 pesos ang kilo. Ang sibuyas dahon, tag 250 to 350 pesos ang kilo. Ang luya, 130, may 140 pesos ang kilo. Ang talong, 80 sa Gihapon ang kilo sa talong. Ang amargoso, 70 to 80. Rabanos, 100 pesos ang kilo. Ang okra, tag 40 to 60 pesos ang kilo. Patula, 60 pesos ang kilo. Ang balagay, tag 80 pesos ang bugkos. Ang balatong, may 80, may 100, may 120 pesos ang bugkos. Sang presyo sang balatong diri sa Iloilo Terminal Public Market. Good morning sa mga listeners nato Katrupang Albert kay Kap Bots Printing. Good morning sa kay Kap Patok Kim Singh. Thank you gigali sa mga mga sound industry. Mga hilig sa sound lang
0: Katrupang Albert. Sound system enthusiast.
1: Oo, dito sa Banwa sang Kabatuan sa Tayog sa Kabatuan tatlo kadlaw.
0: Oh, grabe.
1: So kahapon nagtapos.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga mahilig sa sound at to sila tong hapon kita. Si wow. Katropang Janry kita ang official
0: if media partner. Stay media partner. Ga tingala si ko paglabay na mo to ga tayo gay.
1: Ga oo. Si Katropang Janry nagahan to ka disco.
0: Wow.
1: Oh. Mm-hmm. Oh. Tapos ang thank you sa nag-imbitar ka pang Alvin.
0: Dito ka mo nagtira so, kahapon?
1: Oh, wala ko. Sila lang. Alang-alang ko kahapon. Kaya may assignment ko kahapon eh. Sa San Rafael. Itong priso balang nalagyo. Good morning man kay nung boy ka kina nagto. Good morning sa mga Batakan boys da. Good morning kay nung Lidoy. Kaya sa Lidoy store kay nung Nonong sa Laranya. Good morning man ka pang Alvin. Kay Manang sa Di Kamaiteri. Sa taga may Bukuhan sa taga 3S3, good morning. Sa taga Caltex Gasoline Station, open na sa buong, good morning man kato pang Alvin. Sitasyon kag presyo sa mga pangunang ng balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, ginadulong sinyo sa Santa Plus Gold, Santa Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklebar, XFM News.
0: Nagdala sa atong oras, maabiyan, 57 minutos na ang nakaligad. Sa atak ng alas 5 saga sa palatuntunan exciting Pilipinas, may aga man sa atong mga katrupa dila sa Lunok Itiri sa kay Mr. and Mrs. Juben Caballero. Subaman sa katrupa natin dala sa Ibawaan, Pabia, Iloilo sa kay katrupang Anthony La Cuesta, kay Helen La Cuesta. Ng mga katrupa ta sa kay Iking Librudo nga nagmaniho sa iya sa lakyan sa buong halong-halong lang king. Hinahinay lang sa pagmaneho, dapat ang mga mata sa imo alagyan. Kay medyo sa mga kabanuanan, medyo ano pa subong, medyo madulom-dulom pa. Bangon sang madamol nga galumbla subong. Pero hopefully mabiyan, makaangkot kita sa mga panahon subong. Happy, happy weekend sa mga katrupa naton. Dira sa Butuda, Batuda, Bulilaw, Tricycle Owners and Drivers Association. Sa mga taga-Bacau, Bacau Tricycle Owners and Drivers Association, sa kay Elmo Castañeda alias Nano, kay Ray Tanyo, kay Boy Loto, sa kay Incheck, kay Mike Ardinyo, kay Tutong Uga, kay Tutong Guardian, kay Tutong Castrasyon, may nga gagawin. Mga abyan, magabalik kita sa Express Balita sa aga. Upod ko si katrupang Era Espinosa. Upod natin mga abyan sa technical side, si katrupang Alex Aspa. Salamat din katrupang Romel Paklibar sa patrol sa imo nga situation report. Para sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo, ini si katrupang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: XFM. Mga katrupa,

Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling.
Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa Seed Oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel.

0: 1-800-998-6868.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Pa-college na ko!
5: XFM.
6: Katropa mo!
4: Exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Ketropa mo station, Lisa East Jess.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga.
3: Express

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Kining Express, balita sa aga Biyernes, Setyembre 11, 2026. Kami ang inyong mga tag, balita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagpunguna nga balita o nakita sa balita lokal. Preso sa San Rafael Municipal Police Station nga nakapalagyo, nag-surrender.
1: Kahadlok sa pagpangatubang sa life sentence bangod sa kaso nga rape, nagtulod sa paglumpat sa banglid sa kay alias Gerald, ang preso sa San Rafael Municipal Police Station nga nakapalagyo.
0: Alias Gerald, ang preso sa San Rafael nga naglumpat sa banglid, nagpangayo sang pasaylo sa pamilya sang minor de edad nga ginpahayag iya na rape. Preso naghinyo sa tagreklamo sa pagsugid sang matuod.
1: Municipal Engineer sang Saraga ginpatpat sa committee hearing sang sanggunian pandalawigan ang rason sa pagbaha nga nag-afekto sa New Lucena.
0: Kag mga residente sang Barangay Tiring Kabatuan, ginkatingala ang pagbungkal sang maayo pangadalan sa ilang lugar. Headlines sa Balita National, Cayetano siblings nagpadulong sa Singapore.
1: Pagpadulong sa luwas ang pungsod nga magutod Cayetano, hindi na kinanglaan sang paglisensya sa kay Senate President Sherwin Gatsalian.
0: Arraignment sa kaso ng grave threats batok kay Vice President Sara Duterte patigayunon sa Setyembre o konsumong adlaw. Vice President Duterte nag-file ng petisyon para sa TRO sa Korte Suprema.
1: Kaso nga perjury nga ginpasaka ni Vice President Sara Duterte batok kay Ramil Madriaga gin-dismissed.
0: Doktor nga nag-admit kay anay House Speaker Martin Romualdez may nakita nga unusual sa confinement sinini sa ospital.
1: Sandigad Maya nagmando sa pagalin sa kustudiya ni anay House Speaker Martin Romualdez sa BJMP.
0: Senator Mark Coleta kaganay Congressman Mike Defensor nagtampong sa ikaduhang hearing sa kaso nga plunder batok sa ila.
1: Pangulong Bongbong Marcos labing una nga presidente sa Pilipinas sa pagtambong sa BRICS Summit.
0: Setyembre 14, tub-tub 15, wellness break sa mga manunudlo.
1: Lima patay sa nasunog na barko sa Coron, Palawan.
0: Balita International, landslide nagluntad sa Mount Fuji, isa sa mga starting points sa bukid na tabunan sa debris.
1: Masubre sa kalibo ka mga kabataan sa Bangladesh na patay bangon sa measles o kuntigdas.
0: Entertainment news, Bollywood comedy film The Three Idiots magabalik para sa sequel.
1: Sa sports, boxing legend Manny Pacquiao plano nga tubangon si US boxer Shakur Stevenson.
0: Kagsato naman ng extra wow balita, 50 anyos nga bulag sa England. Nagpahubog kag nagdrive sang sasakyan sa tuyo nga palagihan ang problema. Last 6:15 mga katropang oras sa XFM, ang oras ginadrong sa inyo sa Solvent Plus Gold. Solvent Plus Gold, si Mangosteen, ang palayamalunggay, garlic, kag spirulina, nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Makabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe imnon, FDA approved, kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, available sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Tubang sang Midtown Hotel. Mabakal sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa karon sa detalye sa mga nagpangunang nga balita lokal. Local news. Nag-surrender ang preso sa San Rafael Municipal Police Station nga nagpalagyo sa Setyembre 9 sang hapon. Ginpahayag ni Police Lieutenant Francis Corona, ang officer in charge sa San Rafael Municipal Police Station, nga sa bulig sa amay sang preso ini ang nag-surrender. Ginkaduan sang tatay ang iya anak matapos nga napalibutan ini sang kapulisan kaginpilit nga mag-surrender. Sunod kay Corona nga wala si Gerald nagkahalin kung sariin ulihin nga siya ng kita sa mga kapulisan. Pagtuad sang biktima nga nagkapalagyo lang siya bangon nagasakit ng iatiil apang wala siya nakita sa mga kapulisan. Pagigbahin ni Corona nga hindi mabaton sang preso ang pagpasaka sang kaso sa 13 anyos batok sa iya. Dugang ni Corona nga posible o kung nga posible sa tatay sang preso magakadto ang reward money nga ginhatag sang local government unit. Kinabanta sa 20,000 to 50,000 pesos ang reward money. Matandaan nga naglasensya si alias Gerald sa mga kapulisan nga magpangihi apang gulpi lang nga naglumpat sa banglid. Wala naabtan sa mga kapulisan si Gerald kagbilog na gab-i nga ginayam. Halin sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office Hall of Justice ang suspect upod ang pila ka mga kapulisan bangod ginpasakaan siya sang kaso nga rape sa natabo ang insidente. Sa pagpalagyo nakaagom sang pila sa ilalong sa mata pagkadto sa ilong si Gerald.
2: Sir, may hapon, no? So, sa bintingog na pero sa aton na kapulisan, pinagi sa aton na ilo, sa aton nga provincial director, nga personally na katulid sa aton, Police Colonel Bayani yung rasalan. So, gata salamat kita sa iyong presensya, kung sa presensya sa tanang nga magbulig sa aton nga police, na police station, no? Sa concerted effort dilatanan. So, ano yung muna natin ini, napasalundan natin ang ining suspect natin sa sa parek case.
3: Sir, nadakpan o na-surrender?
2: Actually, voluntary surrender. Troy effort siyang iya-utod. I mean, siyang iya-amay. Siyang iya-amay, no? Troy effort siyang iya-amay.
3: Diin siya kung saan ang panagod, sir? Agabi?
2: Saging may mga spot area kita nga may nalocate siya ang last location niya. So, dito man dito man siya, naghapa lang siya. Kaso lang walang nakita sa aton nga mga kapulisan. That night, no?
3: Sir, napamangkotabi ang suspect na rupan na nagpalagyo siya.
2: Well, ang rason niya agad is baby niya mabatuin ko ang pag-file isang kaso sa babae siya. Base sa statement sa babae.
0: Dapat yan ang kabayin sa pagpahayag ni Police Lieutenant Francis Corona, ang officer in charge sa San Rafael Municipal Police Station.
1: Angot sa nasabit ka balita, sala nga statements ang tagreklamo ang rason ni alias Gerald sa pagpalagyo sa mga kapulisan matapos nga siya ang ginpasakaan sang kaso nga rape. Pagtuad ni Gerald nga wala siya kuntani sang plano nga magpalagyo kag nagupod siya sang maayos sa mga kapulisan bangod sa una-una niya, buligan siya sang biktima nga maabsulto sa kaso apang para sa iya nga sala nga statement sang 13 anyos nga biktima. Pakigbayin pa ni Gerald nga mas maayo pa nga mapatay na lang siya rason nga wala na siya nagpangduha duha pa sa paglumpata. Ginpahayag pa ni Gerald nga una niya nga plano ang pag-surrender in kaso nga manugid sa matuod ng babae nga nagareklamo nga ginpahayag iya ginrape. Sunod sa kay Gerald nga batuno niya in kaso nga pasakaan siya sang kaso nga child abuse apang luyag lang niya nga ihambal sang 13 anyos ang matuod-tuod nga wala niya iniginpilit kag ginpahog. Dugang pa ni Gerald nga sang gabi nga natabo sila sa amuman nga tiyon ginsabat siya sang babae sa diin nagpasugot ini sila sa ilang paghimuon. Wala ginadinay sang suspect nga may natabo sa ila sang minor de edad apang nagpanindugan ini nga wala niya ginpilit ang 13 anyos nga biktima. Pagkatapos ang natabo sa ila, pulian gindulong ang 13 anyos kaginhatagan pa sang iya inugbakal sang sudan matapos nga nagpangayo. Ginpahayag pa ni Gerald nga nagsurrender siya bangod ginhambalan siya sang iya nga tuong tatay nga luyag pa niya ini nga makita.
3: Anong nagtulot si mo nga nagpalagyo?
4: Sa on, sir, may nagtulot yan. Malagyo that time, sir. Bali, wala ko bahala kang malagyo sa time nga to, sir. Ang nagasulod sa utok ko, sir, kay nabasaan ko to balang statement sa babae nga mga sala-sala bala, sir. Ako kay pagsugat sa akong kapulis, nag-upod ko tarong kay abi ko gani. Siya mismo mabulig sa ako. Tapos, kunyan ako ng buligan, sir. Tapos, may mga nabasan pa akong naging pilit siya ko, no, or naging haras ko sa amo na balatog sera bago makasukan ko ni ka life sentence. Sabal ko, mas mayang pampatay na lang ko na yun. Magamun na yun. Ito nga, nga away na ko na gradua, sir, nga malagyo talikod, mas kinanong kalayo to, sir. And may chance to nga tiroon ko, magkong bala na tiroon ko niyang riban, or ano, makalumpat ko, mapatay ko dire. Do away na balarik, susuto ko, sir, that time, sir, nga, kung ano pa yung moon ko.
5: So, among ang purpose mo naglumpat?

0: ako sa aking bantaan. Nga mo nabalasira ako kay Do. Kalain na bisir nga mo. Sir mo nga yung banta ako sa pasang balong. Nga mo na.
1: May relasyon naman sa pagkakas.
0: Isang time nga to sir, isang kagabi lang. Ay, sa gabi nga to, man ako nito yung sabat sir mo. Tapos, nag-ambal siya na masagot sa mo na. Wow niya na account ko. Tapos, sa account ko.
1: So, wala mo siyang binip?
0: Wala sir. Yung tulong ko pa sa ganit sir mo, kayang ay nangaya pa to sa dayon sa akin ganyan yung balyo ka Sudan. Balik pa kayo na yung balyo sa mga Sudan. Tagaan ko man sa ganit.
2: Lasa 6:23, gin katingala sa mga upan na lasa 6:23 sa dugang nga balita lokal. Nagpangayo sang pasensya sa ginikan sa menor de edad si alias Gerald nga ginpahayag iya ginrape. Nagpangayo si Gerald sang pasaylo bangon sa iya pakikilawas bisan pa nga menor de edad pa ang tagreklamo. Mensahe ni Gerald sa menor de edad nga si alias Rhea nga kwentani magpanugit ni sa matuod kag indi magbinutig. Nagapanindugan si Gerald nga wala niya ginpilit ang 13 anyos kag ginpahog nga makipagkilawas.
1: Sa babae nga nag-fans.
0: Yeah, masaya ko sa ginikanda. Pasensya gid sa mga sa nangibokot sa bata nyo or sa apo nyo. Ay tungod nga minor edad sa pero amambal ko lang sa kay Rhea tani magsugil na siya sa tuod. Ka, hindi lang sa mabinutig. Ay kung nasandog man sa pagka minor niya, inako ko to pero ang sa pagpilit sa iyahag sa pagbanta, wala.
2: Nabatian ang kabayin sa pagpahayag ni Gerald ang preso sa San Rafael Municipal Police Station nga naglumpad sa Banglid.
3: Lasa 6:24 na nga itong oras, sinigabayan ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C alkaline-based nga Vitamin C. Ginpatbat naman ni Engineer Mike Kilibuon, Municipal Engineer sang Zaraga, nga wala matapos nga dredging sang Department of Public Roads and Highways sa creek sang Barangay Libong Kugon ang rason sang pagbaha sa Barangay Sagangaw tungod ginpauntat sang tag-iya sang duta sa kilid sang creek kay hindi siya gusto nga malapakan sang heavy equipment ang mga kahoy sa iya sininga propiedad. Ang pagbaha naman sa highway sang barangay Inagdangan Sur kag Norte bangod sa mga box culvert. Sunod sa kalibuon, nagapangayo na sila bulig sang DPWA sa pangwala pa nakabalos ang mga ahensya. Ginpahayag pa ni Libuon nga kung malimpyuhan ang creek sa barangay Sigangaw pagkadto sa Libong Kugon kag magadako ang box culvert sa barangay Inagdangan, masulbar man ang baha sa pila ka mga barangay sang Pututan kag New Lucena. Natukiban man nga ginapahimuan pa sang mga mangunguma sang flashing o kung overflow ang creek agud nga mapasaka tubig sa talamnan, ma-fish trap kag mga basura rason sa paghinay sang ilig sang tubig sa nagsalta nga pabalik sang tubig sang nagligad nga Agosto 20. Nagpatawag man sang committee hearing si Mundihar si Tim Bridges upod kanday board member Rolando Distura kag subuman board member Rolito Kahilig. Ginimitar ang mga punong barangay sa New Lucena, Pututan kag Saraga sa mga ginbaha nga mga lugar. Ginimitar man sa committee hearing ang ang representative sang National Irrigation Administration DPWH 4th kag 6th District kag subuman ang provincial government representative sang provincial government environment and natural resources office ang PDRRMO kag subuman ang Office of the Civil Defense.
2: Lasa 6:26 sa katapusan nga balita lokal, ginkatingala sa mga residente sa Barangay Tiring, Kabatuan, Iloilo, ang pagbungkal sa porsyon sa dalan malapit sa Central Elementary School. Gin-question pa sa iban kung nga agin bungkal ang daw wala man sa guba nga dalan. Base sa Department of Public Works and Highways Reconstruction to Concrete Pavement ang gina-implementar nga project nga may 20.7 million pesos nga project cost. Ang DPWH Iloilo 6th District Engineering Office sa Pototan, Iloilo ang implementing office sang proyekto. Sunod sa isa sa mga business owners sa lugar, ginapaintindi sa ila ang rason sang pag-ilis o kung pagkayo sang dalan ang bangod nga nagalitik ang asphalt overlay kung magtugay. Ginpabugyag man nila nga kontani ang dalan malapit sa ilang nga barangay ang ginuna nga kayo o kung ginuna kayo kay hindi ang maayo pa ang kondisyon. Ginatingwaan sang XFM News team nga magkuhaan sang reaksyon ang DPWH 6th DEO angot sa reklamo. Naibaluan nga target sang kontraktor nga matapos ang proyekto sa Disyembre 2020.

0: 2026. Lasays 27, mga ketropa, nabatian ng detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian, ginadirong sa inyo sa Sunthone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Sunthone Vitamin C ni magsulab ang inyong sulok-sulok, kaya ni mag-astom ang inyong tingab. Produkto sa Yes Wealth Incorporated, nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, available sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Sunthone Vitamin C, pangitaon ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Sa karon, sa detalye sa mga nagapangunang balita national. Nagpadulong sa Singapore ang mag-utod nga Senator Spia kag Alan Peter Cayetano. Ginagin kumpirmar sa Bureau of Immigration. Sa statement sa ahensyang, wala sang whole departure order o kung derogatory record batok sa duha nga nagapamatok sa ila pagpalawas sa pungsod. Sunod sa BI, nga hindi sila magka-discuss sa specific nga detalye angot sa pagpanglakaton sa mag-utod bawat sa Data Privacy Act of 2012. Nagkuhaan sa video kagletrato ang mga uto ang mag-utod sa Changi Airport kagilayon ini nga naglapta online. Sa report, kinag-apas ang asawa ni Senator Alan nga si Taguig Mayor Lani Cayetano. Kunay baloan nga si Senator Alan Peter Cayetano ang may ginapangatumang nga political issues sa Subong.
1: Hindi kinahanglan ang paglisensya sa magutod nga Sanday Senator sa Alan Peter Cayetano kag Pia Cayetano sa ilis niya pagpudulong sa luwas ng pungsod para sa personal nga mga purposes. Ginpayag ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III nga hindi compelled ang mga senador sa pagpangayo sang permiso sa pagpudulong sa luwas ng pungsod. Sunod naman sa kay Senador Ping Lacson nga hindi isyo ang paglakat sang duha. Para kay Lacson nga pasugtan si Senador Alan nga makatake sang break nagikan sa stress tuga naman sa mga issues nga iya sini nga gina-involvan nga iya sini nga ginapangtubang sa karon. Dugang panilakson nga sa ila na ibaloan ang paglakat sa asawa ni Senador Alan Peter Cayetano nga si Taguig Mayor Lani Cayetano ang may kang tanan sa reproductive health.
2: Sir,
3: Sean,
2: yung
3: kay Sen
2: Alan na ipaalam po sa inyo yung pag-alis sa
3: Sen
2: Alan
3: and Sen Pia? Actually, wala pa akong official information kung talagang nakalabas siya or hindi. Baka nakikita natin sa social media dating pictures niya. Pero, pag personal trips, hindi naman kailangan magpaalam sa Senado.
2: For the record, ano yung mga dapat pinapaalam, sir?
3: Official. Kung kailangan ng travel authority, official invitation, lalo na kung may budget na ilalabas ang Senado. For example, Senado magpapayad ng hotels, tickets, yung staff. Kailangan merong official notice yan dito sa Senado.
2: But for sure, babalik naman, sir.
1: Ang kabayan sang papayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Samtang patigayunon sa Subong adlaw Setyembre 11 ang arraignment sa kaso ng grave threats batok kay Vice President Sara Duterte sa Quezon City Trial Court. Ginpag ni Attorney Michael Puwang required si Duterte nga personal nga mag-appear sa korte sa pag-enter sa iya plea. Samtang nagpabutyag ang mga supporters ni Duterte nga sila ang mag-camp out sa atubang sang QCRTC. Agusto sang nagpasaka sang tatlo ka counts ng grave threats ang Department of Justice batok kay Duterte. Kung sa iya nangin payag nga siya ang nagkontrata na sa individual sa pagpatay kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kay Anay House Speaker Martin Romualdez in kaso nga may magpatay man sa iya. Kasunod sini nag-file sa motion to quash si Duterte sa grounds ng jurisdiction kag pagpakigbato nga siya kag iban pang mga impeachable officers ang may limited nga procedural immunity samtang in office sa idalom sang 1987 Constitution. Padayon nga nagapanindugan ng BC Presidente nga ang iya pahayag ang malicious taken out of logical context. Samtang kahapon, Agosto 1 Setyembre, nag-file some petition si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema sa paghingyo sang temporary restraining order and or writ of preliminary mandatory injunction. May kangtanan sa kaso ng grave threats sa ginpasaka sa iya. Sunod kay Attorney Paul Lawrence Lim sa petition, ginakwestiyon jurisdiction and jurisdictions ni Department of Justice kag Quezon City Regional Trial Court sa pag-prosecute sa Vice Presidente bilang incumbent impeachable officer.
1: Gin-dismiss naman sang City Prosecutor sang Taguig ang kaso nga perjury nga ginpasaka ni Vice President Sara Duterte bato kay Ramil Madriaga. Si Madriaga ang self-confessed nga anay bagman sang Vice Presidente. Sunod sa abogado ni Madriaga nga ang resolusyon sang prosecutor ang klaro nga reminder nga ang kusog sang kaso ang wala ginameasure sa volume sang papel nga ginfile na generate nga media attention, structure o composition sang nagaakusar kundi ginatest ang ebidensya kagiban pa nga mga importante nga mga dokumento santo sa leya. Wala sang amount sang publicity ang makabulos sa ebidensya para sa kay Attorney Mark Anthony T.
0: Lasay 6:33, samtang may nakita nga unusual sa confinement ang doktor nga nag-admit kanay House Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center. Sunod kay Dr. Kurt Allen Sibayan nga bisan siya ang admitting physician sa pag-abot ni Romualdez sa Cardinal Santos, wala siya ginpahanugutan sa pagpatigayon sa kung anuman nga medical examination. Sila ang ginabisuhan nga hindi magsulod sa kwarto ni Romualdez. Pagkompirmar ni Sibayan nga unusual ang among prohibition. Bishan. Gintuad man sa doktor nga wala naghapit si Romualdez sa emergency room kundi director room ini. Dugang ni Sibayan nga ang current ailments ni Romualdez ang ini emergency case bisan pa nga nagapabilin ini nga high risk sa heart attack.
1: Naagmando ang Sandigan Bayan sa pag-transfer sa ang kustudiya ni Anay House Speaker Martin Romualdez sa Bureau of Jail Management and Penology. Ginanunsyar ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda ang pag-issue sa commitment order sa pag-detain kay Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ginpayag ni Philippine National Police Colonel John Gilagi ang chief sang PNP Criminal Investigation and Detection Group nga sila ang mag-comply sa order sang korte. Dugang pa ni Gulagi nga mag-depend sa BGMP ang pagdetermine sa required nga numero sang personnel sa pagpantay sa kay Romualdez. Samtang magapabilin nga naka-confine si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center, suno sa kay Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court Attorney Dennis Pulma, tubtob nga maka-order ang anti-graft court.
0: Lasay 6:35 sa XFM, ang oras mga kitropa, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin, nga produkto sang Yes 12 Incorporated, makabulig sa aton mga problema sa mata, kaangay sang cataract, pterygium glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, epektibo, kag safe imnon, FDA approved, kagalal certified, available in all leading drug stores nationwide. Mahimo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang sang Midtown Hotel. Vision X Plus, mga katropa, mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Vision X Plus, pangitaon ang may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Sa dugang ang mga balita national, nagtambong sa ikaduhang hearing sang kaso nga plunder. Sanay Senator Rodante Marcoleta kag anay Congressman Mike Defensor amuman ang duha ka mga negosyante. Matandaan nga ang mga iniya nagapangatubang sang kaso nga plunder bangod sa non-disclosure sang 75 million pesos nga donasyon nga nabaton sang senador sang nagligad nga eleksyon. Si Marcoleta, Defensor kag iban pa ang nagka-detain sa Quezon City Jail. Ang masunod nga hearing sang kaso ang patigayunon sa City Yembre 14, kag mga testigo si Ombudsman Director of the Field Investigation, Bureau Maria Melenda Mananghaya Henson.
1: Raintay 6 minutos na nakaligad sa takna nga alas 6 aga. Dugang pa nga mga balita nasyonal ginadulong sa inyo sang Premium D3. Labing una nga presidente sang Pilipinas, si President Ferdinand Marcos Jr. nga magatambong sa BRICS Summit. Si Marcos ang magatambong sa annual gathering bilang chair sang Association of Southeast Asian Nations, SUCONASEAN, para sa karong nga tuig. Ang imbitasyon ang ginpadala ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Para sa Malacanang, ang summit ang strategic opportunity sa pag-engage sa mga mayor nga economies sa BRICS nga nag-account sa major nga share sa global output kag sumaman trade. Ang BRICS ang nagakahulugan sa Brazil, Russia, India, China kag South Africa nga amo ang core members ang mga grupo. Sila ang nag-expand sa membership sa karon nga nagalakip naman sa Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Saudi Arabia kag United Arab Emirates. Ini ang may napulo ka mga partner countries nga Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan kag Vietnam.
0: Lasa 6:38 sa dugang balita national na talana o kung nagtalana sa wellness break para sa mga manunudlo sa Department of Education Secretary Sunny Angara. Ini ang patigayunon sa Setyembre 14, Tubtub 15. Sa among adlaw, wala sa meeting, trainings, learning action, cell sessions, school activities, reporting, submission, asynchronous deliverables, kaliban pang mga official works ang i-require sa mga manunudlo sa Bugos Gapungsod. Kinahingyo ang mga regional offices, school division offices, kay mga eskwelahan sa pagrespeto kag pagprotekta sa among mga inadlaw bilang genuine break para sa mga manunudlo.
1: Lasa 6:38 na ng atong oras, patayang lima ka mga tinuga matapos nga nasunog ang barko nga MV June Star sa kadagatan nga sakop Sangkuron, Palawan. Sunod sa kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, na-rescue ang 42 ka mga individual. Samtang nagapadayon man ang search and rescue operation sa mga nagkaladula. Wala pa mapatod sa mga otoridad ang eksakto nga kadamon sa mga individual nga unaccounted. Wala pa man himaloan ang rason sa among sunog. Nagaprepara ang Philippine Coast Guard para sa posible nga pag-oil spill bangod sa natabo.
0: Lasa 6:39 nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Balita national nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3 himo sa version coconut oil, palunggay oil, kag vitamin D3 nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Makabulig sa atong ikayong lawas ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system batok sa mga masakit. Protection na ang atong ikayong lawas batok sa mga bacteria kag viruses pagi sa pag-inom sang Premium D3. Sa karon sa Italia sa atong mga nagapanguna nga balita international. Natabunan sa mga debris ang isa sa mga starting points sa Mount Fuji bangod sa landslide. Nalakip sa mga natabunan ang tatlo ka mga salakyan nga nakapark sa lugar. Wala man sang mine report na napatay o kung napilasan sa insidente. Sunod sa Japan Meteorological Agency, naka-experyensya sa mamunog na pag-ulan ang nabukid nga bahin sa Shizuoka Prefecture sa Martes ng gabi itong Miyerkules sang aga. Bangod sa ni temporaryo ang ginsaraduhan ng Fuji sa Baru Line nga isa sa mga main alagyan pagkanto sa Mount Fuji. Samtang duha ka mga climber ang nakitaan nga lipong sa magkaseparar nga trails ng Mount Fuji. Hindi pa maangot sa mga otoridad kung bala o kung bangod sa landslide ang pagkalipong sa mga climber. Sa Kawanehon, Shizuoka, isang na-record nga napatay pungod sa natabo nga landslide sa lugar. Sa Aichi, kag Fifu, 41 ang reported nga napilasan bangod sa pagbaha. Sa Nagoya, naglabot sa 104.5 mm ang ulan sa sunod lang sa isa ka-oras. Posible nga magapadayon pang pagmunog o walang mamunog na pag-ulan sa nagkalain-lain nga bahin sa Central Japan subong simana.
1: Naglabot naman sa 1,200 ang napatay kag basobra, 187,000 ka mga kabataan ang naggalabalatian. Pinakadako ng outbreak sa tipda sa Bangladesh. Base naman sa US Centers for Disease Control and Prevention o kung CDC, na record sa Bangladesh ang pinakamataas nga kaso sa paglapta sa tipda sa kalibutan. Nagsugod ang krisis bangon sa kakulang sang bakuna, tugas ang pagbag-o sang pulisa sa political war sa tung 2024 kag 2025. Matandaan nga 18 million ka mga kabataan ang napabakunahan sa Bangladesh sang bulan sang Abril karong tuig. apang ginabanta sa 4 ka milyon ang wala na labot sang emergency vaccination drive. Magluwas sa tipdas, problema man sang Bangladesh ang nagataas nga kaso sang dengue. Wala untat ang ginahimo nga vaccination drive sa mga health officials. Ilabi na ang pagpangita sa mga kabataan nga tubtob sa karon, wala pa mapabakunahan kontra tipdas.
0: Entertainment News. Sa karon sa detalye sa atin balita entertainment, makaligad ang 20 ka tuig. Mabalik on screen ang iconic trio nga sa ni Rancho, Farhan Kagradjo o kung mas kilala nga Three Idiots para sa sequel sang among pelikula. Nagapadayon subong ang pagplastara sang sequel sang Three Idiots sa direktor nga si Raj Kumar Hirani. Padayon ang ginahimo o kung padayon ang paghimo sang script kag pag-develop sang istorya. Inpahayag sang direktor nga magapabilin sa tatlo kabida ang pelikula kag wala sang fourth idiot. Bisan pa nga madamo ang nag-anticipate ang sequel, ginpahayag ni Hirani nga wala nila ginapadalian ang paghimo sini. Kung ibaluan nga ang Three Idiots ang nagdaog sang 16 o kung 16 sa 27 ka mga nominations, lakip na diri ang Best Film kag Best Director. Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
1: Pagkaroon sa aton balita sa sports, kinadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men, boxing legend nga si Manny Pacquiao, planong atubangon si US boxer Shakur Stevenson. May detalye sa katulupang John Saint Christos.
4: Plano nga atubangon ni boxing legend Manny Pacman Pacquiao sa exhibition fight ang American boxer nga si Shakur Stevenson. Suno sa kampo sang boxing champion, plano nila nga madayon ang match sa katapusan sang tuig. Matandaan nga hindi na madayon ang rematch nanday Pacquiao kag Floyd Mayweather Jr., rason nga ginpili sang Pinoy champ nga atubangon ang 29 anyos nga boksidor. Si Stevenson ang may 25 ka mga daog, wala pa sang pierde kag may 11 ka mga knockouts. Samtang si Pacquiao ang may 62 ka mga daog, 8 ka mga pierde, 3 ka draw kag 39 ka mga knockouts. Nahibaluan nga nangin silver medalist si Stevenson sa 2016 Rio Olympics kag susubong nalakip sa top 5 pound for pound boxer. Enero 2026 ang nakuha ni Stevenson ang WBO Junior Welterweight title matapos inginluto si Teofimo Lopez sa New York City. Para sa XFM 1.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
0: Balita sa inyong pang inyo na batian mga katropa, ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men himo sa maka kag Clavawaska. Baskog ka kung nakaturbo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop Mabakal, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Dubang sang Midtown Hotel.
5: Extra! Wow! Wow! Balita!

0: Mga tropay na batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express, balita sa aga Biyernes. September 11, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters. Mga members sa ating XFM Fans Club din man nga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Mayong aga man sa mga katropa naton. Nga nagaupod sa atin dira sa Maynunong sa E3, sa Dikamay E3, sa Acacia E3, sa Trias E3, kaya sa mga katropa natin nga nagka-tune in sa 100.7 yung frequency sa Ila FM Bands. Good morning mga katropa and happy Friday sa inyo tanan. Mayung agagit kay Sir RV Chris Caceres, kay Ma'am Aloha Bueco, kag sa iban pagid natin yung mga katropa, sa kay Sir Reynaldo Abeto, kay Jude La Cuesta. Good morning mga katropa. Mayung agamain sa mga katropa natin, mga katropa patrollers nga nagabiyahe sa mga aga, din man kamo nga parte sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Keep safe mga katropa and good morning gid sa inyo tanan. Mga katropa natin nga nagapamahaw, mga nagaluto, good morning sa inyo tanan kag mga nagapakadto sa ilang mga ulubrahan, ilang mga transaksyon. Good morning mga katropa. Mayong agamay sa mga katropa naton nga nagapaninda sa ating mga public markets sa buong aga. Good morning gid sa inyo tanan mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bull's Eye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: Mga katropa,

0: magagandang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
2: Ang hihita po, itwar po ako. Inalit po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
1: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
6: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
6: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health!
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: ko si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibilis sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
8: Oh no!
7: Sa imo, nagpauli.
8: Aray ko!

0: na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dr. Mi lang maluya ako lawas. Dr. Mi wala sang energy. Apsang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone ka Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Diyan tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pay.

0: kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mang Sundown Blast Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sundown Blast Gold! Sigurado ka dito! Sundown Blast Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Sundown Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Sundown Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Visionex Plus Soft Gel.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay.
7: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Sultan Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sultan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung wala.
8: Sundown Plus Herbal Soap. Gamit na! Sundown Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:21. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan, mga sukigid naton ng mga tagparamati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Friday, Biyernes, sa ito sa ring pagparagad. Bitok riyon ta nga ito sa ring kalendaryo. It's September 11, 2026. Well, ang September 11 is a very historic date. Way back in 2011, kung sa din natumba ang symbol of pride and power of the United States of America. Bullseye.

or dito yung mga abyan sa Estados Unidos. Ginapatihan yung mga between 3, ha? Between 3 to 5,000 ang mga nagkala matay, ang nagkala injured. Bangod kay kun sa komunidad pa, this is highly populated nga mga buildings occupied sa madamo sininga mga occupants, just like for example ang mga offices dito iya sa may New York sa naglalain sininga mga companies. So this is a very historic day para iya sa bilog ng kalibutan, not only of the United States of America but of the entire world. What really had happened, it was being labeled to as 911. Why? Because it happens September 11 of 2011 or 2001 or sorry September 11 of 2001 anatabo sini based mga abyan sa mga na-established na mga facts, 19 ka mga Al-Qaeda terrorists. Ang Al-Qaeda terrorists, may network ini sila worldwide. It is being headed at the time by the late Osama bin Laden. Si Osama bin Laden happens to be a fighter. Isa man siya sa mga leaders ng grupo at the time used by United States of America to counter sa mga terrorist groups dito iya sa Afghanistan. Later on, ini siya nangin separatist. Nagbulag siya sa grupo and no longer beyond and within the control of the United States of America and runs in network of terrorists nga nagakontra sa Estados Unidos. That's why may ara sa ginatawag nga Al-Qaeda network headed by Osama bin Laden. Si Osama bin Laden, istoryahan ta na karon ang dugang sininga background niya. Pero the way Osama runs the network sang Al-Qaeda, mabudlay ining rumpagon. Why? Si Osama bin Laden mismo is not using the internet. Wala sa nagagamit sang internet. He is not using a cell phone. Ano pa mabudlay itrack, mabudlay sa tiktikan, mabudlay sa panilagan. Ang intelligence gathering using the high tech or high technology hindi maka-apply sa kay Osama bin Laden. Especially, nga hindi mo siya matrace kung diin siya, anong ginakantuan niya, diin siya nag-atiner, and so on and so forth. Ang iya sininga operations is compartmentalized. In short, sinin, may mga sinaligan gin siya ng mga tao. May aragin siya nga salaligan, kag mga sinaligan. Ang iya sininga salaligan is very, very few that may direktang access sa iya. Hindi via phone, hindi via internet, whatever platforms of communications, but personal. If not, ha, kung hindi man personal, using at the time sang USB. Amuning daan niya ginagamit na itong storage bala sang data. I-encode dira ang tanan sining mga reports and then ihatag personally sa kay Bin Laden without using the internet. He can browse the report sang iya sini mga sinaligan kag salaligan. Very compartmentalized in the sense nga si Bin Laden at the time wala ang iya sistema kon may ara abi siya sang lima ka mga sinaligan nga mga tao gid close to him. Ang kada isa nagat kuha direktang instruction sa kay Bin Laden and each one of them waay kahibalo kon anong instruction sa upod nila. That's how very, very discreet and compartmentalized ang operation sang Al-Qaeda under Bin Laden leadership. So bangod sini mabudlay i-trace. So ang iya sini nga mga instructions were all coded. May code sila ginagamit. For example, ang iya sini nga instructions mahambalabi nga, okay, atakihon tang Estados Unidos will plan for an attack on September 11, 2001. Ang imuon niya sina is, mahatag sa instructions, ang iya sining instructions coded and then i-store sa USB for example and that USB gamiton sa iya sining pinakaginasaligan gid nga tao close to him and then i-spread ina sa mga leaders niya worldwide via the net. Ti-coded ng tanan, mabudlay ni mo i-trace. Kaya nga, if you don't know where Bin Laden's location is,

0: Ud lay may trace kung saan ay sino, kag sino ang pinakaginasaligan niya nga tao. So that's how Al-Qaeda network operates, a terrorist group. Now, gin-hijack sang 19 tanan ka mga Al-Qaeda terrorists ang commercial airliners. Ini mga byan, lonsay headed dito iya sa Estados Unidos. Now, natabo, ladies and gentlemen, duha ka mga aeroplano, American Airlines Flight 11 and the United Airlines Flight 175. Ini mga byan, ang ginpalupad, gin-hijack, and ini ang gin-igo, buta malun sa ringa, gin-target ang Twin Towers ang Estados Unidos. Amo na ginatawag na ito, siringa, World Trade Center. Now, it's just a history. Pictures na lang matanaw na ito. Kung tanawon nyo dito sa World Trade Center, ano na ito? Tapan na ito. So, gin-igo dito iya sa New York, nga nagresulta sang pagka-collapse sang Twin Tower. Once ginabansagan ini, nga the highest buildings in the world before ang Burj Khalifa. O kung ang inatawag tanga Burj Dubai. Ang pag-put up sa Burj Dubai, amo ang nag-break sang records, sang pinakamataas ining structures nga nag-erect sa surface sang kalibutan. So with that, ladies and gentlemen, the third airplane, the commercial plane, American Airlines Flight Number 77, ang gin-crash, kunta ni iguon gidya, ang bilog ga compound sang Pentagon sa Washington DC. Pero inisya short of its target, naglupok ang eroplano outside of the compound of the Pentagon. Ang Pentagon da parehos na diri sa aton opisina bala sang Armed Forces of the Philippines, AFP, ha, which is Camp Aguinaldo. So with that, ladies and gentlemen, ang ikaapat sininga aeroplano, United Airlines Flight Number 93, ang nag-crash sa field dito iya sa Pennsylvania. Ha? And ini mga byan, why makaigo sa Washington, D.C. Kasi supposed to be yung target is also Washington, D.C. And kung nakalusot, base ko naigo pa, pati ang White House, which is located also in Washington, D.C. So ang death toll at the time, mga 3,000 pating injured mga 5,000. And with that, ladies and gentlemen, ina nakapalerto sang inatawag sining global security ang pagpang-atake. And with that, ladies and gentlemen, ang US at the time exposed sang iya sining vulnerability sa mga pagpang-atake because nalutsan sila. Could you imagine that apat ka mga commercial flights ang umigo sa naglalain sining lugar dito iya sa Estados Unidos. That was a failure of intelligence. That's why, ladies and gentlemen, ang Estados Unidos at the time ang nag-deklarar sang war on terror. Kalakip nira ang invasion of Afghanistan kag Iraq. So, nabunag ang war on terror. What? War on terror. And with that, ladies and gentlemen, dito nag-umpisa ang malapuyot sining inaway sa Afghanistan and malapuyot sining invasion sang Iraq. So that's the story, ladies and gentlemen, as far as ang September 11, 2001 nga pag-atake that flattened, reduced into rubbles sang symbol of pride and power sa Estados Unidos, ang World Trade Center, now flattened. Ha? Subong sini, wala na dito sa may nag-erect as high as the Twin Towers. So, ang pinakamataas, subong, nga structure nga nag-erect sa surface sa kalibutan, believed to be, amo ining Burj Khalifa o kon Burj Dubai, the pride of Dubai and the United Arab Emirates. So mo na, ladies and gentlemen. So di inagahalalin ang mga terorista nga grupo. Kung tanawon ta, mga insakpan sa Estados Unidos na sa una, kung sa mga pulis, pabala NBI, AFP, CIDG, mga assets. Assets sa una, ini si Bin Laden. It turns to mag-away sa sa iya handler happens to be United States of America. Didiri sa aton sa Pilipinas, ladies and gentlemen. Ano ba lang natabuaw? Sino karon ang nag-aaway sa komunistang CPPNP? Ang RPAABB? Even though somehow, somewhere, there might be some understandings between them, but not in all aspects. Ti sa una grupo man sa CPPNP, ang RPAABB, pero hindi sila mag-agree sa tanan sini nga mga pulisa. That's why may separatist group, that CPPNPA. Muni nga somehow, ang RPAABB is being used by the government, sang puwersa militar, sang gobyerno, to fight against CPPNPA. Amo-amo ni natabo kay Bin Laden. Once an asset of the America, of the United States of America, and later on, nangin number one enemy of the world and of the United States of America. Bullseye. So it's just a matter of, tawag dato sa ni, memories. Ha? Why na nakaabot ang ulihing tubo sa World Trade Center, the symbol of pride and power of United States of America. Bullseye. With that, ladies and gentlemen, ang all-out war, war on terror sa Estados Unidos, extends for several years until the Obama time. Ha? Ngang presidente, si Obama, ngagin target si Osama Bin Laden and na-monitor sang CIA and the Federal Bureau of Investigation nga atuto siya sa Afghanistan, Pakistan. So with that, ladies and gentlemen, carefully and puno sang pasensya nga gin-operate nila until such time they were able to establish nga si Osama Bin Laden is really living in that structure, a very, very big compound nga wala sang taasang pader, wala halos makakita ang mga katupad niya sa inyong mga residente sa managa ilistar. So dito si Osama Bin Laden located. So gin-operate malawig ng mga tiyempo, ginsundan, until such time that an operation was launched against Osama Bin Laden. Pag-launch sang operation against Osama Bin Laden using several Black Hawk helicopter and with the use of the special forces of the United States of America Armed Forces. Just like for example, inatawag natin sa nga kagmasami, ginatawag ta, the Delta Force of the United States of America. Once you're mag-engage ikaw, mangin Delta Force member ikaw, mangin operative ikaw, basta may mga special operations katulad sini, it's as if wala nyo makilala ang inyong target. Only that, ginapraktisa nila ini sa mga, ginasuno-suno nila ang surroundings and then they are practicing kung paano nila atakihon. So with that, kung mangin miyembro ka dira, you'll be trained for several months without communications to your family. And then you are being briefed that it's a make or break nga sa hiya sang operations. Either nga mangin successful operations pero wala sa makapauli nga buhi. Or it's either nga mangin successful operations pero pilang bilog lang ang maka-survive. Or ang operations might be a complete failure and nobody possibly could survive. So gin-operate, ladies and gentlemen, ang Black Hawk helicopter used by the Armed Forces of the United States of America. Stealth ato eh. Hindi, dali-dali ma-detect sa mga ordinaryo lang ni nga mga radar. So, maniubra nila until such time nga na-operate, napatay si Osama Bin Laden. Ano ang proof nga napatay si Osama Bin Laden? Ginpicturan and ang operations is being streamed live direct to the monitoring dito sa sulod sang White House with Osama Bin Laden facing the screen monitoring all movements of the troops, ang mga operatives. So pagkatapos kada patay si Osama Bin Laden, pictures were taken. Pagkatapos kinuha ang iya sini isa katudlo and ginmatch sa iya sini nga mga fingerprints and kalakip dirang yas ining DNA. And that confirms that Osama bin Laden was killed by operatives of the United States of America. Pero ginsakripisyo nilang isa ka Black Hawk nga nagka-problema, nagka-trouble at the time. Anong ginimo nila sa Black Hawk nga nagka-trouble at the time? Pinalupok nila so that hindi makopya ang teknolohiya sang kung sinuman ang makapulot, kag sinuman ang makasecure. So pinalupok nila kung sa Tagalog, pinasabog ang Black Hawk turned into pieces. Nga wala mga biyan sang traces kung paano nahimo ano ang mga gingamit sa Estados Unidos nga mga high-tech nga mga equipment nga ang makonsider nga steal. Buta malo sini, hindi dali-dali mamonitor sang mga radar and monitoring systems sa iban sini nga mga pungsod labi naging sang kontra ang gingamit nga Black Hawk helicopters sa mga operatives nga nagpatay kay Osama bin Laden. And that's the end, ladies and gentlemen, sang leadership ni Osama bin Laden sa Al-Qaeda. But we do believe may mga supporters, may mga ara pagihapon loyalists si Osama bin Laden that still nagapadayon sang operation, but not that much ha sang pwersa kag sang tawag nato sini the force and the ideas being implemented by Osama bin Laden para maging successful ang ila sining operations. Mahilig ang Al-Qaeda at the time mag-timing sa mga memorable time and dates sa ila sining pagpangatake, just like the 911. Gitiming it nila September 11, 2001 is 911. Mahapos ni mo bala sining ma-memorize. It's already 7:39 in the morning. There is a XFM 100.7 Iloilo. Nagapamati kamo sa palatuntunan Bullseye. Ako naman ang inyong sininga katrupang Josil Banias. Sa mga listeners daton, good morning. Thank you for listening. There is XFM. Thank you for joining us. Hindi lang pagkalipati ang pag-like, pag-share, kapag-follow sa ato sininga mga Facebook posts and pages. Ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kamusta gid ang ato sining mga suki nga matag paramati ha? Ma gumgo mga ato sining kalangitan diri sa siyudad sa Iloilo na maulan daw hindi man pero nagalitibya si Aring Adlaw ha? Makitaan mo daw nagapula-pula nga ito sinin na sidlangan pero ginaagyan sang madulom sinin nga galom. Kagabi nagtaliti, kay nasang kagahon nagtaliti, subong daw noon tatataliti pero nagadulom magyapo na nga ito sinin nga palibot. Bullseye. It's a Friday sa ito sinin nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Can we have an improved weather condition sinin nga weekend? Let's try to check dugay-dugay bis pag-asa for the latest weather update. Kati na kagawian nato ng weekend abi ginaupod sa pamilya katro pang Alex no pagkatapos sa nag-enjoy bisan na lagaw-lagaw landa upod lang kaon sang chichirya oo deblan ma movie marathon ko nami gani chimpo magjaging-jaging ang iban ko nami man ang chimpo malagaw-lagaw makaon quick-quick oo di ba makaon kikyam makaon fishbowl sold na, it's just a matter of making the best of what you have. Diba? Amo niya kung paano ka mag-enjoy. Hindi nga longing for something that you don't have. Ha? Ngati hala ka lang nakamukmok, hala ka lang palibog. Paano ko ni mga granon? Huwag ka may ginahimo. We'll be checking anay sang pag-asa for the latest weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa linya po na si Mantineon, si Engineer Jeff Makiling sa pag-asa Iloilo. Latest weather update, Engineer Jeff, si Katropang Josel Banias. Good morning.
2: Yes, sir. Mayang agad ka ng latest weather update sa Pugat of Friday, September 11, 2026. Southwest Luzon ang ka-apekto sa Central Luzon, Southern Luzon, and Visayas. Meanwhile, there is at ang Western Visayas maging magalupon nga kalangitan na may dalasang scattered na pagulan, pangilat, kag-panabo, tuga si Southwest Luzon. Kasarangan sa direksyon nga ng pagkatlan ng akundan para sa hangin na ton. Kasarangan naman din kung ako ang balad na ton dali sa akong katigatan. Forecast temperature na ton, 24 to 31 degrees Celsius. Ang taon ng butlak, 5:40 a.m. ng aga. Maga, tunod din siya 5:53 p.m. karon sa gabi. Kalumalik is weather update halin sa ilin na pagkatlan ng akundan. Maging na pagkaraman.
0: Engineer Jeff, why nakita weather disturbance, no, even outside of power, why nakamo sa may gina-monitor?
2: As of now, sir, may actually ginabantayan ng mga LPA, duwa kabilog ng LPA, sa west and sa east, at yung mga part ng LPA ng Pilipinas, sir. Amo na sa buwang ginabantayan na ito.
0: Ang LPA is located, what area? Dindampi ni Engineer Jeff?
2: Yes, sir, bali, ang pinakamalapit ng LPA sa atong Cebu is 900 kilometer west of southwest kong Luzon. Sa gamitan ng mga LPA na ito is 2,145 kilometers east of eastern Visayas.
0: Okay. So, ining ari sa eastern Visayas, anong tanaw ninyo sa tracking ninyo, Engineer Jeff? There's a possibility niya makasulod sa PAR?
2: Bali, sa subong, sir, ang isa ka LPA na ara sa may west ng Pilipinas, sir, amo na ang may medyo nga or may ara nga medium chance nga maging isa kaganap nga bagyo, while ang isa naman na LPA na sa east ng Pilipinas, ara pa sa subong, ara pa sa unlikely, sir.
0: Mm-hmm. So because of this daw, hindi pa rin kita fully, no, maka-assure nga we can have an improved weather condition sinaya nga weekend in your Jeff.
2: Yes, sir. As of now, sir, ginanantaw sa Gyapon nga possibly during the weekend naton baka experience naman Gyapon ang magalom na kalangitan naton since may pinapantayin sa Gyapon nga LPA. Pag may arak kalpon na southwest monsoon, nag-a-apekto sa ating hangin habagat.
0: Okay. With that, Engineer Jeff, salamat. Gidaka, good morning sa inyo dari sa Pag-asa, Iligilo.
2: Yes, sir. Muna ko salamat sa may understanding.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: There you are, latest weather update po na Pag-asa Iloilo with Engineer Jeff Makiling. May duatanan ka mga LPA dari sa Eastern Visayas. Ang isa actually, dari na Spihak eh. Hilira na sa Palawan la. So, dakong chance ay sinayin nga magkurba, makasulod sa PAR. Pero why na chance ha? Kung ma-develop gin man into a tropical depression, then na makalandfall ha. So, we cannot assure, Pag-asa, kung not insure and assure, nga we can have an improved weather condition sinayin nga weekend. So, halong lang kita kay anytime basi kung bumbahon kita kulan blaw. It's already 7:45 in the morning sa ato siring pagparagad. We'll be having our report with Katropa Romel Paclibar. Si Gerald, itong suspect bala sa rape, may nagreklamo siya sa rape, 13-year-old ba? Hambal nila, kung sa mga maispa, bago lang kuno na tubuan sa buhok-buhok na. Dari si Anyos, ang complainant sa kaso yung rape. So, under the law, pwede ni ma-fall into statutory rape. Those complainants nga ang edad is 15-year-old and below. Ha? Ang kaso mo sina, statutory rape, budlay ina piansahan kay minor ang suspect iyati amtong na of legal age. That's why, pagpasaka sa iya sa kaso, there is a provincial prosecutor's office sa Hall of Justice. Mapauli na dito nos barangay sa Ripdip sa San Rafael. Ay, gapataklad pala sila dira sa may boundary sa San Rafael kag Barotac Viejo. Dira gid bala sa ginabankingan kon magpadulhog kabalahin sa welcome San Rafael nga sign. Nay madulhog kada. May na may daw naga letter U. May pilas na damo, very very steep, tama ka pilason ginada. In short, sini kung hindi ka namang hawid, laban-laban madudod kagid pa dulhog. Now, kama isa na sa ubos ang una, ano na day, Jimmy Lina, kag hindi tamagsala, iban pagin sini nga kahoy. Grabe na da ang kahoy sa una, pero subong, pinamatay ang kahoy, inislan sang mais. So, diragid, nagapataklad ang patrol sa mga familiar sa una, sa nasapuan sa kay Grace Valdez, way back mga, no to man, early, late 90s, nasapuan na si Grace Valdez nga pinatay. Tong OFW, blang nga makadtos, boyfriend niya San Rafael nga, ang mga suspek sa to, bala taga Barotac Viejo, ang mga nagdulong sa iya sa tricycle. Dragged, antes ikaw makalabot dito si Babaw sa plateau, nga may welcome San Rafael, kung maghalin ka din sa Barotac. Sina sir, dulogan na yung hihiko. Nambalan mga pulis niya, dito lang karon sa police station, lapit naman lang. Tipila naman lang kilometro na daman, nalindra pa kanto sa police station, siguro mga apat ay lima ka kilometro. Ha? Dasig naman lang, 5 minuto, siguro labot na sila dito. Now, nagrason siya, niya ba, oh, sir, niya daw mapiswit na gid. Di ko ninapilitan ang pulis nga ikakson ang pihakakamot sa pusas para magkapangihi. Di ko mo kaya ari sila di sa bukid, dampi, sa right side kon magpa San Rafael ka o halin sa Barotac. Naglaktod siya dito sa stabok ya kuno mangihi. Ah, pag-abot siya sa Pilas, lumokso tanas Pilas kag malagyo. Now, nag-surrender o kon arestado? Muna karoon ang iklaro na ton sa kay Katropa Romel. May mga balanta, palamang ko tanong ninyo, number one, nga analagyo siya haw. Ano gid ang gusto niya haw? Anong ginakabalakan niya haw? Nga analagyo siya. Number two, ano siya nag-surrender o kon naaristo? Magambal ka naaristo, nadakpan sa hot pursuit la? Ang sunod sini, ladies and gentlemen, ano gid man bala ang natabo haw? Sa kaso nga ginaatubang niya, ining case of rape. Ang complainant is 13 years old. Ano gid man bala ang natabo? Ha? Dari karon ato ninga i-check sa kay katropang Romel Paklibar. Ang dugang sini nga detalye may kang tanan sini. Kay karon si Gerald Ara na sa custody balik sang San Rafael Municipal Police Station personnel. Kag sa detain siya karon eh. Kay ang report niya ba tonta, nakapuslot siya sa cordon sang polis. Nakaderitso siya sa San Raf, sa San Dionisio sa Aligamot, lugar sang iya sining ni tamagsala nanay or tatay sa Aligamot. Ang Aligamot kon magpa San Rafael ikaw is on the right side. Ang pa San Dionisio na Limeri, San Dionisio, dira na sa right side. Diri sa left side, naglukso. Darabla sa may Pilas, da sa ubos, da sa ginatambayan, sa mga nagkadto, dabla sa signboard, San Rafael, welcome to San Rafael. Left side sa ako ni Pilas, da. Dira sa naglukso. Nakatabok siya sa karsada. Butang balusin eh, naghalog ang cordon sang polis kag mga force multipliers katulad abi sang tanod, barangay officials and even some meaningful citizens. Tinakalusot sa to the right dito na sa tuo ara na dang aripdip gatop da to paray sila da sang puskulon and then madiretso ikaw pag baklay mo to ay Jesus ha pwede ka na to makapalimeri, pwede ka na to makapa San Dionisio. So nakalusot siya sa cordon sang polis. Ha? Kaya at the time, may mga opportunities kung tani nga madakpan siya. O galing kay ti ang polista, ay kabuot man niya ka polis sa San Rafael mo, kita nila ya. Kita nila mo. Nagtaka sa 7 o'clock in the evening of that date nga nakaplagyo siya. Ang polis, pagpasigan ng flashlight, kita nalaga igpat yung pulsiras nga pusa sa piyakakamot mo. Ginaburausan niya ka bayo. Pag-igpat, alinagas nila. Anong, paano bimakalaga sa polis kay damo ang polis niya love handles? Diba? Buta mo rin sila, medyo dako, buyon sang iban, ah. Ti, sa ulado ni Gerald yang aripdip, kaya nga, taga-aripdip siya mo, San Rafael, kapalagyo. Why man ang polis dato sa pagkabuot nila? Wala gin sila yung makapasalbar iya. Ha? Wala gid sila ya makapalupok bisan na warning shot lang. Kabuot gani sa ila, ha? So nakapalagyo liwat si Gerald, din sa nagpalagyo. Kita nyo tong gina-focus naton kahapon nga kamaisan. Tong may barang may covered gym ang aripdip. Na dira lang siya dampi iya sagi kakeub. Sang gabi nga gina flashlightan siya. Kag sige man panamang sa kamaisan sa mga kabataan. Kada silak sang flashlight kuno sa nagakuob lang siya, dira siya nagpanago. And then paghalog sang gwardiya sa karsada, tumabok siya kiti ano mala na ang four lanes man nga karsada, pagtabok mo talon di man spihak. aripdip da may porsyon da nga unhan sa eskwilahan, may talo na da nga diretso ikaw dito sa likod. Ha? Sa likod dyan sina, heading towards Lemery and San Dionisio. Ti nakatabok si Gerald, nakaplagyo. Ha? Pero later on, ah, na-recover gapon sa mga kapulisan. Ano gid ang kabalaka ya sini ha? Mm? Ano gid man balang istorya? Ginanoya gid man tong 13 anyos ha? Ginmiteran niya gid man. We'll be checking sa report dari ni katrupang Romel Paclibar dari sa ato sini nga pagpakaragad. Kagang report man dari karon sa siyudad sa Iloilo. Dari ya sa siyudad sa Iloilo, pati kolor sang payong niya ginabaisan subong mo. Ha? May nagamuno nga. Sa pati pa naman kulor sang payong siling niya, islan. Oh, you know, ladies and gentlemen, amo ining hambal nila nga, ano ganing sayings na katropang beya? Ha? Ang sayings ko, no, nga malam nga tao, they are talking about things. Diba? Ang mga mean nga mga tao, they are talking about their fellow men. Diba? So, may mga dako nga bagay kung tani instead of kolor sang payong ang ireklamo naton kag ang kolor sang payong nga gindunar man lang gani sa isa ka jewelry store dari sa siyudad sa Iloilo para sa mga sidewalk vendors. These are petty things. In short, sinibuling ini sa lawas ta. Tingang buling gid ang aton nga pag-istoryahan ni ta pag-istoryahan na bikon paano tama parami internal organs tao, paano tama parami ang aton atay batikulon manok lang yan, may batikulon eh, paano tama panami ang aton sini nga tinai, aton heart, aton sini nga lungs, di ba? But why is it we are talking about libag kon sa Tagalog pa? Buling ang aton nga ginistoryahan, buling sa lawas. Why? Amo na gid nakita kamin diriya sa siyudad sa Iloilo, out of that color of that umbrella payong donated by ano gani nag-donate sa to M. Lulier. Amo pa nang bahisan ta ngang color kuno iya ini sang pihak ka grupo ginpaislan kuno sang pihak ka grupo ihots. Ha? Amo na gid na ang malabutan sang utok sang aton sering nga mga politiko diriya sa siyudad sa Iloilo. Magbais sa kolor. Ngayon dito pagbaisan, abi kag hindi naton pag-stress out ang problema kung nga nagbaha kita dari sa syudad. Ngayon din naton pag-stress out ang problema kag kung ano makontribute sa mga politiko ta para mabuhinan ang flooding dari sa aton sa syudad. Ihots. Ha? Amo na gid na kamin, buta malon sa ni, amo na gid na ang gata sang utok sa mga politiko ta dari nga amo lang na malabutan nila iya sa reklamo, labutan nila sa binaisay ang kulor sang payong nga kon indi pula blue, kon indi blue pula ay naano maning nga mga leader sa aton diri syudad man. Pamatsagan ko yabla, ha, do mga kindergarten eh. Mambal nga, no, I want that red. Ang isa mambal, no, I want that blue. Daan mo na dari sa ito sa siyudad ng mga politiko ta. Hindi nyo paghambalan na, oh, pagpungkuan na, be. For example, ang duha ka grupo dari sa siyudad sa mga political leaders, tabi, mahambal nga, we have a problem sa flooding sa Haro. Dara, iya sa may MacArthur Drive. Anong problema? Di inaghalin? Anong solusyon? Ha? Flooding man dito iya sa may Mandurriao. Anong problema? Anong mahimo ta? Or solusyon? Flooding dito iya sa may Molo area. Ang nagasugak tang drainage canal dara sa may super area. What can we do? Anong mahimo ta? Tinga kolor sang payong pa. Diyos ko ah. Amo na ginakamu kamin? Kung sa mga maestra pa namon sa unang, patawaran lang ko sa mga maestra ko sa unang sus, kadamo, abisamon mo. Katropang Alex, mga 40, magbilog, lapit may 50, bla, elementary ha. Inang hambalon niya ka nga, siling niya, dupol gid siling niya utok mo hao. Ha? Kula na lang hambalon niya, kamango sa imo. Amo na lang malabutan sa utok mo. Diba, katropang Alex? Pukpukon ka lang sa una sang eraser nga bagong erase the board sa ulo. Pagwa mo, matyagan mo, the senior citizen kang bukayon ka. Amo na lang ginang malabutanta diriya sa siyudad sa Iloilo. Can we talk of some other very important things than the mean things diri sa ato sa siyudad just to advance your political interest? Ha? Amo na kun nga away kita gauswag. Debla, kay nga ang ginabantayan taya ang mga mean nga mga bagay. Ang mga bagay nga hindi man gani sa lapakon. Ang mga vendors, they are very thankful ginprovidean sila sang payong. Ha? Ang mga politiko taga inupas, kay nga ang payong, gusto sang isa mo ning kulor pula, ang gusto sang isa blue. It's 7:58 sa to sering pagparagad. It's so very unfortunate, ladies and gentlemen, nga amo ina kamin ang pinsar kag balatyagon sa ato sering mga politiko. Ahay, kung kaysa daw may buot pag aning grade 1 mo. Nahambal ba lang? Ay, ti, kung sa mga bata, pabla, pes lang, ang ito kay tagaan, ang isang payong sila, hindi man kamuga ni kahatag, payong tagaan, payong sila reklamo, pakamukulor. You see? Ang mga vendors na, they're very thankful. Ginatagan sila payong. Sino nag-intriga? Politikota. Diba? Ti ang mga, plastada bla sini katropa nga Alex bla. Nambal nga. Ay isli kolor na. Hindi mo pag-islan karon. Pangitaan na mon ka pamagi sila niya palinon kada. Ti islan mong kolor. Ang isa naman mambal nga. Sige hagi da. Isli blang kolor. Islan mo ganing kolor. Ako ganing kapungko da. Dumdumos niya katilaw kada bligya. Ti kaluluoya ato ng mga vendors. Di bla? Ladies and gentlemen. Because sang political interest sa mga politiko. Tiyan mo nagkamin sila sina. In short black on maestra ko pa sa una sa elementary sa sobraya ka ugot black pangakig. Ha? Sulatan mo liter A. Mamal, siya kagagok ni mo. Bullseye! Bullseye! Ha? Katropa Alex? Sila nga hindi man mangok na na extra time mo niya mangok ni mo haw. Bullseye! Tiyan mo nagminangok ato sila nga mga leaders ni siyudad. There are so many other important and very important things, ladies and gentlemen, nga dapat naton talupang doon. Tinga hindi abi amo nang baisa ninyo abi kun sino maka-deliver sang mayad sini nga solusyon to the bigger and biggest problems facing the city. Tinga hindi amo nang baisan tahaw. Ha? Ay Diyos ko Mayo pa kung kisang bakiro. Ha? Kay nga ang bakiro abi mo kun buto lang kakarabaw ang balaan nila kag kayumad lang sa sungay kakarabaw. Ang ginaistoryahan, hindi. Ginaistoryahan nila, siya prekon ako magpresidente. Sila niya, hindi ka na sila niya mag-arado. Ah, baklan ta ka siya damo-damo nga karabaw. Ah, supo man kay say. Siya preko baklan mo ko damo-damo sila niya karabaw. Anon ko lang nagbantay, bay? Hindi, labutan pa nila. Pero ang aton diriya sa siyudad sa Iloilo, it's as if sobra pa kita sa, ginatawag sila niya, confined sa Bicol sang karabaw. Kaya nga, may problema kita sa flood control. May damo pa kita nga problema dari para mapaayo ang operations plastada dari sa siyudad. Ahaw sa kulor sang payong niya ba isan? O come on, ladies and gentlemen. Ha? Nano ka mo man? Nahubog ka to ba? It's already 8:01. Sa ato sa ringa pagparagad, ginadulong sa inyo sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Ultimate Trio, inayas ang Yes to Health Incorporated. Mabakal nyo sa mga drugstore, suki nyo sa mga pharmacy. Kag sa clinic na siyudad sa Iloilo, may libre nga konsultasyon pa nga paaman. Ara da sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. IT, ang ima interest ninyo, madro naman kita karon no? Sa Santo na Next FM, libo-libong pa-premio promo, 3,000 naman ang dagon karon sa makapaldo ba? In advance, congratulations sa madaog ah. It's already 8:01. We'll be checking sa report with Katropang Romel Paklibar. Mga basic ka palamang ko tanon ini. Nga analagyo siya. Nga nag-surrender ko, nag-surrender gid man siya. Kag pagkatapos ano gid man balang natabo to how? Tuod gid man tong miniteran niya gid man ang 13 anyos to how? No. Nga nagareklamong 13 anyos paano na balan? Di inatabo. Balan ko gusto ninyo matabo-tabo ang tanan ng istorya. Kahit may mga bagay, nga mahambal nga, butang ta granting for the sake of discussion, siya tinagpasugot man siya. But ladies and gentlemen, ha? Sa tanan, dapat ta panumdumon, basta gani minor di edad, yun di kakakakwidaho kagida. Bisan pa dumugon niya pa ka. Ha? Siya pa bing madumog sa imo.